0: Sang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Di po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At kami po ay napapanood at napapakinggan sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page, at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Mag-iingat pa rin po tayo. Ano? Medyo malakas-lakas pa rin ang ulan dito po sa bahagi ng Metro Manila at sa mga karating bayan nito. Tunayan nga po, ano, nagsuspend din na ng pasok sa paaralan ng ilang pong mga bansa. Oh. Ayan, rather, dito sa atin pong Metro Manila. Kahapon, ano po, kung ating maalala, ay nagsuspend din ang pasok sa lahat ng tanggapan po ng pamahalaan. Albeit a little bit late. Ano ho, alas tres na kahapon nag-suspend ang pasok. Tapos nakita ko yung postring, parang 3:40 p.m. na. In any case, mga kababayan, mag-ingat pa rin po tayo sa mga areas, ano po, na bahain. Samantala, tanggapin natin ang mga pag-uulat. Wala po sa labas ng ating himpilan na LTFRB, magpapakalat ng mystery passengers para suriin ang roadworthiness ng mga public utility vehicles. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Al magpapakalat ka ng mystery passengers sa regulatory board sa Metro Manila para manmanan ang operasyon ng public utility vehicles. Tututukan ng mga ito ang mga marurumi at kakarag-karag na mga sasakyan na lalo na ang mga chofer na hindi nagbibigay ng tamang diskwento sa mga estudyante at senior citizen. Ayon kay LTFRB Chairman Atty. Figueroa Mendoza II, bahagi ito ng pinaigting na kampanya para pangalagaan ang kapakanan ng mga commuter at pagbutihin ang kalidad ng pampublikong transportasyon. Bunga ng ilasang operasyon, siyam na UV Express units ang agad na bigyan ng Shoko's order matapos na makitaan ang sira-sira parte at paglabag sa mga umiiral na pamantayan. Samantala, patuloy naman ang law enforcement operations sa ahensya para i-monitor ang entrabas carousel at magbigay ng passenger assistance. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Salamat, J. Mark Dagala. Yung ating mga PUV drivers and operators, ayusin na po natin yung ating mga sasakyan. Yung ating mga pampasayarong jeepney, pampasayarong bus, o yung ating mga UV Express, ano po. Sakaling mahuli po tayo, for sure, mga kababayan, magiging abala po yan sa atin. Of course, this is to ensure the safety ng ating pong commuting public. Hindi nga naman po pwede, ano? Na yung mga ginagamit natin for our public transportation, bulok na, o sira-sira na, o delikado na para dun sa ating mga kababayan. Samantala, Senador Ping Lacson, isinusulong ang pagtataas ng retirement age ng Philippine National Police, ng Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Fire Protection sa 57 years old. Ang ulat niyan mula kay Nifa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Itinutulak ni Senador Ping Lacson ang pagtataas sa compulsory retirement age ng mga uniformed personnel ng Philippine National Police o PNP, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at Bureau of Fire Protection o BFP mula 56 tungo sa 57 years old. Nakapaloob ito sa Senate Bills 2395 at 2396 sa inihain ni Lacson sa Senado. Sa Senate Bill 2395, minumungkahi ng senador na gawing 57 years old ang compulsory retirement age ng mga uniformed personnel ng PNP. Ayon kay Lacson, makakatulong ang dagdag na isang taon para magkaroon ng mas mahabang panahon ang pamunuan ng PNP PNP na maipatupad ang kanilang mga kinakailangang institutional reforms at magamit ng husto ang kaalaman at kasanayan ng mga veteranong tauhan. May ilang transition provision din sa panukala kung saan ang mga uniformed personnel na wala pang isang taon sa serbisyo sa oras na maging epektibo ang batas ay maaaring pumili na magretiro ng edad na 56. Samantala, mananatiling 56 years old naman ang compulsory retirement age ng incumbent PNP chief. Samantala, sa Senate Bill 2396, nais ding itaas sa 57 years old ang compulsory retirement age ng uniformed personnel ng BJMP at BFP. Layunin ito mabigyan ng mga senior officers ng dalawang ahensya ng pagkakataon na masulit ang kanilang expertise, leadership at karanasan habang inaipapamana ang mga ito sa susunod na henerasyon ng mga tauhan. Nakasaad na maaaring payagan ng kaukulang komisyon ang isang opisyal na mayroong ranggong chief superintendent, director o deputy director general na manatili sa serbisyo hanggang isang taon. Gayunpaman, hindi na maaaring palawigin pa ang naturang isang taong retention period. Ayon kay Lacson, ang dalawang panukala ay nakaayon din sa naging adjustments sa compulsory retirement age ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 23 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, kahapon po sa ating panayam kay Governor Lilia Pineda mula po naman sa Pampanga. Sabi niya, no, ang estimate nila na damage sa agricultural sector sa Pampanga ay nasa 1.4 billion. At kamakailan, kahapon, nakatanggap tayo ng ulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Office na ang tinatayang damage o nang galing itong datos na ito sa Department of Agriculture ay mahigit 600 million pesos. Upang matulungan ang ating mga kababayan, ang ating pong mga magsasaka, at ang ating mga agricultural producers, mabuti pa, makipag-ugnayan po tayo. Ano nga bang maitutulong ng Philippine Crop Insurance Corporation para po sa ating mga magsasaka? Makakasama natin this morning, Vice President for Corporate Business Affairs Group, Vice President Melba Manalo. VP Melba, ma'am, magandang umaga po.
4: Magandang umaga po mula po sa PCIC. Akin pong dalangin na lahat tayo ay nasa ligtas na kalagayan.
0: Point. Likewise po, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. We know na, well, busy po tayo ngayon. Napakarami po nating mga kababayan, napakarami po nating mga kababayang magsasaka ang nawala ng kanilang kabuhayan. So far po, gano'n na po karami yung naitala natin na natulungan ng PCIC na naapektuhan po nitong mga nagdaang bagyo at ng bagat po?
4: Sa ngayon po, kami po ay nakakaano na ng around 20 million.
0: Opo.
4: 20 yung mga natulungan natin. Opo.
0: VP, yung 20 million po, gano'n po karaming mga magsasaka po ito?
4: Mga more than 2,000 na magsasaka na natin.
0: Mm-hmm. And so far po, are we expecting na madadagdagan pa itong mga ito?
4: Sa buong Pilipinas po ba o sa Region 3 lang? Sa buong Pilipinas po, actually we have 7 regions na tinamaan po ng Typhoon Maymay, Habagat at Luis. So ang estimated losses po namin is around 169, more than 169 million. At ang number of farmers affected is more than 30,000 farmers.
0: Mm-hmm.
4: So yun po, kung around 2,000 is around for ano yan, for Pampanga only.
0: Oh, I see. So Pampanga pa lang po, 2,000 na po natulungan natin.
4: Mm-hmm.
0: Apo. So VP, ito po ang ating mga kababayan. Paano po sila nakakapag-claim ng insurance mula po sa PCIC? Kailangan po ba rehistrado itong ating mga kababayang magsasaka? As we all know, napakarami po sa mga naging panayam po natin sa nakalipas, napakarami po natin mga local chief executives ang nagsasabi, ang kabuhayan ng aming mga tao dito, yung mga nasasakupan namin, puro agricultural. At marami po sa kanila nawalan ng kabuhayan. Ano po bang dapat gawin ng ating mga kababayang magsasaka para masiguro ano na matutulungan sila ng Philippine Crop Insurance Corporation?
4: So ganito po, ang unang gagawin ng magsasaka ay kailangan siyang magpunta sa pinakamalapit na DA na sumasaklaw sa kanilang lugar. Ngayon po, kung hindi pa sila nakarehistro sa RSVSA, akin po silang hinihikayat na magparehistro dahil ito po ay libre. At kung sakali namang sila po ay nakarehistro na, tutulungan po natin sila para makapagparehistro o maka-insure sa PCIC. Mayroon po tayong mga tauhan na umiikot sa mga bayan-bayan at nandyan din po ang Department of Agriculture na siya namin kaakibat upang sa ganon, sila po ay matulungan na makapagpasiguro sa amin. Ang una pong hakbang na gagawin ng magsasaka ay magpasiguro muna upang sa ganon, siya po ay sigurado sa panahong katulad nito na we have flood everywhere. May flooding po everywhere. So ang pangalawa niyang gagawin pagkang kanyang pananim ay nasa lanta ng mga natural na kalamidad o peste man at sakit ng palay o anumang ng halaman, siya po ay mag-report sa PCIC. Hindi naman po ito mahirap. Meron po, pwede po itong text message, pwede itong magpadala sa amin o kaya pumunta sa pinakamalapit na provincial extension office namin, regional office, sa DA po para matulungan sila ng Department of Agriculture upang mag-file po ng claim sa amin. Ganun po ang ating proseso.
0: Mm-hmm. And the VP, ma'am, gano'n po karami ngayon, if you have the data, gano'n po karami yung ating mga kababayan na magsasaka dito po sa ating bansa? At gano'n po, as opposed dun sa data naman natin, kung gano'n nakarami yung rehistrado dito sa RSBSA na ating mga magsasaka, gano'n pa po karami yung mga kababayan natin na hindi pa nakakapagparehistro?
4: Ganito po, ang nakatala na RSBSA list na idina-download po sa PCIC ng Department of Agriculture is around 13 million farmers. Pero po ito ay lininis ng PCIC, ang farmer po natin ay around 7 million. So sa ngayon po, kami po ay, ang target po naming maisiguro sa RSBSA is around 2.9 million. Kasi yun lamang po, 2.8 to 2.9 million. Kasi yun lamang po ang parang karapatang doon sa pondo na i-download sa atin ng DA o ng gobyerno. Ang atin pong pondo lang na ibinigay sa atin is 4.5 billion, which is only equivalent

0: VP, gusto ko rin pong malaman, ano po yung metrics natin sa pag-claim ng insurance? Ano-ano po ba yung mga crops na ini-insure natin? May specific po ba tayo na ini-insure? Paano po yung proseso ng pag-claim? Kailangan po ba, paano ba natin sasabihin ito? Either man-made or siguro an act of nature yung ating basis sa pag-claim ng insurance?
1: Yung una po, kung paano sila magpasiguro, they will have to file an application form para po sila ay masiguro sa PCIC. Sabi ko nga kanina, binanggit ko na po yung requirement. Once na i-file nila yan, magiging part na ng data yan ng PCIC. At ano po ang sinasaklaw naming mga agricultural investment? We have rice insurance. We have corn insurance at lahat po ng high value crop insurance aside from rice and corn, we insure high value crop insurance. Para parang pong yung mga kamatis, yung mga ganun natin, talong, okra, lahat pong yan. And we have trees also na sinisiguro po namin. Ngayon, meron din po kaming fisheries insurance, yung sa ating mga aquaculture. Tulad po ng mga fish pond natin, seaweed, yan. Sinisiguro din po natin ang mga livestock, yung mga animals na mga lives na inaalagaan ng ating mga magsasaka. Sinisiguro din po natin yan. And even po yung kanilang mga agricultural machineries. Ito po ay sinisiguro din ng PCIC. And meron din po kami, kaya lang ito, hindi po libre, yung kanilang buhay at health. Ito po ay sinisiguro din namin. Mm-hmm. Ngayon, yung tatlo po para sa pagsasak kung paano mag-claim. Mag-file lang po sila. Meron po kaming form, mag-file sila ng claim. At sabi ko nga kung malayo sila at hindi muna sila makatawid, pwede po silang mag-text sa amin. Ina-accept po yun ng PCIC, provided afterwards na pwede na po. Magpadala lang sila ng yung aming formal claim for indemnity. Pero ina-accept po ng PCIC, including a text message.
0: Opo. At yung nabanggit niyo po, VP, yung hindi libre na insurance para sa kanilang mga sarili, paano po ito? Ito po ba yung parang health insurance po ba ito o ano pong klaseng insurance ito? VP?
1: Sa accident, Diba? Ito lamang naman po ay mura, piso per 1,000 doon sa accident insurance namin. Doon naman po sa all, ang tawag namin all-in, yung even natural causes,
0: po.
1: Ito po ay 375 per 50,000. So, ganun lamang po siya for 1 year na ito. And even the loans, kung maglo-loan po sila, meron po kami tinatawag na loan insurance na ipapasiguro sa amin yung loan just in case na wag naman po sana may mangyari sa ating mga magsasaka, babayaran po namin yung outstanding balance o loan ng ating magsasaka kung within the year na siya ay nakasiguro. So, yun po yung tatlong uri ng parang tinatawag naming term insurance sa PCIC.
0: Mm-hmm. Apo. And VP, sa mga ganito pong pagkakataon na tinatamaan po ng siguro mga sakuna na ito, itong nararanasan po natin para din sa ating mga magsasaka, sa inyo pong pagkakataon, ihikayatin po natin ang ating mga kababayan. Pero bago po yun, VP, gusto ko pong malaman, kanina nga nasabi nyo, limitado po yung ating budget. So ibig sabihin po ba nito, sapat na po, hindi na po pwede yung ating mga kababayan na magpasiguro sa PCIC? O abot na ba natin yung quota doon sa budget na i-download po sa atin? O kailangan maghikayat pa tayo ng ating mga kababayan?
1: Okay. Sa ngayon po, hindi pa po natin abot ang kuota kasi kung napansin nyo, nagkaroon tayo ng tinatawag na drought sa unang taon ng unang buwan natin ngayong 2026. Meron tayong dry spell

0: So, hindi pa nakakatanim ang marami nating magsasaka. Sa panahon pong ito, maybe after this na humupa ang mga flooded area natin, marami na po ang magpapasiguro. Hindi pa po namin naabot yung 4.5 na million natin. So, ini-expect po namin by this coming month, ito po ay sa tulad po ng palagi naming nagagawa, ito po ay naabot namin at kuminsan ay sobra pa doon sa inaasahan namin na makakasiguro sa amin. Actually po, may request kami to increase yung ating subsidy para sa ganon marami pa po kaming maabot na magsasaka. Yun po ang isa sa mga aming sanang we pray na maipagkaloob sa amin na kami ay mabigyan ng additional fund for this calamity, lalo na po ngayon, madalas ang calamity sa atin. So, okay. Yun po ang isa sa mga natin, mm-hmm. request natin.
1: VP, alam nyo, we are with you in prayer na para do sa ating mga magsasaka, matulungan, mas lumawig yung tulong na ibinibigay ng PCIC sa kanila dahil at the end of the day, para po ito sa ating mga magsasaka. Lastly po, VP Melba, ma'am, ano po ang mensahe natin at paanyaya natin sa ating mga kababayan sa umaga pong ito? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
0: Sa atin pong mga mahal na magsasaka at mangingisda, akin po kayong inihikayat na una, magpatala po sa RSBSA. Pangalawa, kung kayo po ay nakatala na, magpasiguro po tayo. Hindi po natin hawak ang panahon. So, para po maproteksyonan kahit na papano ang ating mga investment, kayo po ay inihikayat ko na magpasiguro upang tayo po ay makasigurado. Marami pong salamat at magandang umagang muli sa inyong lahat.
1: Maraming salamat po. The pleasure is ours. Vice President Melba Manalo ng Philippine Crop Insurance Corporation.
2: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Lawamput 8 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, yan po ang ating panayam mula po sa PCIC, mula kay Vice President Melba Manalo. Kagandahan mga kababayan na tayo po ay laging handa, especially po yung ating mga magsasaka. Dalangin po natin, sana mas madagdagan ang pondo ng PCIC, mas lumawig yung mga tulong na ipinagkakaloob nito sa ating mga magsasaka. Dahil yung ating mga magsasaka, sila yung unsung heroes . Kadalasan nakakalimutan ng ating mga kababayan ano yung kahalagahan ng ating mga magsasaka, yung ating mga fisherman natin, fisher folk natin, mga agri-producers natin, nakakalimutan. Saan nga, parang thankless job na ang nangyayari. Buti na lamang po, hindi nakakalimutan ng pamahalaan ng ating mga magsasaka, ang ating pong mga mangingisda at sa ilalim po ng PCIC, ng Philippine Crop Insurance Corporation, nakaka-secure ng tulong ang ating mga kababayan. Ang oras po natin, 28 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Sa akin po, laking tulong po yun kasi malamahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko yung gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagpili namin ng bigas, ay pabigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, narito naman ang mga karagdagang pang mga pag-uulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. House Prosecution nanawagan sa publiko na huwag idaan sa reels ang paghusga sa isinasagawang impeachment trial. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Tinimok ng House Prosecution Panel ang publiko na huwag ibase sa mga social media reels ang kanilang paghusga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon ukol sa mga ebidensya. Sinabi ni trial spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na ang babala matapos ang ginawang cross-examination ng depensa sa supervising auditor ng Commission on Audit na si Sailene May Del Ocampo. Pilit na tinatanong ng abogado ng depensa si Attorney Ferrer ang auditor kung nakasulat ba mismo sa mga dokumento ng COA ang mga salitang corruption o misappropriation na sinagot naman ng auditor ng hindi. Ayon kay Co, magiging estratehiya na ng kabilang panig ang magtanong at baluktutin ito upang gawing clip video na madaling kumalat sa mga algorithm bubble sa social media ng walang tamang konteksto. Katulad ng nangyari sa naunang pinutol-putol o splice video ni House Prosecutor Representative Shell Jokno. Narito ang paliwanag ni trial spokesperson Rene Co.
8: Talagang lumala yung disinformation, fake news sa social media algorithm bubbles na maaring ang ating mga kababayan ay makulong, no, kung the same kind of content without external validation ang makita sa ating mga social media feeds. So kaya po, tuloy-tuloy yung engagement natin, hindi lang sa media, kung saan dito po, mas inaasahan natin yung balanced reporting, yung mga hard-hitting questions, na dinedetalyado yung proseso hanggang dulo.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Samantala, Philippine Coast Guard agad na rumesponde sa isang sugatang Chinese ferry sa bahagi ng Eastern Samar. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Rumisponde ang Philippine Coast Guard PCG sa ulat hinggil sa isang nasugatang Chinese crew member ng MV Yinyan na nakaangkla malapit sa Humunhon Island sa Gian, Eastern Samar. Natagpuan umano na sugatan sa itaas ng kaliwang mata ang tripulante matapos tamaan ng pulley chain habang isinasara ang hatch ng barko nitong nagdaang Webes. Agad nagtungo sa barko ang mga tauhan ng PCG upang alamin ang kalagayan ng nasugatan o kapag-ugnayan sa kapitan na natili sa barko ang tripulante upang gamutin at bantayan ng mga medical personnel nito. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, nakahanda ang Coast Guard na magbigay ng karagdagang tulong kung kinakailangan. Patuloy naman na babantayan ng Coast Guard Station Southeastern Samar ang sitwasyon hanggang makalis ang ligtas patungon China ang barko matapos ang loading operations nito. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Lokal na pamahalaan ng Santa Barbara, ikatlong lugar sa Pangasinan na nagdeklara ng State of Calamity bunsod ng pagbaha. Ang ulat niyan mula kay Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas Tagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Opisyal nang idineklara ng pamahalang bayan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan ang State of Calamity sa bisa ng Sanggunian Bayan Resolution Number 2026-245 Series of 2026 na inaprobahan ng Sanggunian Bayan. Isinagawa ang deklarasyon bunsod ng pagbaha na dulot ng mga nagdaang sama ng panahon na nagdulot ng pinsala at matinding epekto sa mga residente, kabuhayan, pananim, ari-arian at infrastruktura sa nabanggit na lugar. Pinagtibay ng LDRMC ang rekomendasyon sa pagdeklara ng State of Calamity bate sa mga ulat na nakalap mula sa MDRMC kung saan umabot sa mahigit 5,000 pamilya mula sa 15 barangay ang naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha. Ang nasabing bilang ay lampas sa itinakdang minimum requirement para sa deklarasyon ng State of Calamity. Sa ilalim ng deklarasyon, nabigyan ng legal na batayan ng LGU upang magamit ang angkop na disaster funds para sa agarang pagtugon, relief operations, rehabilitasyon at recovery efforts para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Ang Santa Barbara ang ikatlong lugar dito sa Pangasinan na nagdeklara ng State of Calamity kasunod ng Dagupan City at Mangaldan. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Pinsala sa pangisdaan sa Ilocos Region dahil sa Tropical Storm Maymay, umakyat na sa 1.3 milyong piso. Ang ulat na yan mula kay Mildred Gokia ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Iniulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 ang tinatayang 1.3 million pesos na halaga ng pinsala at pagkalugi sa fisheries sector matapos ang Tropical Storm Maymay. Batay sa unang progress report ng BFAR, 39 na mangingisda ang apektado sa Pangasinan na Ilocos Sur. Pinakamarami sa Pangasinan na may 29 habang 10 naman sa Ilocos Sur. Umabot naman sa 174,000 na piraso ng fingerlings ang naapektuhan, kabilang ang 157,000 sa Pangasinan at 17,000 sa Ilocos Sur. Sa production losses, 90% ay bangus at 10% ay tilapia. Apat na unit din ang mga pasilidad at kagamitan ng napinsala, kabilang ang SAAD signage, Skylab at Shellfish Module. Wala namang iniulat sa dokumento na nasawi o nasugatan. Ito ang unang progress report ng BFAR tungkol sa pinsalang dulot ng bagyo sa fisheries sa Ilocos Region. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: EPWH nagsagawa ng site assessment sa mga evacuation center sa Cabalig para sa Ligtas Pinoy Centers Act. Ang ulat niyan mula kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagsagawa ng 4 na site assessment ang isang specialized technical working group mula sa Department of Public Works and Highways Central Office sa mga umiiral na evacuation center sa bayan ng Cabalig mula Agosto 12 hanggang 15 upang mangalap na mga critical na datos sa pambansang antas. Ayon sa Cabalig Public Information Office, ang nasabing inspection na pinangunahan ni Engineer Ramona B. Rapis, Officer in Charge ng Bureau of Design, ay batay sa Special Order Number 140, Series of 2026, na naglalayong ma-finalize ang mga official design standards para sa pagpapatupad ng Ligtas Pinoy Centers Act o Republic Act Number 12076. Binigyang din sa assessment ang kahalagahan ng pagpili sa bayan ng Cabalig bilang pangunahing prioridad sa pag-aaral na ito dahil sa paulit-ulit na karanasan sa lokalidad na mass evacuations tuwing panahon ng mga seasonal typhoon at sa patuloy na banta ng aktibidad mula sa Bulkang Mayon. Kaugnay nito, nagpaabot ng pasasalamat ang Technical Working Group sa kanilang isinagawang courtesy visit kay Local Chief Executive on Carlos Erwin G. Baldo Jr. Dahil sa suporta at akomodasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Municipal Social Welfare and Development Office sa nasabing Field Data Gathering Initiative. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Higit 1,100 mga residente ng Infanta, Pangasinan tumanggap ng rice subsidy sa ilalim ng bawat bayan makikinabang programa. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Kabu ang 1,149 na kwalipikadong benepisyaryo sa Infanta Pangasinan ang nakatanggap ng rice subsidy sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang o BBM. Isinago ang distribusyon noong ikapito ng Agosto 2026 sa iba't ibang itinalagang lugar sa bayan. Ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 20 kilo ng bigas na ipinamahagi sa 2 transya. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang mga benepisyaryo ay pinili bati sa opisyal na datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority. Nagmula ang mga ipinamahaging bigas sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan at Provincial Social Welfare and Development Office habang ipinamahagi sa pamumuno ng MSWDO ng Infanta. Nilino naman ng LGU na ang rice subsidy sa ilalim ng BBM program ay isang programa na pamamahagi ng bigas at hindi isang espesyal na tulong para sa mga residenteng naapektuhan ng nagdaang bagyo o habagat. Layunin ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na direktang makatulong sa mga pamilyang nangangailangan sa pamamagitan ng pamamahagi ng bigas at iba pang suporta. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 41 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kakausap naman po natin ngayong umagang ito dahil pinaulakan po tayo sa maulang umagang ito mula po sa National Irrigation Administration ng ating pong butihing Administrator, Engineer Eddie Guillen. Administrator Guillen, sir, magandang umaga po.
14: Yes, sana yung pagkabigat. Good morning po.
1: Po. Admin Guillen, sir, si Al po ito from Radyo Pilipinas. Ano po? Admin, gusto ko lang po malaman ano yung ating pong napag-usapan with the Pampanga governor, si ating pong Governor Lilia Pineda, na nanghingi raw siya ng tulong from the National Irrigation Administration para tugunan yung pagbaha po sa bahagi naman ng Pampanga. Ano pong update po natin dito?
14: Well, tayo naman po ay binavalidate natin yung mga pwede na natin ipagawa dyan at i-repair natin. So may mga structures po kami na na-identify, ano po, para po ma-restore natin yung irrigasyon dyan. At the same time po kasi, pag gumagawa tayo ng mga impounding dams na yan, nakakatulong din po kasi yan sa pagbaha, makapigil ng pagbaha po. So, noong nagkausap nga kami ni Gob Nanay, ay nagpapasalamat siya dahil yung mga tinayo natin mga dams ay talagang nakatulong, sabi niya, para hindi lamang sa mga magsasaka, kundi para mapigilan, ma-minimize man lang, ma-mitigate yung baha sa Pampanga.
1: Opo. Admin Guillen, sir, nabanggit nga po ni Nanay kahapon na hiningi niya ang tulong ng National Irrigation Administration para magtuyo ng, para magtayo ng isang parang retention basin na sinasabi niya na kapag tagulan, pwedeng gamitin yun at doon babagsak yung tubig ulan na galing ano, sa iba't ibang bahagi po ng yung mga karatig bayan ng Pampanga. Also, ito rin po ay pare din gamitin para doon sa ating irigasyon. Ano po ang masasabi nyo hinggil po dito? Kinakailangan po ba na magtayo tayo ng irrigation o ng catch basin dito po sa Pampanga?
14: Dapat po sa, yes sir, dapat sa upstream niya, no? Kaya nga ang unang ang ginagawa po ng NIA ngayon ay meron po tayong mga ginagawa natin mga impounding basins. Pero doon po tayo gumagawa sa mga mega dikes para wala po tayong hinuhukay or inululubog na mga taniman. Dahil halimbawa po dyan sa Kabyaw, napakaluwang po yung mga mega dikes dyan. Ano? Mm-hmm. So ipinapakita ka po ng NIA na hindi mo kailangan hukayin yung ano, mga palayan natin. Pwede ka naman maghukay doon sa mga mega dikes at yun po yung ating gagawin ng mga impounding basins. Ang dami po dyan eh, no? Diyan sa may Sacobia River, diyan po sa may Kabyaw. So kung lalagyan lamang ng mga sabudam upstream para mapigilan na yung pagbaba ng sediments, yung lahar, at at the same time maghukayin mo yung sa baba nun, eh makakaipon ka talaga ng tubig. Ano po? And then meron pong proposal ang NIA para po, alam nyo kasi maraming ilog ang bumabagsak dyan sa Pampanga River. Eh. Yung Talavera, mm-hmm. itong Sacubia, meron pa yung Sumakbaw River, ano? Yung sa General Pino. Yung, buti nga, nandyan na yung, ano eh, yung Tantabangan Dam para harangan yung tubig dyan sa may Pampanga River na mm-hmm. malakas, yung malaking basin, ano? So, ang balak ng niya dyan, magtayo pa tayo ng mga dapat dalawang dam pa upstream. Dyan po sa may General Pino at dito po sa may ano, dito po sa may Talavera River.
1: Mm-hmm. At this point in time po, Admin Guillen, yung proposal po ba natin, eh, meron na po ba itong plano? O andun pa lang tayo sa stage na nag-aalat tayo ng budget para po dito? And speaking of budget, napag-usapan nga rin po namin kahapon ni Gov. Nanay na niya po ano ang sasalo ng total cost na itong proyekto pong ito.
14: Tama po. Ang ito pong mga nagawa na natin ng plano ay napunduhan naman ng ating Pangulo. Yung mga nauna na, no? Kagaya po na itong sa may Pabyaw. Kaso inuukay na natin ito. Yung sa may, meron din dyan sa may taas ng Bulacan area. Ano? Yung Bayabas Dam. Ito pong dam dyan may sa Talavera River. Patapos na po kami dito sa plano niya. Ayun naman po sa may General Pino, yung Balintingon Dam. Yan po ang malaki. Actually, yung Balintingon Dam. Pagka nasarahan po natin o nalagyan natin ng dam yung Balintingon Dam, substantial po eh, ang pagbawas ng bahan yan sa Region 3. Ano? So, yun po yung ating tinitingnan. No? But meron pang isa pala na ginagawa na ang NIA, yung pong Balog-Balog Dam na ating ginagawa dyan sa may San Jose, babagsak din po kasi ito sa Tarlac River. Eh, no? So pag nagawa natin yung Balog-Balog Dam na yan, substantial po ang mababawas na baha na pumupunta po dito sa ating Pampanga River.
1: Mm-hmm. Opo, kasi Admin, yung ating mga kababayan ano, from Pampanga, eh lagi naman nilang sinasabi, talaga naman bahain dito sa mga areas na nabanggit at na pag-usapan namin kahapon ni Gov. Nanay. But yung sinasabi niyo po na magiging substantial, eh sana maging daan na po ito no, para hindi na umabot ng ganito kataas yung mga pagbaha dyan sa Pampanga. Especially ngayon, ano, grabe yung pagbaha. And estimate nga po nila Gov. Nanay, 1.4 billion pesos yung sira doon sa atin pong mga pananim. Lastly po, Admin Guillen, sir, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan? Mensahe po natin sa mga kababayan nating Kapampangan, lalo na po ngayon, ano, at tinutugunan na ng National Irrigation Administration, ito pong kanilang problema sa pagbabaha.
14: Well, again, seryoso naman po ang ating presidente dyan, si President Ferdinand Marcos Jr. para po tulungan yung ating mga kababayan dito sa Jolo Region 3 kasi yung river basin po na bumabagsak dyan halos iisa eh. Ano po? So, pinupunduhan na po dyan yung Balog-Balog, may pundo na po dyan, yung Kabyaw, susunod na po yung sa may Maringalo Dam. Maringalo Dam dito po sa and then yung sa Sacubia River, may request din tayo sa highways para lagyan po nila ng ano to, ng Sabo Dam. Pero meron din po kaming pundo dyan, ano? Dahil may mga ginawa kasi ng DTWH dyan na hindi natapos. Sabi ko, tayo na lang ang tatapos. So, may mga pundo na po kami doon. But again ho, ang kailangan natin talaga dyan is yung mga big dams. Ano? So ang masasabi ko na may malaking impact yan pag natapos namin is yung Balog-Balog Dam sa may San Jose. Ano? At ito yung malaking impact po ito. Ang laman po na tubig na ito is 540 million cubic meters. No? Yun naman po sa may Maringalo Dam natin ay ang ano rin po ito, 54 million cubic meters din po ito. At saka dito po sa dito naman po sa Kabyaw, malaki rin po yung area na makukontain, mm-hmm. bilyon na makukontain ng atong impounding dam dyan. So, konting tips lang po at tayo naman ay gumagawa, hindi lamang po ang NIA, mm-hmm. talaga ito ang DPWH, marami rin po silang ginagawa mga projects yan, ano? At matatapos naman yung mga projects na yan po within the term ng ating Pangulo.
1: Opo. With that, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa amin ngayong umagang ito, Administrator Eddie Guillen. Mabuhay po kayo, sir, at ang atin pong mga kasamahan sa NIA.
14: Salamat po. Just checking up. Thank you.
1: Magandang umaga po at maraming salamat po.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At bilang panghuli, matapos po ang ating panayam kay Administrator Eddie Guillen, at tanggapin natin ang ulat na ito mula po sa Radyo Pilipinas Lawag, 41 hired on the spot na itala sa Ablan Day Job Fair sa Ilocos Norte. Ang ulat na yan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: May kabuuang 41 ang mga hired on the spot sa isinagawang Ablan Day Job Fair sa Lawag City, Ilocos Norte sa inisiyatiba ng Pamilya Ablan, katuwang ang Public Employment Service Office at Department of Labor and Employment. Ayon kay Ms. Trixie Ablan, maliban sa mga hired on the spot, umabot din ng 21 na nearly hired, habang umabot sa 508 ang mga nagrehistrong aplikante. Isa sa mga hired on the spot na si Wati Seredon ay nakapasok bilang service crew sa Jollibee sa Lawag City. Aniya, mahalaga para sa kanya ang may trabaho dahil mabibili niya ang mga kailangan sa pang-araw-araw. Samantala, si Ms. Ablan ang isa sa apo sa tuhod ni dating Gobernador Roque B. Ablan Sr. na lumaban noon sa mga Hapon na gustong sakupin ang lalawigan ng Ilocos Norte. Ngunit hindi alam kung saan ito namatay at idineklara ng kada Agosto 9 ay selebrasyon sa birth anniversary ng dating gobernador. Nabatid din na lolo ni DTI Assistant Secretary Chris Ablan ang dating gobernador. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Maraming salamat, Rani Dorilag, at sa pamamagitan po ng ulat na yan ni Rani Dorilag. Pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam. Ano po, kanina mula po sa PCIC, Vice President Melba Manalo. And of course, sa ating pong butihing administrator mula sa National Irrigation Administration, Engineer Eddie Guillen. Maraming salamat po sa panonood sa amin ngayong umagang ito. At syempre, maraming salamat sa ating mga laging nakakatuwa sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Boss Mark Boqueron, Miss Marian Melos, at sa ating pong executive producer, gusto niya kasi super eh. Super executive producer, Christopher Tirambulo, and of course, si Miss Glorife Bagon. Tabayanan po ang mga balita ihatid sa atin ni Sir Tommy Reyes po, mag-aabot sa atin ang ating balita mula sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batigang kolumnista at broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Mabati po kami sa inyo ng isang maulang umaga, mga kababayan, and of course, happy weekend to everyone. Ito po ang Bangon Bayang Mahal, at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Philippine Standard Time, 8:53 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga sumusunod na lugar sa bansa ngayong araw dahil sa patuloy na pagulan na epekto ng habagat. Ang Marikina City, San Juan City, Las Piñas City, Malabon City, Maynila at Valenzuela City. Suspendido ang klase mula kindergarten hanggang senior high school sa Mandaluyong City. At suspendido rin ang klase mula kindergarten hanggang senior high school kasama ang daycare at alternative learning system sa Pasig City. Financial documents ni Vice President Sara Duterte kumpleto nang naisumite sa impeachment court. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Kompleto na ng mga bangko at financial institutions sa kanilang pagsunod sa mga sampina na inalawas ng Senate Impeachment Court kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Office of the Clerk of Court, natapos na kahapon, August 13, ang pagsusumite ng lahat ng dokumentong saklaw ng ruling ng Impeachment Court noong July 20. Ito'y matapos makapagsumite ng mga natitirang dokumento ang dalawang bangko na una nang humiling para sa dagdag na panahon para makasunod sa sampina. Bukod dito, nagsumite rin ang lahat ng sampina at banks, gayon din ang Bureau of Internal Revenue o BIR at Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng karagdagang certified true copies sa mga dokumentong hinihingi sa ilalim ng utos ng korte noong August 3. Ang naturang utos ay nagsilbing dagdag sa July 20 ruling ng Impeachment Court tungkol sa mga sampina request. Sa kabuuan, sinabi ng Office of the Clerk of Court na nakumpleto na ang lahat ng dokumentong kinakailangang isumite sa ilalim ng mga inilabas na sampina. Mahalaga ang mga dokumentong ito sa impeachment proceedings laban kay VP Sara, partikular sa magiging pagtalakay sa Article 2 ng Articles of Impeachment o ang tungkol sa alegasyon ng unexplained wealth, fossil ends at continued business interest. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Sa ibang balita, Malacanang, pinuna ang klase na ibinibigay na serbisyo ng mga benepisyaryo ng Tupad Program. Hinirang ang mga nasabing benepisyaryo para makatulong sa paglilinis ng kapaligiran. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinalampas ng Malacanang ang napapansin ito sa ilang mga benepisyaryo ng Tupad na inaasahan sanang makakatulong sa paglilinis ng komunidad. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi lingit sa kanila ang gawain ng ilang Tupad beneficiaries na kunwari ay may basurang winares, subalit pang photo ops lang pala. At pagkatapos ng photo opportunity, sabi ni Castro, ay kasunod nito'y pagsibat o pagalis na ng Tupad beneficiaries ng ganun-ganun na lang. Apelan ng palasyo, gawin sana ng mga nakakabenepisyo sa Tupad ang kanilang obligasyon, gayong hindi naman nagkukulang sa kanila ang pamahalaan. Binigyan din ni Castro na hindi sila binabayaran ng gobyerno para gumawa lang ng fake videos, habang may pagkakataon din anya sila na nagtatambak pa ng basura para ipakita lang na may basura sa isang lugar. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
19: Iba ay magpapapicture lang. Kunwari may basurang winalis, pero after that ay aalis na rin. Minsan sila pa ay nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar.
18: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Injunction sa 85 peso wage hike kinestyon ng Akbayan Solon. Mula sa kamera, ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Dismayado si Akbayan Portilis, Representative Chil Jokno sa desisyon ng Pasig RTC na maglabas ng preliminary injunction laban sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod sa NCR. August 13 ang dapat sana'y huling araw ng temporary restraining order laban sa taas sahod, ngunit dahil sa preliminary injunction ay hindi muna ipapatupad ang wage hike habang nakabindi ng kaso sa korte. Ayon kay Jokno, nakasaad sa Article 126 ng Labor Code na hindi maaaring maglabas ang anumang hukuman ng TRO o preliminary at permanent injunction laban sa isang wage order. Anya, ang tamang proseso para iapela ang wage order ay nakapaloob sa Article 123 ng Labor Code at hindi sa RTC. Sinabi ni Jokno na nakakalungkot ang naturang kautusan, lalo't hindi umano sapat ang 85 pesos na dagdag sahod sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dahil naman dito ang muling ipinanawagan ng mambabatas ang agarang pagpapatibay sa panukalang 200 pesos na daily wage hike. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: At 16,000 mga residente sa Baguio City naging benepisyaryo ng libreng bikas sa ilalim ng Local Government Support Fund. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Binigyang kasiguruhan ni Baguio City Social Welfare and Development Officer Liza Bulayungan na ipagpapatuloy ng pamahalang lungsod ng Baguio ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga tukoy ng mga vulnerable sectors sa kalunsuran. Makaramantala ito dahil sa sama ng panahon. Ayon kay Bulayungan, 2 cycles pa lamang ang nakumpleto mula sa 56 na milyong Local Government Support Fund Rice Distribution Project, kung saan tinatayang nasa 16,000 taong mga individual ang nakinabang dito. Anya target ng lokal na gobyerno na mabenepisyuhan ng may 34,000 pamilya na lubos na naapekto ng krisis kung saan ang ikatlong cycle ng distribusyon ay pagpapatuloy matapos pagkakantalan nito dahil sa mga bagyo at epekto ng habagat kung saan magmumula pa ang bigas sa La Union. Sinabi ni Bulayungan na tuloy-tuloy ang programa hanggang sa makompleto ang ikaapat na cycle at magamit ang inilang pondo ng pamahalang nasyonal para sa naturang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
16: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
22: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
23: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
24: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
23: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
25: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Leslie Bocopo. Live
4: Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocobo Live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocobo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:05 na po ng umaga at Biyernes na po ng araw ng Biyernes po ngayon. At ang petsa po ay August 14, 2026. Maulan na naman po ngayong umaga. Nag-improve na actually kahapon, no? Yung medyo pagdating nung late night, medyo okay na. Pero kaninang umaga, madaling araw, mga 6:30, biglang bumuhos na naman. So, syempre, lagpas isang linggo na itong ulan natin. So, tayo'y patuloy nagdarasal at humingi na ng sana tumigil na itong ulan. Marami na pong naapektong tao, especially those who are living in the low-lying areas, yung mga katabi ng mga river, mga sapa, you know, mga ilog, tsaka syempre mga bata, mga matatanda, they are directly affected by this extreme weather condition, yung ulan, no? As ever, due to the climate change, talagang pag mainit, masyado na mainit, at pag umuulan, matindi na talaga ang ulan. Father Rani Kalangan Aquino will be joining us this morning via phone patch. I was hoping he would join us via Zoom, pero he begged off, sabi niya, magpo-phone patch na lang siya. So tatawagan natin siya. We will get nuggets of his legal wisdom on what's happening at the Senate Impeachment Court. They had day 15 the other day, no, which was a Wednesday. Syempre nagkaroon ng courtroom drama between the prosecution and the defense. Pero looks like marami sa ating taong bayan na they were ridiculing the arguments of the defense because makita mo talaga ang manner of questioning, especially yung reasoning nila pag sila'y kine-question. So, alamin natin, let's get deeper into the legal aspects of what really transpires in a courtroom through Father Rani Kalangan Aquino. He is the Dean of the Graduate School of Law of the San Beda University. We will bring him in now. Pwede na ba ipasok, Christopher? Okay. Magandang umaga sa iyo, Father Rani.
7: Good morning, Les. Good morning.
5: It's nice to have you back. I must apologize yesterday, nagkaroon tayo ng miscommunication. I was waiting for you, but you were also waiting pala. So, pasensya na po, Father Rani.
7: That's okay.
5: Father, are you in town or are you up north?
7: No, I am in Tuguegarao.
5: Ay, how is the weather there, Father?
7: Well, it's not sunny, but it rains very occasionally.
5: Opo. I was there the other week, so sayang hindi tayo nakapag-abot.
7: Oh, you should have let me know.
5: Oo nga, pumunta kami sa Santa Teresita, we were in Santa Ana, we were in Tuguegarao. But when we come back, I'll make sure, Father, that we see each other.
7: Yeah.
5: Father, hihingi lang ako ng, of course, the nuggets of your legal wisdom because it seems that the defense now has been a butt of jokes of a lot of people, especially in the way they were handling the cross examination. Father, what would you like to say about this?
7: Well, first, the substantive aspects of the cross examination. No?
5: Opo.
7: You know what's happening with the defense is that they're picking up things, individual items. Like, nakita nyo ba na dineposito sa account ni ng respondent
5: Opo.
7: Yung pera? O nakita nyo ba na siyang gumasto? But that's not the point. It misses the whole point, eh. then they ask questions ba na may reglamento ba na nagbabawal na gumamit ng alias or things like that. It misses the whole point. The whole point really is funds in tremendous accounts were issued to the Vice President upon her request.
5: Opo.
7: As confidential funds.
5: Opo.
7: These were spent within a short span of time, 11 days, approximating 2 million pesos a day. That is what must be explained.
5: Yes.
7: Because the law is very clear that funds of a public nature can only be used for the purposes that are set forth in the law. And you see, Les, I've always emphasized this. To say that they're confidential funds is not enough. It does not save you from explaining how they were used. While you may not disclose whatever confidential matters may have been discovered, it has to be proved very clearly that it was used for confidential purposes.
5: Yes, Father. Father Rani, heated debates took place regarding the House Prosecution Panel's formal request to subpoena the financial records, the AMLAC reports, and what they call the BIR box, no, belonging to the Vice President, and then also to her husband, si Manscarpio. He is a private individual. Father Rani, meron ba siyang pananagutan dito?
7: It's not that he has a liability.
5: Opo.
7: But you know, Les, when a couple is married and there is no explicit marriage settlement or property relation between them,
5: yes,
7: the default property regime under the family code is absolute community.
5: Yes.
7: And that is why the court wants, or the prosecution includes Manscarpio, because the property of the couple is property that they both hold.
5: Yes.
7: And if it can be shown that the property of both exceeds the earning capacity or the earning level of both husband and wife, then that will be one way of establishing that there have been unlawful origins of these funds.
5: Okay. So in short, Father Rani, conjugal properties, conjugal wealth, basta kasama pa rin yung spouse ng Vice President.
7: Yes, because it is they have to explain
5: yes,
7: how that money came in, no?
5: Opo. Father, let's punta muna tayo dun sa DOJ. Yung DOJ, officially nagfile sila ng 3 counts of grave threats against Vice President Duterte in a Quezon City court. Ang tanong, Father Rani, the defense said she cannot be criminally prosecuted while the active impeachment covers the same offense. Father Rani, what can you say about this?
7: Generally, the rule kasi, Les, is that
5: Opo.
7: An impeachable official can be prosecuted criminally only after removal from office.
5: Okay.
7: But you know, that move by the DOJ is simply meant to show that the DOJ finds that there is a prima facie case against the Vice President. So its value is more didactic in the sense that it tells the public, kami DOJ, independently of the impeachment court, we have found a prima facie case
5: Opo.
7: Against the Vice President. That's why we are filing this case, even though it cannot progress until she is removed from office by impeachment.
5: Ayun, but people are saying the DOJ should have picked a better time. In fact, the timing is off. Because, like what you said, Father Rani, the DOJ should have waited until after a verdict has been given, no, sa Senate impeachment court. But like you're saying, also it is also a preparation of whatever the outcome is, Father Rani.
7: Not only preparation, Les, I mean, it also tells the public that the DOJ on its own, independently investigating the matter and receiving evidence, has found a prima facie case against the vice president.
5: Opo.
7: So, you know, in a sense, that puts a burden on the impeachment court, because if the DOJ has found a prima facie case and the impeachment court later on acquits the vice president, the public will say, how could you have acquitted her when even the DOJ has found a prima facie case? Yeah.
5: Yes. Well, it also puts a burden to the defense, Father Rani, but it also helps the prosecution. Tama po ba?
7: Yes, of course, it does.
5: It encourages the prosecution. And yes. Also,
7: and the prosecution can always point out the fact that, look, the DOJ has already found the prima facie case and is prepared to file a case. Yeah.
5: Opo. Father Rani, the other day, nagkaroon talaga ng parang almost personal between Attorney Lorna Kapunan and Attorney Christine Ferrer. Attorney Kapunan called it a generational whatever divide. No, a lot of people are laughing because based on the fact of misleading questions in a cross examination. Sabi ni Attorney Ferrer, they are allowed. What is this? Nakakagulat kasi abogada, pero ganun ang sinabi niya. Father Rani?
7: You know what, Les? I am really completely surprised.
5: Opo.
7: Given the seriousness of the proceedings.
5: Opo.
7: Why is such a character like Christine Ferrer
5: allowed
7: on the defense panel?
5: Opo.
7: And it's very clear that she is incompetent. No matter what her credentials are,
5: yes,
7: she displayed extreme incompetence. In fact, she did not have the necessary gravitas,
5: yes,
7: the necessary demeanor that is expected at such a high-level trial. No, any student who has taken evidence knows that misleading questions are not allowed at all, whether on direct or cross-examination. The difference is, in cross-examination, you may ask leading questions,
5: yes,
7: because you are testing the credibility of the witness.
5: Yes.
7: But you may not mislead, because a misleading question takes as fact something that is not a fact.
5: Yes.
7: That is the evil of a misleading question. And to say that they are allowed really exposes gross ignorance. No?
5: Yes, yes, yes. Well, she was really the butt of jokes the other day. So, but of course, Attorney Virgil Ligutan posted on his social media that, in fact, he was saying all lawyers know this, that asking misleading questions during a cross-examination is a no-no or it's wrong. Again, the defense on behalf of, Attorney Sheila Sison, she was hitting on Attorney Ligutan. It has gotten so low, Father Rani, because I see nothing wrong with Attorney Ligutan stating the obvious fact, but even that pinatulan nung defense, Father Rani.
7: Neither do I. Neither do I.
5: Opo.
7: You see, to pick a quarrel on that point shows that the defense is really clutching on straws, no?
5: Yes.
7: Anything na mahawakan niya, ibabato niya.
5: Opo.
7: Attorney Gutan, when he was doing the examination, exhibited the becoming attitude and posture of a lawyer, no?
5: Opo.
7: And that post was not in any way prejudicial to anybody, because
5: yes,
7: he was merely explaining the difference between a leading question and a misleading question.
5: Correct.
7: The rule that Season was citing was the rule that forbids any comment by the public on a case pending in court when such a comment tends to affect the outcome of the case, no?
5: Yes.
7: But Attorney Rigutan was not in any way saying that the accused is guilty or that the prosecution has proven her case. He was explaining what can be found in any textbook of remedial law.
5: Correct.
7: So there, I don't find anything wrong there. Yeah.
5: It was nothing new. It was for all lawyers, this is common.

0: na kaya nila nagastuyan in such a short time kasi it was the Christmas season.
1: Ah.
0: Eh, babalik yung pera at magsasara yung mga libro.
1: Opo.
0: For heaven's sake, if you can't spend the money, the logical and moral and legal thing to do is to allow it to revert to the national treasury because you can ask that again at the next fiscal year. Why do you have to spend it recklessly and prodigally just to consume public funds?
1: Yes.
0: Those are public funds.
1: Yes.
0: They
1: yes.
0: are not at your free disposal.
1: Yes. But, well, nagmadali sila actually, no? Because trabaho na naman in sa next budget na hihingi ulit sila ng panibagong budget. Pero meron tayong kasabihan, Father Ranin, di ba? Also on that note na if you do not spend the money that was allocated to you and for you, it translates to you are a non-performing office or agency. Siguro they were also conscious about that, so they had to some way and somehow just disburse it.
0: Yeah, but you can't disburse it recklessly. Less.
1: That's true.
0: You disburse it for purposes that the law allows.
1: Correct, correct. And you have to be accountable to the last peso. On
0: yes.
1: Oh, ako. Father Rani, 5 minutes. I'll give you 5 minutes. Please say your last words and I'll hope to have you via Zoom because I'd like to see you. Sige po, Father Rani. Your panawagan sa taong bayan. Sige po.
0: Una-una po, itong trial na ito ay hindi lang para sa mga abogado, para sa respondent vice president, at para sa mga hukom na senador. Itong paglilitis na ito ay isang bagay na dapat sundan at subaybayan ng buong bansa.
1: Opo.
0: Kasi kahit ano ang sasabihin pa ng Senado sa bandang huli, tayong taong bayan ang makakasabi kung tama ba yung mga paratang laban sa pangalawang pangulo.
1: Opo.
0: At ayon sa nakikita natin so far, maliwanag ang kanyang pananagutan at na marami siyang dapat ipaliwanag. At kung hindi mo ipaliwanag, ay tiyak, siya'y pwede natin sabihin na gumasto ng katakot na kantidad ng public funds na hindi niya may paliwanag kung papanong nagasto. Hindi ibig sabihin ng confidential funds na kung sino-sino na lang ang nakatanggap, ang sinasabi ng saligang batas ay ng public funds, kahit na those that are issued for a special purpose should be used for purposes na nakalahan sa batas. Thank you, Les.
1: Maraming salamat sa iyo, Father Rani. Until next time po. Maraming po salamat and I'll see you soon. Thank you very much. That was Father Ranhilio Calangan Aquino, the Dean of the Graduate School of Law of the San Beda University. Magbe-break muna tayo, babalik tayo.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Asahan niyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ko. Kung dati okay na, lalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
6: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
7: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming liga ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng liga.
5: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica B, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras po ngayon ay 9:33 na po ng umaga. We just had Father Ranilo Calangan Aquino, or Father Rani, the Dean of the Graduate School of Law of the San Beda University. Incidentally, pero sinadya ko ito, we are having Professor Edmund Tayao, a political and economic and government analyst sa Pierce, no? Mahalaga din ang kanyang mga comments, no? We'll have him via phone patch also. If he's ready, we'll bring him in. Professor Edmund Tayao, magandang umaga sa iyo.
10: Magandang umaga, Manong Les. Magandang umaga din sa ating mga tagapakinig. At good to hear that you had our Father Dean. Good morning, Father Dean Rani.
1: Ayun, pasensya na. I'm sure nagulat ka. Ito'y hindi planado, but... eh, siyempre, paminsan-minsan gusto rin kitang gulatin, Professor Ed.
10: Sige po.
1: No, merong binanggit si Father Rani. Well, siyempre, tulad natin, natawa tayo sa presentasyon nung defense, no? Lalo na nung galing dun sa isang attorney, Christine Ferrer, na sinabi na misleading questions in a cross-examination are allowed. Ano masasabi mo nun, Professor Ed?
10: Well, actually, Manong Les, kung mapapansin mo, tuwing pagkatapos ng trial sa isang araw, no?
1: Yes.
10: Eh, biglang dumadagsa ang mga post praising the defense counsels, no? Including this latest, no? Paano ba natin ma-describe to? Latest amusing encounter, no?
1: Courtroom entertainment, yan.
10: Between the younger lawyer and the very seasoned lawyer and attorney Kapunan. At nag-post nga ako after a while. Hindi na nga ako halos nagpo-post eh, kasi puro impeachment na lang eh. Uh-oh. Eh, hindi ko talaga mapigilan. Alam mo, itong tinatawag kong wannabe lawyer, eh, criminalize pa si attorney Kapunan. Eh, ako nga eh, pagka nagkukomento ako na talagang purely legal, I have to quote a legal luminary because
1: correct.
10: You don't want to be presumptuous eh. Pwede mong dagdagan yung yung analysis na yon, but to solely come from you, especially itong wannabe lawyer na to, alam mo ba, na hindi man lang niya natapos yung second sem ng first year, ha?
1: Tama. Oh.
10: Tapos, nung nasa opisina pa ito, aba, eh, kung bakit pagtalo sa mga abogado, eh, talagang wagas, no? Talagang siya pa yung mas abogado sa abogado. So, in other words, I mentioned this kasi ganyan yung gusto nilang mangyari, Manong Les, no?
1: So,
10: ang tawag dito, talagang nililigaw nila yung taong bayan para ang gusto nila mangyari, yung naratibo nila, eh, yun ang maging tunay na naratibo. Yung pong ginawa nung defense counsel na yan, no? Sa totoo lang, halos lahat ng abogadong kilala natin, at kahit sa Facebook, hindi mo kilala yung abogado, magkukomento na, aba, hindi po pwede yung ginagawa mo. Actually, hindi lang misleading, Manong Les.
1: No,
10: badgering the witness.
1: Ayun. Oh,
10: hindi pa nakakasagot, eh. Banat ka lang ng banat, eh.
1: Tama.
10: Mabuti kung matutuwa ka sa presensya niya. Hindi.
1: Mainis ka talaga. Hindi, Professor Ed, mabuti na banggit mo. Kasi merong pinost si Attorney Virgil Ligutan at sinabi niya, at hindi naman ito offensive, hindi naman ito bago. Sabi niya, all lawyers...
10: Yeah, I saw that.
1: Oh yeah, all lawyers know this, that asking misleading questions during a cross-examination is prohibited. It's a no-no. Eh, nag-react yung attorney Sheila Season. Parang she felt parang ano raw. Ewan ko. Hindi na dapat siya nag-react ng ganun. Kasi it's like,
10: yeah.
1: I agree with... How can you disagree with a post like the one of Attorney Ligutan when in fact...
10: Exactly.
1: Hindi ba? So, ewan ko. Like what I asked Father Rani, the defense now has gotten to almost gutter level. Ano na? Parang they became petty already in their arguments.
10: Ano mo naman, Manong Les? What do you expect? They're defending a principal that is gutter standard. So
1: so tell me who your clients are and I'll tell you who you are. Ganun ba?
10: Exactly. Oh. Exactly. Kasi alam mo naman, kahit naman sa mga abogado, eh, bago nila tanggapin ng isang kliyente, siyempre, they will have to really, you know, make sense first of why and how they are going to defend.
1: Yes.
10: Eh, kaya.
1: Yes.
10: No, kasi siguro may mga abogado na talagang, kumbaga, challenge na lang sa kanila.
1: Yes.
10: Kung paano nila depensahan yung indefensible. No?
1: Yes, yes.
10: But for certain, being lawyers, they already know whether the case of a client is has merit or doesn't have any.
1: Yes, yes.
10: Ito, kahit na sa... Meron pa ako nakitang post, eh. Alam mo, magaling sila sa ganyan, ano? Eh, ang hindi nila alam, napupuntirian din naman natin sila. Merong isang vlogger, no?
1: Oo.
10: Aba, no, nung talagang pinag-iinitan ako nito, laging nagsasabi, hindi naman daw nagba-viral yung mga post ko. Eh, ang sagot ko sa kanya, alam mo, hindi ako nagpo-post para mag-viral.
1: Tama.
10: Kasi napakatagal ko nang ini-interview left and right. So, hindi ako nakadepende sa social media.
1: We are not after that. Oo.
10: That's right. Pangatlo, kakong ganyan, I know my qualifications and
1: right.
10: I have a day job.
1: Yeah, that's true.
10: Aba, ito sabi niya, mabigat daw na abogado yan si Adonis Ferrer. Yung mga kasama natin na Manong Les, hindi lang basta magagaling na abogado. Talagang mga, sabi nga nila, mga dekalembang na,
1: yes, yes.
10: Na mga abogado. These are legal eagles and some of them, even message me, sabi, hindi naman litigator yan, eh. appellate lawyer yan. So, sa madalit sabi, hindi ko alam bakit nila isinalang ang isang tao na wala naman experience sa litigation.
1: Tama.
10: No?
1: Tama.
10: Kasi she made the name, no? This lawyer made a name sa tax appeals, eh.
1: Tama.
10: No?
1: Tama.
10: So, taxation
1: lawyer
10: magaling siya.
1: Oo.
10: That's right. Magaling siya pagdating doon. Pero alam mo naman yan, Manong Les, kahit sa pagiging profesor, no?
1: Tama.
10: You know, there are those who are... better read, no, than heard.
1: Correct.
10: No. Pero as a lawyer, especially high profile lawyer, you have to be both. You have to be both a good read and a good hear at the same time.
1: Tama.
10: Oh.
1: Yeah.
10: Narinig ko yung phrase na yan, no less from the late Amando Doronila. I don't know if,
1: of course.
10: Anyone still remember that. No? Kasi, alam mo naman, manong bata pa tayo, tagatimpla lang ako ng kape ng mga nauna sa ating mga naiimbitan. Amando Nulat, ang sabi niya, huwag mo na akong imbitahang magsalita.
1: Amando Doronila will never be forgotten. Yeah. Yun eh, matalas.
10: Ah, yes.
1: Matalas ang ang pluma niyan. Matalas talaga.
10: Araw-araw, binabasa ko yan sa Inquirer ng kabataan.
1: Tama. Professor Ed, meron akong tatanong sa'yo kasi tinanong ko rin kay Father Ronnie kanina. Habang kasalukuyang meron tayong Senate impeachment trial, ang DOJ officially filed 3 counts of grave threats against the Vice President in a Quezon City court. Ngayon, ang tanong, the defense said, they argued right away, sabi nila, she cannot be criminally prosecuted while the active impeachment covers the same offense. Ikaw, being a political analyst and a strategist, ano masasabi mo dyan? Kasi black eye ito sa defense, pero points ito sa prosecution. Ano masasabi mo, Professor Ed?
10: Well, unang-una manong less, no? Again, I don't want to claim authority in this, but let me offer what I understand.
1: Yes.
10: No? Unang-una, sabi nga nila, at ilang beses natin itong narinig, no less from the Senate and no less from the presiding officer himself and even from counsels on both sides, that yes, the impeachment trial is a class of its own,
1: yes,
10: sabi nga nila.
1: Yes.
10: No?
1: Yes.
10: It is not to be compared with any regular court. In fact, even most recently, there are continuing observations that, what's happening in the impeachment court is nothing to be compared, no, in a regular, in a trial that you will see in a regular court.
1: Yes.
10: No? And in fact, these observations are important because, it highlights, no, the political nature of the impeachment trial.
1: Yes.
10: Now,
1: yes,
10: having said that, ibang usapan itong pag-file ng regular case in a regular court.
1: Mm-hmm.
10: No? So, hindi ko, well, I siguro kailangan ko pang basahin mabuti, manong less, no?
1: Uh-oh.
10: To be able to appreciate what the defense is trying to say na hindi po pwede. Eh, magkaiba nga yan eh. So in fact, you can't even accuse, no, the prosecution of forum shopping.
1: Yes.
10: Kasi magkaiba nga, iba yung impeachment court sa regular court.
1: Tama.
10: No? At pangatlo, impeachable official ang vice president, fine.
1: Okay.
10: Pero hindi ibig sabihin na hindi siya pwedeng filean ng regular court, ng regular case in a regular court of law. Presidente lang ang merong ganung tawag dito,
1: immunity
10: prohibition.
1: Kasi
10: siya mismo ay everyday nagpo-preside. In fact, the same immunity applies to members of the legislature for obvious reasons, except that this exception only applies for cases punishable by less than 6 years.
1: Ayun.
10: So, klarong-klaro naman yan, Manong Les. So, hindi ko alam kung saan nang gagaling yun. No? But again, to be fair, siguro kailangan magbasa muna tayo. Baka naman mali tayo, no?
1: Uh-oh.
10: But I'm fairly certain, no, that we're constantly hearing from legal luminaries, mas pakikinggan ko yung mga talagang kumbaga gumawa na ng pangalan sa litigation.
1: Tama. Pero alam mo, Professor Ed, ina-antay ko yung reaction ni Alan Peter kay Tano tungkol dito sa sa development dito, at saka syempre kay Amy Marcos, kasi at saka kay Pia sa kanyang kapatid, no? Kasi sila ang pinaka vocal sa pagdating. In fact, parang ano sila, they're very overly sensitive sa mga nangyayari, no? Of course, Robin Padilla also.
10: Akala ko ba neutral sila, Manong Les? Di ba yun yung pronouncement ni, ano, tuwing magtatanong si Senator Petra?
1: Oo, hindi, sa sasakyan, hindi sila neutral. Automatic sila. Automatic dun sa mga Duterte. Yun, hindi neutral. Eh, again, we are, sa araw ng pagbigay ng judgment, no, sana naman na, hindi ko alam, I don't know how this will go, no? But we're still hoping and
10: alam
1: praying
10: mo,
1: na. Sige, Professor.
10: Alam mo, ang tawag dito, binigyan mo na rin lang ako ng pagkakataon. Babanggitin ko na sa programa mo.
1: Sige.
10: Meron daw dalawang senador na babaliktad. Mm. No? At ito'y nakita ko sa mga usapan, no, ng oposisyon. At itong nakakatawa dito, no, ilang beses na nga akong umaalis sa mga group chat, eh, pero di ko alam ba't ako binabalik.
1: Binabalik, no? Ka, no?
10: So ewan ko, siguro baka naman talagang pinapasakay lang ako, no, pero sabi nila meron daw dalawa na pupunta na ng minority. Sabi ko parang imposible yata yun. Oh, no? Kasi itong isang to, ang tawag dito, eh, kapatid nung not so good senator.
1: Ayun.
10: Pero ito,
1: alam na natin.
10: Pero ito ay malapit kay Senate President Win Gatchalian. So sabi ko parang imposible yata 'yon.
1: Oo nga, no.
10: Ito namang isa, no? Eh, dating Senate President. At talagang, kumbaga, medyo, hindi medyo, talagang meron silang difference with, sabihin na lang natin difference, huwag na natin sabihin away with Senator Petra. So, paano silang magsasama sa minority?
1: Tama.
10: Ang problema, this guy comes from a province na, sabi nga, per my research, eh talagang maraming makaduterte pa din, no? Kasi malapit sa kanila yun.
1: Siyempre, nandun yung lugar, eh. Oo, malapit-lapit.
10: Oo. Pero still, no? Eh, this guy has already made a name for himself to be quite independent. So, and not to mention, yun na nga, meron silang hindi pagkakaunawaan ni Senator Petra. So, I don't see any reason why they will jump ship. Now, in let's say, for the sake of argument, mali tayo, no? And they really will jump ship. Aba, eh, simple lang ang ibig sabihin yan, Manong Les. They are depending so much on the surveys that have been coming out.
1: Yes.
10: Na hindi pa ako makapag-comment. Siguro mag-interview ka, Manong Les.
1: Hindi, next week, I will have you next week. Pag-usapan natin yung survey.
10: ang tanungin mo kung ano ba yan, kung commissioned o non-commissioned.
1: Uh-huh.
10: Kasi kung commissioned yan, eh, medyo kailangan na nating isailalim sa masusing pagtingin yung methodology.
1: Tama.
10: No? Kasi hindi ako naniniwala na ang numero Sara, eh, nasa 40 pa.
1: Oo nga.
10: Parang malabo yun. Mumonitor namin sa peers, no? Siguro, hanggang 60, 70, nandun pa yung numero niya, pero sa Davao lang yan.
1: Tama.
10: Sa ibang lugar ng Mindanao, at itong ang lugar nitong magiting na senador natin, mukhang isa yan sa kanilang nananatiling bailiwick, no? But otherwise, the rest of me, maraming region ng Mindanao, I don't think they still remain that popular. Sa Visayas, definitely wala na, eh.
1: Yeah. Well, sige. Professor Ed, thank you for your time. I will have you next week, ha? Full hour tayo. Pag-usapan natin yung mga survey na, eh. Alam ko marami kaming matututunan sa mga insights mo. Professor Ed Montayo, maraming salamat sa iyo. I'll see you next week. Yeah? Sige. Okay. Tayo, mukhang naputol na siya, no? Nawala na siya. Okay, Professor Edmond Tayaw, maraming salamat sa iyo for joining us even for a few minutes. I will have you next week. So, ayan, papasalamat na tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tech Team. Sila Rolly Bumatayo, si Mark Bukiron, si Mary Ann Milos, at ang Super Daw na executive producer, si Christopher Tirambulo. Maraming salamat. I will see you on Monday. God bless you and God bless the Philippines.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Oras sa buong Pilipinas, 9:53 na umaga.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat sa Presidential Photo Journalists Association sa paghatid sa mamamayan ng mga nagagawa ng pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang mga larawan. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Salamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa samahan ng mga photographers sa Malacanang o sa Presidential Photo Journalists Association na ani nagsilbing mata para sa taong bayan at maihatid sa mamamayan ang mga ginagawa at nagawa ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, sa loob ng 4 na taon ay nakabuntot at naroroon din ang PPA kung saan man siya dali ng kanyang trabaho. Sa pamamagitan na niya ng kanilang lente at kuwang mga larawan ay hindi lamang naipapaabot ng mga ito ang gawa ng pamahalaan kundi naipipreserba din ang kasaysayan ng may katapatan at integridad. Sinabi naman ni PPA President Noel Pabalate na bilang mga photojournalist na nakatutok sa Pangulo ay naisipan itong maglunsad ng photo exhibit para maipakita din sa publiko hindi lamang ang pagiging leader ng punong ekutibo kundi pati na ang iba pang side ng presidente na anyay napaka-approachable, nakikisalamuha sa mga bata at matatanda. Mananatili anyang committed ani Pabalate ang PPA na sundan ng Pangulo sa mga aktibidad nito at magindahan upang malaman ng publiko kung gaano ka-hardworking ang presidente para maitaguyod ang inisyatiba ng pamahalaan. Pakinggan natin si PPA President Noel Pabalate.
18: Mr. President, we really thank you from the bottom of our heart. No, we really appreciate for gracing your our photo exhibit. We really want na lagi kayong kinocover to show the people how hardworking the president is and what are the initiatives that you've been always giving to the people.
17: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Sa iba pang pangunahing balita, 12 panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections pagsasamahin ng House panel. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nagdesisyon ang Committee on Suffrage and Electoral Reforms na pagsamahin ng mga panukala naglalayong ipagpaliban ang barangay at sanggunian kabataan elections na nakatakla sa November 2026. Sa pagdinig ng komite nitong Webes, inaprubahan ni Committee Chair Z. Alonto Adyong ang luson ni Bukidnon Representative Keith Flores na pagsamahin ang mga panukala at bumuo ng substitute bill. Aabot sa 12 panukala ang inihain sa Kamara para sa pagpapaliban ng 2026 BSKE. Muna na sinabi ni COMELEC Chair George Garcia na susunod ang poll body sakali magpasa ang Kongreso ng batas para ipagpaliban ng halalan. Hiling lang ng COMELEC Chair na kung maipagpapaliban man ang BSKE, sana ay hindi ito umabot sa kalagitnaan o ikalawang bahagi ng 2027. Critical kasi anya sa poll body ang mga buwan mula Hunyo 2027 dahil ito ang panahon ng paghahanda para sa susunod na national at local elections. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Senate Impeachment Court, may kapangyarihan na patawan ng kaukulang aksyon si Vice President Sara Duterte sa sub judice at contempt ayon sa House Prosecution. Detalye sa ulat ni Merni Valdos Reyes.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Sinabi ni Trial Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na may otoridad ang Senate Impeachment Court na patawan ng kaukulang aksyon ang si Vice President Sara Duterte kung mapapatunayan lumabag ito sa sub judice rule o gumawa ng aksyon na maituturing na contempt of court. Ito ang nilinaw ni Tolosa kasunod ng mga kontrobersyal na pahayag ng Vice Presidente sa media kung saan inakusahan niya ang impeachment court ng pagbaluktot ng batas o bending the law. Paliwanag ni Tolosa, sakop ng jurisdiction ng impeachment court si VP Duterte dahil siya ang mismong respondent sa kaso kaya't hindi lamang ang mga humaharap na abogado ang dapat sumunod sa mga alituntunin. Iginiit ni Tolosa na ang alituntunin ng sub judice ay umiiral sa lahat ng partidong sangkot sa kaso at hindi lamang sa kanilang mga legal counsel. Nananatili namang tiwala ang prosecution na ipatutupad ni Presiding Judge Francis Cheese Escudero at ng buong tribunal ng patas at pantay-pantay ang lahat ng alituntunin sa lahat ng panig na sangkot sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Senate Ethics Committee humihingi ng tugon sa mga senador na inirereklamo sa komite posibleng pag-amienda sa Senate Rules pinapaaral sa Rules Committee. Mula naman Senado, narito ang ulat ni Nympha Sanchon.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Hihingian ng Senate Committee on Ethics ng tugon ang mga senador na hinainan ng ethics complaint sa komite. Ito ang binahagi ni Senate Committee on Ethics Chairman Senator Vicente Soto III matapos ang isinagawang executive session ng komite nitong Webes ng umaga. Ayon kay Soto, hindi muna niya maaaring pangalanan ang mga taong sangkot dahil isinagawa ang pagpupulong sa isang executive session. Gayunpaman, sinabi niyang napagdesisyonan ng komite na hingan ng kanilang mga tugon ang mga concerned parties. Inatasan din anya ang iba pang complainants na kumpletuhin ang mga kinakailangang notarial requirements para sa kanilang mga reklamo. Bukod dito, napagdesisyonan din ng Ethics Committee na hilingin sa Senate Committee on Rules na pag-aralan ng posibilidad na amyendahan ang kasalukuyang Senate Rules. Hindi naman na nagbigay si Soto ng karagdagang detalye kung anong partikular na probisyon ng Senate Rules ang nais baguhin ng komite. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas. Para sa iba pang news updates, ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
24: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

0: there! Nako, talaga totoo yan. Hindi lang patak ang inyong nararamdaman. Buhos ang ulan magmula pa kagabi. Tama lang naman po na suspendido ang mga klase sa mga pampribado at mga pampublikong mga paaralan. Opo, may mga binabaha, mga lugar. Pero huwag kayong mag-alala sapagkat yan naman ay talagang ngayong panahon na ito, in-announce naman at nababanggit sa aking pakipag-usap sa Pag-asa ay habagat pa rin itong nararamdaman na at na-experience natin sa Luzon at yung bahagi ng Visayas. Okay? Mga kababayan, mamaya magkakaroon pa ako ng mga follow-up na ito. Welcome, welcome, welcome. Kahit umuulan, okay, nandyan sa mga bahay nyo, chill-chill lang. Ito pang yung lingkod ka, Kiko Flores, na nasa 104.3 FM at sa Radyo Publiko Serbisyo Program. Kaya't mga kabisyo sa serbisyo, halina, sama-sama tayo. Ay naimbagabigat yung amin na po, mga taga Ilocos Region na inaabot ng broadcast namin sa mga lupalop kayo ng bansa at mundo naroon. Masantos ya kabusan, mga taga Pangasinan, hello, hello. Kumusta kayo namin dito, Ned Pangasinan? Ingat po kayo't may binabahang mga bayan sa lugar na yan. Nako, eh talagang ganun po, naabot kayo ng habagat din. And dito sa Pampanga, maya paabag po kay Kongan. Nako, mga taga Pampanga, kinukumusta po kayo ng Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid ng Cheza. Oy, nako, thank you naman ulit doon sa mga pinamigyan ng wheelchair ni Senador Lito Lapid. Gandang umaga po. Nako, yung mga kababayan natin nandyan sa Bicol, na nandito rin, nakatira rin sa Metro Manila. Maray na aga sa Indugabos, mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi. Hello, hello, hello. Ha? Okay ba kayo dyan? Kita mo naman, dahi. Yung mga kababayan nating nandyan na nakikinig ay hanggang doon sa Visayas. Opo, ay mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. At ang ating mga kababayan sa Mindanao, assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Miss Milliones, mukhang nabago yata yung aking backdrop sa likod. No, anyway, thank you. Adjust mo lang ng konti. Ay, yung luma pa yan. Yung ba tinawag na yung binago na yung peak profile? Di ba? Miss Milliones, oo, mukhang nabago yung nandyan sa likod ko pa rin. Adjust na lang mamaya. Kung kayo po, mga kabisyo sa serbisyo, ay merong gustong idulog, mga ilalapit na mga public service assistance, pagkangilangan yan, nako, i-text nyo lamang po sa aming text line. Ayan, ha, mag-a-appear sa inyong screen, 0999-229-1738. Ayan, repeat. Ulat sa mga ulit-ulit sa mga nandoon sa radyo ngayon sa 104.3 FM 0999-229-1738. Pampublikong ahensya, pampribadong ahensya, kung kaya po na ilapit, amin pong gagawin sa ngalan po ng Radyo Publiko Serbisyo Program. Ayos ba? Let's welcome itong minuto na, makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Yung mga nandyan na ating mga kaibigan na nagmamaneho ng mga sasakyan, ingat-ingat po kayo sapagkat ang akala nyo, banayad pa rin yung mga kalsada. Nako, nung umulan po ng mahigit na napitong araw dito sa Metro Manila, biglang naglutang ang tataroli yung mga para kang nasa buwan. Oo, kasi uka-uka eh. Alam niyo yung espalto, nawala ka agad yung espalto. Yung asphalt na ipinang tapal o kaya yung ginawa dyan sa EDSA, dito sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila, naku po, natubigan lang, nababad lang sa tubig, sa oo kaya sa ulan. Waray na, pare ko, Tata Rolly and Mark, ang gapaw. Oo, ang tawag namin sa Pangasinan ay asphaltic. Aho, ang tawag ay palpaltik. Bakit po? Wari-wari lamang. Oo, parang ganun. Ako ha, Secretary Vince Dizon, pakicheck nyo na yan. At sayang ang pera ng bayan, sabi ng mga nakararami. Okay, alam ko gagawa naman yan ng paraan yan. Masipag yan sa Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. Samantala, narito muna ang mga headlines sa ulo ng mga balita ngayong araw na ito. President Ferdinand R. Marcos Jr. nagbigay ng direktiba sa Department of Social Welfare Development na dagdagan at paabutin ng hanggang 12 sa susunod na taon ang bilang ng Walang Gutom Kitchen, the program. At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat sa Presidential Photojournalist Association sa paghahatid sa mamamayan ng mga nagagawa ng pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang mga larawan. At Malacanang, pinuna ang mga benepisyaro ng tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers sa klase ng ibinibigay mga serbisyo para makatulong sana sa pamahalaan sa paglilinis ng ating paligid o environment o komunidad. At eto na, yung binabanggit ko sa inyo, Department of Public Works and Highways patuloy sa inspeksyon ng mga sira-sirang kalsada sa Metro Manila. Attention din mga tendero at mga tendera o kaya yung mga negosyanteng walang puso, lalong-lalo na yung mga negosyante ng agricultural products. Nako, yung pong pananamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin dulot ng masamang panahon ay tinututukan na ng Philippine National Police at babantayan nila ang inyong pananamantala sa pagkatataas ng presyo. Okay, samantala, ang House panel dito sa Kongreso inaprubahan ang mga panukalang magpapabili sa Disaster Response Program. At panghuli, pasok sa lahat ng antas, nako, eh, lahat sa pampubliko nga ba at pampribadong paralan, sinuspende na ngayong araw na ito. Yan ang mga balita. Ang mga detalye niyan, mga kababayan, ay madaragdagan inyong maririnig sa pag usad ng palatuntunan o ng oras dito po sa palatuntunan ito, ang Radyo Publiko Serbisyo. Okay, so mga kababayan na nakikinig ngayon, alam po ba ninyo na merong alternative work arrangement para sa mga kawani ng gobyerno at alternative learning modes para sa mga estudyante sa lahat ng antas at mga public at private mga schools, iniutos ng Malacanang dahil na rin sa patuloy na sama ng panahon. Alamin natin na yan mula kay Alvin Baltazar. Alvin, Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Alvin.
1: Yeah, ito, deklara ang Palasyo ng Malacanang ng alternative work arrangement para sa mga kawani ng pamahalaan at alternative learning modes para sa mga estudyante sa lahat ng antas. All levels ito, Kuya Pigo, public and private, at ito'y gawin na rin sa patuloy na sama ng panahon. Kaya sinabing alternative work arrangement, Kuya Pigo, ay pwedeng ito'y work from home at pwede rin namang suspension na, cancellation na.
0: Sa dalawa yun, Alvin, ang alternative mode ay work from home at saka yung sinabi mo pa isa.
1: Batay dito, Kuya Kiko, sa Memorandum Circular. Batay dito sa Memorandum Circular number 126 sa Kuya Kiko. Ay yung class cancellation or suspension ng pag-usapan na natin yung klase. Yung work sa government offices. Yan ay pwede lang ma-implementa ng local chief executive. So, binibigyan ng kapangyarihan yung mga sa lugar na pamahalaan kung totally suspense na talaga yung ipatutupad para sa kanila.
0: Bagay, may Alvin, may bearing kasi yung word, Alvin, may bearing kasi yung word, pagkakaiba kung work from home o suspension na talaga ang ano ang termino na gagamitin, ano? Kasi may kaugnayan yan sa sahod eh, di ba? At saka yung sistema ng pag-aaral, lalong-lalo na kung ang mga nasa pampubliko kasama na yung pampribado mga paaralan na mga basic learners ay kung mabibigyan sila ng extension ng ang tinatawag diyan eh ko yung extension doon sa mga babayarang araw ng hindi nakapasok sa mga paaralan, di ba Alvin?
1: Tama. Rico, lalo-lalo na pag pinag-uusapan natin Kuya Rico yung nasa pribadong sektor.
0: Yes, yes.
1: Both sa eskwelahan at mga bansano sa ito kung saan natin nasa pribadong eskwelahan. So, pagkat yung kung pag-uusapan natin yung mga pribadong nasa kumpanya, yan ay nasa pagpapasa naman ng kanilang mga management. Pero ang ibinabang memorandum nga dito, Kuya Kiko, alternative work arrangement, medyo Medyo malawak kasi yung ano, medyo malawak yung ibig sabihin ng alternative work arrangement kaya ito eh. Kaya sinabi natin yung alternative work arrangement, pwedeng work from home, remote work, skeletal workforce, at pwedeng flexible working hours. So, mas maganda rin siguro, magkaroon din tayo ng, kasi kung suspensor, mas malinaw. Kaya sinabing suspended na,
0: oh, suspended na kaagad eh, ala na. Oo, wala na eh. Unless, of course, yung mga nagtatrabaho sa mga importanteng mga facilities, institusyon, hospitals, ganyan, police force, military, ang mga nandyan sa iba't ibang, like for example, kasama dyan ang disaster response coordinating office o council, mga ganun, eh yan, walang ano yan, walang cancellation, walang suspension. Wala. Nakatutok. Kasama na dyan, media, katulad natin. Pagka nag-suspended, kasama ka doon sa, hindi ka pumasok, alaan, wala nang broadcast, walang maririnig na Alvin Baltasar. Iba?
1: Kakakunya kay Flores,
0: At sa Tata Rolly, batang bata, bumatayo, yun, ay pagkaganon.
1: Kaya nga, Kuya Migo, sa mga nakakaraan kasi, usually ang dinadeklara talagang either suspension na talaga o cancellation, mas malinaw. Ito, mukhang pagpapasyahan pa ito, nagamit ka rin ang mga opisina kung paano kung mayayari. Sapagkat medyo malawak nga yung ibig sabihin ng tinatawag na alternative work arrangement, Kuya Migo. At mas may siguro, magpag-ugnayan na lang yung mga empleyado. Ano ba ang ating bossing man? Parang gano'n.
0: Pwede. Magtanong na lang kaagad. Sa bagay, alam ko, magpapalabas naman ng impormasyon kaagad sa office ng Executive Secretary. Of course, yan ay mabilis naman pagtanggap. Katulad ko kahapon, naka-receive ka ang mga kausap ko na ang government agencies agarang pinauwi na ang mga empleyado matapos maka-receive ng impormasyon mula sa tanggapan ni Executive Secretary Ralph Recto na kahapon kinakansila na yung mga panghapon na pasok pati paaralan, Alvin.
1: Tama Kuya Rico. Anyway, Kuya Rico, magbabalik tayo sa kung meron pang inarandag dito na impormasyon ng Palasyo ng Malacanang. At tingnan natin kung ano pa yung magiging development kaugnay itong inilabas na Memorandum Circular Number 128.
0: Alamin natin yan.
1: Back to you.
0: Thank you, Alvin.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report.
0: Yan ang report ni Alvin Baltasar. Antabayanan nyo lamang po sapagkat mamaya meron pang follow-up report si Alvin Baltasar direct from Malacañang. 17 minuto na makalipas na po alas 10 ng umaga. At akin pong, aalamin naman sa DOST Pag-asa Weather Bureau ang update dito sa ulan. Itong nararanasan natin ngayon, habagat na nga ito, yung binabanggit magmula pa noong Biyernes, hanggang kanong Lunes, at ngayong araw na ito, Biyernes, tuloy-tuloy pa yan. No? At meron pang binabantayan na papasok na low pressure area. At ngayon, Tata Rolly, lahat ng mga nandyan ngayon sa tahanan na nakikinig ngayon, lalong-lalo na mga naka-work from home o kayo iba naman, mga estudyante, nanay, ha? Muli na naman pong inuulit ko sa inyo. Mga tatay, mga ineng, yung mga nandyan sa bahay at may nag-aalaga ng kanilang mga bulinggit, yung mga anak, mga bata, huwag nyo hong paglalaruin sa baha. Lalong-lalo na sa mga kapaligid na hindi nyo alam kung anong sitwasyon ngayon. Dahil, ay naman po, palagi na hong binabanggit na hindi na katulad noong panahon namin ni Tata Rolly na kahit kami hubot-hubad, hubad lamang yung t-shirt, yung itaas. Nako, nakakapag-laro-laro kami sa baha at safe pa. Ngayon, hindi na. Mayroon pong leptospirosis na binabantayan na pwede maka-apekto doon sa mga tao, hindi lang mga bata, kundi mga tao kahit na adult na, lahat yan, pag lumusong sa baha, na kay hindi ka sigurado kung malinis yan, kailangan may protection na sa iyong katawan. Samantala, 19 na minuto makaripas ng alas 10 ng umaga, narito muna makakipagkwentuhan tayo. Alamin natin kay Dr. John Manalo, ang isang eksperto mula sa DOS Pag-asa Weather Bureau. Sa kanyang update ngayon, pakinggan natin si Dr. John Manalo. Magandang umaga, Dr. John.
2: Rancho Pilipinas Weather.
0: Good morning, Dr. John. Hello.
3: Apo, good morning po, Sir Kiko. At yan din sa ating mga taga-subaybay. Update po natin.
0: Go ahead, Dr. John. Naputol ka. Pakiulit mo lang.
3: Orange. Heavy rainfall warning ilang Kiko eh. But anyway, I hope na okay na po ngayon. So, update po muna tayo sa heavy rainfall warning. Naka-orange po tayo dito sa Metro Manila. Ito po yung update na ngayon.
0: Teka, Dr. John Manalo, balikan kita. Hello, Dr. John, balikan kita. Medyo kailang i-adjust yung signal mo lang dyan sa Pag-asa. Maganda yung sasabihin niya sapagkat ang nakikita nyo ngayon para doon sa mga merong monitors, merong mga devices na nakikita nyo at napapakinggan nyo itong broadcast na ito, ang tawag dito ay kinignood.

0: probinsya ng Zambales, Bataan, ilang lugar dito sa probinsya ng Pampanga, at ganun din po sa ilang lugar. Siguro kung banggitin, malapit naman po sa Metro Punoy,
1: Pampan,
0: Obando, Megawayan, Marila, Bukawi, Balagtas, Giginto, Kalumpit, ganun din sa ilang lugar dito sa probinsya at dito din po sa probinsya ng Batangas. Yellow naman po dito sa probinsya ng Tarlac, yung eastern portion ng Cavite, ganun din yung eastern portion ng Pampanga, ganun din po yung eastern portion ng Bulacan kasama yung Angat. By the way, may mga recovery na po dito sa Angat Dam natin, no? At ganoon din sa eastern portion ng Laguna o yung ilang bahagi ng Laguna. So pagdating naman po sa ating general weather, ay magtutuloy-tuloy pa rin lalo na dito sa Zambales at Bataan yung mga pag-ulan at mananatiling cloudy naman dito sa Metro Manila at Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Calabarzon, Mimaropan, natitirang bahagi ng Central Luzon at Antique. Ang ibig po sabihin ng cloudy ay yung mga pag-ulan ay nananatili na may potential na makapagdulot ng yung mga pabugso-bugso ng mga localized na mga pagbaha. Pero sa natitirang bahagi ng ating bansa, ay less clouds naman po at mas mababa yung chance ng mga pag-ulan. Actually, sa Mindanao, yung ilang lugar o yung ilang kababayan natin dito ay nakakaranas ng may kainitan na panahon. At sa mga susunod na araw, bukas po ay bahagyang mababawasan lang yung in terms of spatial, yung lawak ng naapektuhan nitong habag at bahagyang atras pakanluran yung mga pag-ulan na ito na nararanasan natin. Pero generally, cloudy pa din at maulan pa rin. At by Sunday ay magre-recover na naman po at magiging malakas na naman itong habag at hanggang sa susunod na linggo po ay makaka-apekto ito sa atin. Yan po yung ating update mula dito.
1: Dr. John, mukhang talagang namumroblema ang ating mga kababayan na hindi makakapagpatuyo ng kanilang mga damit na mga nabasa. Ano? At sabi mo nga sa forecast ninyo, hanggang next week pa itong mahabang habagat na ma-experience. Particularly, ang sabi mo ba, mga dyan sa buong Luzon na ito, tama ba, Dr. John?
0: Yung binanggit po natin, malaking bahagi po talaga ng Luzon, pero majority po ng mga pag-ulan ay nasa kanlurang bahagi po. Kasama po dito, kasi sa kanluran, yung, although medyo may harang, pero yung Metro Manila po ay generally sa kanluran.
1: Alright. Maraming salamat sa update nito, Dr. John Manalo, at ingat din po kayo dyan sa pag-asa. Thank you.
0: Maraming salamat din po. Opo, ingat po tayo.
1: Si Dr. John Manalo mula sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Bureau. 24 na minuto na makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Huwag kayong magpapalit ng channel dahil babalik din kami ni Tata Rolly, si Aiza, si Mark at saka si Miss Milliones. Thank you!
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings.

0: I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
5: Welcome back, mga kababayan. 10:28 ang oras. Yung mga ginagawang relo, ang himpilang ito na nakikinig sa 104.3 FM. Kaway-kaway. Nakikinig lang pala. Pag nanonood, kaway-kaway. Pero yung mga nanonood, kinig-kinig-kinig. Hello there. Pampagana lang yon, mga kababayan. Habang kayo, baka nilalamig na kayo sa nararanasan natin ngayong ulan dito sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng ating bansa. Makakausap ko ngayon si Attorney Jonas R. Leones, ang Undersecretary for Policy, Planning, and International Affairs and Supervising Undersecretary for Forest Management Bureau and Manila Bay Coordinating Office ng Department of Environment and Natural Resources. Joining us via Zoom is Undersecretary Leones. Magandang umaga po, Yusek Leones. Good morning. Hello there.
6: Magandang umaga, Kakiko. Magandang umaga, Kakiko, at sa mga taga-panood mo. Matagal tayong hindi nagkausahan.
5: Been a long time, the Boss Yusek. Thank you sa pagpapaunlak mo ng panayam na ito. Napakarami mo na palang trabaho dyan sa Department of Environment and Natural Resources.
6: Matanda na tayo dito, Kakiko. Hindi na tayo tinubuan.
5: Pareho pa rin nang aking makilala kita at ako'y nung nagka-cover pa dyan sa DNR. Naku, matagal ka nga, sabi na ko, ang unang bungad ko dyan sa Department of Environment and Natural Resources. At mukhang halos taon-taon, bumabalik-balik ang problema tungkol dito sa mga basura at saka lalong-lalo na pati yung forest management. Unahin nga natin itong sa Manila Bay Coordinating Office na nasa ilalim po ninyo. Ano bang nakita nyo ngayon na resolusyon talaga na makakatulong upang maibsan itong pag-agos na muli, paglutang ng mga basura sa ating kinaroroonan dito po sa Metro Manila muna?
6: Sa utos at gabay ng ating Pangulo, tinututukan natin ng department natin, alam mo naman yan, Kakiko, tinututukan natin itong garbage problem, hindi lang itong rehabilitation ng Manila Bay, kahit nasaang lugar, no? Ang tinitingnan natin kasi diyan na isang malaking problema diyan ay yung mga informal settlers natin sa along the creeks, no? Kaya nga sa gabay ng ating Pangulo, sinasabi natin, nakipag-ugnayan tayo sa mga ibang ahensya, sinasabi natin na kailangan ma-relocate natin itong mga informal settlers diyan sa along the rivers, along creeks. Dito lang sa Manila Bay, alam mo yung Kakiko na 333 creeks ang nandiyan. So, tapos 17 River Base, 7 River Systems. So, talagang pagpunong-puno ng mga tao na nandyan, yung river system at saka yung creek, nagagawa nilang toilet yan. Nagagawa nilang basurahan yan. So, naiipon dyan. So, kung sa panahon ng tag-araw at mainit, hindi naman natin nakikita yan dahil nakastack lang dyan. But, pagkahabag at tagulan, ayan, nakikita na. Ito yung na-experience, ito yung pinuntahan ng ating Pangulo. Kaya nga sinasabi ng ating Pangulo, kailangan ang mga ahensya magtulong-tulong kung paano natin mailagay sa tamang lugar itong mga informal settlers natin. Pangalawa, gabay din po ng ating Pangulo na paigtingin natin ng enforcement ng ating mga batas. Kagaya po ng mga industries na nandyan sa mga nasa loob na sa jurisdiction ng NCR, Region 3 and Region 4, yung mga industry na yan, mga factories na yan na nagtatapon na kayo ng basura dito sa water bodies at saka sa mga creeks, ito po ay binibigyan namin ng karampatang parusa. Ito po yung pagpapatigil sa kanyang operasyon. Penalize natin sila sa mga fines. At hindi natin sila binibigyan ng permits kung talagang masyado silang mataas yung mabigat yung kanilang mga violations. Pangatlo, utos din po ng Pangulo na ang DNR at DILG ay kailangan din mag-collaborate dahil itong sa basura natin, kakito, alam naman natin yan na under Republic of 9003, ang malaking role dyan ay ang ating mga lokal na pamahalaan. Kaya lang, hindi naman natin masisisi rin yung mga lokal na pamahalaan. Wala naman din silang masyadong resources dyan. Maliban doon sa malalaking mga LGUs, ano? So, kailangan talaga ang ginagawa ng ating pamahalaan dyan, binibigyan natin sila ng capacity para makagawa sila ng mga pamamaraan. I-address ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga, for example, mga facility, yung mga materials recovery facility nila, kakiko, no? Dumidalagay yung mga basura at sinosort out na. Tinitingnan natin doon yung mga basura may value at pwede pa makatulong. Para yung mga iba naman wala ng value, ito yung nalagang napupunta sa landfill. Kaya lang, napansin mo, itong mga nakarang araw, may mga landfills na bumabagsak na.
5: Totoo yun.
6: Parang bundok na dyan.
5: Nga.
6: Totoo yan. Kasi pagka nagkaroon ng ulan, dyan yung mga tubig, talagang konting earthquake lang, babagsak talaga yan. So, ang ginagawa namin ngayon, talagang pinututukan natin, minomonitor natin yung mga landfills na yan. At tinitingnan natin kung kaya pa ng mga owner na magtanggap ng mga basura. Kung hindi na, eh dapat itigil na. Sa mga bagong landfills naman, kakiko, ang ginagawa natin, kung mapansin mo, kung mag-abroad ka, makikita mo na mga integrated na yung landfill nila. So, ito yung sinasabi ng ating Pangulo na baka pwedeng gamitin naman natin yung basura imbis na itapon, baka may mga benepisyo pa tayong makuha dyan. Isa itong tinatawag nating waste to energy. Kung saan, itong mga basura, pwede natin i-convert yan. I-convert sa mga ibang bagay na pwede pang makatulong sa ating bansa. Like for example, yung binatawag nating recycling, repurposing, at saka mga reuse. Ito yung ginagawa natin sa ating PNR niya.
5: Opo, napakalawak din talaga. Marami talagang magagawa. Pero hanggat mayroong mga ideya na gagawin, pati yung technologies na yan, eh lalo yatang dumadami ang mga natatapon na basura na nasa napupunta sa mga daluyan ng tubig. Speaking of waste to energy, maliban doon sa mga paggagamitan ng mga produktong pwedeng i-recycle doon sa mga basurang yan, mukhang kailangan talagang patatagin yung pagkatatayo ng maraming waste to energy facilities. Nasaan na nga ba ang programang ito na waste to energy program ng ating pamahalaan from the part of the Department of Environment and Natural Resources, USEC Leones?
6: Ayan, malaking ano yan, malaking debate yan, kakiko, kahit ng mga araw pa, nagdidebate tayo sa waste to energy. Yung mga ibang grupo ayaw nila yan dahil sabi nila toxic daw yan.
5: Mga nag-oppose.
6: Marami nag-oppose. Pero sa akin naman ako, I would agree. Nag-agree ako dyan. Noong 25 years ago, talagang madumi yan. Ma-teknolohiya na yan. Pero sa ngayon, makikita natin may mga advanced technology na ina-adapt ng mga ibang bansa. Pwede nating gayahin. Yung mga waste to energy tinatawag natin. Dalawa yan, kakiko, sa kaalaman ng ating mga nakikinig sa'yo.
5: Opo.
6: Ang waste to energy hindi lang siya sunog. So isang bagay yung isang mga modality, isang uri ng yung tinatawag nating incineration. Ang ginagawa dito, sinusunog. So, pati limang smoke, meron siyang mga emission na nakakasulasok ng ating katawan, masama sa katawan. Mm-hmm. Pero may mga uri naman ng waste to energy na hindi naman gumagamit ng sunog. Ito yung very minimal ang emission at nagpo-comply siya sa ating standards. So, ito, meron na tayo nito, ginagawa na natin. Kaya lang hindi natin ma-full blast. Dahil nga una,
5: mahal.
6: It requires resources.
5: Mahal. Ang ibig sabihin ng resources,
6: mahal. Yan. Mahal. Wala tayong kapital dyan para gumawa na. Pangalawa, yung mga lugar. Mm-mm. Kasi ilalagay natin yan sa mga lugar na dapat safe at saka dapat titignan natin kung viable. Kung maglalagay naman tayo ng mahal na mga equipment facility dyan, wala naman, kulang naman yung basurang gagamitan para paandarin yan. Opo. So, iba rin. Inihira. May mga ganyan. So, may mga tayong maliliit lang na mga facility na hindi gumagamit ng apoy, ng sunog. Opo. So, may mga, like, for example, yung microwave. Wala tayo, may microwave sa bahay, di ba? Kakiko. Ito, wala namang apoy yan. Pero, iniinit yan hanggang sa masunog, di ba? So, yun yung mga pinaano natin, na-adapt natin ngayon, na maliliit lang. So, yung ngayon, meron tayong pinag-uusapan ngayon sa Kongreso, kaming mga ahensya, ang DOE, kami, DILG, na sabi po ng ating pangutos ko sa atin ng Pangulo, yung paano ba natin ma-implement yung WTE na yan? So, ngayon, nag-usap-usap kami at tinignan namin, ano ba ang mga teknolohiya na po pwedeng magamit natin sa Pilipinas basing our models, yung mga models sa ibang bansa na nakikita natin. Opo. Pangalawa, tingnan natin yung mga technology na sigurado tayo hindi makasira ng kalikasan at hindi unhealthy para sa ating mga kababayan. So ito, ginawa namin, may pending bill na kami ngayon, Kakiko, naka-pending na po sa Congress at hinihintay na lang namin yan. Siguro kung maipasa yan, siguro magkakaroon na tayo ng pagkakataon, may implement o ma-adapt yung mga teknolohiya ng WTE na safe, healthy, at makakatulong po sa pag-address ng ating basura kung makakapasa po ito.
5: Yun, and that will be the day. Sabi nga ng mga karamihan na nakikinig ngayon na hindi nag-oppose, pero doon sa mga opposition, doon naman, that will be the day na kailangan nilang tutukan din yung pagpapatupad kung ano ang sistema. Pero kahit na malayo pa at na yan ay inaasahan nyo pa na ipa-approve, uma-approve sa Kongreso ang paggamit nitong teknolohiya na ito at yung mga sistema, dahil ito nga isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na yung pagpapatupad ng Waste to Energy Program ay may in place na sa ating bansa. Lalo ngayon, labas na labas yung mga paglutang ng mga basurang yan. Meron, hindi ba pwedeng makipag-ugnayan ng DENR doon sa mga kumpanya na gumagamit nitong mga waste material nito, lalong-lalong mga plastics, at ginagawa itong RDF, kung tawagin, Refuse Derived Fuel, na pwedeng panggatong sa mga planta ng paggawa ng semento. Meron bang effort ang Department of Environment and Natural Resources para yung mga nakukolekta ng mga plastic waste na yan ay gawing RDF at ito ay somehow ibenta ng ating pamahalaan o gobyerno, government agency, papunta doon sa mga private companies na gumagamit ng sistema o fuel na yan?
6: Maganda yung question na yan, Nakakiko.
5: Thank you.
6: Yung Republic 9003 kasi talagang local government yan.
5: Opo.
6: Pero under sa leadership ng ating Pangulo, yung kanyang certified na urgent bill at the time ay nagkaroon tayo ng tinatawag na batas na Extended Producer's Responsibility. Kung saan, dito sa batas na ito, tinatap na natin, hinihingi na natin ng tulong ng mga private sector para masolusyonan itong ating basura. Number one, sinasabi po doon sa batas na yan na itong mga private sector na ito, dapat makapag-divert sila ng kanilang total plastic footprints. Kung ilan yung nagagamit mo taon-taon na plastic, dapat bawasan mo siya. Every year, required siya ng batas na magbawas. Okay? Divert. Dina-divert natin. Every year yan. So, starting from 2023 hanggang 2028, ang sabi po ng batas ng EPR, lahat po ng private industry, yung mga industry na nag-generate ng plastic waste, yung total footprint nila, yung total na generation nila ng plastic, dapat 28 80% ng kanilang ginagawang plastic ay dapat ma-divert na into something else. Kaya nga hindi lang ito WTE. With the private sector at kasama po yung pamahalaan, kami po ay nag-iisip kung paano ma-reduce po yung pag-generate ng plastic. So ang ginagawa po ng private sector at saka ng pamahalaan, tinitingnan namin yung mga packaging ng kanilang mga produkto. Kung mapansin mo, pupunta ka sa duty-free, kakiko, di ba? Pag bumili ka ng duty-free, napakaraming plastic na lalagyan. Napakaraming box. Napakaliit ng produkto, pero ang daming plastic. So ngayon, ang ginagawa namin dito sa ating mga inday, sabi namin, tanggalin nyo yan. Una, bawasan nyo na yung masyadong extravagant, yung masyadong mahal na plastic. Yung ibalot na lang natin ng efficient. Pangalawa, dapat, sabi namin, gumamit na kayo ng mga produkto or mga packaging material na ang content ay recyclable. So, isabihin, pag sinabing recyclable, ano ba yung mga packaging materials, yung pambalot nila, na pwede pang gamitin? So, hindi na po pwede yung mga tinatawag natin na, kasi ang model natin sa disposal ng waste natin ngayon, kaki ko, ay linear approach. Ibig sabihin, pag generate ka ng waste, ang end niyan ay laging landfill. So, ginagawa natin, pinopromote natin yung konsepto, yung circular economy, yung sinatawag na bilog.
5: Maganda din
6: walang,
5: po yan.
6: Ikot-ikot, no? So, isabihin, yung nagamit mo ngayon, pinapahaba natin yung buhay ng plastic. So, gagamitin uli natin yan. Ilinisin natin, i-recycle natin yung plastic para magawa ng ulit ng package, mapackage uli yung product nila. So, ibig sabihin, binabawasan na natin yung pagdagdag ng paggawa ng mga bago, yung tinatawag natin virgin na plastic. So ito yung collaboration namin sa mga lokal na pamahalaan na ng mga LGU, sa mga private industries na bawasan na yung kanilang mga content. Pangalawa, humihingi rin tayo ng mga tulong sa mga ating development partners, sa mga, for example, ADB, World Bank. Humihingi tayo ng mga tulong na ituro sa atin ano ba yung mga technology o facility na nakakapag-recycle nitong mga waste plastic natin, yung mga basura natin. So, meron facility kasi na, for example, yung dyaryo, mga papel. So, dapat meron tayong facility dyan na pagka din lang doon yung papel, magagamit pa uli natin. Hindi natin i-discard, hindi natin i-dispose yung papel na yan. Pwede natin i-convert sa bagong papel ulit. Sa bote, kailangan din natin di-discard sa landfill ang bote. Dapat meron tayong facility dyan na dinudurog ang bote para uling magamit na bote. So ito ang tawag dito yung mga recycling, repurposing, or upcycling facility. Ito yung kung saan yung waste, pwede nating magamit pa, maximize natin yung gamit. So ito yung pinagtutuunan. Sabi nga ng ating Pangulo, kailangan magbawas tayo ng basura. So, yung mga basurang pwedeng gamitin pa, huwag natin i-discard. Ipaikot. Kumbaga sa atin, yung kabataan natin, kakiko, di ba? Yung mga damit ng kuya mo, hindi mo naman
5: itatapon
6: yan, gagamitin ng
5: sunod. Ipapasa.
6: Sasaluhin mo yan. Hanggang talaga hindi mo na magagamit, yun lang yun. So, hindi yung po pwedeng isang gamit lang pwede nang itapon. So, yun yung aming collaboration. Ito yung mga hakbangin na ginagawa natin ng pamahalaan, ng pribadong sektor, at saka ng lokal na pamahalaan.
5: Alam po ninyo mga kababayan, gusto ko lang idagdag Undersecretary Leones, sa mga nakikinig sa kasalukuyan, kahit na ang unang binabanggit namin kanina sa panimula ni Yusek Leones, kahit na 24 oras natin pag-usapan ng tungkol dito sa mga basura, kukulangin po. Sa dami po ng impormasyon and ideas. But sa challenges o sa hamon nitong taon-taon, pagkaganitong panahon na may tagulan, baha, lumulutang ang mga basura, pag-uusapan ng 14 na araw, pagkatapos niyan, allows na naman, wala na naman, Yusek Leones, balik na naman sa okay lang, chill-chill lang, tapon lang ng tapon dito, doon ng mga basura. Saan ba nagkukulang dito sa pagpapatupad ng dapat ay magaya natin ang ibang bansang katulad ng Japan, o ang ibang bansa na halos yung mga estero, malinis, wala ng basura? Kakulangan ba ng information education campaign o talagang ang mga tao ay hindi susunod o sumusunod sa batas na ngayon alam naman natin may dapat na batas ng ipinatutupad? O kakulangan din sa mga ahensyang dapat magpatupad ng batas? Yusek Leones.
6: Palagi ko, both eh. Unang-una siguro, sa ngayon, ano? Nakita natin sa nangyari sa bisita ng Pangulo dito sa Baclaran.
5: Opo.
6: Nakikita natin na there is a parang mahinang enforcement ng ating mga batas. Kasi meron naman tayong solid waste management, meron tayong anti-littering law. So, dapat talaga maipatupad yung batas. Kasi alam naman natin kung saan nanggagaling ang mga basura eh. Nasa upstream yan. Kaya lang, ang problema, sabi ko nga kanina, aki ko, marami tayong informal settlers along the river. Ang problema, hindi natin mapaalis. Kasi, sabi natin, saan naman pupunta? At saka, wala naman tayong maibigay ng mga sanitary facility dahil illegal mga informal settlers nga sila doon. So, kailangan may strict enforcement. Ilagay natin yung mga kung saan lugar dapat yung mga informal settlers yan. So, parang merong weak na enforcement sa aspeto na yon. Lalo na kung darating ang eleksyon, hindi mo naman sila mag-alaw dyan, kaki ko, dahil mga botante din yan. So, yun yung nagkakaroon tayo ng problema. Pangalawa, siguro, nakikita ko, yung education. Hindi na natin pwedeng maturuan masyado yung mga may edad na at matatanda na. So, kailangan talaga disiplina dyan. Kailangan ma-enforce natin yung mga batas. Ma-penalize sila. Makita nila na mga bawal yan para sumunod sila. Pero, bukod doon, ang ginagawa natin, doon pa lang sa kabataan. So, nakikipag-coordinate kami sa Department of Education, sa mga authorities ng DepEd, para masama na natin yung konsepto, yung kaalaman tungkol sa pag-protect ng ating environment. Kung paano i-conserve ang ating natural resources, kung paano ba ang pagtatapon ng basura, doon pa lang sa kabataan, doon pa lang sa grade school, hanggang sa high school, ini-inform na natin sila na dapat ito ang tamang gawin. Hindi yung ngayon pa lang natin sila tuturuan, wala nang mangyayari. So, ito yung mga hakbangin na ma-insure natin na dapat ma-minimize itong mga basura na ito. So, kailangan talaga magsimula sa disiplina ng ating mga kababayan.
5: Talaga na pampo, ano? Pagka pinag-usapan itong datong ko sa basura, inuulit ko, Yusek Leones, ay nakakatalagang mahaba at marami pang masasabi. In fact, sa mukhang ang kailangan pagtuunan ng pansin, yung Massive Information Education Campaign, lalo na meron kayo, yung Solid Waste Management Commission, mukhang, I'm sorry, Yusek Leones, parang hindi naririnig kung yan nag-i-exist. Mabuti ikaw, nandyan ka na at nakakapagsalita. Kulang itong ating oras. Palagay ko, mag-part 2 tayo, Yusek Leones. Alam mo naman eh.
6: Hinihintay ko lang yung tawag mo, kakiko.
5: Oh, sige.
6: Pagka tinawagan mo
5: sige,
6: ko.
5: Sige.
6: Sagot agad ako dyan. No?
5: Thank you. Patatawagan kita ulit. Okay, tatag ulit ako sa'yo. Yusek Leones, sa panghuli, ang direksyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay malinis ang Metro Manila, hindi lamang Metro Manila, kundi ang ating bansa ng tungkol sa basura. At yung waste to energy ay isinusulong na at sana nga ay maaprubahan na ang bill. May mga kaagkibat yan na mga usapin. At ano sa palagay ninyo ang mga, maliban doon sa mga nabanggit mo na, ang effort ng Department of Environment and Natural Resources, kasama ang Department of Energy, at ang LGU. Nako, napakahalaga po ang LGU-based na alam naman natin ay isang mahalagang aspeto dito sa pagtutulungan, kung magtutulungan lahat ang ating mga kaubayan tungkol dito sa pag-problema sa basura. Go ahead, anong parting words ninyo, Yusek Leones?
6: Ang sa akin, parting word namin sana sa department. Ito pong problema ng basura ay seryoso at lagi po natin itong na-experience every rainy season, habagat. Kaya nga lang, hindi natin nahirapan tayo mag-enforce ng mga batas o magkaroon ng mga regulasyon dahil may mga konting hindi pagkakaunawaan ng mga ibang grupo sa atin. Kami naman po sa department gusto naming ipaalam sa ating mga kababayan na kami po ay bukas sa lahat ng suggestion. Kung ano pong technology ang po pwede nating magamit, open po kami. Open kami sa lahat. Hindi po namin kami naglilimit kung saan ang technology. Ang gusto lang po natin, maresolba natin sama-sama ang problema natin sa basura. So, bukas kami sa mga opinion, sa mga suggestions. Sa ngayon po, ang naiisip ng ating Pangulo ay Waste to Energy Project, Pero hindi naman po dapat na waste to energy project na nakakasira ng ating environment. Alam po natin yan. Kaya makakaasa po rin kayo sa pangunguna po ng ating Pangulo, while we pursue, habang sinusulong namin yung waste to energy, makaasa po kayo na takasibat po dito ang pagprotekta ng ating kapaligiran, ng ating mga natural resources, at hindi po kami papayag sa ating department na mag-implement ng mga proyekto na makasira po ng ating kapaligiran at likas yaman. Yun lang po, Kakiko.
5: Well said. Yusek Leones, maraming salamat sa iyo at salamat sa pagpapaunlak mo ng panayam na ito. Part 2, Part 3, or pwede kayong mag-program dito sa, ipapaalam ko sa aming OIC, Alan Alanige, DNR, lalong-lalo na concentrating on focus dito sa environmental concern, waste technology management, or waste to energy program. Sige po, at aking po ipagpapaalam sa aming OIC na si Alan Alanige.
6: Salamat.
5: Thank you.
6: Salamat, Kakiko. Salamat, Kakiko.
5: Magandang umaga sa iyo. God bless. God bless. All right. Undersecretary Jonas Leones, Undersecretary for Policy, Planning and International Affairs and Supervising Undersecretary for Forest Management Bureau and Manila Bay Coordinating Office ng Department of Environment and Natural Resources. Hindi pa namin natalaka yung tungkol noon sa forest management. Ha? Alam naman din nyo, pagkabaha, hindi lang basura, may kasama din yung mga kalbo. Oh, yung nakakalbo na ng mga... Tataroli, ba't ka napatingin sa akin? Yung nakakalbo na mga bundok, na ibig sabihin, pinuputol, napuputol, walang habas na pagputol ng mga puno. At saka yung Manila Bay, naku, mayroon pong the Foreign Assisted Project yan eh. Yung Foreign Assisted Project na titingnan, mangungulekta ng basura dyan sa Manila Bay mismo. Oo, yan na yung mga technology na nandoon. Ha? Ah, sige, pag-uusapan namin sa part 2 ni Undersecretary Jonas Leones ng DNR. Alas 10:53 na mga kababayan. No, standby sa iba pang mga reports. Hello, hello. Bukas nga pala, gusto kayo ipaalam. Ang ating program ni Kakiko ay alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Dito rin po sa 104.3 FM. Yung Go Agri Plus. Pag-uusapan namin gaano ka-safe yung pagkinakain yung karne. Yung kinakain mong karne, Tata Rolly, Aiza, at saka mga kasama, Ms. Milliones, at saka Sir Mark. Ito po ay mula sa National Meat Inspection Service. At ang aking mga kausap dyan ay si OIC Director, Executive Director, mga kababayan, OIC, na Executive Director ng National Meat Inspection Service, na si Dr. Fernando Lontok, si Doc Randy. Yan, alas 9:30 yon. Sa alas 9 naman ng umaga, update mula sa Department of Agriculture kung ano epekto ng habagat na ito. Malaki na po ang epekto sa agrikultura. At saka yung mga nagdaang bagyong dalawa sa Northern Luzon na area, nako, mukhang meron ding epekto sa ating food security. Alamin po niyo yan bukas, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Go Agri Plus ang programa. Alright, in the meantime, narito muna ang report mula kay, haba, si AJ Ignacio. Dahil Malabon City Local Government Units nananawagan sa kanilang mga constituents na wag magtapo ng basura. Iyon. Sige, anak, alamin natin ang report pong yan. AJ Ignacio.
7: Rancho Pilipinas Report. Nako, Boss Ninong, magandang umaga, no? E, nanawagan nga ang lokal na pamahalaan ng Malabon City na wag na magtapo na, Boss Ninong, ng basura sa mga daluyan ng tubig o mga waterways. Ito'y upang hindi nga daw bumara, Boss Ninong, ang mga basura sa mga pumping stations na nagiging isa sa mga dahilan na, Boss Ninong, ng pagkasira at problema nito na nagiging dulot din, Boss Ninong, ng malawakang pagbaha sa lungsod. Panawagan ng Malabon LGU, Boss Ninong, na kung maaari ay tabi ng maayos ang kanilang mga basura at hintayin ang mga truck na nagko-collecta dito kung saan huwag ito basta-basta itapon kung saan-saan. Dahil alam mo naman, Boss Ninong, ang ating isa sa mga kasabihan, ang basurang itinapon mo na illegal ay babalik din sa'yo. Ngunit, tubig na ang pagbalik, Boss Nino.
5: Tama ka nga, anak AJ Ignacio, no? Yung pagbabalik sa ng basura sa atin, hindi basura pabalik, ha? Mga kababayan, tubig.
7: Tama ka dyan, Boss Nino. Tubig pa, at marami. At tapos, Nino, bibigyan lang kita ng update, ano?
5: Sige.
7: Oil price, ha? Ito, ipabalita ko rin mamaya sa major news na susunod na programa, ano? Ay posibleng tumaas, ano, ang ating mga presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Oo, unahin ko na ang diesel. Oo, totoo ito. Atas na naman? Diesel, ha? Unahin ko na, diesel. Posibleng tumaas ng 4 pesos and 88 centavos.
5: Abay, parang pinawi lamang ang ano, diniscount ngayong linggong ito na 4 pesos. Tapos ganun pa rin ang madadagdag? 4 pesos.
7: Almost. Lamang lang na sentabos yung rollback nitong linggo na ito. At sa gasolina, Boss Nino, medyo mababa ang hike, ano? Ang taas. Posibleng tumaas ng 2 pesos and 99 centavos sa gasolina, habang sa kerosene naman, ito, 5 pesos and 20 centavos. Ang dahilan ng naturang pagtaas, Boss Ninong, ay i-re-report ko mamaya sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa susunod na programa mo, kakay
5: ko. Antabayanan natin yan, pero gusto ko lang madagdag sana yung tungkol sa Malabon. But anyway, ay papasok na ang mga balita. So, thank you. EJ, anak, at alam ko sa linggo, meron ka rin dapat na mga kakaragdagang mga impormasyon katulad yan. Ano nga ulit yung oras ng programa mo?
7: 6 a.m. to 7 a.m. Boss Ninong, Mabuhay Pilipinas. Doon ko na sasabihin yung final price estimate, yung sasabihin na mismo ni Sec Sharon, doon ko na sasabihin.
5: Nako ha, antabayanan nila. Thank you, EJ. Pero nakakalungkot yung balita sa amin yan ni Tata Rolly, di ba? Alright, thank you, EJ.
7: Alright, Boss Ninong, ayan mo na pinakuling balita mula pa rin dito, siyempre sa Malabon City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Uy, nako, kaya kita nyo naman mga kababayan, yung ginabanggit ni EJ Ignacio, mga taga Malabon, pakinggan nyo mabuti yon. Pero yung hindi lamang yung sinasabihan kayo wag magtapon ng mga basura, kinakailangan din naman sa Malabon, panawagan din po sa administrasyon ng LGU sa Malabon, kailangan in place din yung mga collection areas ng mga basura, lalong-lalo na mag-concentrate doon sa daanan ng tubig, ano, yung mga creek, may mga ganyang mga lugar, lalo na yung mga kanal. At paigtingin pa, padamihin po mga kababayan, yung iikot mula sa, merong opisina po ang environment office dyan ng bawat mga LGUs. Mag-organize ng mga tao at ng manita ng mga taong, nako, walang habas na magtapon ng mga basura at kung sino man ang mga magkakasala, patawan ng parusa. Ano po, hindi yung ganun-ganun lamang. Una, pagsabihan. Sa first, ano nila, yung violation, second violation, ayun na. O hindi, pitikin yung kamay. Pwede ba yung Tata Rolly? Pitikin na lamang ang kamay. anyway, Aisa. Alright. Anyway, sige. Basta mahalaga, tulong-tulong tayo sa pag-resolba nitong problema sa basura sa ating bansa. Okay ba? Sige. Mga kabayan, mukhang nakatapos na naman ako ng programang ito. Thank you sa inyong lahat. At kung nagustuhan nyo, like, follow, like, and share. At nang umabot pa sa mahigit na 2 milyong followers sa online ang ating Radyo Pilipinas. Thank you sa lahat ng mga nasa online, sa social media, sa Facebook account. Thank you. Oh, pati sa YouTube. At tabayanan niyo po mga kababayan ng mga balita mula sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mr. John Mogol and Ms. Ted Oliva. Thank you! Batang bata! Rolly Bumatayon! Mark Bukiron, Mary Ann Milios, si Miss Milionis yan, at si Miss Aiza Agorilla. Thank you. Ito po mulang inyong lingkod, Kaki Ko Flores ang nagsasabing, God is good, God is great, all the time. We know.
8: you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
11: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
10: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
12: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
10: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
13: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
10: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
12: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Malacanang iniutos ang alternative work arrangement para sa mga kawanin ng gobyerno at alternative learning modes para sa mga estudyante sa ilang lugar sa bansa dahil sa patuloy na sama ng panahon.
0: Headlines.
4: 20 million pesos na insurance claims na ipaabot na ng Philippine Crop Insurance Corporation sa mga magasaka na apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat.
0: Headlines.
3: Energy Regulatory Commission pinag-aaralan na ang pagtatanggal ng VAT sa non-technical systems laws.
0: Headlines.
4: Bilang ng walang gutom program beneficiaries na nakakaranas ng gutom, bumaba ayon sa isang survey. DSWD dadagdagan pa ang bilang ng mga makikinabang sa programa.
0: Headlines.
3: 12 pesos per liter na fuel subsidy epektibo na bukas. Mas mababang fuel surcharge ipatutubad naman simula Agosto at 16.
0: Headlines.
4: Mga dayuhang mamumuhunan bibisita sa Pilipinas sa susunod na buwan para sa inaugural Luzon Economic Corridor Investment Forum.
0: Headlines.
3: At Pilipinas nakakuha ng 200 million euros mula sa France para palakasin ang blue economy ng bansa.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 9 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, August 14, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, alternative work arrangement para sa mga kawanin ng gobyerno at alternative learning modes para sa mga estudyante sa lahat ng antas, public at private, iniutos ng Malacañang dahil na rin sa patuloy na sama ng panahon. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ngayon nilabas ng Office of the President ang Memorandum Circular 126 na nag-aatas sa mga tanggapan ng gobyerno na magpatupad ng alternative work arrangement para sa mga kawani nito ngayong araw, August 14, 2026. Ang paglalabas ng kautusan ay ginawa sa gitna ng patuloy na nararanasang sama ng panahon dulot ng southwest monsoon. Bukod sa pasok sa pamahalaan, iniutos din ang alternative learning modes para sa mga estudyante sa lahat ng antas, public at private. Saklaw ng nasabing direktiba ang NCR, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Cavite, Nueva Ecija, Batangas, Rizal, Laguna, Occidental Mindoro at Quezon. Sa kabilang dako'y binibigyang otoridad naman ang mga nasa LGU kung magpapatupad ng suspensyon ng klase at pasok ng kanilang mga kawani habang nasa jurisdiction na ng management ng mga nasa pribadong sektor kung magpapatupad din ng alternative work arrangement. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nakapagbigay na ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng inisyal na 20 million pesos na insurance claim sa mga magasaka na apektado ng kalamidad. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PCIC Vice President Melba Manalo na mahigit 169 million na pesos. Ang halaga ng pagkalugi ng mga magasaka mula sa epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Inaasahan namang madadagdagan pa ang mabibigyan ng tulong sa mga rehistradong magasaka, lalo't nagpapatuloy ang epekto ng habagat.
6: Actually, we have 7 regions na tinamaan po ng Typhoon Maymay, Habagat at Luis. So ang estimated losses po namin is more than 169 million. At number of farmers affected is more than 30,000 farmers. Around 2,000 is for Pampanga only.
4: Si PCIC Vice President Melba Manalo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sumampana sa 689.66 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng masamang panahon sa agrikultura dulot ng mga nagdaang bagyo, gayon din ng habagat. Batay po ito sa ulat ng Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center o DADRRMOC. Buhat sa 6 na rehiyon sa bansa ay Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Aabot naman sa 21,150 na mga magsasaka habang nasa 19,634 na hektaryang lupang sakahan ang apektado na nagresulta naman sa pagkasira ng may 17,527 metriko toneladang mga pananim. Partikular sa mga naapektuhan ng masamang panahon ay ang palay, mais, kasaba, high-value crops, livestock, poultry at iba pang agricultural infrastructures, gayon din ang mga makinaryang ginagamit sa pagsasaka. Ayon sa Agriculture Department, asahan na ang tataas pa ang naturang bilang habang patuloy nilang natatanggap ang mga ulat mula sa mga apektadong rehiyon sa bansa. Gayunpaman, tiniyak ng kagawaran na may nakalaan silang pondo bilang tulong sa mga magsasakang apektado ng masamang panahon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Coordinated approach na isang Philippine National Police para tulungan ang mga estudyante sa tuwing sinususpindi ang klase dahil sa masamang panahon. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinatasa ni Philippine National Police sa PNPG Police General Jose Melencio Narcates Jr. ang mga police commander, lalo na yung mga nasa urban area at lugar na madaling bahain na makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na pamahalaan. Ito'y upang bantayan ang paligid ng mga paaralan na at mahalagang ruta na dinaraanan ng mga estudyante maaari may stranded sakaling bigla ang sinuspindi ang klase dahil sa masamang panahon. Ginawa ni Narcates ang pahayag na busod na rin ang mga ulat tungkol sa mga estudyante na i-stranded at naapektuhan lalo na sa tuwing malakas ang ulan. Anya, dapat nagdagan ang presensya ng mga police sa mga lugar na madalas daanan ng mga estudyante pauwi, kabilang na mga school zone, transport hub, pangunahing kalsada at mga lugar na madaling bahain. Para sa Bagong Pilipinas, yung Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Inaasahang maibabalik din ngayong linggo ang supply ng kuryente sa ilang lugar na naapektuhan ng masamang panahon. Ayon kay National Electrification Administration o NEA Disaster Risk Reduction Management Department Manager Engineer Eric Ocampo, nasa 7,000 kabayan na sineserbisyohan ng Benguet Electric Cooperative at Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated ang wala pa rin kuryente. Sa kabila niya, nagpapatuloy ang restoration efforts katuwang ang ibang tauhan mula sa electric cooperatives na hindi naapektuhan ng masamang panahon. Una na ring nagpaabot ang NEA ng calamity assistance sa mga apektadong electric cooperative.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Walang patid ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa buong bansa. Kinumpirma ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na nakapagpadala na ang kanilang ahensya ng 800,000 family food packs sa buong bansa upang matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha. Bagamat hindi naman ang DSWD ang first responder sa mga ganitong uri ng kalamidad dahil trabaho ito ng mga lokal na pamahalaan, ay lagi silang nakahandang tumulong. Iginit din ni Gatchalian na mabilis din naman ang naging pagtugon ng mga LGU dahil agad naabot ang mga lugar na kailangan ng tulong at mabilis ding natukoy kung kailangan ba ang mga ito ng karagdagang family food packs.
8: We've already released 800,000 family food packs. Mabilis yung talon. Kasi nga, we are ready naman. We just need them to pick it up and then start the distribution. So, I think we should be finished with all of these, but hopefully, by the weekend. Para lahat ng nangangailangan this past few days na hindi napupuntahan, eh, mapuntahan na ng mga local government units. Kung matatandaan nyo, ang disaster response naman sa LGU, kami augmentation lamang kami.
4: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagpaalala ang Social Security System o SSS na nananatiling bukas para sa lahat ng kanilang mga miyembro ang emergency loan program, lalo na sa mga labis na hinagupit ng mga nagdaang bagyo gayon din ng habagat. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay SSS Vice President Carlo Villacorta, sinabi nito maaaring mag-avail ng emergency loan program ang mga miyembrong may hindi bababa sa 18 buwan ng kontribusyon at valid the Philippine address na nakarehistro sa SSS. Papalo sa 1,000 pesos hanggang 20,000 pesos ang maaaring mahiram na halaga depende sa kwalifikasyon ng miyembro. Pagdating sa loan term ay may 7% annual interest rate ito at 6-month payment moratorium kung saan magsisimula ang pagbabayad sa ikapitong buwan. Maaring mag-apply para sa emergency loan program ng SSS hanggang April
9: 30, 2027. Kulang-kulang po sa isang linggo lamang po, kailangan po kapag nag-apply online, may naka-enroll na rin po silang disbursement account na tinatawag. Diyan po kasi pinapadala ng SSS ang benepisyo. Matagal na po tayong hindi nagbabayad ng cheque. Diretso na po through electronic fund transfer ang benepisyo ng SSS sa mga miyembro.
3: Yan po ang pahayag ni SSS Vice President Carlo Villacorta.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nagkaloob ang National Home Mortgage Finance Corporation o NHMFC ng isang buwang loan moratorium para sa pagbabayad ng housing loans sa kanilang mga miyembro. Sa panayam ng programang Boses kay NHMFC Loans Management Department Officer in Charge Ana Maria Yalong, sinabi nitong papalo sa mahigit 20,000 housing loan borrower na apektado ng nagdaang bagyo at habagat ang makikinabang sa payment relief program na ito. Pasok sa coverage period ng nasabing housing loan na payment moratorium ang petsa mula August 5 hanggang September 4, 2026. Pagdating naman sa aplikasyon ng nasabing moratorium, ay hindi na dapat mangamba ang housing loan borrowers dahil automatiko na itong maya-apply sa apektadong borrowers dahil na-identify naman na sila ng NHMFC system. Walang macha-charge na anumang penalty o interest sa housing loans habang gumagana ang housing loan payment moratorium.
10: Ito po ay yung mga nasa lantapo ng ating Bagyong Maymay. At yung pinalakas na hangin abagat po natin sa mga lugar ng National Capital Region, sa probinsya po ng Benguet, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro po. Ngayon po, paano po tayo mag-apply ng moratorium po natin? Ito po ay automatic, Sir Alan. Automatic. Na kailangan mag-apply ang ating mga borrowers. Ito po ay nasa system na po natin agad doon sa mga nabanggit ko mga lugar na apektado po ng Bagyong Maymay at nalakas na habagat.
4: Si NHMFC Loans Management Department Officer in Charge, Ana Maria Yalong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bumaba ng 6.7 percentage points ang bilang ng mga benepisyaryo ng walang gutom program na nakaranas ng gutom sa loob ng 3 buwan. Ito po'y batay sa resulta ng unang round ng survey ng social weather stations na isinagawa mula February 24 hanggang March 8. Habang ang ikalawang round ay isinagawa mula June 22 hanggang July 1. Ayon kay SWS Vice President Jay Sandoval, bumaba ang hunger prevalence sa mga benepisyaryo mula 33.6% sa unang round ng survey patungong 26.9% sa ikalawang round. Samantala, bumaba rin ang food security mula 94% patungong 89.3% o 4.7 points. Bahagya namang bumaba ang food poverty mula 79% patungong 77.6% o 1.4 points. Nilinaw ng DSWD na ang Globe Telecom ang nag-commission ng nasabing survey.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Patuloy pang palalakasin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapatupad ng Walang Gutom Program. Ay kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magdaragdag pa ng 150,000 households na benepisaryo sa programa. Sa ilalim ng nasabing programa, tumatanggap ng 3,000 pesos sa mga benepisaryo sa pamamagitan ng electronic benefit transfer cards na ginagamit sa pagbili ng pagkain.
11: This year, the remaining 150,000 to form the entire 750,000 food poor families. Kasi matatanda natin, ang target nito food poor families. Ayon sa PSA, may 750,000 tayo na rated na food poor families ay maipapasok na natin.
4: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11.21 po ang ating oras. Sa iba nating balita, inumpisahan na ng Dumaguete City sa Negros Oriental ang pamamahagi ng bigas para sa mga benepisyaryo sa ilalim ng bawat bayan

0: Barangay 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Among the Quinta, they're gonna be around 1,500, 1,600. Okay, wala mang guding masiya. So, hindi ko kapag gusto imitar. So, it's gonna be here. Aguna, ang barangay captain, should be in the convention. Ang distribution sa LGSF, rice distribution, will be in the North Sul Gym.
1: Yan ang pahayag ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Energy Regulatory Commission o ERC, pinag-aaralan na ang pagtanggal ng VAT sa non-technical system laws. Mula Senado, narito ang ulat ni Ningfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Pag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang posibilidad na alisin ang value-added tax o VAT sa non-technical system law sa singil sa kuryente. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni ERC CEO Attorney Francis Atomino na naglabas na ang ERC ng draft resolution na itinuturing ang system loss charge bilang government-mandated pass-through charge para hindi na ito mapasama sa tax base para sa VAT. Positibo niya ang paunang tugon ng Bureau of Internal Revenue o BIR at pagpapatuloy ng ERC ang rulemaking process. Samantala, sinabi naman ng NEA o National Electrification Administration na batay sa May 2026 billing ng 94 sa 121 electric cooperatives na sa 6.27% ang technical system loss at 2.95% ang non-technical loss. Ayon kay NEA Administrator Antonio Mariano Almeda, malaking bahagi ng non-technical loss ay dulot ng electricity pilferage at mga consumer na walang metro. Nito. Binumungkahi ng NEA ang isang taong palugit at pautang para sa mga electric cooperative para makabili ng metro at maayos na ang illegal na koneksyon sa halip na subsidy. Layunin ng hakbang na mabawasan ng system loss ay pinapasa sa mga consumer kabilang ang VAT na kaugnay nito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ningfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mapapakinabangan na ng mga driver at operator ng jeepney at UV Express simula bukas ang 12 pesos per liter na fuel subsidy. Mula sa kasalukuyang 10 pesos per liter na fuel subsidy ay ginawa itong 12 pesos para matulungan pa ang transport sector na apektado ng nagpapatuloy na Middle East crisis. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nasa 1,800 pesos kada linggo ang posibleng matipid ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa naturang diskwento. Mahigit 3,100 accredited na gasolinahan naman ang kasalukuyang nagbibigay ng fuel subsidy na pakikinabangan ng mahigit 93,000 unique PUV plate numbers.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Presyo ng produktong petrolyo inaasang tataas sa susunod na linggo batay sa pinakahuling trading sa world market. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Yes, Chad, posible nga magkaroon ng taas singil sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay nga sa pinakahuling trading sa world market mula August 11 hanggang August 13, posibleng tumaas ang diesel ng 4 pesos and 88 centavos sa kada litro, habang ang gasolina naman ay posibleng tumaas din ng 2 pesos and 99 centavos sa kada litro nito, habang sa kerosene ay posibleng pumalo naman sa 5 pesos and 20 centavos. Chad, ang naturang trading ay bungsod pa rin ng patuloy na tensyon sa pagitan ng US at ng bansang Iran at nananatiling pagtaas pa rin ang inaasahan sa susunod na linggo. Ang oil price increase ay bungsod pa rin na pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ipatutupad na sa August 16 hanggang 31 ang Level 12 fuel surcharge na dating nasa Level 13. Ayon sa Civil Aeronautics Board, sa ilalim ng Level 12, maglalaro na lang sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights. Nasa 1,284 pesos and 80 centavos hanggang 9,550 pesos and 13 centavos naman ang magiging fuel surcharge para sa international destinations. Depende po yan sa layo. Ang fuel surcharge ay dagdag na bayad na hiwalay sa base fare para mabayaran ng airlines ang pagtaas at pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, Pilipinas nakakuha ng

0: 200 million euros mula sa bansang France para palakasin ang blue economy ng bansa. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakakuha ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Finance ng 200 million euros o humigit kumulang na 14 billion pesos na pondo mula sa French Development Bank na Agence France de Development o AFD. Ang pondong ito ay gagamitin para sa Marine Ecosystem for Blue Economy Development o MEBED 1 Program. Inaasahang magbibigay ang naturang programa ng mas matatag at pinalawak na kabuhayan para sa mahigit 3 milyong Pilipino, kabilang ang mga mangingisda, operators ng aquaculture at mga manggagawa sa sektor ng turismo sa mga baybayin. Gagamitin ang loan facility na ito upang pondohan ang mga reforma sa patakaran ng mga konkretong proyekto na nakatutok sa mga pangunahing aspeto, protektahan ng marine ecosystem, solid waste management at pamumuhunan sa blue economy. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, sa pamamagitan ng pagprotekta ng mga yamang dagat, pinoprotektahan din ito ang kabuhayan ng milyon-milyong mamamayan sa coastal areas at pinagtitibay ang depensa laban sa climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Bibisita po sa Pilipinas ang 600-strong delegation ng international investors, industry leaders, project developers at government officials sa susunod na buwan. Ito ay para tingnan ang mga oportunidad sa Luzon Economic Corridor o LEC mula Metro Manila hanggang Bataan, kabilang ang Clark at Subic. Ang kanilang pagbisita ay bahagi ng inaugural LEC Investment Forum sa September 10 at 11. Tampok sa forum ang investment opportunities sa advanced manufacturing, digital connectivity, energy, transportation at logistics, gayon din ang private capital at financing. Bukod pa sa Pilipinas, Japan at Estados Unidos, lalahok din sa forum ang ibang partners mula sa Australia, Canada, Denmark, France, Italy, South Korea, Sweden at United Kingdom.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:29 po ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kanang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11.32 ng umaga ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naglagay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng 196 na trash trap sa National Capital Region para makatulong sa paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ginagamit ang trash trap para mahuli at makolekta ang mga basura na lumulutang sa mga ilog at waterway. Pinakilos din ng DENR ang 1,500 na Estero Rangers at River Warriors habang may Adopt an Estero program din ang kagawaran na nilahukan ng 20 private organizations.
7: Kukondak po ang DENR, Environmental Monitoring Officers, ng daily monitoring of unclean sites.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagkakaroon ng mga garbage police sa Metro Manila, isinusulong ng Las Piñas, Solon. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nanawagan si Las Piñas Representative Mark Anthony Santos sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na magtatag ng dedicated na garbage police para mahigpit na ipatupad ang mga batas laban sa pagtatapon ng basura. Ayon kay Santos, dapat may hiwalay na enforcement unit na partikular na sinasanay at binibigyang mandato para manghuli ng mga lumalabag sa anti-littering at waste disposal regulations. Mungkahi rin niya na bigyan na regular na buwan ang kompensasyon ng mga miyembro ng garbage police mula sa pondo ng LGU alinsunod sa umiiral na patakaran sa budgeting at auditing. Partikular nilang babantayan ang mga kalsada, sidewalk, waterways, malengke, terminal at iba pang lugar na madalas pagtapunan ng basura. Gate din niya na dapat mayroong mahigpit na koordinasyon ang garbage police sa barangay, local environment offices, PNP at MMDA para maayos na maidokumento at maproseso ang mga mahuhuling violator. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Puspusan ang clearing operations ng Philippine National Police o PNP, partikular na sa mga lugar na apektado ng mga pagbaha dulot ng masamang panahon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., may sapat silang mga tauhan na ipinakalat para tanggalin ang natumbang mga puno, alisin ang nagkalat na putik at iba pang debris na nagdudulot ng panganib at sagabal sa daan. Mahigpit-aniya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Office of Civil Defense at iba pang ahensya para sa agarang pagtugon para hindi mabalam ang paghatid ng tulong at kinakailangang serbisyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga residente nagatapon ng basura kung saan-saan, papanagutin na ng pamahalang lungsod ng Maynila. Ang detalye mula sa report ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Para mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa buong lungsod ng Maynila, patuloy na umiikot ang kumikilos ang Department of Engineering and Public Works ng lungsod kahit pa masama ang lagay ng panahon ngayon. Na una nang nagsagawa ng hauling operation ang DEPW o yung Department of Engineering and Public Works sa kahabaan ng Sipalangka Street, Barangay 648, San Miguel, kung saan hinakot nila ang nagkalat na debris at waste materials. Nakatoon ang clearing operation sa agarang paglilinis o pag-aalis ng mga nasabing basura na naipon dahil sa pagkatapon sa nasabing lugar. Unsod nito, inatasan ng mga barangay officials na i-monitor ang lugar at papanagutin kung sino ang responsable sa pagkakalat o pagtatapon ng basura. Nagtutulong na rin ang iba pang mga tauhan ng DEPW at Department of Environment and Public Services na hakutin ang iba pang basura sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard, Baseco at iba pang pangunahing kalsada sa lungsod upang hindi ito bumara sa daluyan ng tubig. Muling umaapila ang lokal na pamahalaan ng Maynila na huwag magtapon ng basura kung saan at maiging itabi ito sa kahintay ng truck na kukuha o hahakot sa kada barangay. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang patid ang ipinaabot na tulong ng Philippine Red Cross sa mga lugar na labis na naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyo. Patuloy kasi ang isinasagawang repacking ng relief goods ng mga volunteer ng Red Cross, bagay na pinuri naman ni PRC Chair at CEO Richard Gordon. Ayon kay Gordon, tuloy-tuloy ang natatanggap nilang volunteer requests mula sa iba't ibang pamayanan at universidad na piniling tumulong sa halip na manatili sa kanilang mga tahanan o paaralan. ang espirituanya ng volunteerism ay napapanatili sa Red Cross. Ang bawat kahon na pinoproseso nila ngayon ay nagpapadala ng mensahe sa bawat pamilya na hindi sila nag-iisa. Nakatakdang ipamahagi ng PRC ang paunang 2,800 na relief boxes na naglalaman ng bigas, mga delata, noodles at kape sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, nakalaan ang mga relief packs para sa mga pamilyang paalis na ng mga evacuation center at pauwi na sa kani-kanilang mga tahanan para may magamit silang pantawid gutom. Samantala, patuloy naman ang pamimigay ng hot meals sa mga nananatili pa sa mga evacuation center.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kabuuan 235.586 million pesos ang kakailanganing pondo ng Department of Education o DepEd para sa response at recovery efforts nito kasunod ng pananalasa ng mga bagyo at habagat. 34.355 million pesos sa pondo ay gagamitin para sa cleanup at clearing operations sa 1,195 na nasirang eskwelahan, habang 201.586 million pesos ay para sa minor repairs ng 4,114 na mga silid-aralan. Batay sa pinakuling dato, 6,861 classrooms ang nasira, gayon din ang 16,220 learning materials, 538 na information and communications technology equipment at 11,173 na upuan. Samantala, hiniling ni Education Secretary Sani Angara sa Malacanang na palawakin ang Emergency Labor Assistance sa ilalim ng Tupad Program ng Department of Labor and Employment para mapabilis ang cleanup at pagbango ng mga apektadong eskwelahan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Siniguro ng Metro Manila Development Authority o MMDA na masasampulan ang mga nagpapakalat ng peking video o larawan sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Kumakalat kasi ngayon sa social media ang ilang video at larawan na digitally altered o kinuha pa sa mga nagdaang bagyo o masamang panahon. Ayon sa MMDA, binabaluktot ng ganitong post ang totoong sitwasyon kung saan malilito ang publiko sa kung ano ang tunay na babala at aksyon ng gobyerno at kung ano ang maling impormasyon. Sa programang Boses, tinukoy ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang isang individual na malapit ng masampulan dahil sa pagpapakalat ng fake news.
10: Nandiyan naman ang CICC at saka ang PNP, Anti-Cybercrime Group, para humarap sa kanila at aksyonan ang kanilang mga ginagawa. Pero ito yung mga tao talagang wala na sigurong maiba to sa ating gobyerno. They are resorting to fake news. Walang pinagkaiba yan sa mga nag-criticize ng L-shaped barrier na locate na namin yung tao dito sa bahay niya sa Pasay. Siya ay nakabase sa Japan. E di tingnan natin kung anong gagawin niya pag lumabas ang warrant.
3: Yan ang tinig ni MMDA General Manager Nicolas Torre III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Ipinangako mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na agad nitong tututukan ang pag-asaayos ng Maysan Road sa Valenzuela oras na humupa na ang baha. Ito ang naging pahayag ni Dizon kasunod ng isinagawa nitong inspeksyon sa nasabing kalsada kung saan nakita mismo nito ang kalunos-lunos na kalagayan nito. Ayon sa kalihim, nakahanda na ang pondo ngayong taon at sisimulan na ang rehabilitasyon ng kalsada kapag umigi na ang lagay ng panahon. Target matapos ang pagkukumpuni ng kalsada sa loob ng 6 na buwan. Pagtiyak pa ni Secretary Dizon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian na dekalidad ang magiging daang isasaayos ng DPWH upang maibsan ang paghihirap ng mga residente at motorista at makaiwas sa mga aksidente.
11: Pinondohan natin ngayong 2026 and dapat nag-umpisa na tayo, kaya gan, walang tigil yung ulan. Pero pinangako ko kay Mayor na once na huminto ng konti ito, mabumobilize na tayo, magsisimula na tayo. And nagbigay ng timeline sa akin yung mga district engineer. Sabi nga, 8 to 10 months. Sabi ko masyadong matagal. Kasi ang tagal na pag ang hindi ginagawa ito ng no? So, hopefully in 6 months matatapos na natin. So, pero ang importante, makontrol lang natin yung baha. Hindi mabilis masisira yung mga kalye. Kasi yung tubig, yun ang kaaway talaga ng mga kalye.
0: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang karagatang malapit sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kaninang madaling araw ng Biyernes ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Una nang iniulat ng PHIVOLCS na magnitude 5.9 ang lindol na naganap alas 2:39 ng madaling araw na may lalim na 10 kilometro. Tectonic ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 48 kilometro. Ayon sa FIVOX, isa itong aftershock ng magnitude 7.8 na offshore Sarangani at magnitude 6.5 na offshore Davao Occidental earthquakes na tumama noong Hunyo. Wala namang inaasahang aftershocks at pinsala mula sa naturang lindol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Blanco si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y 24 billion pesos na leadership fund na inilaan sa mga senador para sa kanilang pet infrastructure project sa ilalim ng 2025 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi alam ng Pangulo ang tungkol sa nasabing leadership fund dahil kung alam niya ito ay sana ay napigilan o hindi nangyari ang paggamit ng nasabing pondo. Una na rin tiniyak ng Malacanang na walang leadership fund sa panukalang 2027 national budget at nakabase ito sa pangangailangan ng local at regional governments.
7: Alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga gito kasing usapan, minsan, lihim.
3: Samantala, hinamon ng Malacanang ang mga kritiko ng panukalang 2027 national budget na pag-aralan muna ang spending plan ng gobyerno bago sabihing puro ayuda lang o anti-poor ito. Una nang sinabi ni Caloocan Representative Edgar Erice na masyadong nakatuon ang government spending sa ayuda at kulang sa infrastruktura, habang sinabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na anti-poor ang budget dahil nabawasan ang social services pero natatagan ng pondo para sa depensa at infrastruktura. Dinepensahan ni Castro ang panukalang pondo kung saan prioridad umano ang edukasyon, infrastruktura, disaster resilience at social protection na aniyay hindi dapat tingnan ng hiwa-hiwalay.
7: Budget po, nandyan po ang purpose, definitely, ang manguna dyan ay edukasyon. Ang edukasyon ay hindi po ito pro-poor, sabi niya. Diba? Ang pagpapalago ng edukasyon, ang pagbibigay ng scholarship, pro-poor, ang pagpapatayo ng mga bridge, ng mga kalsada, pro-poor, yung pagbibigay ngayon ng budget na malaki para sa DSWD, katulad na itong walang gutong project. Ano ito? Pro-poor? Hindi pwede natin i-isolate lang or isa-isahin lang.
3: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ni Senate Finance Committee Chair Senator JV Ejercito na hindi niya papayagan ang pagkakaroon ng tinatawag na leadership fund o budget allocable sa ilalim ng kanyang pamumuno sa komite. Ayon kay Ejercito, ipagpapatuloy niya ang pulisiya ni Senate President Sherwin Gatchalian na dating namuno sa Senate Finance Committee. Iginit din ng senador na wala silang tatanggapin na last-minute budget insertions, lalo na sa bicameral conference committee. Sa halip, sinabi ni Ejercito na ang anumang amendments o insertions sa national budget ay dapat gawin lang sa plenary deliberations na bukas sa publiko. Anya, wala nang dapat mangyaring secret bicam o tinatawag na small bicam. Samantala, sinabi ni Ejercito na hindi lahat ng budget insertions ay masama pero kailangan tiyakin ang transparency sa proseso.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nais ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na personal na komprontahin at tanungin si Caloocan Representative Edgar Erice sa naging basehan ng kanyang pahayag na optics o pakitang tao lang umano ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit ng magsampa ng kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay po ito sa maanomalyang flood control projects. Ayon sa Palace official, hindi dapat magsalita si Erice ng mga bagay na walang basihan, lalo na kung hindi naman ito direktang nakausap ang Pangulo. Nang matanong naman si Castro sa timeline na paghahain ng mga kaso laban kay Romualdez, sinabi nitong naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na dapat isampa ang kaso kung may sabat ng ebidensya.
7: So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin na ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niya po yan.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ni Executive Secretary Ralph Recto na hindi maaabuso at hindi na maibubulsa pa ang inilaang pondo para sa flood control programs na nakapaloob sa panukalang 7.2 trillion peso national budget. Binigyan din ni ES Recto na naglaan ng 100 billion pesos sa ilalim ng proposed budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa pagkasakatuparan ng flood control programs. Matatandaan na noong 2026 national budget, inalis at ginawang zero budget ang lahat ng proyektong may kaugnayan sa flood control project, bunsod ng pagkabunyag ng napakalaking anomalya rito na labis na tinutukan at inaksyonan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mahalaga ngayon, ani Recto, ay hindi tumitigil si DPWH Secretary Vince Dizon sa paglilinis ng ahensya at mas malinaw ng direksyon ang magpapatupad ng mga flood control program bunsod ng binubuong flood control master plan.
12: We have Secretary Dizon there. And medyo naayosan natin yung problema. And now, meron tayong master plan para sa flood control. So for next year, of the total budget of 7.2 trillion pesos, ang DPWH may 640 billion pesos, 100 billion yan, mapupunta sa flood control program. But within the master plan now of the national government.
0: Yan ang pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:48 po ang ating oras. Sa iba nating balita, iginiit ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kulang ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng death threat nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pa. Batay sa kanyang personal na opinion bilang isang abogado, sinabi ni Castro na may element ng inciting to sedition ang pahayag ng Vice Presidente. Gayunpaman, hindi niya umano sasalungatin ang Department of Justice na nauna nang naghain ng kasong grave threats laban kay Duterte kaugnay ng Cybercrime Prevention Act.
7: As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grief. Personally, my opinion.
3: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinag-aaralan na ng Department of Justice o DOJ at inaasikaso ang mga dokumentong natanggap mula sa Department of Foreign Affairs o DFA kaugnay ng extradition request ng US government para kay Kingdom of Jesus Christ Pastora Apollo Quiboloy at dalawang pang individual. Ayon kay Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan, kabilang sa sinusuri ng DOJ ay kung ang taong hinahanap ng US government ay siya ring individual na nasa Pilipinas. Sa ngayon, wala pa silang maibigay na timeline kung kailan may sasampa sa Regional Trial Court ang petition for extradition. Tinitingnan din ng DOJ ang prinsipyo ng dual criminality kung saan kailangan ng parehong kilos o gawa na itinuturing na krimen sa US ay krimen din sa ilalim ng batas ng Pilipinas at kung may maituturing na extraditable offense.
13: Under the Philippine Extradition Law and the Extradition Treaty with the United States, we have to ensure the presence of several key elements. Number one is the identity of the person or persons to be extradited. We have to confirm that Apollo Quiboloy they are looking for is the one na nandito nga sa atin. And then we have to also validate and confirm the principle of dual criminality in which the offense that the United States government is seeking Mr. Quiboloy and the other respondents for have the same underlying act here in the Philippines.
0: Si Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga online influencer na nag-endorso ng illegal gambling sites, posibleng sampahan ng patong na kaso, babala ng CICC. Ang detalye sa ulat ni Quincy Cahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Bigay babala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga online influencer na nag-e-endorso ng mga illegal gambling site. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na posibleng kaharapin ng mga pasaway na influencer ang patong-patong na mga kaso kung patuloy nilang susuwayin ang batas. Narito ang kanyang pahayag.
15: Apart from yung pinapa-takedown natin, takedown, hindi niya na ma-access yung mga accounts niya. Ini-endorse natin to sa law enforcement partners natin at sila ho ang magkakaso ng patong-patong na kaso laban dito sa mga illegal, sa mga nagpo-promote ho ng illegal online gambling.
14: Sinabi ito ni Yusek Paraiso matapos naglabas ang CICC ng mga listahan ng mga lehitimong online gambling platforms sa kanilang opisyal na social media page upang makapag-ingat ang publiko sa mga naglipa ng scammer sa internet na nagpapanggap bilang lehitimong platform. Samantala, sinabi din ni Yusek Paraiso na tinututukan din ng CICC ang mga kumakalat na fake news patungkol sa mga baha sa Metro Manila at Luzon bunsod ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan na epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Matatanda ang kamakailan ng pinag-iingat ng PNP ang publiko na huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikitang video online dahil posibleng edited o lumang balita na ang pinapakita sa mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan ng Commission on Elections o COMELEC na magpapasya na ang Kamara sa Setyembre kung naisakahinat na ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ang kay COMELEC Chair George Garcia, ito'y para sa agarang pagpapatupad ng kaukulang adjustments at mapigilan ang pagkasayang ng government resources. Anya, handa naman ang poll body na isagawa ang eleksyon sa November 2. Subalit kung ipagpapaliban ay dapat anyang itakda sa hindi lalampas sa June 2027. Mahalaga kasi anya ang panahon mula June 2027 pataas bilang paghanda naman sa susunod na national at local elections. Una nang hiniling ng ilang mambabatas na ipagpaliban ang November elections dahil sa epekto na nagpapatuloy na Middle East crisis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pangingikil at pangnanakot ang napaulat na immigration actions ng China laban sa 100 Pilipino na umano'y illegal na nagtatrabaho at naninirahan sa Macau at Hong Kong. Batay sa mga ulat, ang aksyon ng China laban sa mga Pilipino ay maaring resulta ng pagiging mahigpit ni Teodoro kabilang ang pag-aresto noong Mayo sa ilang Chinese nationals dahil sa umano'y paghawak ng hazardous materials. Giit naman ni Teodoro, inaresto ang Chinese national dahil may illegal na search warrant mula sa korte at sila ang pangunahing nagpapatakbo ng mga illegal na negosyo. Imbes naman na pag-usapan ng Chinese authorities kung illegal ang ginawa ng mga dayuhan, ay binigyang diin pa ng problema sa kanilang work visa at passport. Kaya tila lumalabas na inaamin din ng China na illegal ang ginawa ng Chinese nationals sangayon sa batas ng Pilipinas. Para kay Teodoro, walang intensyon at kakayahan ang mga Pilipino sa China na gumawa ng malalaking illegal na gawain tulad ng sinasabing gawa o ginawa ng ilang Chinese nationals sa Pilipinas. Aniya, ang pagtatanggol ng China sa mga individual ay patunay ng kanilang pagkakasangkot sa illegal na gawain.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bineberipika na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang napaulat na pag-aresto sa 100 Pilipino sa China. Ang kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, nakikipag-ugnay na sila sa Philippine Embassy sa Beijing at Consulates General sa China para tukuyin ang eksaktong bilang at sitwasyon ng mga naaresto. Magpapaabot naman ng consular assistance ang DFA kung kinakailangan kasabay ng pagtiyak sa due process para sa mga naaresto. Git ni Ratonel, nirerespeto nila ang karapatan ng China na magpatupad ng immigration laws basta't naayon sa due process at legal na proseso. Hiniling naman ito sa Chinese authorities na tiyakin ang kalagayan ng mga naarestong Pilipino at agad ipaalam sa mga kinatawan ng Pilipinas ang kanilang pag-aresto at pagkakakulong alinsunod sa mga kasunduang international at sa kasunduan ng Pilipinas at China.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tukoy na ng gobyerno ang ang 7 potential sites para sa nuclear power plant. May tig 2 potential sites sa Bataan at Palawan, habang tig 1 sa Masbate, Pangasinan at Camarines Norte. Ayon kay Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo, nakapasa ang potential sites sa preliminary desktop evaluations at multidisciplinary field surveys na isinagawa ng Nuclear Energy Program Interagency Committee. Samantala, pinag-aaralan din ng pamahalaan ang mga paraan para mapondohan ang nuclear project sa gitna ng pagsisikap nito na makapagdagdag ng 1.4 gigawatts ng nuclear capacity sa loob ng 12 taon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: International Committee of the Red Cross at Llano del Sur Provincial Government pinalakas ang ugnayan sa usaping humanitarian concerns. Mula Radyo Pilipinas Marawi, narito ang ulat ni Malik Mambuway.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Bumisit ang International Committee of the Red Cross o ICRC sa pamahalang panlalayugan ng Llano del Sur bilang bahagi ng pagsisikap nito nga palakasin ang koordinasyon at dialogue hinggil sa mga humanitarian concerns sa lalayugan. Tinanggap ang delegasyon din na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Shaminudin Sambituri at Administrative Officer for ng Provincial Information Office na si Abdullah Mikael Balindong. Pinangunan naman ni Roger Al-Haddad, head ng ICRC Quadrabato Sub-Delegation, kasama si Al-Husari Arba ang delegasyon. Nakatuon ng talakayan sa pagpapalakas ng koordinasyon at pagtatag ng tuloy-tuloy na dialogo sa pagitan ng ICRC at pamahalang panlalayugan, partikular sa mga usaping kapwa nila kinaukulan at mga karinuang humanitarian concerns. Samantala, nagpayag naman ng pagiging bukas ang pamahalang panlalayugan ng Llano del Sur sa mga hakbang na ICRC upang mapalakas ang pagtutulungan at pagtugon sa mga pangangailangang makatao sa lalayugan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Bambuway, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa ating balitang sports, pagsungkit sa ikatlong sunod na kampyonato sa William Jones Cup, sisimulan ng Strong Group Athletics Pilipinas ngayong Biyernes. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
17: Uumpisahan ng Strong Group Athletics Pilipinas ang pakay nitong ikatlong sunod na titulo sa pagbubukas ng 45th William Jones Cup sa Xinshuang Gymnasium sa New Taipei City sa Taiwan. Bumabandera para sa koponan si former NBA center Boban Marjanovic at Gilas naturalized big man Malik Diouf kasama sina DJ Fenner, Tawan AG at Titing Manalili. Nakaline up din sina former Gilas players Matthew Wright at Will Navarro, gayon din sina Isaiah Piñero, Remy Martin at magkapatid na Sean at Dave Ildefonso. Unang makakalaban ng Philippine Club mamayang alauna ng hapon ng DB Promi mula sa Korean Basketball League na pinamumunuan ni Filipino-American guard Ethan Albano. Makakalaban din ng SGA Pilipinas ang Japan Youth Team at Chinese Taipei National Team sa double round robin format sa Group A. Binubuo naman ng Chinese Taipei White, Jordan National Team, Malaysia National Team at UC Irvine mula USNCA Division 1 ang Group B. Ang top 2 finishers sa bawat grupo ay uusad sa crossover semifinals sa August 22 bago ang championship kinabukasan. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, August 14, 2026. Ang ating na pong oras, eksakto alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: Ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
20: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
19: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
21: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
19: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
22: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
19: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
21: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
0: May ibang ipag-utos ang mga lokal na pamahalaan. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo, serbisyong pangkalusugan at disaster response.
25: Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa National Nutrition Council mula kay Undersecretary Albert Domingo Yusek. Isang maulan na Biyernes at eto na nga, sa panahon ng kalamidad, bakit po kailangang ituring na emergency concern din ang nutrisyon, lalo na po sa mga evacuation center.
26: Ito na nga, Joshua, pag wala tayong makain, lalo na sa emergency, eh, talagang delikado tayo. So, meron tayong tinatawag na nutrition in emergencies. Yung ating nutrition in emergencies po, kahit po tayo ay inuulan, binabagyo, or in other cases, kunyari po may lindol, sa mga evacuation centers at pagminsan bahay-bahay, tuloy-tuloy rin po ang paggabay ng ating National Nutrition Council, Department of Health, at ng ating mga local government units. In particular dito, mahalaga yung ating sinasabi na hot meals. At hindi ito basta-basta hot meals na parang magma-microwave ka ng instant ng ganyan. Yes. Hindi ho ganun yun. Meron talagang mga lutuan na nangyayari. Meron tayong mga gulay at nakikita natin sa TV. Ayan, medyo napatikim ho tayo, napasubo talaga tayo dyan. Dahil hindi pwedeng sobrang alat at sobrang tamis. Dahil kung anong sinasabi natin, pag walang disasters, ganun pa rin ang gabay natin.
0: So sa Paranaque naman, Yusek, nung kasagsagan ng habagat sa simula ng linggong ito ay mahigit 1,000 individual yung nasa 6 na evacuation centers. Ano yung pangunahing nutritional needs na agad ninyong tinutukan sa kanilang sitwasyon doon?
26: Yes, Asikweng, no, nagpunta po tayo doon sa ating lugar sa Paranaque, sa Barangay BF at Barangay Moonwalk, yung dalawang pinakamalalaking barangay po. At nakita po natin doon na una napansin ko personally maraming bata, as in mga literal na tumatakbo-takbo sila sa paligid ng evacuation center. And that is a sign na yung nutritional needs ay papunta doon sa mga mas bata, at least in those evacuation centers. Meron rin tayong mga nakita ng mga breastfeeding moms, lactating po, yan may mga makausap tayo. At sa usaping yan, yung tubig na pinrovide naman po ng ating LGU at ng DOH at ng DSWD, yung ating malinis sa tubig, at yung ating breastfeeding station. Sabi nga nila, ang maganda po sa breastfeeding kasi lalo na sa mga punto ng disaster, kung si mommy ay kumakain dun sa regular na masustansyang pagkain, siya na mismo yung gagawa ng gatas para sa kanyang chikiting. Hindi yun natin kailangan ng formula milk kahit ba itong disaster na ito nangyayari. Breastfeeding pa rin ang best for babies, even in disasters.
25: Okay. Well, Yusek, particular nga po, gaya po na nabanggitin nyo na vulnerable ay yung mga sanggol, bata, buntis, breastfeeding mothers at senior citizens. Maliban po doon sa nabanggit nyo na malinis sa tubig,
26: yes,
25: at breastfeeding stations, paano po tinitiyak ng NNC na hindi sila napapabayaan pagdating po sa distribution ng pagkain at nutritional services?
26: Merong ang cartoons, hindi ko napapangalanan na Joshua noong unang panahon, sabi nila, knowing is half the battle. O, di ba? Panahon ni Yasek Weng yun. But having said that, pag sinabi nating knowing, yung census kasi, meron ho, nakita ko yung census nila, sobrang detalyado. Kung ilan yung mga ganitong 0 to 24 months, yun po yung first 1,000 days. Kung ilan po yung 24 months to 59, yung hanggang 5 years old. Ilan yung school age, ilan yung working, ilan yung senior citizens. Natatrack rin po ng ating mga LGU kung ilan ang mga buntis, ilan ang mga teenage mothers. Iba-iba ho kasi yung ating mga nutritional needs. Yun po yung paraan para malaman natin kung ano ba yung bibilihan. At buwibili talaga sila. So yung nakita nyo yung video ko kanina, ang niluluto ng picadillo, naalala ko kasi. So may karne, ang sarap nga eh. May patatas. Nag-iiba-iba rin sila. Meron tayong mga nagbabantay na registered nutritionist dietitians na in-house sa ating mga LGU, at meron din po kami sa NNC.
2: So paano naman, Yusek, yung koordinasyon ng NNC sa LGUs at nutrition clusters para matiyak na hindi lamang relief food ang naibibigay, kundi pagkain na talagang sapat, at syempre angkop dun sa nutritional needs ng evacuees? Kasi di ba yung iba, parang ready to heat lang na mga,
26: yes,
2: pagkain.
26: Oh, sabi nga namin, nutrition sapat para sa lahat, maski sa emergencies. At pagdating dyan, yung coordination nangyayari yan mula sa NNC, pati sa DOH, yung nga po, meron tayong mga registered nutritionists and dietitians. Nakalink yan sa tinatawag na health cluster. May malaki po tayong operation center or incident command na kasama yung OCD usually nag-lead niyan, no? Meron yung health cluster na si DOH yung nag-lead, tapos ang member po kasama si NNC. Kada rehiyon, kada probinsya, kada municipalidad, meron yang mga equivalents, tapos nalalaman ko ano yung mga main needs, depende doon sa census. At yun ang binibili. Hindi yung basta-basta. As much as possible, ayaw natin doon sa mga delata. Alam po natin, no, marami tayong lumaki na pagka may relief drive, binibigay natin canned goods, sasabihin, or noodles. Mas maganda ho ngayon na usually kung merong budget at mas mura pa kung bibili doon sa mga palengke na malalapit doon sa evacuation centers.
25: Para masuportahan din yung kanilang negosyo.
26: Exactly. Uh-huh. Local economy.
25: Yes. Well, Yusek, ito naman po. Inilunsad ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activities sa Cordillera Region. Kamusta po ito? At ano po ang dato sa kaso ng tigdas sa Cordillera Region, Yusek?
26: Yes, Joshua. Ang immunization tsaka nutrition, magkaugnay yan, no? Kasi kung ikaw ay magkasakit, alam natin yan, di ba? Parang instant na mamayayat ka. Hindi maganda sa bata yun kapag nangyari yan. Pero nagkataon na itong linggong na ito, simula August 10 hanggang halos katapusan ng buwan, August 28, yung Ligtas Tigdas na kampanya ng Department of Health, yung ating Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Sa Cordillera, ang ating performance ay mas mababa kaysa sa mga ibang lugar. But I saw why. Nakausap ko po ang ground stakeholders natin dahil naka-disaster mode nga po sila. Sa Benguet and sa Baguio, alam po natin na talagang hard hit sila, no? Red rainfall warnings met mea po. And yet, sabi ko nga ho, saludo po kami sa lahat po ng ating mga vaccinators, sa lahat ng ating mga nurses, midwives, BHWs, BNSs. Kasi kahit naka-disaster mode, nagawa pa nilang maghanap ng mga batang babakunahan. Ayaw natin magsabay ang sakuna ng habagat sa sakuna ng outbreak ng measles. Kaya mahalaga po at saludo po kami lahat sa ginagawa ninyo.
2: Sa Cordillera pa rin, Yusek, may mga komunidad na geographically isolated at syempre vulnerable sa landslides at iba pang kalamidad. Ano yung mga particular na hamon sa pagpapanatili ng nutrition at syempre yung para din dun sa kalusugan ng mga bata? Ano po yung mga servisyo na ibinibigay ninyo sa kanila?
26: Sabi nga nila, Asik Weng, sa Cordillera at sa ibang lugar na mga babubundok, kapag nagturo ka ng lugar at nakita nyo na tinuro ng ganyan, halimbawa, yan, nakikita ko sa screen, ingat po kayo pag yung turo, nakaganito yung daliri. Kasi ibig sabihin na sa kabilang bundok, Walang biro. Ganun sila magturuan. So paano pag sinabi, saan yung pupuntahan natin doon? Diretso to, patag. Pero pag gumanon sila, ibig sabihin na sa kabilang bundok. Okay. Just to illustrate the geography. Kahit sabihin mong 1 to 2 kilometers away lang siya, eh kung akit baba naman, medyo mahirap po yun. Tapos lalo na kung ang lugar ay nagkaroon ng rock slide or nagkaroon ng landslide. Thankfully, nakausap natin ang mga local chief executives ng Baguio, ng Benguet Province, pati rin La Trinidad Municipality. At alam po natin na ang response nila ay mabilis pagdating sa clearing together with the DPWH. So, hindi masyadong ganun yung problema, pero kailangan po natin sanang mag-ingat pa dahil as we know, in the next few days, maaaring bumuhos pa ang ulan.
4: Okay. And Yusek, if you can share with us as well, ano po yung mga hakbang ng NNC para po matiyak na tuloy-tuloy ang nutrition monitoring at feeding interventions sa Cordillera kahit may displacement at mahirap na access sa mga komunidad gaya yung mga nasabi mo nga nakaganon sa kabilang bundok pa, malayo.
26: So dun sa Baguio, Joshua, nakabisita tayo sa New Lukban, Barangay New Lukban. At remember na, naka-disaster mode sila, pero meron pa rin breastfeeding advocacy classes. So nung I personally went there, nakita ko po, no, nakapulong yung mga mothers at saka yung iba may kasamang mga tatay. Tapos in addition sa NNC, saka dun sa mga nutrition action officers ng mga local government units, pati yung Philippine National Police nandoon. Ang kanilang ano naman pakay is yung against domestic violence. In other words, kahit nagkakaproblema ho tayo sa sakuna, sa emergencies, ongoing advocacy para sa breastfeeding, ongoing advocacy para sa proper nutrition, kasi hindi nga ho pwedeng mawala yan kahit may problema tayo sa panahon.
2: So at least ano, at ikaw, hands-on ka na talagang pupunta ka doon sa area.
4: Yes.
2: Para nakikita mo din na direkta yung sitwasyon doon at syempre yung mga ipinapamahagi ng mga pagkain na dapat i-prepare.
26: Speaking of ASEC, malapit na rin tayong mag-monitor ng presyo ng mga gulay. Meron tayong picture dyan. Hindi kasi po, ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ay members, ang member agencies ng NNC. At ang inyo pong lingkod ay nakapunta, ayan, sa trading post ng La Trinidad.
2: Yes. Oh,
26: o,
2: okay.
26: Diba? Hindi ako nagbibiro. Talagang tinanong ko yung mga presyo ng gulay. Because alam po natin na kapag kahit sabihin natin kumain tayo ng ayon sa pinggang Pinoy, kalahati prutas at gulay. Eh kung ang nakita mo na ang presyo ng prutas at gulay ay hindi abot kamay, ano ang ilalagay natin sa pinggang Pinoy? So, kasama po yan dun sa mga tinututukan ng National Nutrition Council.
2: Alright, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga update at syempre sa mga impormasyong ibinahagi ninyo sa amin mula sa National Nutrition Council.
26: Thank you rin po.
4: Salamat, Yusek. Waste management at mga hamon sa basura ng bansa at ipag-uusapan kasama si Attorney Janice Regoso Pamit, Regional Director ng Environmental Management Bureau ng NCR. Attorney Janice, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
5: Magandang tanghali po sa ating lahat. Isang maulang araw po sa atin.
4: Ma'am, ayon po sa ulat, nasa 61,000 hanggang 65,000 tons ng basura ang nalilikha natin araw-araw. Gaano na po kalaki ang problema ito sa ngayon at gaano po kabilis tumalaki ang volume ng ating basura?
5: Well, malaki po talaga yung hamon sa atin ng solid waste management. Yung pong 61,000 to 65,000 tons of waste generated per day ay nagpapakita kung gaano kalaki ang volume na kailangan pamahalaan ng ating bansa araw-araw. Patuloy din po itong tumitindi because of the population growth, urbanization, economic activities, and may mga pagbabago din po sa consumption patterns. Hindi naman po ibig sabihin ay lahat ng basurang ito ay napupunta sa waterways, sa landfill, at sa open environment.
2: So, ma'am,
5: mahalaga po tignan natin ang problema, hindi lamang sa basura na ating nalilikha, kundi paano po ito i-manage mula source hanggang final disposal.
2: Ma'am, sa datos na ito, ilang porsyento lamang yung kabuang basurang nakokolekta at ilang porsyento po yung maaaring napupunta sa waterways, kalsada at iba pang lugar? Ano po yung nakikita ninyong dahilan nito? Kasi nung isang araw, pumunta ang Pangulo dyan sa Pasay, ano, doon sa Manila Bay, napakalaking basura talaga yung, ang laki ng area ng basura na halos pare-pareho yung itsura, yung mga malalaking galon ng tubig, mga styro, na sabi nang galing pa sa Cavite. So, ano po yung ilang porsyento talaga yung nakakarating dito sa Maynila or ilang porsyento din po yung nakokolekta araw-araw lalo na sa ganitong panahon?
5: Yes, ma'am. Actually, hindi pa po natin naabot yung 100% collection coverage. At nagkakaiba-iba rin po yung antas ng collection efficiency sa bawat local government unit. May mga available po tayong national estimates, ngunit mahalaga rin pong linawin na hindi lahat ng uncollected waste ay automatically pong napupunta sa waterways, sa kalsada, o sa iba pang lugar. Meron po tayong mga tinatawag na materials recovery facilities. Pwede po yan na nasa mga barangay or meron pong mga barangays na nagka-cluster para po yun po mga clustered barangays, meron po silang isang MRF na tinatawag. Dito po yung nagsisegregate, dito rin po yung nagtatry na mag-recycle para hindi po agad lahat ay napupunta sa landfills. Yun po. So,
25: opo.
5: Meron pa rin po mga kakulangan ng collection vehicles. Meron pong instances na hindi po regular yung collection, lalo po yung sa mga malalayong lugar at mga maliliit pong mga eskinita. At yun po, yung hindi maayos na segregation at source. But as of now, we already have 63% barangays with access to this materials recovery facilities.
26: Attorney Janice, opo, narinig ko po yung sinabi nyo no, na meron tayong datos at national level at nagbavari po, nag-iiba-iba yung sa LGU. Siguro po kung maaari nyo lang kumimbigyan ng datos, dun sa gaano karami at the national level ang napupunta sa mga ilog, estero at dagat. Kasi po, nung nakita nga natin sa mga litrato at sa mga video, talagang lumulutang-lutang, but we have to also be data-driven. Meron po ba tayong datos? Gaano kalaki at an average national level ang kontribusyon nito sa pagbabara ng drainage at pagbaha, attorney?
5: Yes, Yusek, ano? Yun pong sinasabi pong national estimates tungkol sa waste collection is actually different nga po per dahil nga po different yung LGUs, yung national estimates po ay hindi pa namin na-finalize. Although, hindi pa po ma-validate yung exact percentage. But then, that's why sinasabi po namin na nagsisimula ito sa segregation at source. So, kung meron po tayong maayos na segregation sa atin po mga bahay, papunta po sa mga materials recovery facilities, mababawasan po kasi yung leakages sa environment po natin, including this waterways.
26: Opo. Attorney, siguro i-follow up ko na lang yung tanong para maintindihan rin ng ating mga nataganood, no? Kung tayo po sa bahay ay dapat gumagawa ng waste segregation, na yun naman talaga dapat ginagawa natin, ilang porsyento lang dapat ang matitira na kailangan nating itapon o yung sinasabi ninyong leakages on a household level, attorney?
5: Depende rin kasi sa waste ng household yan po. Like for example, dito sa urban areas, meron din naman sa mga rural areas. Iba rin yung kanilang waste na napoproduce. Like dito, for example, Metro Manila, marami po ay mga pet bottles, plastics. Pag sa rural areas, meron po dyan may mga garden waste, may mga pwede pong i-repurpose or i-recycle. Kaya po yung pong talagang depende po talaga doon sa isang household, how do they... Pero meron po kaming tinatawag, Yusek, na ang dapat po napupunta lamang sa mga landfill ay mga residual waste na tinatawag. So yun pong mga pwede pong mga i-recycle, mga biodegradable, at basta hindi po siya hazardous waste, yun po yung sanang nasi-segregate at source. At meron din naman po tayong mga, yun nga po, yung mga materials recovery facility. So sa ibang... Yung mga may mga LGUs po kasi na nakakapag-segregate at source na at least sa barangay level. Meron po yan, nakakapag-conduct na sila ng 100% segregation at source. So ito po yung nasegregate na yung biodegradable, residual hazardous at saka yung hazardous po waste. So yun po yung mga kailangan po nilang isegregate sana ng kanya-kanyang bahay para po maiwasan po natin yung pagkakaroon ng mixed waste. Kasi po yung nangyari po doon sa napuntahan po ni ating presidente, yun po ay kasi nagkaroon na ng magkakasama na po yan eh. Na ang nangyari, mixed waste na po yan na tinatawag, hindi na po yan na segregate. Although sa atin po mga clean up activities, at talaga po may mga nakikita rin tayo dyan na mga basura during our clean up activities sa mga barangays, para po, kaya po, yan po ay talagang nagdulot na nung baha talaga siguro at yung

0: mga municipal solid waste na meron din po mga araw na ganun sila nagko-collecta lamang. So, pag kinolect po yan, meron naman po kasi tayong mga instances na andyan po yung mga kaya nga po i-repurpose, i-recycle. So, yan po yung mga, may mga junk shops po na pwedeng pagdalhan ng ating mga household kung hindi na po kailangan, para hindi na po na itatapon kung saan-saan. At yun din po yung purpose ng ating mga materials recovery facilities kasi sila po yung nakakapag-segregate at nakakapagdala kung alin po yung mga parts na pwede pa itong i-repurpose, i-recycle po at gamitin for other purposes. Pwede rin po na i-repair ito. Yun po yung mga waste management practices po sana natin. Okay. Yan po.
1: Well, Attorney, may follow-up lang po ko doon sa nabanggit nyo kanina, yung ilang mga lugar na walang access doon sa materials recovery facilities, yung MRF. Paano po yung coordination ninyo sa mga lokal na pamahalaan? Paano nyo po sila tinuturuan na yung mga ilang basura nila ay maaari ng recycle at gaya nga po nung nabanggitin nyo, nadalhin sa junk shop sa kanilang mga lugar? Para nang sa gayon na hindi nila maitapon sa maling lugar at pag dumating nga itong sama ng panahon, ito, dudutang na lang sa ating mga bodies of water.
0: Yes po. So, nakikipag-coordinate po. Meron po kasi tayong tinatawag na National Solid Waste Management Commission na kabilang po doon yung iba-ibang agencies. Andun po yung DILG at yung atin pong mga regional offices din ng Environmental Management Bureau na under po ng Department of Environment and Natural Resources, nakikipag-coordinate po yan sa iba-ibang local government units. Bukod pa dito, meron pong 10-year solid waste management plan po kasing ina-approve sa bawat LGU. Nakaplano po kung paano i-manage ang ating solid waste. So, para po matugunan po yung hamon natin dito sa lumalaki pong waste management po na kailangan nating ayusin po. So, yan pong mga coordination sa ating mga LGUs. Meron din po tayong coordination sa DILG at sa respective regional offices din po nila para po yung shared responsibility po natin sa ating solid waste ay mapagtuunan din po ng pansin. Nakikipag-ugnayan din po kami sa mga business establishments, especially po nung na-enact po yung ating RA 11898 or the Extended Producers Responsibility Act of 2022, meron po tayong tinatawag na mga obliged enterprises. So, ito po mga ito ay kailangan po nila ng mag-divert ng kanilang mga waste diversion na tinatawag at meron pong percentage na kailangan i-comply yung ating mga obliged enterprises. So, ito po mga ito, meron na rin po silang mga ginagawang programa para po makakomply po doon sa ating EPR Act of 2022.
1: At may tanong po, Attorney, mula sa GMA News Desk, ano daw po ang isinasaad ng Extended Producer Responsibility Act? Paano daw po pinaiigting ang pagpapatupad nito at kumusta naman po ang compliance?
0: So, ang EPR Act po ay isang paradigm shift sa ating solid waste management. So, nasabi ko na po kanina, bukod po sa responsibility ng government at LGU ang waste, dito po under RA 11898, meron po tayong tinatawag na mga obliged enterprises o yung mga producers sa buong life cycle ng plastic packaging. Kailangan po nilang mag-comply dito sa ating EPR Act. So, nagkaroon po ng registration at monitoring po ng ating obliged enterprises. Meron din pong validation at third-party audit ng mga diversion rates na sinubmit po nila at monitoring po ng kanilang EPR program. So, under the law po kasi, we have under 2023, dapat 20% nung na-produce nila na plastic packaging would be diverted or hindi po siya mapupunta na diretso sa sanitary landfill. By 2024, it's 40%. 2025, it's 50%. 26, 60%, 70%, 80% by 2028. So, noon po nagkaroon ng

0: audit at nagkaroon po ng validation ang EMB, nakaka-comply naman po yung ating mga obliged enterprises dun sa required po nila na diversion rate under the law.
1: Okay, dagdag ng tanong po mula sa GMA News Desk Attorney, ano po ba ang mga obligasyon ng mga pribadong kumpanya sa ilalim ng EPR law patungkol sa plastic package recovery? Maaari po bang i-discuss ang recovery targets kada taon?
0: Ayun po, katulad po nung nasabi ko kanina, yun pong diversion rate is 20% since 2023, 40% by 2024, 50% by 2025, 60% by 2026, 70% by 2027, and by 2028, 80%. So nag-cap po yung law. As of now, we have the 80% by 2028 onwards and beyond. It should be 80% yung diversion rate ng ating mga obliged enterprises within terms of plastic packaging. So ang ginagawa po kasi nila, so they report the volume of plastic packaging that they have in a year, and meron po yang report, meron po reporting requirement under the law. And then dapat po, for example, in 2023 nakapag 20% po sila na diversion rate. So for example, 100 kilos of plastic packaging ang nilabas nila, dapat nakapag-divert po sila. Ibig sabihin, nakapag-collect po sila ng 20%, at least 20% of their plastic packaging produced in that year. So, meron din po kaming audit na tinatawag. So, ino-audit po natin yung mga obliged enterprises na nag-report po na ganito po nilang waste produced and therefore plastic packaging produced, at paano po nila nagagawa yung 20% na compliance dun sa diversion rate. Yung diversion rate, pwede po yan na upstream or downstream. Yung upstream po na tinatawag ay pwede pong instead na before, malaki po yung kanilang plastic para magmukhang malaki yung packaging ng kanilang product, but because of the EPR law, niliitan po nila yung plastic nila, yung sachets nila, or for example, niliitan po. That's what we call as an upstream strategy. Meron din pong yung design, for example, instead of yung sa mga rigids naman po, instead na makapal yung plastic, ay liliitan din po yung kanilang plastic content. Para, pero of course, they still have their studies kung may mga products, may mga sinasabi po kasi sila na may mga products na kailangan ng yung sa moisture, yung sa color, yan. So, yun pong mga yun, ang kinoconsider nila before they do this upstream strategies to lessen yung plastic packaging produce nila. So, dun sa mga downstream naman na strategies, ibig sabihin po yung mga nailabas na nila na plastic packaging, tumutulong po sila sa clean up activities or nakikipag-partner po dun sa ating mga non-profit organization na kaya pong mag-gumawa ng mga, for example, from plastics to chairs, or meron din po silang mga tinatawag na trash to goods program. Pupunta po sa isang barangay, tapos yung mga barangay or yung mga communities po na yun, may dala-dala mga pet bottles, may dala-dala mga plastic sachet, at ikikilo po yun. At hindi po necessary na doon sa product nila, for example, a brand, hindi po necessary na puro brand nila yung kailangan nilang i-collect lahat. So, pwede pong ang i-collect nila ay kahit ibang brands ng plastic or kahit anong brand ng plastic or kahit walang brand, as long as they have collected din required na compliance diversion rate po natin.
2: Attorney,
0: so, yun po yung ginagawa ng ating mga obliged enterprises.
2: Opo, Attorney Janice, nabanggit nyo rin kasi yung audit, upstream, tsaka downstream. Eh, nakita natin dun sa Manila Bay, puro downstream, daming basura. Meron kayang sistema para malaman kung saan upstream matutukoy yung mga lugar o waterways na pinanggalingan ng mga basurang yon? Sa mga upstream na yon? Meron ba tayong ganun, Attorney Janice?
0: Ito po, Yusek, ano? Currently, we're institutionalizing a standardized and science-based approach for marine litter monitoring. Kasi yan po, marine, nandiyan na po sa, ano, sa tubig na. So, meron po kaming national, meron po sa DNR-EMB na National Plan of Action for Marine Litter. Yan po. Kaya po, naging start po ito. At ngayon po, ay meron na tayong dinadevelop at for validation po, for field validation ng Harmonized Marine Litter Monitoring Manual. Layunin po nito magkaroon ng consistent at comparable data mula sa mga ilog, waterways, coastal areas at iba pang habitats, pati na rin po yung waste hotspots at major land-based leakage pathways. So, kung saan po nanggagaling, paano po dumadaloy ang basura papunta sa waterway. So, yung NPOA ML po, or the National Plan of Action for Marine Litter, ay ang objective po niyan by 2040 ay malinis na po. Goal is prevention, not just clean up. So, yun na po yung ating working towards that na po, USEC, and atin po mga kasama po dyan sa PTV.
1: So, ma'am, ano po yung nakikita ninyong hamon sa pagpapatupad nitong Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act? Pwede niyo po bang ipaliwanag ang batas na ito para na rin po maintindihan ng ating mga kababayan?
0: Yes, ma'am, Isaac. Ang RA 9003 po ay 25 years old na nabatas. Kaya po, may mga hamon po sa pagpapatupad nito. Nakita na rin po namin yung implementation gap. May batas po kasi may mga requirements pero hindi po pare-pareho yung kapasidad, resources, infrastructure at level of compliance ng mga LZUs. Kaya po kailangan nating patuloy na palakasin ang segregation at source, segregated collection. Ang functional MRFs, napakahalaga po nito. Recycling at composting. Meron po nitong mga LGUs talaga na may mga best practices on composting and recycling. Yun din pong transfer and transport na sana ng ating residual waste na napupunta dun sa ating mga landfills. And consistent enforcement po laban sa littering at illegal dumping. And if I may add po, as we see now, hindi lamang po trabaho ng gobyerno yung paglilinis ng ating mga basura. Shared responsibility po ang solid waste management. May pananagutan yung bawat household, business establishment, industry, waste generator, atin pong mga local government units at atin pong komunidad. So, yun pong tamang pagsistema from source to final disposal ay kailangan po ng disiplina and of course consistent enforcement para mas maging epektibo po yung pagpapatupad ng ating RA 9003.
3: Okay, attorney, may mga munisipalidad na sinasabing walang sapat na kapasidad para magtayo at mag-operate ng sariling sanitary landfill. Ano po ang konkretong solusyon ng DENR para po sa mga LGU nakapos sa budget at infrastructure?
0: Meron po tayo din tinatawag na clustered or shared sanitary landfill facilities para po hindi lang yung isang LGU na yun ang mag-shoulder. For example, landlocked naman yung area then, but different LGUs, they can cluster themselves para magkaroon po ng magbahagi po dun sa infra, operation, maintenance, monitoring cost nung isang sanitary landfill. Meron din po tayong tinatawag na shared facilities, public-private partnerships, regional or provincial waste management facilities, at mga transfer stations. Ganun din po yung resource recovery facilities. So for DNR EMB po, patuloy po kaming magbibigay ng technical guidance at oversight, regulatory oversight, monitoring at capacity building po sa ating mga LGUs.
1: So attorney, ano po sa tingin ninyo yung teknolohiyang kailangan para ma-solusyunan itong problemang ito, no? Kailangan po ba diyan ang Pwede po ba yung malawakang paggamit ng waste to energy technology? At saka alam natin, meron mga Philippine inventors na nagre-recycle ng basura at ginagawang bricks. Paano po yung dapat gawin dito para ma-encourage yung mga LGU na tangkilikin yung mga ganitong teknolohiya?
0: Mahalaga po yung teknolohiya. We can say that but first and foremost po, kailangan po natin sigurong sundin yung ating waste management hierarchy. So mauna po muna yung avoid or reduce, reuse, recycle, recover, treatment before final disposal. Ang teknolohiya ay dapat pong sumusuporta sa bawat hakbang upang mabawasan ang basurang napupunta sa landfill at waterways. Hindi lang naman po yung iisang teknolohiya ang kailangan, kundi kombinasyon ng ayos na sistema at angkop na technology mula sa segregation and collection. Possible po ang isa pong technology is, as already mentioned by our president, possible po yung waste to energy sa Philippines. Ngunit hindi po ito dapat maging kapalit ng segregation, recycling, at waste reduction. So, we still consider yung residual waste streams and other technologies available, environmentally viable, para may sapat pong safeguards at mahigpit na environmental compliance.
2: Attorney Janice, ulitin ko lang yung sinabi niyo yung hierarchy: avoid, reduce, reuse, recycle, recover, tapos final disposal. Kumbaga, sulod-sulod yon. Ma'am, alam na nga natin ganun yung hierarchy. Mukhang sa bawat step na sinasabi natin, ay meron pa rin talaga mga pasaway na paulit-ulit na nagtatapon ng basura sa ilog, estero, at iba pang lugar. Bata pa lang po ako, kami nila Asa Kueng at ni Joshua, narinig na natin, no, ang basurang tinapon mo ay babalik sa'yo. Yes. So, attorney, paano natin masisimula ng pagbabago? Sino ba dapat talaga ang magbago at magsimula nito?
0: Social and behavioral change po, USEC. Yung isa din sa mga pinupush po ng DENR, because sa ibang bansa po, talagang pag makita nyo naman, pag ang mga pag mag-travel doon tayo, for example, may mga leisure travel, mga vacation, hindi tayo nagtatapon sa kalsada. Tinatago natin yun, tapos doon po sa tamang basurahan natin tinatapon. So sana ganoon din po yung mag-start dito sa atin. Hindi po sapat yung alam natin yung batas, kailangan din po i-follow din natin. May mga local ordinances na po, mga LGUs, they have their local ordinances already on solid waste management. And we had the EPR Act of 2022. We started with that social and behavioral change na mga capacity building activities po, para makita po na yun nga yung mindset po yung dapat na kailangan, na yung tamang pagtatapon ng basura at kung saan siya itatapon, kasi it will affect us later on pag hindi po natin naitapon yun sa tamang basurahan.
3: Okay, panguli na naman po, attorney, mensahe at paalala niyo po sa ating mga kababayan hinggil sa tamang segregation at pagtatapon ng basura.
0: Ayun po, yun nga po, paalala po namin yung ating proper segregation, reuse, recycle, at kung pwede po, mag-reduce ng waste. Kung hindi naman kailangan na magdala ng plastic sa, kung pwede po, yung mga containers na reusable ang ating dalhin. Pag halimbawa mag-grocery po, pupunta sa palengke, para hindi po plastic ng plastic ng plastic yung ating dala-dala. At finally, yung proper disposal po. So kung sinabi po ng ating Pangulo, kailangan nga din mayroong facilities for this mga basura, for the proper solid waste management. So yung proper disposal din po ay importante.
1: Alright,
0: lastly po, ang basura po ay pananagutan ng bawat isa. So dapat po lahat tayo ay involved dito, hindi lamang po ang government. Of course, we have our responsibility. But when everyone do their lahat po ay ginagawa yung ating pananagutan, our collective actions create a lasting impact even for the next generation.
1: Tumpak na tumpak po yan, Attorney. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Janice Rigoso Pamit, Regional Director ng Environmental Management Bureau, NCR.
0: Thank you po.
3: Bayan, huwag kayong bibigay yung maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
4: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Education at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Sunny Angara. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV.
5: So you mentioned a joint circular. Anong pinagbasihan mo kung bakit violation ito?
6: Under po kasi sa joint circular 2015-01, kapag po ginamit ang confidential funds sa payment of rewards, subject po ito sa tatlong conditions. First po, it should be approved by the head of agency. Pangalawa po, it should be supported with documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. And yung last po is, it should be directly related sa confidential activities ng agency.
5: Okay, so ano dyan sa requirements? Ang sinasabi mo, hindi sinunod ng Office of the Vice President.
6: Ito po kasing listahan na to sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Punta naman tayo sa update tungkol sa epekto ng habagat sa Cordillera Region. At ito'y alamin natin kasama si Engineer Jose Ignacio Valera, ang hepe ng DRRM Division ng Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region. Engineer Valera, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Jose, at sa mga nakikinig bagong Pilipinas.
0: Engineer, ano po yung pinaka-latest assessment ng OCDCAR sa kasalukuyang sitwasyon sa buong Cordillera matapos yung ilang araw na tuloy-tuloy at matinding pag-ulan dulot ng habagat at syempre epekto ng mga bagyong Luis at Maymay?
1: Ma'am, mayroon light rain po natin sa parte ng bagyo Lingit at saka some parts po ng ating province of Abra. Yun po yung
2: Opo, nag-pause lang yata po si Engineer. Engineer, go ahead po, nag-pause lang po.
1: Yun po, ang pangkalahatan po na ating sitwasyon ng ating weather dito sa Cordillera, mostly cloudy po siya. Tapos yung Baguio City to Benguet po and western part ng ating probinsya ng Abra, mayroon pa rin pong mga light rains po na nararanasan.
2: Engineer, para po sa ating updating lang po, no? Sa ngayon po, ano na yung datos sa kabuuang bilang ng mga nasawi, nasaktan at nawawala sa buong Cordillera Autonomous Region?
1: Yes, sir. Asek, sir. Good morning. Yosek, sir. Good morning. So, ang naitala po natin na nasawi po dito sa buong Cordillera Region is meron na po tayong 15. Tapos meron din po tayong 14 na injured po. So yun po yung casualties po natin na kabuuan po na naitala dito sa rehiyon ng Cordillera.
3: Okay. Engineer, kumpirmahin namin na may mga nawawala pa po ba dito po sa bilang na ito?
1: Wala na po, sir. Wala na pong nawawala or missing.
3: Okay. At kumusta po ang kasalukuyang search and rescue recovery operations? Ay, may mga tao po bang hinahanap or... Although nabanggit niyo po na wala na nga pong na missing, may nakikita po ba kayong pattern kung saan mas madalas mangyayari o nangyayari ang landslide? Mas marami po ba sa mga residential areas, gilid ng kalsada o mga komunidad na malapit sa slopes?
1: Katunayan po, yung mga monitoring po natin, mostly po ay nasa tinatawag po natin na mga roads po natin o kaya mga kalsada po natin. Tapos meron din po, nagkakaroon din po lalo na sa mga steep slopes dito po sa parte ng Cordillera na meron pong kabahayan. So yun po yung mga pinangyayarihan po ng ating mga landslides po.
2: Opo, Engineer, ito po ang susunod na turong malaking tulong sa ating mga kababayan. Actually, kakagaling ko lang sa Baguio kanina at ito laging tinatanong, ano po ang kasalukuyang status ng mga kalsada? May mga daan po ba na completely closed o may mga restrictions, Engineer?
1: Yes, sir, Yosek, sir. Walo po yung as of now po na close na kalsada po natin. Ang major thoroughfares po natin na isa, that is the Cannon Road. Meron pa rin po mga ginagawa po ng ating mga DPWH na road clearing sa nangyari po na landslide. Tapos sa iba po naman, meron din po mga kalsada na karaniwan po na nag-close lalo na po sa mga ganito po na panahon yung tag-ulan po natin. So yun po yung isa na major roads po natin at saka yung parte po dito sa may Nagildan Road going down to going up to Baguio City, yung sa may sinking area po nila doon sa may parte ng Sablan. Kaya yung mga karamihan po ng mga commuters lalo na yung malalaki na tulad ng mga bus ay baya kwan po sila, baya Marcos Highway pa rin po.
3: Okay. Engineer, paglilinaw lang po, posible po ba magkaroon pa rin ng panibagong landslide kahit bumaba na ang intensity ng ulan? Ano po yung inyong assessment sa landslide risk sa mga susunod na araw po?
1: Ayon po sa ating mga geologists po, sa ating mga MGB, no, sa DNR, so andyan po yung mga kanilang scientific po na mga studies, na yung mga, lalo na po yung mga prone po natin na ng slides, landslide, ay the possibility ay malaki pa po. Lalo na po ay matagal po na wala pong pag-uulan, kaya yung mga lupa na yun sa mga steep slope, ay nagkakaroon po ng mga bitak-bitak, and then eventually ay nilagyan siya ng maraming tubig, pinapasokan yung mga bitak-bitak na po yun. So yun po yung nakikita nila na talagang nag-i-induce ng tinatawag natin na landslide po.
0: So sir, kumusta naman po yung mga kababayan natin sa mga evacuation shelters? Ilang pamilya na po ang nailikas? Meron pa po ba sa tingin nyo na kailangan pang ilikas o meron po bang mga nakakauwi na?
1: Yes, Ma'am Asik. Yung aming active po na evacuation centers po as of this time po is 19 pa po siya. Na meron po siyang families na 83. Tapos yung kabuuan po na individual is 316. Meron pa rin po yung mga nag-evacuate po sa mga safe areas na mga kamag-anak po nila. About 129 families at saka individual po 177. So yun po yung mga as of this time po na mga naitala po natin o kaya na monitor po natin na reported po ng mga evacuees po natin at saka evacuation set po na.
2: Opo. So engineer, sa ngayon naman po, kamusta ang coordination ng OCD CAR sa mga LGU, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at mga local rescue teams? May sapat po bang personnel at heavy equipment para sa simultaneous rescue at clearing operations sa iba't ibang lugar?
1: Yes sir, Yosef po. Yun po yung sa Cordillera. Meron po tayo kasi yung tinatawag natin na binadang na lahat po ng sektor, sangay po ng lokal ng gobyerno, pati yung mga non-government, tulong-tulong po, lalo na po may mga ganito po na pangangailangan. So, andyan po yung tinatawag natin na cooperation, collaboration po. Tapos, ang isa po na ginagawa po natin dito, through the leadership ng ating chairperson ng Cordillera DreamSea, Director Albert Mugol, andyan po yung pre-positioning po of food at saka non-food items in cooperation with the DSWD. Tapos yung mga nagbibigay din po ng mga support po tulad ng mga trucks nila, tulad ng DPWH, andyan din yung mga PNP at saka yung AFP po. So yun po yung Sir Asek na kwan, ginagawa natin dito sa Cordillera.
3: Okay, kumpirmahin din namin engineer, sa kasalukuyan po, ano po ang inyong pinakamalaking concern ng dyan sa rehiyon? Alin po yung mga lugar na tinututukan nyo sa ngayon?
1: As of this reporting date po, tsaka time, dito pa rin po sa parte ng Baguio Benguet, lalo na yung Benguet po natin na andyan pa rin po yung threat ng landslide kasi andyan pa rin po yung pag-uulan na dinudulot po ng ating monsoon rain.
0: Engineer, may validated data na din po ba kayo sa total infrastructure damages sa buong region? Nasa gaanong kalaki halaga na po yung nasira?
1: Yes, Ma'am Asik. Ang aming point, andito po sa ating situational report na latest po natin, ang binigay po, okay, nakuha po natin sa tanggapan ng ating DPWH Cordillera, meron na po sila partially po na amount that is 1.6 billion. Yung mga local po na infrastructure po natin, yun po yung unti-unti po natin na nare-receive na sa mga lokal na gobyerno po natin para maidagdag po natin dito sa binigay po na infrastructure damages ng ating DPWS po, Ma'am Asik.
2: Sir, nabanggit na po natin yung mga LGU natin. Ano po yung pinakahuling datos mula sa mga lalawigan na nasa state of calamity? Ano po uli yung mga lugar na nagdeklara ng state of calamity? Meron po bang mga pagbabago?
1: Sir, Yosek, sir, as of this time po, at saka date, wala pa pong kaming natatanggap o kaya through sa coordination po namin. Wala pa yung nag-declare po ng state of calamity. Kasi ongoing pa daw yung mga tinatawag natin na RDNA or the Rapid Disaster Needs Assessment nila, kasama po lahat yung mga kanilang sektor sa kanilang lugar para ma-establish nila kung magkakaroon man sila ng declaration or not.
3: Alright, panguli na lang, engineer, mensahe at paalala niyo po, lalo na sa mga warning signs na dapat nilang bantayan ng ating mga kababayan para mag-evacuate o lumikas. Go ahead, sir.
1: Maraming salamat po sa ating programa ng PTB. So, in behalf po sa ating Director Albert Mugol na nasakwan po siya, nasa ibang region din kasi kasama rin niya ang ating Cordillera, yung Cagayan Valley po na kanyang hinahawakan po na region, Director Albert Mugol. So, ang pauna po at saka lagi po niyang sinasabi at saka ako na rin po yung sasabihin po natin na prioridad po natin lagi po yung ating safety. Sana po magplano tayo mabuti kung meron tayong mga ganito na threat. Mayroon po tayo ganito na panahon. Dapat po tayo ay tumalima sa mga advisories po gamit sa mga kinaukulan na ahensya ng gobyerno po natin. So nagpapasalamat din po kami sa ating programa tulad ng PTB na nagkakaroon po ng tinatawag natin na alay po natin kasama sa pagbibigay po ng mga ganito po na mga babala. So yun po, kung kailangan po mag-evacuate kasi alanganin po yung lugar po natin, we do the preemptive evacuation para po makaligtas po tayo sa anuman na sakuna. So, andyan naman po yung national government natin, katuwang yung mga lokal na gobyerno, natutulong po sa pag-i-stay nyo sa mga safe evacuation areas o okay, centers para po ma-attain po natin yung zero casualty po natin. So, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay nyo po sa amin.
0: Maraming salamat din po sa inyong oras. Engineer Jose Ignacio Valera, ang hepe ng DRRM Division ng OCD Cordillera Administrative Region. Ingat kayo dyan, sir.
1: Ingat din po kayo. Maraming salamat po sa inyong programa, Mamasin.
3: Thank you, sir. Samantala, sa ibang balita, nakikita na ang magandang epekto ng Walang Gutong Program na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, aabot na sa 600,000 Pilipino ang nakakakain ng tama sa pamamagitan ng programa. Batay sa resulta ng survey ng SWS, bumaba na ng 6.7% ang kagutuman habang tumaas ng 4.7% ang food security at bumaba ang food poverty ng 1.4%.
4: Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa photo exhibit ng Presidential Photojournalists Association o PPA. Sa temang In Focus, Marcos Presidency, tampok sa exhibit ang mga larawan ni Pangulong Marcos sa kanyang mga aktibidad bilang punong ehekutibo ng bansa. Isa-isang tinignan ng Pangulo ang mga larawan na nagpapakita ng mahahalagang pangyayari sa kanyang liderato. Bumisita ang Pangulo sa exhibit bilang suporta sa talento ng mga photojournalists at kanilang dedikasyon na makapaghatid ng makatotohanang impormasyon sa pamamagitan ng larawan.
0: Samantala, dumalo rin si First Lady Liza Araneta Marcos sa paglulunsad ng ASEAN Film and Television Summit para kilalanin ang mga mahalagang papel ng mga bansa sa ASEAN sa pagsusulong at pag-unlad ng industriya ng pelikula sa Asia. Sinabi ni Film Development Council of the Philippines Chairperson and CEO Jose Javier Reyes na mahalaga ang pagtutulungan ng mga bansa sa Timog Silangang Asia pagdating sa film industry. Dagdag pa niya para maunawaan ang pambansang pagkakakilanlan o cultural identity ng ating bansa, dapat mabigyan ng pansin ang kahalagahan ng pag-archive sa mga lumang pelikula at film education para maitaguyod ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura sa ASEAN.
3: At dito na po nagtatapos sa ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo kami ilis sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ang pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
4: Patuloy naming aalalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula naman sa National Nutrition Council, ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
3: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
7: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
7: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publiko!
5: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: Ang oras 1:02.
5: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Isang malusog at maulan na araw pa rin, lalo dito sa Luzon. TGIF, thank God it's Friday once again. At patapos na naman ang isang linggong pakikibaka, lalo na sa maraming mga manggagawa o empleyado na palipat-lipat na masasakyan o naiipit pa sa traffic, makarating lang sa trabaho. At ang Palasyo ng Malacanang nagpalabas na po ng kautusan na may work from home arrangement ang mga tanggapan ng gobyerno dito sa Metro Manila. Kaya wag na po kayong lalabas kung hindi naman kailangan, lalo na dun sa mga mag-aasikaso ng kanilang mga papeles sa mga ilang tanggapan ng gobyerno. Dahil nga po, nagdeklara na ang Office of the President. Kaya pinapakita natin sa ating screen. Tama ba? Memorandum Circular Number 118, Jam? Oo, ayan. Ayan, 126 pala. Memorandum Circular Number 126. Dahil nga po dito sa patuloy na pag-atake ng habagat na sinasabi nga sa forecast, aabutin pa hanggang sa susunod na linggo. Ayan, mahababang panahon ng ano, no? Panahon ng basa. Ayan. Mabuti na rin to kaysa dun sa mainit na panahon, di ba? Huwag nga lang sa sobra. Chedo Liva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Papatiin na rin natin yung ating opisyal na manggagamot. Makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon. Walang iba kundi si Dr. Claro Kayanan. Hi, Doc. Isang maulan na hapon sa'yo.
14: Magandang hapon sa'yo, Ched. At sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
13: Doc, ngayong Agosto, bukod sa panahon ng kasagsagan nga ng tag-ulan sa bansa, ay huwag din natin kalilimutan na ito ay observance ng National Lung Month base sa Presidential Proclamation No. 17621. Ito ay isang magandang pagkakataon para pag-usapan kung paano natin mapoprotektahan ang ating mga baga at kung paano natin maiiwasan ang mga sakit na maaring makaapekto sa ating paghinga. Kapag sinabi nating lung health, eh madalas naiisip natin andyan yung tuberculosis, asthma o pneumonia. Pero marami pang kondisyon at risk factors na dapat nating bantayan mula sa polusyon, usok at likabok hanggang sa exposure sa chemical at maging sa mga epekto ng lagay o pabago-bagong panahon. At dahil marami-rami na rin o mga marami na rin sa atin ang mga inuubo at sinisipon, eh mahalagang malaman natin kailan normal ang pag-ubo at kailan ito dapat ikabahala, kailan na dapat sumailalim na sa lung test, at ano yung mga simpleng hakbang na pwede natin gawin para mapanatiling malusog ang ating mga baga. Kaya ngayong hapon na ito, ilan lang yan sa ating mga sasagutin sa kabuuan ng ating programa. Right, Doc?
14: Tama ka dyan, Ched. At siyempre, pag yung mga baga ang mga pinag-uusapan natin, ano, paano kagana ba naman na makakahinga ng maayos kung may diferensya yung ating mga baga. Kaya manatili lang po kayong nakatutok nang marami po tayong matututunan.
13: Mm-hmm. Sige, Doc. Umpisa na natin yung ating talakayan. Kapag ba sinabing lung diseases, pareho din ba ito sa respiratory diseases, Doc?
14: Hindi sila eksaktong pareho. No? Yung lung disease, ito yung mga sakit na direktang nakakaapekto sa baga. Halimbawa, may pneumonia ka, may TB, may asthma, may COPD at saka lung cancer. Ito diretsa talaga ito sa baga. Pero pag sinabi nating respiratory diseases, mas malawak ang sakop nito dahil kasama dito yung buong respiratory system, ano? Simula sa ilong, sa sinuses, sa lalamunan, sa windpipe or yung trachea, yung daanan ng hangin, hanggang dun sa bronchi at saka sa mga baga natin. Kaya kung titignan mo, mas malawak ang sakop kapag respiratory diseases ang ginamit natin na terminology.
13: Mm-hmm. Kumbaga, umbrella term itong respiratory diseases. Ayan. Nabanggit nyo na nga, Doc, yung mga iba't ibang sakit na maaring tumama sa ating baga. Andyan yung TB, asthma, pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Ano-ano pa yung ibang mga karaniwang sakit o kondisyon sa baga na dapat nating bantayan?
14: Oo. Yung kasama dito, yung pinakamadami ano, by statistics, yung chronic obstructive pulmonary disease. Ano, kasama na dyan, yung nakapaloob dyan, yung bronchitis, emphysema, yung lung cancer. Ano, hindi natin ito pwedeng kalimutan kasi ito yung pinakamarami pa rin ano, when it comes to the mortality rate na, sa mga respiratory diseases. Yung pulmonary fibrosis at saka yung iba pang mga interstitial lung diseases. Ano, so, meron ding mga pulmonary embolism, yung pulmonary hypertension kasama dyan. At saka yung mga occupational lung diseases na maaaring magdulot ng matagal na exposure sa alikabok o sa mga chemicals.
13: Mm-hmm. Doc, pag-usapan na natin yung mga signs and symptoms. Ano-ano yung mga warning signs na maaaring may problema na sa baga at kailan dapat seryosohin na ito?
14: Dapat seryosohin kung may ubo na hindi nawawala. Ano? So, limawa, umuubo ka, matagal na. Ito'y dapat seryosohin na, ano? Lalo-lalo na yung paulit-ulit na hinihingal. Nagkakaroon ka ng tinatawag na chest pain. Umuubo ka na merong dugo. Ano? So, itong mga bagay nito. At saka, unexplained na weight loss. Ano? So, nagtataka ka, hindi mo naman intention na mag-lose
13: ng
14: timbang, pero nawawala ka talaga, nababawasan yung timbang mo, ano? O kaya yung paulit-ulit na pneumonia, no, yung infection sa baga, ano. O kaya madaling mapagod kahit konting effort lang, hingal na hingal ka na. Yung mga bagay na yan, ano, usually, lalong-lalo na kung nag-chest pain ka, ibig sabihin, emergency ito, ano, at hindi dapat hintayin gumaling, o kaya mag-stay lang sa bahay. So, definitely, kapag tumatagal yung mga symptoms na mga respiratory diseases, ito dapat na talagang mag-isang guni sa mga pinagkakatiwalaan po ninyo mga doktor.
13: Mm-hmm. Dok, ngayong tag-ulan, normal ba yung madalas na pag-ubo? O minsan nauubo ka sa umaga dahil di mo alam kung ano yung nalanghap mong hangin eh. O epekto ba ito ng iba mong mga karamdaman? So normal ba, Dok, yung madalas na pag-ubo? Lalo ngayon, panahon ng tag-ulan.
14: Hindi ibig sabihin na dahil tag-ulan ay normal lang na palagi umuubo, ano, hindi totoo ito. Totoo na mas maraming respiratory infection kapag ganitong panahon. Pero yung tinatawag na persistent o paulit-ulit na ubo ay hindi ito dapat baliwalain.
13: Ayan. Dok, paano natin malalaman kung simpleng ubo lang ito o sintomas na ng isang seryosong kondisyon?
14: Actually tinitingnan natin yung tagal, ano, yung katagalan ng mga sintomas, hindi at mga kasamang mga sintomas. We have to take into consideration yung mga iba't ibang kasamang sintomas, ano. Ang ubo na may sipon at unti-unting gumagaling ay maaaring simpleng viral infection lang, pero kung tumatagal, lumalala, may dugo yung bawat dahak mo, ano. Okay, nahihirapan kang huminga, naglalagnat na hindi nawawala. Okay, bumababa yung timbang mo. Okay, nagkakaroon ka ng night sweats, ano? Magpatingin yung mga ganitong sintomas.
13: Mm-hmm. Dok, gaano ba katagal yung matagal na pag-ubo ng isang tao? Masasabi ba natin na yung isang linggo matagal na yon?
14: Well, sa mga adults, ano, ang ubo na tumatagal ng higit 3 linggo. Ay dapat lang magpasuri na. So lalo na kung walang malinaw na dahilan o hindi gumagaling, ano, mas maaga dapat magpatingin at kung may red flag kagaya ng dugo, no, yung pag umubo ka, mayroong blood streaks, sputum kung tawagin natin, nahihirapan kang huminga, nagkaka-chest pain ka, at yung pinatawag nating unexplained na weight loss.
13: Mm-hmm. Ayun. Dok, pag-usapan naman natin yung mga epekto ng iba't ibang mga elemento sa ating paligid pagdating sa ating baga. Ano, Dok, yung epekto kapag matagal o palagi tayong exposed sa air pollution, usok ng sasakyan, alikabok, at usok mula sa mga pagusunog o yung mga nagsisiga?
14: Oh, yung paulit-ulit na exposure ay maling magdulot ng irritation at saka inflammation o pamamaga ng mga airways natin. Sa pagdipas ng panahon, maaari itong magpalala ng asthma o kaya ng COPD at makapag-ambag sa ibang mga chronic respiratory problems. Ano? Kaya hindi harmless ang palaging paglanghap ng usok o yung tinatawag nating polluted air. Ano? So, dapat nating matandaan ang mga ito.
13: Mm-hmm. Dok, paano naman kung madalas tayo makalanghap ng amoy o fumes mula sa mga kemikal? Lalo na sa workplace, di ba, may mga trabaho kasi na kailangan na magamit ng kemikal o kaya iba ginagamit sa CR o kaya kapag ka naglilinis ng bahay?
14: Depende sa kemikal at gaano katagal at kalakas ang exposure. Ano? Maaaring magkaroon ng eye at saka airway irritation. Nagkakaroon ng ubo o kaya yung wheezing, you know, yung parang makipot na yung daanan ng hangin at lalong-lalo na yung symptoms ng shortness of breath. Ano? Ang ilang chemicals ay maaari ring magdulot ng mas malalim at pangmatagalan na lung injury. Kaya importante yung ventilation, yung tamang protective equipment kapag tayo ay magtatrabaho, lalong-lalo na kung occupational lung exposure ang linya ng trabaho natin. Ano?
13: Mm-hmm. Dok, bukod dun sa mga sakit na pwede nating makuha sa baha, totoo rin ba na pwede itong maka-apekto sa ating mga baga, yung exposure sa baha at maruming tubig?
14: Oo, pero hindi ibig sabihin na ang simpleng pagkabasa sa baha, ano, ay automatic na nagdudulot ng lung disease. Ano? Ang baha ay maaaring magdala ng bakterya, viruses, yung mga molds at iba pang mga contaminants. Ano, maaari rin magkaroon ng respiratory problems kapag nalanghap ang contaminated water droplets o molds ano, pagkatapos ng baha. At syempre, huwag natin kalimutan na ang baha ay may ibang mga seryosong health risk, no? Gaya ng mga nadi-discuss natin, ng mga leptospirosis, mga ganyan.
13: Mm-hmm. Doc, ito, narinig ko na to sa ibang tao eh. Yung sinasabi na weak lungs, totoo ba na may pinapanganak na weak lungs?
14: Mas magandang sabihin na may mga taong mas predisposed sa mga respiratory problems. Ano? Instead of the weak lung na salita. Ano? Halimbawa, may genetic factors ka, prematurity, congenital conditions, o kaya family history ng asthma. Ayan, alam naman natin, kapag may hika ka, madalas kang magkakaroon ng mga infections. Hindi ibig sabihin na kapag madali kang ubuhin, ay automatic na mahina yung baga natin. Ano? Kailangan pa rin alamin kung ano ang talaga ang naging sanhi o yung dahilan.
13: Mm-hmm. Ayan, kasi may mga iba nagasabi na kapag madalas kang ubuhin, ayan, may weak lungs yan. Ayan, nalinawan na natin. Doc, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kalusugan ng ating mga baga. Magbibigay lang ng ilang paalala ang ating himpilan. Break muna tayo.
5: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
16: Kaalamang Asyan.
15: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng Asian Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
17: Navigating our future together.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
5: Health is wealth.
16: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
15: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
5: Doctors, doctors on board.
12: Doctors on board.
5: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Ang oras po natin, 19 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Bago natin na ituloy yung ating pinag-uusapan, Tanggap muna tayo ng balita mula sa ating kasama sa Radyo Pilipinas. Tayug, bayan ng Santa Barbara sa Pangasinan, nagdeklara ng state of calamity. Sa detalye mula kay Leslie Gemino.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Santa Barbara, Pangasinan nitong Huwebes, August 13, matapos maapektuhan ng matinding pagbaha ang 5,061 pamilya mula sa 15 barangay Sanhi ng mga bagyong Luis at Maymay at ng pinalakas na habagat. Nilagda ni Mayor Carlito Zablan ang deklarasyon kasunod ng rekomendasyon ng Local Disaster Risk Reduction Management Council at resolusyon ng sanggunian bayan. Sa pamamagitan nito, magagamit ang pamanlulokal ang calamity fund para sa agarang relief, rehabilitation at recovery operations, gayon din ang pagbibigay ng tulong pinansyal at ayuda sa mga residente. Ayon sa Municipal Agriculture Office, umabot na sa 19.95 million pesos ang paunang pinsala sa mga pananim partikular sa pale at mais. Karamihan sa mga lumikas na residente ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan habang 4 na pamilya na lamang natitira sa evacuation center ng Huwebes. Bago ang Santa Barbara na una nang nagdeklara na state of calamity ang Dagupan City at ang bayan ng Mangaldan noong August 11 dahil din sa matinding epekto ng pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Maraming salamat, Leslie Gemino, mula sa Radyo Pilipinas, Tayug. Okay, tuloy na natin yung ating health case ngayong hapon, ang tungkol sa lung health. Makakasama ulit natin o kasama pa rin natin ang ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon po ulit.
22: Magandang hapon po ulit sa inyo at mananatili lang po kayong nakatutok sa impilan.
13: Mm-hmm. At kanina nga napag-usapan na natin ano ba yung kaibahan ng lung diseases sa respiratory diseases. Ano-ano mga karaniwang sakit na pwedeng tumama sa ating mga baga? Ano-ano yung mga warning signs na dapat nating bantayan kung may seryosong karamdaman na sa ating baga? At ano-ano yung epekto o maaring maging epekto ng mga nalalanghap o naaamoy natin sa ating baga? Sa iba ko pang tanong, Doc, ano naman yung koneksyon ng asthma at pagbabago ng panahon? Kasi may mga ibang tao na na-trigger yung kanilang hika kapag ka nagpapalit yung panahon.
22: Sa ilang taong may asthma, ano, ang malamig na hangin, yung humidity, yung mga allergens, ano, at saka yung mga molds, lalong-lalong ngayon tag-ulan, at sa mga respiratory infections, ay maaaring mag-trigger ng mga symptoms ng asthma. Ano. Kaya may mga pasyenteng napapansin na madalas sumumpong ang kanilang asthma kapag malamig o maulan ang panahon.
13: Mm-hmm. Dok, kung pag-uusapan na yung mga pag

0: ibig sabihin na kailangan ng lahat ng healthy adults na regular na magpa-chest x-ray o yung tinatawag nating spirometry, ano? May mga specific screening recommendations para sa ilang high-risk groups, gaya ng lung cancer screening sa eligible na high-risk smokers, kaya mas mabuting individualize yung mga decisions.
1: Ayun. Doc, yung spirometry para doon sa kalaman ng ating mga kababayan na hindi pamilyar dito, ito yung breathing test, di ba?
0: Yeah, merong isang machine, papasok ka dito, tapos ibubuga mo lahat ng hangin mo sa baga mo, ano? So tinetest natin diyan yung airflow, ano? So kung halimbawang obstructed ka, lalabas talaga diyan, nakukunti lang yung airflow, ano? At saka yung mga forced vital capacity, yung mga yung mga ordinary na inspiration, expiration, chine-check natin lahat diyan. Napaka-importante ng spirometry na ito.
1: Mm-hmm. Ayun. So yun yung mga iba't ibang test kung pag-uusapan yung ano, yung pag-diagnose sa sakit sa baga. Ito naman, Doc, kasi marami yung umiinom agad ng antibiotics kapag inuubo o sinisipon. Paano ninyo nalalaman ng mga doktor kung kailangan talaga ng antibiotics at kung kailan hindi?
0: Hindi lahat ng ubo at sipon ay bacterial, ano? Madalas nga dito ay viral lang ang origin, ano? At walang epekto yung antibiotics sa mga viruses. So tinitignan namin ng mga doktor, ano, yung history at saka yung physical examination at kung kailangan ay laboratory or imaging test bago magdesisyon, ano? Ang mga unnecessary antibiotics, maaaring magdulot ito ng mga side effects. At saka yung mga tinatawag nating antibiotic resistance na medyo nakakalala lang sa sitwasyon.
1: Mm-hmm. Kaya hindi talaga dapat basta-basta umiinom ng antibiotics kung walang guidance ng isang doktor. Ngayon naman, Doc, balikan natin yung ano, yung hika o asthma. Bakit may iba na kailangan ng nebulizer? May iba naman na nakukuha lang sa pag-puff ng gamot.
0: Oh, parehong maaaring mag-deliver ng bronchodilator medication sa lungs, ano? Yung inhaler, lalo na kapag tama yung technique at may spacer ka, no, kung kinakailangan, ay very effective at saka napaka-convenient, ano? Yung mga nebulizer naman, maaaring gamitin sa ilang sitwasyon, lalo na kapag hindi maayos makagamit ng inhaler yung pasyente o mas severe yung mga attacks, ano? Ang importante talaga dito, hindi ibig sabihin na mas malakas o mas magaling ang nebulizer kaysa sa inhaler.
1: Mm-hmm. Case-to-case basis, Doc, ano, yung paggamit.
0: Yes, at saka, when it comes to the convenience, ano, mas convenient talaga yung mga inhalers. Kasi nga, hindi ka gumagamit ng makina. Kapag sumumpong yung hika mo, nanonood ka ng CNN, so paano ka man magdadala ng ano dito, no? Yung kinatawag dating nebulizer. So, it is still best na matutunan nila yung inhaler.
1: Tsaka minsan kung mawalan pa ng kuryente, 'di ba, Doc? Although meron na rin mga nebulizer na hindi na raw yata kailangan isaksak eh. May mga ganun ng mga bagong mga technology. Doc, yung ano naman, yung sa chronic obstructive pulmonary disease o COPD na isa nga sa mga common na sakit sa baga. Kasi yung ibang mga pasyente nito ay nangangailangan na o gumagamit na ng oxygen. Habang buhay na ba itong kakailanganin ng pasyente at wala na bang ibang paraan para matulungan silang huminga?
0: Hindi naman automatic na habang buhay, ano? Yung long-term oxygen therapy ay binibigay kapag talagang mababa yung oxygen level at pasok sa pasok siya dun sa tinatawag nating medical criteria. Sa ilang pasyente maaaring maging long-term, lalong-lalo na kung talagang sirang-sira na yung baga, ano, at hindi na niya kayang humigop ng hangin. Mm-hmm. Yan talagang panghabang buhay nito. Mm-hmm. Pero sa iba naman maaaring magbago, depende sa kondisyon.
1: Mm-hmm. Ayun. So hindi naman pala siya lifetime na ano, magdadala ka ng oxygen. Kasi may mga ganun ako nakikita na may mga dalang oxygen minsan eh. Ito naman, Doc, mapunta na tayo sa prevention. Para dun sa may mga asthma o iba pang chronic lung diseases, ano yung mga dapat nilang gawin, lalo ngayong tag-ulan, para maiwasan yung paglala ng kanilang kondisyon?
0: Una, regular na gamitin yung mga prescribed na controller medicines, ano, at huwag basta itigil kapag okay yung pakiramdam. The reason bakit binibigay ito, para ma-control yung mga sudden attacks,

0: ano, iwasan yung mga known triggers tulad ng cigarette smoke, yung mga molds, dust, at saka yung mga strong chemical fumes. Ano, importante na panatilihing malinis at tuyo ang bahay at magkaroon ng action plan kung sakaling umatake yung asthma. At kung may flu o ibang mga infection symptoms, huwag ipagwalang bahala dahil maaari itong mag-trigger ng mga exacerbations ng mga hika.
1: Mm-hmm. Isa pang paraan ng prevention ay yung vaccination. Dok, sino yung mga dapat makakuha ng flu o pneumococcal vaccines at tuwing kailan dapat ito gawin o magpakuha?
0: Napakahalaga ng vaccination sa prevention ng mga respiratory infections. So, unang-una, yung influenza vaccination ay karaniwang nire-recommenda lalo na sa mga older adults. Even yung mga young children or kaya yung mga pregnant women, yung mga healthcare workers at yung mga may chronic medical conditions. Ano, yung pneumococcal vaccination naman, yung para sa pneumonia, ay mahalaga rin para sa mga taong nasa recommended age group at sa mga may certain medical conditions. O kaya mga risk factors, kagaya ng diabetes, na yung mga COPD, asthma, yan, binibigay talaga natin yung mga pneumococcal vaccine na yan para makaiwas sila sa mga pneumonia. Ang exact schedule ay depende sa edad at saka dun sa health status. Kaya maganda na itanong ninyo sa mga pinagkakatiwalaan yung mga doktor. Ano? O kaya sa mga vaccination center, siguradong meron yan.
1: Mm. Di ba, Dok, yung sa pneumococcal vaccine, meron ng ano yun eh? Yung parang lifetime na? Tama ba, Dok?
0: Yes, merong may choice ng kumuha ng gano'n. Ano? And yung iba naman, every 5 years, kakailanganin mo pa ng booster, no?
1: Mm.
0: Pero ang importante, magpa-subject talaga. Kung ano man ang choice na nagustuhan ng pasyente, napaka-importante talaga na merong vaccination para makaiwas tayo din sa mga malalalang kondisyon.
1: Mm-hmm. May malaking epekto din yung diet sa ating kalusugan. Ang tanong ko, Doc, may mga pagkain ba na makakatulong para mapanatiling healthy yung ating lungs?
0: Walang isang pagkain o vitamin na maglilinis ng mga bagay natin. Ano? Mas mahalaga ang balanced diet, yung adequate protein, fruit and vegetables, ano? Yung enough na tulog. Ano? Importante ito. Even yung hydration at saka yung regular physical activity. At pinakamahalaga sa lahat, ano, huwag manigarilyo at iwasan yung mga tinatawag nating second-hand smoke. Ano. So, kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, yung chances mo na makasurvive ka at makaiwas ka sa mga malalang mga kondisyon na patungkol sa mga respiratory infections ay napakataas.
1: Mm-hmm. Doc, nabanggit nyo na yung exercise. Meron bang particular exercise na beneficial o maganda para dun sa mga taong may mga sakit sa baga?
0: Yung regular na aerobic activity, tulad ng brisk walking, yung cycling, pasok dito, no? Yung swimming at saka yung dancing. Nakakatulong para maging mas efficient ang katawan sa paggamit ng oxygen. Sa mga mayroon ng chronic lung disease, no, maaaring makatulong yung tinatawag nating pulmonary rehabilitation na may supervised na exercise ito at breathing techniques. Ano. So, hindi kailangan biglain. Ano. Ang goal ay regular at gradual na physical activity ayon sa kakayahan ng pasyente. Kasi nga, dahil madalas sa mga taong may COPD, may edad na ang mga ito. Ano. So, hindi mo na pwedeng patakbuhin ang mga ito. So, kailangan talaga dito guided pa rin yung mga physical activity nila and it is still best and recommended yung mga pulmonary rehabilitation para maibalik nila yung kanilang previous na nakakayang gawin.
1: Normal function ng kanilang mga baga. Ito naman, Doc, yung paggamit ng mga air purifier, actually meron ako nito sa bahay eh, pati yung face mask at yung proper ventilation, gano'n sila ka-epektibo sa pagprotekta sa ating mga baga?
0: Oo, malaking tulong ang mga ito kapag tama ang paggamit. Ano? Ang proper ventilation ay nakatutulong magbawas ng indoor pollutants. No? Napaka-importante nito. Lalong-lalo sa mga merong hika. Ang appropriately fitted na mask ay nakatutulong din na protektahan laban sa mga particulate matter, ano, yung mga maliliit na particulate, mga particles at yung mga infectious respiratory droplets, no, depende sa uri ng mask. Ano? Ang air purifier naman, particularly one with an appropriate na tinatawag nating HEPA filter, ano, it can reduce certain airborne particles, no, indoors. Ano? So, pero tandaan ninyo, hindi nito pinapalitan ang pag-iwas sa source ng pollution. Halimbawa, naninigarilyo ka, huwag talaga sa loob ng bahay. And much better siguro kung tumigil ka na.
1: Mm-hmm. Eto, Doc, linawin din natin. Totoo ba na yung malamig na inumin ay hindi healthy sa ating baga?
0: Walang matibay na ebidensya na nagsasabi ang pag-inom ng malamig na tubig ay direktang nagdudulot ng ubo, sipon, o kaya mga lung disease. Ano? Para sa karamihan ng tao, okay lang ang malamig na inumin. May ilang taong maaring makaramdam ng temporary throat irritation o magkaroon ng symptoms kapag malamig ang exposure. Ano? Pero hindi ibig sabihin na sinisira nito yung baga.
1: Mm-hmm. Lalo ngayon sa mga restaurant o may mga ibang restaurant na kapag naghuwingi ka ng ano ng tubig at tanungin, "Ma'am, ano po, malamig, room temp or warm water?" May mga ganun na ngayon, marami nang conscious ano pagdating sa ano sa lamig o init na kanilang iniinom. Panghuli na lang, Doc. Ano yung mga bagay na pwede nating simulan ngayong araw para maprotektahan ang ating mga baga?
0: Kung isang bagay lang ang pipiliin natin, ano, protektahan natin ang ating mga baga mula sa usok, ano. Kung naninigarilyo, gumagawa ng konkretong plano para huminto na, ano. Kung hindi naninigarilyo, iwasan ang second hand smoke, ano. Iwasan din ang pagsusunog ng basura at kapag exposed sa alikabok, sa chemicals or pollution, ano, gumamit ng tamang protection, ano. Dahil yung mga baga natin ay tahimik na nagtatrabaho 24 hours in a day, ano, so hindi ito tumitigil. Kaya kailangan nating alagaan natin ang mga baga natin bago pa sila magsimulang magreklamo. At kapag nag-umpisa na yan, ayan na yung kalbaryo, ano. Kaya panatiliin po natin na free tayo sa mga pollutants, sa mga smoke, and kahit papano, gumawa tayo ng mga exercise, ano, yung balanced diet, matulog ng maayos, at kumain ng tama. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
1: Maraming salamat, Dr. Claro Kayanan, ang ating opisyal na magagamot sa ating programa. Hanggang sa susunod na linggo, Doc, at ingat kayo. Sana marami na naman kayong natutunan sa ating naging talakayan patungkol sa kalusugan ng ating mga baga bilang pakikiisa nga ng ating programa sa observance ng National Lung Month tuwing sumasapit ang buwan ng Agosto taon-taon. Sa paating pagbabalik ay tatanggap na tayo ng mga iba pang mga pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahaw ng mga bata kung pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Time check 1:38 ang hapon. At ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. At tulad nga ng aking nasabi kanina, tatanggap pa tayo ng mga iba pang report mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa Palasyo ng Malacañang, naroon si Raquel Bayan, master plan para sa komprehensibong pangangalaga ng kulturang Ifugao at pagpapalakas ng turismo sa lugar tinalakay sa Palasyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakipagpulong si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinatawan ng Palafox Associates at Palafox Architecture Group Incorporated upang talakayin ang panukalang Comprehensive Urban, Environmental, Infrastructure, and Economic Development Master Plan para sa Ifugao Rice Terraces at makarating na komunidad. Ayon sa Presidential Communications Office, nagkataon ng panukala sa pangangalaga ng kulturang Ifugao at pagpapaunlad ng turismo bilang bahagi ito ng isang mas malawak na plano para sa sustainable development sa lugar. Kabilang dito ang pagpapanatili ng rice terraces at tradisyonal na kaalaman at magsasaka. Gayon din ang pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at katutubong komunidad maging ang pagsusulong ng community-led tourism upang mas mapakinabangan ng mga lokal ang turismo. Sa ilalim ng panukala, pag-uugnayan ng heritage conservation, agriculture, tourism, infrastructure, environmental protection at climate resilience upang mapangalagaan ang mahigit 2,000 taong pamana ng Ifugao habang naglalayong lumikha ng mas maraming oportunidad at kabuhayan para sa mga komunidad na siyang tagapangalaga nito. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sa punto na ito, narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
1: Department of Health may paalala sa publiko ngayong habagat season. Si Lawrence Tanhoko sa balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na maging alerto at laging alamin ang rainfall warning system dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa Department of Science and Technology at Pag-asa o DOST Pag-asa, maaaring lumakas ang ulan sa mga bulubundukin at mataas na lugar sa yellow rainfall warning. Kailangan bantayan ng mga ulat at abiso habang dapat maging handa naman sa posibleng pagbaha at paglikas kapag orange warning. Sa red rainfall warning, agad na lumikas kung may panganib na pagbaha o pagguho ng lupa. Pinayuhan din ng DOH ang publiko na ihanda ang emergency go bag, tubaybayan ang abiso ng lokal na pamahalaan at agad lumikas kung kinakailangan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Report naman mula sa ating mga kasamahan sa Kabikulan, higit 200,000 na bata sa Bicol na bakunahan na kontra tikdas ayon sa Department of Health. Si Paul Hapi ng Radyo Pilipinas Albay sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Umabot na sa higit 224,000 na mga batang edad 6 hanggat 59 na buwan ang nabakunahan kontra tigdas sa Bicol Region. Batay sa partial at unofficial quick count ng Department of Health Bicol Center for Health Development itong August 13. Katumbas ito ng 34.69% ng higit 647,000 na target ng mga bata sa buong rehiyon. Pinakamarami sa bilang ng mga nabakunahan ang Camarines Sur na may higit 60,400. Sinundan ng Albay na may 54,946 at Masbate na may 43,783. Sa iba pang lugar, nakapagtala ng 28,738 na bakunadong bata ang Sorsogon, 22,020 sa Camarines Norte, 10,836 sa Catanduanes at 3,756 sa Naga City. Paalala ng DOH Bicol, ligtas, epektibo at libre ang bakuna laban sa tigdas para sa mga batang edad 6 hanggat 59 na buwan. Pinapayon din ng mga magulang na alamin ang schedule ng pagbabakuna sa kanilang barangay health center. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mula naman sa Norte, refresher course at orientation para sa matagumpay na measles rubella supplemental immunization activity isinagawa ng Department of Health at lokal na pamahalaan ng Bontok. Si Donalyn Cawis Balyo ng Radyo Pilipinas Bontok sa report.
9: Radyo Pilipinas Report.
10: Nagsagawa ang Bontok Municipal Health Office o MHO, katuwang ang Department of Health Human Resources for Health, ng refresher course hinggil sa National Immunization Program at orientasyon para sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA dito sa Bontok. Layunin nitong palakasin at i-update ang kaalaman at kasanayan ng mga health personnel sa ligtas at epektibong pagbabakuna. Tinalakay rin ang mga estratehiya sa pagpapatupad ng MRSIA at kahalagahan ng koordinasyon upang maging matagumpay ang programa. Kasabay nito, nagbigay rin ng update ang Municipal Nutrition Action Office hinggil sa Vitamin A Supplementation Program. Ayon sa MHO, ang pagpapalakas ng kaalaman at koordinasyon ng mga health worker ay mahalagang habang tungo sa mas epektibong serbisyong pangkalusugan at mas malusog na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
9: Radyo Pilipinas, Report.
1: Dako naman tayo sa Radyo Pilipinas, Agoo. 100% na suporta sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity, tiniyak ng pamahalaang panalawigan ng La Union. Sa detalye, mula kay Glenda Sara.
9: Radyo Pilipinas, Report.
11: Buo ang suporta ng pamahalaang panlalawigan ng La Union sa idinaraos na Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA. Sa ginanap na provincial launching ng MRSIA sa Civic Center sa Agoo, La Union, ipinaabot ni Executive Assistant Denver Badua ang mensahe ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega. Anya, pinakamainam ang magpuhunan sa kalusugan ng mga bata sapagkat sila ang kinabukasan ng lalawigan at ng bansa. Iginiit nito na nararapat lamang na mabigyan ng pinakamainam na bakuna ang mga bata upang hindi sila magkasakit at mapalakas ang kanilang resistensya. Sa La Union, layunin ng Department of Health na mabakunahan ng laban sa tigdas at tigdas hangin ang mahigit sa 62,500 na batang edad 6 hanggang 59 na buwan. Una nang naglabas si Governor Mario ng kautusan para sa suporta at pakikisa ng lahat ng barangay sa La Union sa MRSIA. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
9: Radyo Pilipinas, Report.
1: Kuha naman tayo na report mula sa Radyo Pilipinas, Sogod, Eastern Visayas Medical Center o EVMC. Nagsagawa ng unang intramedullary spinal cord tumor excision gamit ang intraoperative neuromonitoring. Sa detalye mula kay Aljon Malot.
9: Radyo Pilipinas, Report.
12: Naitala ng Eastern Visayas Medical Center o EVMC ang panibagong milestone sa larangan ng neurosurgical care matapos na maisagawa ang kauna-unahang intramedullary spinal cord tumor excision gamit ang bagong InnoMed Intraoperative Neuromonitoring System ng Department of Neurosurgery. Sa pamamagitan ng makabagong sistema, nakakuha ang surgical team ng real-time neuromonitoring signals na nagsilbing gabay upang matukoy ang pinakaligtas na lawak ng pagtanggal sa tumor habang pinoprotektahan ang mahahalagang neurological functions ng pasyente. Ayon sa EVMC, mahalaga ang paggamit ng naturang teknolohiya sa paggabay sa surgical team habang isinasagawa ang komplikadong operasyon na naglalayong makamit ang pinakamainam na resulta para sa pasyente. Itinuturing ng EVMC ang matagumpay na operasyon bilang isang mahalagang hakbang sa patuloy na pagpapalakas ng specialized neurosurgical services sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
9: Radyo Pilipinas, Report.
1: At isa pa mula sa Visayas, mga medical technologists sa Samar, tinipon para palakasin ang laboratory services and disease surveillance. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Suzette Pretensyo.
9: Radyo Pilipinas, Report.
13: Tinipon ng Provincial Health Office ng Samar ang mga medical technologists mula sa iba't ibang lugar sa probinsya para sa consultation meeting na isinigawa kamakailan. Tinalakay sa aktibidad ang mga update at koordinasyon kaugnay ng mga prioridad ng public health programs na nangangailangan ng maayos na laboratory support. kabilang sa mga tinalakay ang blood program kalagayan ng multi-drug resistant tuberculosis o MDR-TB, TB laboratory diagnosis, HIV o AIDS, chikungunya at dengue. Sa pamamagitan ng consultation, nagkaroon ng pagkakataon ang mga medical technologist na magbahagi ng impormasyon, aktual na sitwasyon sa field at mga paraan upang higit na mapabuti ang laboratory services. Binigyang din ang mahalagang papel ng laboratory testing sa maagang pagtukoy ng mga sakit at sa mas mabilis na public health response. Layunin ng Provincial Health Office na higit pang mapalakas ang koordinasyon ng mga laboratory personnel, disease surveillance at reporting system sa buong probinsya. Inaasahang sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na consultation at capacity building, mas mapapabuti ang kalidad at bilis ng health services para sa mga Samarnon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
18: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Radyo Publiko, serbisyo, bayang mahal, news nationwide.
20: Balitang pambansa,
21: sa ulo ng ating
20: pinakamalawang na pagbabalita,
2: ang Radyo ng Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas,
2: balitang mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko.
21: Radyo Publiko,
2: nag-uugnay ng pamahalaan
21: sa sambayanan,
2: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
21: Magkaisa,
22: magtulungan
21: para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan mayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
21: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
20: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
23: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
2: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras po natin, 8 minuto na lang bago mag-alas 2 ng hapon. At hanggang dito na muna tayo. Yan na po ang kabuuan ng ating programa ngayong araw ng Biyernes. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa loob ng isang oras at syempre sa lahat ng ating mga nakatuwang sa production at technical side, ang ating malusog team Andyan sina Master Rolly Bumatayo, Joy Timidan, Rose Ann Erno, at ang ating napakahusay na executive producer si Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minutong pagkabalita, ibibigay sa atin yan ang ating kasamang si Omar Anthony Aquino. At pagtapos, isa sa inyo na ang Juan Trabaho ni Miss Jamie Quinto. Ako po si Ched Oliva, stay safe and dry. Magsama-sama ulit tayo sa susunod na linggo.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Malacanang walang nakikitang conflict sa impeachment trial bukod sa pagsasampa ng kasong grave threats kay Vice President Sara Duterte kabakailan sa Quezon City Trial Court. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Di nakikita ng Palasyo ng Malacanang na magkakaroon ng conflict sa usad ng impeachment at ang asuntong grave threat na isinampa kamakailan kay Vice Presidente Sara Duterte sa QCRTC. Paliwanag ni Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro, maaari silang pagsabayin gayong ang dinidinig sa impeachment proceedings ay kasong administratibo. Dito inaalam kung ang isang leader ay dapat pang manatiling leader habang tinutukoy ang kapasidad ng kanyang mental health, pagiging agresibo pati na ang kanyang anger management. Criminal case naman sa kabilang banda ang kinakaharap ng Vice President kaugnay ng grave threat charges nito na isinampa nitong nakaraang August 11 na iniyahay ng DOJ. Kaugnay ito ng mga naging pahayag niya noong 2024 tungkol kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at si dating House Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin si Palaspas Officer Yusek Clair Castro.
5: Iba po ang nature ng criminal case, iba yung nature ng impeachment proceedings. So, iba po siya. So, pwede po siyang pagsabayan.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ombudsman at Sandigan Bayan, hindi kayat na busisiin ng umano'y leadership fund sa Kongreso. Mula Kamara, si Kathleen Forbes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Huwagan ng ilang mababata sa Ombudsman at maging sa Sandigan Bayan na siya sa atin ang alokasyon tungkol sa umunay leadership fund sa Kongreso. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, dapat mo nang beripikahin kung meron talaga naturang pondo at kung mapapatunayang umihirap ito, alamin kung ano ang mga line item nito at kung paano ito ipinatupad. Kasunod ito ng salaysay ni dating Secretary Manny Bunuan hingil sa umunay leadership fund para sa mga mababata. Sigit ni Ridon na dapat siya sa atin kung ang mga pondo na kalaan sa mga proyekto ay aktwal na naipatupad at kung maayos ang implementasyon ng mga ito. Kabilang sa dapat tingnan ay yung posibilidad ng goals projects o mga proyektong hindi sapat o substandard ang pagkakagawa.
22: Ito po mga detalye na ito, very important po na bigyan po ng further details no, ni Secretary Bonoan kasi siya naman po yung nagbulalas nito pong bagay na ito. Not just for the House but also for the Senate. No? So, ibig sabihin, again, it's going to be the same flow naman po eh. That whether the Ombudsman or the Sandigan Bayan should look into, una, confirm whether there is a leadership fund. No? If there is, what are these particular line items? No? And if you see the line items, was it implemented? No?
17: Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: House Prosecutor nababahala sa balik ang limbawa ng legal procedures impeachment trial na posibleng gayahin ng mga law student. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipahayag ng pagbabahala si House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno para sa mga law students na nanonood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, nakakaalarma na baka mapulo ng mga estudyante ang baluktot o distorted view ng wastong pag-aabogado at legal procedure sa korte. Ayon sa mambabatas, ito ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy siyang naglalabas ng mga legal explainer sa kanyang mga social media page upang ipaliwanag ang mga tuntunin at pamamaraan sa korte para sa mga estudyante, mga bagitong abogado at sa pangkahalatang publiko. Binigyan din ng veteran lawyer na ang pagtataas ng boses sa katunggaling abogado ay hindi nagpapalakas sa isang mahinang argumento. Anya, ang ganitong professional restraint ay kapwa nagtatanggol sa mga saksi at abogado na tutulan ang mga hindi nararapat na testimonya. E dinagdag pa ni Diokno na ang mga ganitong pamantayan at etiketa sa korte ang inaasahan ng prosecution team na iiral sa kabuuang impeachment trial. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno.
7: Minsan ako ay nalulungkot kasi baka naisip ko minsan na iba yung natututunan ng ating mga law students pag pinapanood nila yung impeachment proceedings. Kaya nga ako gumagawa din ng mga explainer at tungkol sa mga iba't ibang legal matters dahil gusto ko rin malaman ng lahat ng legal community, especially our young law students and lawyers, what is proper and what is improper during a court proceeding.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Komprehensibong pag-aaral ay pinanawagan ni Senador Rapi Tulfo para sa planong Pax-Silica Project. May ulat si Nympha Asuncion.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nanawagan sa Senate Committee on Environment Chairman Senator Rapi Tulfo ng isang komprehensibo at multidisciplinary na pag-aaral sa planong pagtatayo ng Pax-Silica Artificial Intelligence at Advanced Manufacturing Hub sa New Clark City sa Tarlac. Ayon kay Tulfo, kailangang masusing suriin hindi lang ang technical at economic aspects ng proyekto kundi lalo na ang posibleng epekto nito sa kapaligiran at mga komunidad na nakapaligid sa lugar. Sa pagdinig ng komite ngayong araw, ginit ang senador na ayaw niyang maulit sa Pax-Silica ang mga naging problema sa Chuangxing Steel Plant kung saan mahigit 30 katao ang nasawi matapos gumuho ang isang gusali at ni-raid din ng National Bureau of Investigation o NBI dahil sa mga reklamong may kaugnayan sa umano'y environmental at iba pang paglabag. Hiniling niya sa mga ahensya ng gobyerno na ipaliwanag ang mga safeguard at garantiya na ipapatupad para maiwasan ang mga posibleng problema sa proyekto. Kabilang sa mga nais niyang suriin ang epekto ng Pax-Silica sa local ecosystems, paggamit ng tubig at kuryente, waste management at kabuhayan at pamumuhay ng mga komunidad sa paligid ng proposed site. Binigyang diin naman ni Senator Rafi na sinusuportahan niya ang economic progress at kinikilala ang potensyal ng Pax-Silica na lumikha ng trabaho at makatulong sa digital transformation ng bansa. Gayunman, giniit niyang dapat kakimat ng mga oportunidad na ito ang mahigpit na environmental safeguards at magsunod sa lahat ng regulasyon. Tiniyak ni Tulfo na babantayan ng Senado ang pagpapatupad ng mga pangakong safeguards para sa proyekto. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ating panghuling balita, murang bilihin, hatid ng kadiwad ang Pangulo sa mga taga Las Piñas City sa gitna ng masamang panahon. Si Luisa Erispe sa balita.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tuloy-tuloy lang ang paghahatid ng pamahalaan ng abot-kayang bilihin sa publiko sa kabila ng sama ng panahon dulot ng habagat. Katunayan ngayong Biyernes hanggang Linggo o August 14 hanggang 16, bukas ang kadiwa ng Pangulo sa Las Piñas City. Maaari makabili ang mga Las Piñero ng mura at sariwang gulay at mga kalidad na bilihin tulad ng well-milled rice, asukal at iba pa. Ngayong araw, bukas ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Perpetual Health Medical Center Hospital sa Barangay Pamplona 3. Bukas naman ay alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Casimiro Village sa Phase 2 Clubhouse ng Barangay Pamplona 3 at sa DBP Village sa Barangay Almanza 1. At sa Linggo ay bukas naman ang kadiwa ng Pangulo mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Good Shepherd Parish Church, Doña Manula, Barangay Pamplona 3. Ayon naman sa LGU ng Las Piñas, ang pagpapatuloy ng kadiwa ng Pangulo kahit pamasama ang lagay ng panahon ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging abot-kaya sa publiko ang mga pangunahing bilihin kahit sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
26: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Siyam na minuto makalipas ang alas dos ng hapon.
14: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.

0: Siyam na minuto na po makalipas ang alas dos ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa sa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po'y napapakinggan sa pamagitan ng 104.3 The Capital at napapanood sa lahat ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po'y hindi pa nakalike, nakafollow at nakashare sa amin pong Facebook page, lalo na po ang aming mga social media, ang aming Facebook page meron ng 2 million subscribers. Thank you. Mag-like, mag-follow at mag-share na po kayo. Thank you. Maraming salamat po. At syempre, sa lahat po ng mga nanonood sa telebisyon, kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung meron namang Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Ito po ang One Trabaho. Ako po si Jamie Quinto. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama. At syempre pa, napakaganda ng ating pag-uusapan. Minus si Coach Mike Celis na nagdiriwang pa din. Parang ano ito, 2 weeks long ng kanyang celebration. 2 week celebration ng kanyang birthday. Ayan, ingat-ingat, Coach Mike. Kung na-miss mo si Coach Mike, mamaya meron pa rin tayo makakasama. Galing sa Human Resources Development. Ayan, dahil sinasabi nga nila, a healthy workplace equals happy employees. Naniniwala po ba kayo rito? Paano tayo or paano makatutulong ang human resources sa well-being ng bawat empleyado? Speaking of well-being, makasama din po natin mamaya ang DSWD para po sa kanilang tara, usap. Yung kanila pong psychological support para sa mga kabataang Pilipino. Naku, napakahalaga po nito, no? I think hindi lang sa mga bawat Pilipino, yung mental health talagang, yung mga issues sa mental health talagang dapat po ay pinag-uusapan at sinusuportahan dapat talaga yan, no? Na-remember ko noon, hindi ko lang sure kung ito po ay patuloy na pinapractice pa din. Pero kami nung araw, meron ho kami yung tinatawag na mga guidance counselor. At ano po sila ha, talagang mga psychologist, no? Mga psychology graduate. And hindi lang sila isa, I think dalawa sila. Parang merong nag-a-assist din. So, yon. Mahalaga po yan na mayroong ganyan sa mga paaralan, no? And I think dito sa Pilipinas, if I'm not mistaken, ay may nakausap ako way back pa. Sabi niya parang ang konti nga daw ng mga psychologist na nandi dito, no? Mga registered psychologist na nandi dito sa Pilipinas. Well, si Dr. Camille, 'di ba? Yung ating kaibigan si Dr. Camille Garcia, mayroon siyang sa psychological clinic niya, ayan. Mahusay din 'yan si Dr. Camille. Pero parang ang mangilan-ngilan lang talaga. It's because 'yun nga, no, hindi siguro tayo masyadong nasanay na pag may problema ka, mag-open up ka naman sa mga kaibigan mo or kung saan. Pero kasi sa ibang bansa, 'di ba? Ang tawag nila shrink. Kapag halimbawa nakipag-usap ka doon, parang yun yung medyo nagiging yung mayroong sabihin na nating stigma. Ayan, merong parang stigma sa kanila na para bang naku, nakipag-usap yan sa ganito, naku, ano, may sapak or may ano. But no. Kumbaga parang tignan po natin, no? Maganda ho na mayroong mga ganitong mga intervention na gagawin ang ating programa or ang ating pamahalaan, no? Para nang sa ganon ay makita po talaga yung mental concern ng ating mga kabataan, and at the same time siguro yung mga guro din, 'di ba? Hindi mahirap yung kanilang hindi madali yung kanilang trabaho, at talagang nangangailangan din sila ng tulong, syempre, dahil yung mga yan meron ding personal na problema yan, and then 'di ba, haharap sa ilang estudyante. Ngayon ay parang mga nasa 40 plus, tama ba? Sa public 40 or higit pa na mga estudyante sa loob ng classroom. Okay, so tamang-tama, mamaya ho, makakapanayan po natin ang DSWD, Department of Social Welfare and Development, para nang sa ganon ay tara, usap tayo. Ayan. Yan po ay kanilang program. At sa layunin nga nito na tugunan ang mental health concerns na nararanasan ng mga Pilipinong kabataan, ay inilunsad nga po itong Tara Usap, no? At para bigyan pa tayo ng mas detalyadong information tungkol dito, ay makakapanayan po natin ang tagapagsalita po ng DSWD, si Asik Irene Dumlao. Isang maulang hapon po sa inyo, Asik. Magandang hapon po. Salamat sa inyong oras.
1: Jamie, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Salamat po sa pag-ibita sa DSWD.
0: Opo. And can you tell us ano ho ba itong Tara Usap?
1: Yeah, Jamie, kung matatanda na, no, merong programa rin ang DSWD. Ang tawag naman natin dito, Tara Basa Tutoring Program. Uh-huh. Itong Tara Basa Tutoring Program ay nagbibigay tayo ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na students enrolled in college, state universities. Tinutulungan natin sila na maging maging tutors o maging mga tutor mag grade 2 or grade 3 na hirap or struggling leaders.
0: Uh-huh.
1: Also, some of them are also being government workers.
0: Opo.
1: Na tumutulong naman sa mga magulang o sa mga guardians para maging mga unang guro sa tahanan.
0: Mm-hmm.
1: At sa pag-asasagawa ng tutoring sessions or youth development sessions, ay tanggap sila ng temporary income using the cash for work modality.
0: Okay.
1: So, itong pangakabataan na
0: ma'am,
1: it's for students na in nation building.
0: Uh-huh.
1: Na apart din, natutukan natin yung kanilang mental well-being.
0: Yes.
1: Kasi hindi rin madali, ano, yung mag-aaral, nag-aad na buhay ka din, and then, so, kailangan tulungan din natin sila sa kanilang psychological and mental well and wellness activities. At dahil nga dyan, inilunsad ng DSWD yung Tara Usap Tayo. Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng mga safe spaces para sa mga kabataan, para ikwento naman nila yung kanilang mga experiences, yung kung mga ano yung pinagdadaanan nila. And mahalaga kasi, Jamie, yung may makausap tayo at maibahagi natin yung ating mga experiences, yung ating mga pinagdadaanan. Hindi naman kasi lahat agad-agad na ibibigay natin o i-refer natin sa mga medical experts, sa mga psychologists, ano. Ang unang-una kasi dito is yung may makausap ka muna, may establish yung rapport, maging madali para sa isang individual na mag-disclose ng kanyang mga nararamdaman, because that will be part and parcel of her healing, no, o yung kanyang recovery. So dito, sa Tara Usap Tayo, ay meron tayong mga tinatawag na mga peer counselors or mga peer facilitators na maglilid ng mga circles or youth para usap circles na magkakaroon nga ng 8 weekly structured sessions. Yung weekly structured sessions natin ay ipa-facilitate ng mga trained facilitators at mga youth participants. So dito tutulong sila no to strengthen yung mental health, psychosocial well-being, and ma-improve yung coping mechanisms sa pamamagitan ng guided peer support and wellness activities.
0: Okay. Asek, hindi ko alam kung nabanggit nyo na po ito kanina, pero medyo ngayon maganda-ganda yung signal ninyo talaga. Okay. So, kailan ho na roll out yung programa and saan hong skwelahan ito na pilot and ilang paaralan pa, no, yung tinitignan ho ng DSWD.
1: Yes, Jamie, umpisahan natin ito sa Valenzuela. That's our pilot area na kung saan yung pamantasan ng lungsod ng Valenzuela ang unang nag-express ng suporta sa DSWD. Kasi ito nga yung napili na primary platform para sa mission nga natin na i-promote yung mental wellness. And of course, i-restore natin yung hope, yung joy, and of course, yung purpose among Filipinos and their respective families. But of course, layunin po natin na i-expand pa or palawakin pa ang implementasyon nitong Tara Usap Tayo sa pamamagitan nga ng pagtukoy pa ng ibang mga partners who will be helping us in the implementation of this program.
0: I see. Okay. So tamang-tama ho ano ilang mga estudyante na ho yung initially ay nakausap ho ng inyo pong mga ano po tauhan.
1: Well, dito po sa ating pilot implementation, we have a number of students na tumulong na maging mga na-capacitate natin ano na maging mga peer facilitators, and then there are some students who expressed or who yung nag-join o nag-participate doon sa isinagawa ng mga youth sessions. Dito naman yung mga pinag-usapan, of course, yung mga nabanggit ko na no, yung doon sa mental health, sa psychosocial well-being, and sa pamamagitan nga ng ating mga peer facilitators, and na-strengthen yung pong coping mechanisms ng ating mga kabataan para sila ay magabayan towards their recovery.
0: Okay, maasa ho tayo na mas mapapalawak pa ho ito ng DSWD dahil syempre no mahalaga po talaga ito na ika nga mapagtuunan ng pansin yung mental health ng ating mga kabataan para nang sa ganun hindi na maulit pa yung mga karahasan, 'di ba, na may namaril or kung may nagsaksakan sa mismong loob ng paaralan, di po ba?
1: Yes, actually, Jamie, ito yung gusto nating mangyari sa pamamagitan nga nitong Tara Usap program. Yung bang manormalize natin yung pag-open up, pag-share, and pag-discuss ng ating mga daily struggles, di ba, para somehow ay maibsan yung ating pong anxiety, ma-debrief rin tayo, maibsan yung depression na pinagdadaanan, maybe because of some challenges in life.
0: Yes.
1: And of course, yung bang kawalan ng interes sa buhay, no, mabuhay pa, ay mawala sa isip ng isang kabataan. So, again, let us use such platforms to normalize the sharing process. Kasi mahalaga ito, gaya ng nasabi ko, Jamie, mahalaga kasi na may nakakausap.

0: At ngayon na pag-ulan ng ating mga kababayan, kamusta ho yung ginagawa po naman natin na pag-monitor dito po sa mga kalagayan po ng ating mga kababayan?
1: Well, Jamie, sa ating isinasagawa na humanitarian assistance at disaster response, nagpapatuloy pa rin po tayo na nag-a-assist sa iba't ibang mga local government units para po matugunan o agarang matugunan yung pangangailangan ng kanilang mga constituents o mga nasasakupan.
0: Yes.
1: Sa kasalukuyan po, no, nasa mahigit 509 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipaabot ng DSWD sa iba't ibang local government units. Ito pong tulong na ito ay binubuo, of course, ng mga family food packs,
0: okay,
1: mga non-food items, at gayon din yung tulong pinansyal, especially dito sa Cordillera Administrative Region na marami po tayong mga kababayan na, well, nakakalungkot, ano, ay pumusay, bunsod nga ng mga landslides na naganap bunsod ng patuloy na pag-uulan. So, again, patuloy ang DSWD sa pag-assist sa mga local government units. In fact, as we speak, ay may mga food packs pa rin, no? Mga family food packs na dinidistribute pa sa mga iba't ibang lugar sa ating pong bansa.
0: Oho, and talagang kayo po ay gusto ko din i-commend dahil sa lahat po talaga ng mga opisyal ng gobyerno, isa kayo sa pinakamadaling lapitan, madaling mahinga ng impormasyon sa mga ganitong mga pagkakataon. Walang bagyo-bagyo sa inyo eh. Talagang pagka sinabi na DSWD, si ASEC Irene, ayan, nandiyan palagi. Anyway, ASEC, baka po meron pa kayong gustong ipaabot na mensahe dito po sa programa po ninyo na usap tayo, and then sa mga kababayan din natin na patuloy po na ina-assist ng DSWD?
1: Well, Jamie, sa amin po sa DSWD, lagi namin sinasabi na tamang tulong sa tamang impormasyon. Bisitahin lamang po ang official communication platform ng DSWD sa Facebook, that's at DSWD Serves, para po malaman nyo ang iba't ibang mga programa at servisyo na ipinapatupad ng aming tanggapan, and pa para malaman din nyo kung paano po ma-access ang mga services na ito. Muli, tamang tulong sa tamang impormasyon. Bisitahin lamang po ang DSWD Serves sa sa Facebook. Gayun din po, maaari kayong magpadala ng mensahe sa pamamagitan po ng aming official communication lines and sa aming website, that's www.swd.gov.ph. And paalala po sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na sa mga naapektuhan ng patuloy na pag-uulan, mayari lamang po makipag-ugnayan kayo sa inyong pong mga lokal na pamahalaan para sa maayos at organized na distribution ng tulong mula sa pamahalaang nasyonal. Jamie, yun lamang po at maraming salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo, ASEC, at mag-ingat po kayo. Thank you for your time again.
1: Thank you.
0: Okay, si ASEC Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD. Magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala. Ang oras natin, 2:27 ng hapon.
2: Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibigin ko. Kung dati o inalala na, pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas.
6: Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo

0: ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
1: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
2: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
0: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: From PBS,
8: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwang trabaho. Trabaho kasama si Jamie Quinto.
11: Oras po natin 2:32 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Pero kami po ay napapakinggan sa pamagitan ng 104.3 The Capital. At syempre sa aming Facebook page na mayroon ng 2 million subscribers. Samantala, dito naman tayo, pabrika daw po ng gumagawa ng mga substandard na bakal. Ipinasara ng PAOK at ng National Bureau of Investigation. Si J. Mark Dagala sa detalye.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
11: J. Mark?
14: Yes, Maring Jamie. Nandito ko ngayon sa Davao City kung saan ay nagsagawa nga ng pulong balitaan ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, gayon din ang National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnay ito sa kanilang sinalakay na steel company na gumagawa ng mga substandard at hazardous na mga bakal na natuklasang ginamit nitong nakalipas na pagtama ng magnitude 7.8 na lindol dito sa Mindanao. At kasunod nga ito ay nagtataglay ito yung mga bakal na ito, Mari Jamie, na mga radioactive materials gaya ng uranium, thorium at radium. Katuwang ng PAOK at ng NBI ay ang National Nuclear o Philippine Nuclear Research Institute o PNRI at ang Armed Forces of the Philippines. Nagresulta ang operasyon sa pagkakasagip ng nasa 174 na mga manggagawa na pawang mga Pilipino dahil na rin sa panganib sa exposure sa radioactive bearing materials at iba pang production residues. Habang may 21 opisyal naman ng kumpanya kasama ang ilang Chinese nationals na naging incorporator ang kakasuhan at kasalukuyan na rin tinitignan na kanilang mga papeles kung legal pa ang kanilang pananatili dito sa bansa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag ay tinitignan kung meron pang mga ilang mga discrepancies o sabi nga kung legal pa ang pananatili ng mga ito sa kanilang dito sa ating bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
12: So, meron mga nag-represent na Pilipino, we're checking talaga yung validity ng documents. Just like yung tinanong kanina, yung sa Sanjiya nga, mga photocopy yung documents. So right now, we're being checked. Yun namang kasing makakakasuhan dito are identified as officers and incorporators ng kumpanya.
14: Samantala, Marin Jamie, ay lumalabas din sa pagsusuri ng PNRI na walang kaukulang lisensya o otoridad itong kumpanya para humawak, mag-imbak at gumamit at magbenta ng nuclear radioactive materials. Natuklasan din itong mga bakal na ito ay binebenta gamit sa, na ginagamit sa mga paaralan, establishmento, ospital, barangay health centers at mga bahay na natuklasan ang ginagamit dahil meron itong marking sa DMS o yung Davao Mighty Steel Corporation na sabi ngang ginamit dun sa pagtatayo nito mga istrukturang ito. Ayon naman kay Undersecretary Benji Acorda ng PAOK, lubhang mapanganib sa kalusugan ng bawat Pilipino na magpapagawa ng kanilang bahay gamit itong mga bakal na ito dahil nagtataglay nga ng radioactive at hazardous materials bukod pa sa peligrong dulot nito dahil sa substandard nga itong mga bakal na yan. Pakinggan natin ang bahayag ni Undersecretary Benji Acorda.
13: About prevention. Ayaw nating dumating ang panahon na sakala mang tayo kikilos kapag may mga manggagawang nagkakasakit. Baka marami na nga, di lang natin na nalalaman. Kapag may komunidad nang naapektuhan o kapag ang problema, kaya sana natin pigilan ngayon ay naiwan na sa susunod na henerasyon. We were informed based on our discussions with PNRI, talagang it takes generations po bago mawala ang threat ng radiation na to.
14: Yan nga ang mga pahayag, Marin Jamie, dito sa naging pulong balitaan dito sa Davao City. At maidagdag ko na lang din, kanina ay nagkaroon ng mga alingas nga sa social media hinggil sa pagpunta ng ilang mga media dito sa Davao City. Dahil nakita pa nga si NBI Director Melvin Matibag, may mga lumalabas na may aarestuhin ng NBI o whatsoever. Nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag na wala sila ibang pakay dito, kundi yung kanilang naging operasyon dito sa Davao City, itong Davao Mighty Steel Company. Mm-hmm. Dahil nga ito ay collaboration and interagency collaboration ito ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para nga, sabi nga, supilin yung mga nagbebenta, gumagawa at nagpapagamit itong mga substandard at napakadelikadong mga bakal. Ang pabiru pa nga sinabi ni Director Matibag kanina, hindi bato ang kanilang pakay, kundi bakal. Kaya't yan, nilinaw niya na. Alam mo, yung mga alingas nga sa kumalat sa social media, Marin Jamie.
11: Alam mo talaga, mahusay talagang ano eh, sumegue talaga to si Director Matibag eh, no? So, hindi bato, kundi bakal. Okay.
14: Oo. Yun kasi ang mga lumalabas sa social media. Pero seriously aside, sinasabi ni Director Matibag, nung matanong siya dyan, sabi niya, on the process pa rin sila ng tracking kay Senador Pato de la Rosa. Meron na silang mga lead kung nasaan ang senador. Pero ayaw niya muna i-disclose kung saan ito upang hindi masunod ang kanilang operasyon. Mm-hmm. At doon naman sa usapin, doon sa isa pang alingas-ngas din na lumabas sa social media na sinasabi nga na bukod kay Senator Pato, meron pa silang aarestuhin dito dahil nandito si Vice President Sara Duterte. At sabi niya, wala silang natatanggap na kahit anong kautusan mula sa korte o warrant o whatsoever. Dahil nga dun sa kasong grave threat na isinampa laban sa Vice Presidente sa Department of Justice. Pagamat na sabi niya nga, nag-file ang kampo ng Vice Presidente ng kanilang kontrasalaysay, hindi dito. At pagpapatigil nga dito sa pagdinig, sa pag-aresto nga, ay kaya't yun ay kanila pang hinihintay sa ngayon kung magpapalabas ba ang korte ng warrant of arrest. As of now, ang sabi niya, walang warrant of arrest na lumalabas. At gaya nga na kanyang sinabi nung una, ang pakay nila rito ay pakal.
11: Mm-hmm. Okay, so yung mga yung mga bakal na yan ay sabi mo nga delikado, no? So paano, ano yan, anong gagawin yung disposal niyan?
14: Meron na silang proseso dito, Maring Jamie, ng disposal nito mga bakal na ito. Gayunpaman ay patuloy pa kasi yung inventaryo dito sa kung gaano karami yung mga nakuhang bakal doon sa pabrika. At hindi hihinto yun doon. Dahil kanilang tutuntunin yung mga tindahan na sabi nga pinagbagsakan itong mga bakal na ito. Dahil kung maibebenta nga no, sa ating mga kababayan na magpapatayo ng bahay, struktura, eh napakalaking panganib ang dulot nito at naghihintay sa kanila, Maring Jamie.
11: Oo, at ang ganda ng panahon dyan sa Davao, ah.
14: Oo nga. Oo nga, nabanggit mo yan dahil kung sa atin dyan sa Maynila ay sunod-sunod, walang patid ang pag-ulan dito sa Davao City. Eh napaka-tirik ng haring araw at kanina nga, medyo makulimlim nung dumating kami dito. Gayun pa man, magmula nung mananghalian ay nagsimula ng sumilay ang haring araw. At medyo mainit-init ang temperatura ngayon dito sa Davao City.
11: Okay, Maring Jamie. Ingat, ingat.
14: Yan ang balita muna, Maring Jamie, mula dito sa Davao City para sa Bagong Pilipinas. J. Mark Tagala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Maraming salamat sa iyo si J. Mark Dagala. Samantala, dito na tayo syempre pa ang pag-uusapan po natin tungkol sa kahapon meron tayong nakausap na HR. Ngayon, HR ulit, 'di ba? Dahil alam naman natin na talagang importante ho yung ating a healthy mind, 'di ba? Kailangan happy place lagi. Oo. So yung hong ating ano, yun hong ating makakapanayam naman ngayon ay itong ang isang content creator. Oh, talaga. Isa siyang content creator at the same time HR practitioner, no? Makakasama po natin si Ma'am Edeline Cantal. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Edeline.
16: Good afternoon, Ma'am Jamie.
11: Opo, good afternoon. Gaano na po kayo katagal na sa ganyang profession?
16: For almost 7 years na po.
11: Oh, matagal-tagal na din. Kapag sinabi natin, no, since ito po ang forte ninyo, kapag sinabi ho natin na employee experience, ano ho bang ibig sabihin nito at bakit mahalaga para sa isang kumpanya na mayroong masayang environment?
16: Actually, Ma'am Jamie, ang employee experience, simply put, ay kung ano yung overall experience ng isang empleyado. So, habang nagtatrabaho siya sa isang company, like from the time na nag-apply siya, nag-onboard, nakikipag-work sa workmates, hanggang sa nag-grow siya within the company, hindi lang siya tungkol sa salary or benefits. Kasama rin dito kung nararamdaman ba niyang respected siya, supported siya, safe siyang magsabi ng concern, at may opportunity siyang matuto at mag-grow. Mahalaga siya kasi kapag maayos ang experience ng employees, usually mas engaged sila, mas motivated at mas willing silang mag-stay at mag-contribute sa company.
11: Mm-hmm. Bukod po sa pag-hire and the company policy, ano-ano pa po ba yung ginagawa ho ng HR para matiyak na maayos at healthy ang workplace experience ng isang empleyado?
16: Mm-hmm. Actually, Ma'am Jamie, maraming ginagawa ang HR beyond your hiring. So for me, malaking part ng HR is like listening and communication. Kailangan alam ng HR kung ano yung actual na nararanasan ng empleyado, not just what is written in the company policy. For example, may regular check-ins si employee, like concern, feedback, team activities, proper onboarding, recognition, and making sure na kapag may issue, may proper channel kung saan pwedeng magsalita ang empleyado. Kasi hindi naman in-out na maganda lang yung policies on paper. Dapat nararamdaman din siya ng employees sa actual workplace.
11: Tama naman. Alam niyo ho, nabanggit niyo yung pagiging open, mga ganyan. And alam natin, no, iba-iba ho yung personality ng bawat empleyado. Iba din yung correct kanilang background and yung paraan ng kanilang pagtatrabaho. So, bilang kayo po, no, ay isang HR, ano ho ba sa tingin niyo yung dapat natataglayin ng isang human resources manager, no, sa paanong haharapin yung mga ganitong differences para humapanatili yung magandang working relationship?
16: I think more on listening sa empleyado lang po talaga, ma'am. Like, for example, si empleyado is merong hinanakit or something about sa manager niya, you need to talk to that employees. Like, kailangan natin makinig sa empleyado kasi most of the employees right now, ang iniisip nila is si HR is kakampi lang ng management. Hindi sila, like, pangit na po, sa totoo lang po, pangit na po ang tingin ng mga empleyado sa HR. Hindi, parang feeling nila kalaban nila ang human resources, which is no. Ang human resources is 50-50 po sila. Makikinig si human resources sa empleyado, makikinig din siya kay employer. Ganun po ang labanan ngayon.
11: Okay. Ma'am, hindi ko alam kung anong take ninyo dito, pero halimbawa ho, no, si employee ay wala naman talaga mapagsabihan, pero post ng post sa Facebook na talagang halimbawa nagpaparinig o kaya naman sabihin na natin binabanggit kung sino-sino, no? Kayo po ba personally tinitignan niyo ba yung mga Facebook page na or Facebook ng inyong mga empleyado? Minomonitor din po ba ninyo yun?
16: Ma'am Jamie, I really want to be honest with you kasi lahat po ng HR, kapag nagkakaroon lang naman po ng issue with that employees, even that social media, chine-check talaga namin kung anong nangyayari kasi most of the employees, sinesend nila sa mga HR yung mga parinig ng empleyado. So, nakikita namin talaga lahat. So, ang take po namin dito, kinakausap po namin ng maayos yung empleyado. So, kapag po kasi naramdaman ng empleyado na concerned ka sa kanya, concerned ka sa kung anong nangyayari, doon po sila mas more on mag-o-open up sa HR. So, kailangan lang po talaga namin kunin yung loob ng empleyado at iparamdam namin sa kanila na importante din sila sa kumpanya, importante din po yung nararamdaman nila.
11: Oo, and not to deceive, no?
16: Yes, correct, ma'am.
11: Oo, kasi mahirap yun eh, yung mag-open up sila and then eventually, yung in-open up nila, iba-backfire din sa kanila, di ba? O kaya naman, sasabihin dun sa, anbawa, may sama siya ng loob dun sa boss, tapos sasabihin din niya dun sa mismong boss niya, di ba? Na, oh, ganito ho yung angal sa inyo ng nung empleyado, di ba? Okay. Anyway, paano po malalaman ng isang kumpanya kung healthy talaga ang employee experience niya? Ano po yung, may mga senyales ba na kailangan tignan ho ang human resources at ang management?
16: Yes, ma'am. Actually, hindi lang siya makikita sa kung gaano kasaya ang employees during, like for example, during company events. HR and management should look at different like signs, employee turnover, absenteeism, employee complaints, like engagement, performance, communication, and even feedback from the employees. For example, kung maraming employees ang umaalis, maraming recurring complaints. Or people are afraid to speak up, those can be sign na may kailangan tignan ang management or ang HR. Pero for me, one good sign of a healthy workplace is when employees feel comfortable raising concerns without being afraid of retaliation, and management is actually willing to listen and act on those concerns po.
11: Mm-hmm. Okay. Siguro ho, para dun sa mga nakikinig naman na mga empleyado rin, ano yung maaari nilang gawin upang makatulong sa pagbuo ng isang professional, respectful, and healthy workplace para po sa lahat?
16: Hindi lang naman responsibility, like hindi lang naman responsibility ng HR management ang healthy workplace. Okay, employees also play a very important role po talaga. So simple things actually matter. Respect your workmates, communicate properly, be accountable for your work, avoid unnecessary conflicts or like chismisan.
11: Yes.
16: And if you have a concern, raise it through the proper channel instead of letting the problem like palakihin pa.
11: Mm-hmm.
16: Right? So, and also learn to respect differences. Hindi natin kailangan maging close sa lahat ng coworkers natin.
11: Exactly.
16: Professionalism means you can work with different kinds of people. While still treating them with respect.
11: Uh-oh.
16: At the end of the day, like Ma'am Jamie, workplace culture is something that everyone contributes to, hindi lang sa HR.
11: Uh-huh.
16: Ganun lang po.
11: Okay, I understand na kayo po ay isa ring content creator, so pasensya na at gustuhin man natin na talagang habaan pa itong interview, pero kinakapos na rin ho kami ng oras, no? Baka po pwedeng invite niyo po sila. Paano po kayo ma-i-follow? Ano ho, saan ho nila kayo pwedeng i-follow?
16: Pwede po nila akong i-follow. Hindi naman po ako full-time content creator. Like, parang yung...
11: Okay.
16: Pinopost ko lang po yung mga, like, mga nararanasan ko sa trabaho ko. So, I don't think so. I'm a influencer something. Pero you can follow me on my TikTok account. Like, HR Eds. Ayun lang po.
11: Ayun. Okay. Thank you. HR Eds, ayan. Kung merong teacher Eds, ikaw naman ay HR Eds, ayan. Thank you so much, ma'am. Si Ma'am Edeline Cantal, isa pong content creator din, and also human resources practitioner. Oras natin, 2:51 ng hapon. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balitaan. Mga lugar daw po na may ipinatutupad na price freeze dahil nasa state of calamity ay nadagdagan pa. Ang ulat na yan, hatid sa atin ni Luisa Erispe.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Naglabas ng panibagong listahan ng Department of Trade and Industry ng mga lugar na may ipinatutupad na price freeze sa mga pangunahing bilihin. Ito nga ay dahil sa pagdedeklara ng mga lugar ng state of calamity dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat, pati na rin ang bagyong Inday at Maymay. Base sa abiso ng DTI, kasama na sa price freeze ang buong lalawigan ng Capiz mula noong August 10 hanggang October 9, 2026. May price freeze na rin sa ilang lugar sa Bulacan tulad ng munisipalidad ng Kalumpit na mula August 10 hanggang October 9 at munisipalidad ng Hagonoy mula August 13 hanggang October 12. Nakasama na rin sa price freeze ang munisipalidad ng Imus sa Cavite mula naman August 10 hanggang October 9. Magtatagal ang price freeze sa loob ng 60 araw o halos 3 buwan. Layunin naman ito na mapanatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin na hindi magpapahirap sa mga residenteng apektado ng masamang panahon o kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Maraming salamat sa iyo, Luisa Irispe. Samantala, isa pang report, Pax Silica Project, dapat daw po may sapat na safeguard bago ituloy ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Si Nympha Asuncion sa detalye.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Suportado ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Pax Silica Project pero ginit niya nga kailangang matunan muna ang mahalagang kondisyon at risk bago tuluyang isulong. Ayon kay Gatchalian, dapat matiyak na naayon sa saligang batas at mga lokal na batas ang proyekto at hindi makokompromiso ang soberanya ng bansa. Kabilang din sa dapat tugunan ang sapat na supply ng tubig at kuryente lalo na't malaki ang konsumo ng data centers at semiconductor industries. Dapat din na niyang maiwasan ang displacement ng mga magsasaka at indigenous peoples habang kinakailangang magkaroon ng makatarungang proteksyon para sa kanilang kabuhayan at karapatan. Ginit din ni Gatchalian ang malinaw na technology transfer para hindi lang trabaho at investment ang mapunta sa Pilipinas kundi pati kaalaman at skills para sa mga Pilipino. Naniniwala ang Senate President na makakatulong ang Pax Silica na maiangat ang semiconductor industry ng bansa mula sa low value tungo sa high value activities pero dapat itong samahan ng mahigpit na safeguards at patuloy na oversight ng Senado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
21: Happy birthday! Happy birthday!
11: At syempre pa, hindi matatapos ang ating programa nang hindi natin babatiin.
21: Happy birthday
11: sa ating bossing dito, si Sir Omar Anthony Aquino. Ang palagian po ninyong napapakinggan na nag-news break.
21: Happy
11: birthday, Sir Omar Anthony Aquino. Ayan po, at maraming salamat sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio. Uy, Powerpuff Girls. Ang ating mga kasama, sina engineers Joy Timidan, Matet Segovia, Rosan Erno. At ang ating po mga executive producers, si Ms. Tess Ramirez at si Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kahuan. Trabaho. Happy weekend.
19: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
22: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Oras sa buong Pilipinas, 4 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
19: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
23: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pilipinas hindi magpapagamit bilang base sa anumang bansa sa oras na magkaroon ng pananakop sa Taiwan. May ulat si Raquel Bayan.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
24: Report. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nito papayagan ng Estados Unidos o anumang bansa na gawing base o maglungsad ng offensive actions mula sa Pilipinas sa oras na magkaroon ng pag-atake o pananakop sa Taiwan. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na labag kasi ito sa mga hakbang ng bansa na panatilihin ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. At mas nakatutukan niya ang Pilipinas sa depensa at teritoryo nito at mga ganitong inisyatibo ang mas sinusuportahan ng pamahalaan. Ayon kay Pangulo Marcos, ang pagpayag sa anumang bansa na gamitin ang mga base o teritoryo ng Pilipinas para sa pag-atake sa ibang bansa ay magpapawalang bisa lamang sa mga polisiya at mga hakbang na naon ng pinaghirapan ng bansa sa loob ng maraming panahon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: House Prosecution kinestyon ang paggamit ng confidential funds para sa seguridad ni Vice President Sara Duterte kahit may nakatalaga sa kanyang 400-member Vice Presidential Security Group detail. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Question ng House Prosecution Panel kung bakit ginamitan pa ng confidential funds ang umunay security operations ni VP Sara gayong meron na itong mahigit na 400 personnel na nakatutok sa kanyang seguridad. Lumutang ang usapin kasunod ng testimonya ni COA Supervising Auditor Cailin May Del Campo ukol sa mga nakatalang aktibidad para mabigyang katwiran ang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Binigyan din ni Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., legal spokesperson at counsel ng prosecution na ang seguridad ng Vice Presidente ay opisyal ng responsibilidad ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Binigyan din naman ni Kabataan Party Leader Representative Rene Luisco na bukod sa OVP, may sariling pondo ang VPSPG na hiwalay sa tanggapan ng pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni Trial Legal Spokesperson Jay Tolosa.
1: Meron ng more than 400 no security personnel na naka detail kay Vice Presidente. At ang pangasiwa ng kanyang seguridad, ito na ay mismong tungkulin ng Vice Presidential Security Group, no? At kaugnay nito, natanong ang testigo at sinabi niya, no, ang pagbayad, no, sa mga sweldo ng mga empleyado ay hindi pwedeng paggamitan ng confidential fund.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Baldos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Abangala para sa party list reform, target maplancha ng Kamara bago matapos ang taon. Si Kathleen Forbes sa balita.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bumuo ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ng Technical Working Group para pag-isahin ang iba't ibang panukalang batas para sa reforma sa party list system. Ayon kay Lano del Sur Representative Z. Alonto Adyong, chair ng komite, layunin ng TWG na pagsamasamahin ang mga provision sa iba't ibang bersyon ng party list reform bill, kabilang ang mga mungkahi ng mga stakeholder gaya ng civil society organization at COMELEC. Ani Adyong na is nilang maging mabilis ang proseso dahil kabilang ang party list reform sa mga priority measure ng LEDAC. Isa rin sa mga konsiderasyon ng House Panel ang nalalapit na 2028 elections dahil maaaring magkaroon ng problema ang COMELEC sa pagtanggap at proproseso ng mga party list group na nais lumahok kung hindi maaaprubahan sa tamang panahon ng bagong rules. Pinag-aralan din ang posibilidad ng transition period bago tuluyang ipatupad ang mga pagbabago sa party list system. Target ng komite na magkaroon ng committee report bago matapos ang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Sa ating panghuling balita, Senador Panpilo Lacson, sinimulan ng busisiin ang panukalang 7.2 trillion peso 2027 national budget. May ulat si Nympha Asuncion.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sinimula na ni Senador Ping Lacson at ang kanyang staff ang pagsusuri sa panukalang 7.2 trillion pesos 2027 national budget para matiyak na walang makakalusot na pork barrel, questionable o maaksayang gastusin. Ayon kay Lacson, kahit abalang Senado sa impeachment trial, plenary sessions at committee hearings, mahalagang masuri agad ang National Expenditure Program o NEP bago ang deliberasyon, kabilang sa kanyang binabantayan ang mga posibleng leadership fund at iba pang kahinahinalang budget items. Umaasa rin si Lacson na mapagpapatuloy ang transparency reforms na isinulong ni Senate President Sherwin Gatchalian o pinamunuan nito ang Senate Committee on Finance noong nakaraang taon, kabilang ang televising at live streaming ng Bicameral Conference Committee proceedings. Nagpahayag din ng kumpiyansa ang senador na ipagpapatuloy ng kasalukuyang Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito ang mga pagsisika para matiyak ang transparency sa proseso ng pagbabudget. Samantala, hinimok ni Lacson ang mga district representative na aktibong lumahok sa local development council sa pagbuo ng mga development plan sa halip na umasa sa budget insertions pagdating ng panukalang budget sa Kongreso. Anya, nagkakaroon ng malaking disconnect sa pagitan ng aktwal na pangangailangan ng mga LGU at ng mga proyektong napopondohan sa national budget kapag hindi nasusunod ang tamang proseso. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga balita.

0: Fake News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ay inyong kapatid sa inyong papawid, Onin Miranda. Narito na ang programong maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa mansulok ng mundo. Dala mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka! Bago tayo magpatuloy, nais po naming batiin ang ating DOST Secretary, Dr. Renato Yusurdum Jr. for benign named as 2026 UPAA Lifetime Distinguished Alumni Awardee by the University of the Philippines Alumni Associations. Congratulations po sa kanya, at ito naman ay isang patunay sa inyong bauna ang agam ay ramdam sa ating bansa. At para lahat tayo makakunek, oras na parang ating alamin ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan na pinangunahan po ng SNT Authority ng Bansa, DOST Secretary Renato Yusurdum Jr. Noong Lunes po, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang meeting tungkol sa epekto ng habagat at ng Bagyong Luis at Maymay. Nagbigay naman po si Secretary Solidum ng updates at situational reports mula sa Department of Science and Technology, partikular sa mga hakbang na ahensya para makatulong sa paghanda at pagtugon sa mga epekto ng kalamidad. Dumalo rin si Secretary Solidum sa 2026 Lunduyan, isang Scientific Forum and Technology Summit na inorganisa ng DOST Technology Application and Promotion Institute o DOST TAPI. Idinaos ito noong Agosto 10 sa Hilton Manila sa Pasig City kung saan nagtipon ang mga eksperto, innovators, researchers at iba't ibang stakeholders para talakayin ang mga oportunidad at hamon sa science, technology at innovation. Samantala, isinagawa rin po noong August 10 ang ceremonial signing ng Amended Memorandum of Agreement sa pagitan ng DOST Philippine Science High School System at Business Conversion and Development Authority o BCDA. Layunin nitong palakasin ang kanilang partnership para sa pagkumpleto at operationalization ng PSHS Training Center sa New Clark City, isang mahalaga bang para higit pang mapapunlad ang science education at training ng ating pong mga kabataan. Noong Martes po, dumalo naman si Secretary Solidum sa pagbukas ng 13th Annual Meeting of the ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy or ASEAN-TOM sa Diamond Hotel, Manila. Dito, muling pinagtibayin ng Pilipinas ang commitment nito sa mamayapang paggamit ng nuclear science, regional cooperation at manatag na regulatory systems na nagpaprotekta sa ating mga mamamayan at sa kapaligiran. Mula Maynila naman po, nagtungo naman si Secretary Solidum sa Los Baños, Laguna para sa 3rd Agri-Aqua Innovation Peach Fest Fellowship. Tampok dito ang mga makabagong ideya at teknolohiyang maaaring makatulong sa pagpamalakas ng ating agriculture and fisheries sector at sa pagdadala ng research and innovation mula laboratorio patungo sa aktwal na kabuhayan. Miyerkules naman po, naging bahagi si Secretary Solidum ng selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week sa Zamboanga Peninsula. Dito muling binigyan diin ng papel ng science, technology and innovation sa pagtugon sa mga pangangailangan ng riyon, mula sa agriculture at livelihood hanggang sa disaster resilience, education at environmental protection. At sa Dapitan City, pinangunahan po ni Secretary Solidum ang groundbreaking ceremony para sa 3D printed monument ni Dr. Jose Rizal. Layunin po ng Dapitan City na makamit ang Guinness World Record para sa tallest Rizal Monument. Ngunit higit sa pagdadala ng isang world record, ang proyekto po maaaring ay isang halimbawa kung paano maaaring gamitin ang makabagong teknolohiya. Sa pagkakataon ito, 3D printing para bigyan buhay ang kasaysayan at ipakita ang ating kakayahang Pilipino sa innovation. Narito na ang iba pang napapanahong balitagham. Ito ang DOST Report. Inanunsyo na ang pagbukas ng isang bagong fire testing laboratory sa Los Baños, Laguna sa pamamagitan po ng Department of Science and Technology Forest Products Research and Development Institute o DOST-FPRDI. Layunin ng fire testing laboratory na ito na ma-evaluate ang fire resistance, flame spread at smoke development ng mga lokal na construction material at gawa sa kahoy. Ayon po sa FPRDI, may mga gamit na itong internationally recognized testing equipment tulad ng Indicative Fire Resistance Test Furnace at Steiner Tunnel, kaya hindi na kailangan magpadala ang mga local manufacturer ng mga produkto sa ibang bansa para lang sa mahal na fire safety testing. Inaasahang magbukas ang pasilidad para sa mga stakeholders sa July 2027 matapos ang ginawang personal training at method validation na layong pong gawing mas mabilis, mas mura at mas accessible ang fire performance testing para sa mga lokal na gawaing pambansang industriya. Sa iba pang mga balita, inilunsad na ng DOST sa Dipolog City ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Zamboanga Peninsula. Iba't ibang makabagong teknolohiya at inobasyon sa agrikultura, negosyo at disaster preparedness ang itinampok para mas mailapit ang agam sa mga mamamayan. Ang buong detalye alamin sa DOST Report ni Javet Paipa.
1: Inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST Zamboanga Peninsula Regional Office sa pakikipagtulungan ng Zamboanga del Norte Provincial Government Office ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW sa Zamboanga del Norte Convention and Sports Center sa Dipolog City. Layunin ng selebrasyon na ipakita ang iba't ibang teknolohiya at inobasyon ng DOST sa rehiyon sa pamamagitan ng interactive exhibits, forums, technology demonstrations at iba pang aktibidad. Ayon kay DOST Secretary Renato Yusuldum Jr., malaki na ang naitulong na agham at teknolohiya sa rehiyon sa pamamagitan ng mga proyekto sa ilalim ng setup o Small Enterprise Technology Upgrading Program, Grants in Aid Projects at CES o Community Empowerment through Science and Technology Initiatives.
2: The results in the Zamboanga Peninsula speak for themselves. Through 57 setup projects, grants in aid projects, and 31 CES initiatives, the government has injected nearly 245 million pesos into regional science and technology interventions. These efforts have generated over 4,200 jobs, enhanced enterprise productivity, and enabled assisted firms to yield over 1.12 billion in cumulative gross sales. Hindi nyo napapansin, maliit lang ang input pero ang laki ng kita. These are not just statistical milestones. They are concrete evidence that science works, innovation creates opportunity, and local partnerships transform communities.
1: Ilan sa mga tampok na teknolohiya ay ang Engineered Bamboo Technologies, Bamboo Charcoal na dinevelop ng DOST Forest Products Research and Development Institute. Kabilang rin sa mga ibinida ay ang Panahon Mobile App at Hazard Hunter PH na makatutulong sa mga mamamayan na subaybayan ang panahon at malaman ang mga hazard sa kani-kanilang mga lugar. Kabilang din sa mga tampok ang Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines o SARAI Smart Agriculture Systems, isang programa na gumagamit ng makabagong teknolohiya at climate information upang matulungan ang mga magsasaka na mapabuti ang kanilang produksyon at ani. Bagamat po na sagana yung agrikultura dito sa Zamboanga Peninsula, hindi po talaga maiiwasan na nagiging susceptible po sila sa mga natural calamities and disasters. And ngayon po na may paparating na El Nino, and mas may malaking epekto po to na darating lalo na po sa mga magsasaka dito sa Zamboanga Peninsula. So kaya mahalaga po si Project SARAI sa Zamboanga Peninsula po sa Region 9 kasi meron po tayong mga teknolohiya na maaaring makakatulong sa ating mga farmers. Isa na po yung El Nino risk assessment na kung saan nabibigay po tayo ng mga advisories, nabibigay po tayo ng mga ano po yung mga pwedeng gawin ng mga farmers kung paparating na po yung matinding El Nino at kung saan nakakatulong po yung mga advisories na pwede nating maibigay sa mga farmers para maging handa po sila sa paparating na dilubyo ng El Nino.
3: Dinaluhan ang selebrasyon ng mga estudyante, negosyante, researcher, mga lokal na pamahalaan at iba't ibang organisasyon. Bukas sa publiko ang event hanggang Biyernes, August 14, 2026. Ako po si Japheth Paipa para sa DOST Report.
0: Maraming salamat, Japheth Paipa. Mga kakonek, gusto mo bang manalo ng 500 peso GCash? Sumali na po sa ating hashtag Aghamuba Trivia Contest habang nanonood ng live broadcast dito lang sa Radyo Pilipinas. At para manalo narito ang ating mechanics. Number 1, manood at makinig sa live stream ng Radyo Siyensya dito lang sa Radyo Pilipinas official Facebook page. Pangalawa, pakinggan mabuti ang hashtag Aghamuba Trivia Question na ibabahagi namin sa pagitan ng ating programa. Pangatlo, i-type ang inyong sagot sa comment section gamit ang format na hashtag DOSTV kasunod ng inyong sagot. Halimbawa, hashtag DOSTV Panahon. Pangapat, bilang ikasampung taon na ng DOST, ang pangsampung viewer na mag-comment ang tamang sagot ang mag-uwi ng papremyo. Pero dapat, ikaw ay nakapag-share ng ating live program. At panglima, para malaman ang winner, panoorin ang live stream hanggang dulo para malaman kung ikaw ang nagawagi. At pang-anim, magdirektang mensahe sa DOSTV Facebook page, kalakip ang iyong pangalan, screenshot ng comment, GCash number at date kung kailan nanalo para maklaim ang inyong premyo. Kaya naman, makinig mabuti at tumutok lang. Narito lang ating Aghamuba Trivia Question for the week. Makakakunek, Aghamuba, na kahit nasa tropical zone tayo, ang mga bagyong nararanasan natin ay nakadepende pa rin sa environment na nararanasan ng ating kalagatan. Ngayong August 2026, inaasahan ang mas maraming pag-ulan dahil sa bagabagong daloy ng hangin dumaraan sa ating kalagatan. Ang tanong, mga kakunek, hashtag Aghamuba ang tawag sa mainit at mahalumigbig na hangin na nagmumula sa Timog Kanlura na nagdadala ng malakas na ulan sa bansa tuwing tag-init at tag-ulan. Kung alam mo ang sagot, i-comment mo na yan sa ating comment section at ang magwawagi makatatanggap ng 500 peso worth of GCash. Ang winner ay ating babagitin mayami alamang bago matapos ang ating programa. Samantala, patuloy lang po kayong makikonect sa amin. Maaari kayong mag-comment ng inyong reaksyon, suggestion o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOSTV Facebook page. Sa ating pagbabalik, aalamin natin kung paano binabago ng agham, teknolohiya at inobasyon ang Northern Mindanao. Tutok lang dahil magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
4: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
5: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga ka-DOST Verkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati po namin si Japet Paipa, Mike Yanga, Julius Valiesa, Res RB at Mariel Along. Samantala mga connect, ito na ang ating kwentong SNT. Ngayong hapon, maglalakbay tayo patungo sa Island Born of Fire, ang magandang isla ng Kamigin. Aalamin natin ang mga naging kaganapan sa Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW 2026. Mula sa isla concept, disaster preparedness hanggang sa mga makabagong teknolohiya at suporta sa ating mga local MSMEs. Bukod dyan, aalamin rin natin ang mga programa ng DOST sa riyon katulad ng CES program at setup program. Kaya naman para talakayin yan, makasama natin ang Provincial Director ng DOST Kamigin na si Ms. Joanne Catherine Arbanag. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Pini Catherine.
7: Magandang hapon po, Sir Onyx, at sa lahat po ng mga taga-pakinig po ng Radyo Siyensya.
0: Pindikat, nag-uulan po ba sa inyo?
7: Hindi po. Ngayon po, napaka-init po.
0: Naku. Sana maranasan din namin

0: innovations for sustainable and livable Archipelago. Mm-hmm. Napakaangko po nito sa Kanguin dahil tayo mismo ay isang island province at mayroon tayong unique na mga challenges sa disaster resilience in terms of logistics and food security. We also have challenges in terms of environmental sustainability, energy, livelihood, and access po to technology. Kaya gusto po namin ipakita through this activity po ang pagiging isla ay hindi hadlang sa innovation. Sa halip, maari itong maging testing ground or isang ang laboratory po para sa mga science and technology solutions na maaring yung adapt sa iba pang island and geographically isolated communities. Masasabi po namin na talagang mas naging vibrant po ang science, technology, and innovation sa Kamiting. Hindi lamang natin nakikita yung mga participants po namin dito sa RSTW is hindi parang na-realize po nila na yung science hindi lang nila nakikita sa laboratory or sa mga research institutions. Nakikita nila yung mga technologies na that do help po sa mga agriculture, sa mga fisheries, food processing, disaster preparedness po, at saka yung mga sa turismo po at livelihood po dito sa isla.
1: Ma'am, kasabay po ng RSTW yung unveiling ng Mount Hibok-Hibok commemorative marker para sa makasaysayang pagputok po ng Mount Hibok-Hibok. Paano ba natin ginamit na kasaysayang ito para palakasin, ma'am, yung science-backed disaster monitoring at preparedness sa isla?
0: Para sa atin po dito sa DOST, napakahalaga po ng pagkakataong ito dahil sa pag-alala sa kasaysayan ng Mount Hibok-Hibok ay hindi lamang pagunita sa nakaraan. Mm-hmm. It is also an opportunity po to prepare for the future through science. Kaya isinabay po natin sa Regional Science and Technology and Innovation Week ang Secretary's Lecture, yung Echoes of the Past and Signals of the Future, kung saan mismo po ang ating DOST Secretary, si Renato, Secretary Renato Solidum Jr., kasama ang ating DOST Hibok po na si Ma'am Marie Antonia Bornes. Mm-hmm. Nagbahagi po sila ng mga scientific updates tungkol sa Mount Hibok-Hibok. So napakahalaga po nito dahil ang ating mga barangay captains at mga local DRRM officials po ang nasa front line ng disaster preparedness and response. Kailangan nilang magkaroon ng tama at napapanahong impormasyon tungkol sa volcanic hazards, monitoring technologies, early warning and preparedness measures. So nagpapasalamat po kami sa presensya po ni Secretary Solidum at ni Ma'am Bornes po kasi nagkaroon talaga ng direct transfer of scientific knowledge mula sa ating DOST and Hibok expert patungo sa ating local leaders. Kaya ang mensahe po namin dun sa nakuha ko po during sa lecture ay hindi dapat katakutan ang ating volcanic heritage.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat po natin ito respetuhin at paghandaan gamit ang siyensya. Ang commemorative marker po naman ay nasiging paalala ng mga aral ng nakaraan habang ang science and technology naman po ang nagbibigay sa atin ng signals and tools po for the future. Sa huli, ang layunin po natin ay science-based decision-making and risk-informed preparedness upang mas maprotektahan po ang buhay at mapalakas ang resilience ng bawat barangay at bawat pamilya po dito sa isla ng Kamiling.
1: Tama po yun, ma'am. At talagang ang mga barangay officials po natin ang talagang tinuturing ng mga frontliners, di ba, pagdating sa mga ganyang mga inaasahan o di inaasahang paggalaw or paggalaw ng Mount Hibok-Hibok. Ano po?
0: Yes po, tama po.
1: Apo.
0: Sila po yung magdadala ng mga tama pong impormasyon para
1: tama po
0: sa kanilang mga local communities.
1: Tama po, ma'am. Isa dun sa mga star innovations po sa RSTW, yung Smart Mobile Kitchen at MOCOV. Paano ba makatutulong yung mga makabagong teknolohiyang ito sa oras ng sakuna sa Kamiging at sa buong Region 10?
0: Kapag may disaster po, isa po, dalawa po sa mga napakahalaga po talaga ay yung communication, coordination, at saka yung food security.
1: Mm-hmm.
0: So ang Smart Mobile Kitchen po ay isang technology-based solution para sa emergency food security. Dahil sa panahon po ng evacuation or kapag disrupted po ang normal food supply, maaari itong gamitin upang makapaghanda ng malaking volume ng safe, nutritious, at quality meals na mas mabilis at organized.

0: na paraan para po sa isang island province po tulad ng Camiguin. Napakahalaga po nito dahil maaaring maapektuhan ang transportation at regular supply chains kapag may typhoon, may earthquake, volcanic activity, or iba pang pong emergency. Samantala po yung MOCOV o yung Mobile Command and Control Vehicle ay isang platform po para sa communication, monitoring, coordination, and disaster response. So ito po yung one of the technologies po na masasabi po namin maipagmamalaki po namin dito sa isla. Dahil ito po ang nagsisilbing yung mga innovations na po ito ay maaring maging model po para sa ating mga ibang local government units at geographically isolated communities sa buong Northern Mindanao. Kaya ang ginagawa po namin ay gumamit po tayo ng siyensya, teknolohiya at inobasyon para po mas strengthen pa po natin yung disaster resilience mula po sa preparedness, response hanggang po sa recovery gamit po itong mga technologies na ito.
1: Alright. Ma'am, lipat tayo sa turismo. Kilala po ang Camiguin sa turismo at mga lokal na pagkain. Naalala ko po yung mangga. Sa inyo po galing yun, di ba? Yung pinakamasarap at matamis na mangga dito po sa ating bansa.
0: Hindi po yun mangga. Sa Guimaras po yun.
1: Ah, Guimaras ba yun?
0: Lansones.
1: Yes, Lansones. Ah, tama naman. Tama. Lansones nga, naalala ko. Paano yes, ba mga partikular na tumutulong ang DOST sa mga micro, small, and medium enterprises or MSMEs sa isla sa pamamagitan po ng setup?
0: Yes po. Yung napakalaki po yung nung potential po ng Camiguin ng mga MSMEs po nandito dahil meron tayong mga unique na local products, meron po tayong agricultural products, may kakao po tayo, processed food, mga delicacies at iba pong produkto na may potential na makapasok po sa mas malaking market. So sa pamamagitan po ng Small Enterprise Technology Upgrading Program, ito na tawag po natin setup, tinutulungan po natin ang mga MSMEs na maging more productive, mas competitive pa, efficient and compliant po sa quality and safety requirements. At ang setup po ay hindi lamang tungkol sa equipment, yung magbibigay lang po tayo ng equipment. Okay. Ang approach po natin dito is technology upgrading with technical assistance and of course capability building. Halimbawa po nito, yung next po natin na kasama po, na guest po natin dito sa ating Radyo Siyensya, yung pagbisita po, kasi kasali po ito sa itinerary po na binisitahan po ni Secretary Silidong Yusek Sancho Magorang Wat Asek Matet, yun sa RSCW, itong Granelle's Meat Shop. So isa po ang Granelle's Meat Shop, isa po siya ang setup beneficiary. So nakita natin mismo kung paano po nakatulong ang DOST intervention in terms po sa actual operation ng isang local na enterprise, particularly po into improving the production capability at competitiveness. So mahalaga po para sa amin na makita hindi lamang na equipment po ang ating ma-provide, kundi ang technology adoption and resulting improvements ng ating mga enterprises.
1: Alright.
0: Kaya sa setup, tinitingnan natin ang buong production process, equipment, yung process improvement, product development, quality improvement, food safety, packaging and labeling, at iba pang technical requirements. So ang gusto po talaga natin sa programang ito ay ma-increase po ang productivity, ma-improve po ang product quality, ma-reduce po yung mga production losses, better compliance po, and expanded market opportunities. Kaya yung mga produkto po na may lalabas po natin dito sa isla is really market ready and competitive po.
1: Alright. Malaking hamon, ma'am, sa mga isla yung logistics at shelf life. Paano ba, ma'am, tinutulungan ng DOST Camiguin yung mga producers po natin pagdating po sa packaging, labeling, at food safety para makapangkat sa mas malaking merkado?
0: Totoo po na malaking challenge po ito para sa isang island-based na enterprise. May additional transportation time, yung mga additional cost. Kaya mahalaga po talaga yung proper product development, food safety, packaging, and process control po. So dito po yung pumapasok po yung assistance ng DOST. So hindi lamang tayo nagbibigay ng equipment, dito po pumapasok yung programa po natin sa consultancy and training para matulungan po ang ating mga MSMEs na ma-improve ang ating mga production systems and product quality. So kabilang po dito ang pagbibigay po natin ng training on food safety and current food manufacturing practices, isa po din dito yung Manufacturing and Productivity Extension Program po natin kung saan tinutulungan po natin yung mga MSMEs, yung mga enterprise na matukoy ang inefficiency sa kanilang manufacturing or production process at makahanap po ng intervention para po tumaas pa po yung kanilang productivity.
1: Alright.
0: So, ito po yung mga halimbawa po sa mga assistants po natin mm-hmm. na ibibigay sa ating mga MSMEs para ma-improve po ang kanilang shelf life po sa kanilang mga produkto.
1: Opo. Pini Catherine, bago lang din po ang PST o Camiguin Innovation Hub. Paano ba ito magiging sentro ng digital innovation at Smart Island Transformation para po sa mga estudyante, researchers at mga MSMEs?
0: Yung establishment po ng PST o Camiguin Innovation Hub ay napakahalaga dahil gusto po natin magkaroon ang Camiguin ng sariling physical and institutional platform for innovation.
1: Mm-hmm.
0: So sa DOST po, naniniwala po tayo na hindi sapat na mayroon tayong technologies, kaya mayroong ding space, people, networks, and mechanisms po kung saan yung mga teknolohiya, ang mga ideas po ay maaaring ma-develop, ma-test, ma-adapt at eventually ma-commercialize po or deployed sa ating mga communities. Yung Innovation Hub po ay nagsisilbing convergence space ng ating mga estudyante, ng ating mga researchers, ng mga innovators, MSMEs and LGUs, yung mga academe natin at ating other stakeholders. So halimbawa po sa ating mga estudyante na may idea, may researcher na may technology, may mga MSMEs na may production problem, yung gagawin lang po nila is pumunta lang po sila sa aming Innovation Hub. At doon po ay magkapipo tayo, mag-discuss po tayo sa mga ideas at ililink po namin yung mga ideas po nila, yung mga researchers po natin yung mga idea nila is maging feasible po at ma-adapt din po ng ating mga target market saka yung target communities po natin.
1: Ayan. So abangan po natin ma'am ang mga latest innovation mula po sa Camiguin. At para sa mga Camiguinon ma'am na gustong lumapit o humingi ng tulong sa DOST Camiguin, ano po ang proseso at saan sila pwede makapag-ulayan?
0: Napakasimple lang po kung ano yung mga interested po natin ng mga stakeholders po, yung mga customers po natin. Lumapit at makipag-usap lang po talaga sila sa amin. Kung kayo po ay mga MSME, ay sila po estudyante, researchers. So pumunta lang po sila at makipag-ugnayan po doon po sa ating Provincial Science, Technology and Innovation Provincial Science and Technology Office po sa Camiguin. So doon po tayong mag-discuss through our Innovation Hub po, kung ano po yung mga ideas nila. Then also po, they can also reach us through our Facebook page and as well as our contact numbers po at saka details na nakapost po doon sa aming Facebook.
1: Alright. Maraming salamat po, Ms. Joanne Catherine Banaag, ang Provincial Director ng DOST Camiguin.
0: Salamat po.
1: Maraming salamat, ma'am. Samantala mga kunek, narito muli ang ating Agamo Ba question for the week. Agamo ba ang tawag sa mainit at mahalumigbig na hangin na nagmumula sa timog kanluran na nagdadala ng malalakas na ulan sa bansa tuwing tag-init at tag-ulan? Kung alam mong sagot, i-comment mo na yan sa ating comment section at ang magwawagi makatatanggap ng 500 peso worth of GCash. Sa ating pong pagbabalik, kilalanin naman natin ang isang DOST project beneficiary na isa ng kilalang Process Meat brand ngayon. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
2: Sa DOST, konektado ka. Dito sa Radyo Pilipinas. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Sa ating kwentong tagumpay ngayong hapon, bibisita tayo sa Mambadyaw, Camiguin para kilalanin ng isang lokal na negosyong patunay ng diskarte at sipag ng Pinoy, ang Guanel's Meat Shop. Mula po sa pagproseso ng mga meat cuts para gawing longganisa at chicharon hanggang sa paglago nito sa tulong ng DOST setup program. Kaya naman makasama natin ang owner ng Guanel's Meat Shop, Mr. Nelfer Katakutan. Magandang agam, Sir Nelfer.
6: Magandang hapon po, Sir Onel.
1: Apo, para po sa nagdakalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong Guanel's Meat Shop sa Mambadyaw, Camiguin? At paano ba ito nagsimula?
6: Well, ang Guanel's Meat Shop, isa itong lokal na negosyo na nagbibinta ng karne.
1: Mm-hmm.
6: Karne ng baboy, mm-hmm, manok, baka. At ito nagsimula noong 1997. Kilala din kami bilang tagagawa ng pork longganisa, chorizo,
1: mm-hmm,
6: at chicharon dito sa isla. Under sa ilalim ng aming sariling brand na Guanel's. Ang aming panata ay simple lang po. Abot kayang presyo, nagawa sa Camiguin, no? Walang extender, no? 100% purong karne.
1: Mm-hmm. Naku, masarap po yan. Ano po ang nag-push sa inyo na gawin longganisa, chorizo at chicharon, yung mga unsold or leftover cuts ng karne? At bukod dyan, ano pa yung iba ba nyo pang mga produkto?
6: Well, ang Guanel's Meat Shop nagsimula noong 1999. Nagsimula kami ng dalawang tray,
1: mm-hmm,
6: na manok muna, no? Hanggang sa puhunan namin noong 7,000 lang, no?
1: 7,000, sir?
6: Yes, 7,000, mm-hmm, no? Noong tumama ang bagyong Nanang, no, noong 2002,
1: mm-hmm,
6: nag-isip kami ng misis ko na ano pa ba ang pwede nating pasukin, no, sa merkado, sa palengke. So yun, nag-diversify kami, pumasok kami sa karni ng baboy, no.
1: Mm-hmm.
6: Yun, tuloy-tuloy na yun. Kasi nung tumamangkan, halos walang walang nagtinda ng isda, walang kakain ng isda.
1: Apo.
6: So, talaga, nag-boom talaga yung karne, no? So, nung panahon na yun, halos sa isang buwan, kumakatay kami ng 200 na baboy, no? Sa isang buwan, no, 2007, no?
1: Sa isang buwan, sir?
6: Yeah, sa isang buwan.
1: Mm-hmm.
6: Then, yun nga, dahil marami ng karne, expected talaga may mga leftover, no? May mga leftover tayo.
1: Tama po. Mm-hmm.
6: So, yun, doon na rin naisip namin ng asawa ko na pwede natin pasukin yung i-process natin, no, yung mga cuts na meat, process natin yon, gawin natin yon. Yun na ang chorizo, longganisa, tsaka chicharon, no. Naging paraan din para may bagong produkto kami, no, maibigay dito sa Camiguin.
1: Tama po yun, sir. At talagang nakita natin yung gawang longganisa, chorizo at chicharon. Meron din ho bang hotdog doon? Parang may nakita akong hotdog sa larawan po na ipinapakita po.
6: Yes, may hotdog din.
1: May hotdog din, ayan. Sir, paano niyo naman po nalaman ang tukos sa DOST Small Enterprise Technology Upgrading Program or yung setup ng DOST?
6: Well, ang DOST talaga tumutulong sa mga MSME. Oh. Sa pamamagitan po ng patuloy na abot kami na servisyo ng DOST, PSTO, Kamigin, sa mga MSME, nag-guide po kami. No? Nag-guide po kami hanggang sa aming Small Enterprise Technology Upgrading Program, no? O setup. Nag-apply kami noong 2024. Nang panahon yun, ang pangunahing pangangailangan namin ay makinarya. Mm-hmm. Makinarya talaga dahil manual pa. Yung manual pa ang pag-process natin. Pag-giling, no, hanggang pagtali ng mga longganisa. So, mabagal talaga ang proseso.
1: Mm-hmm.
6: So, yun, nang dumating sila, binigyan kami ng mga makinarya. So, noong panahon yun, limitado lang ang aming production siguro 75% pa lang kami na ibigay sa demand sa Kamigin.
1: Mm-hmm. Alright. Naku. Ano-ano mga makinarya naman, sir? O gamitan ng facility improvements po ang ginagawa sa tulong pa ng DOST?
6: Ang mga makinarya na nakuha namin sa DOST, itong meatball cutter, no? Cutter yung sa mga meat, pagkat sa mga meat, then mechanical dryer para sa chicharon. Meat and bone cutter, sausage tying machine, no? Sa mano-mano lang, no? Manual lang ang pagtali, may tying machine na tayo. May mga table, meat preparation, mixing and cooling tables. No? So ito, malaking tulong ito. Dati, maabot ng 8 oras ang proseso sa ng longganisa at chorizo. Ngayon, 4 hanggang 5 oras na lang. No? Kasi mechanized na nga. Pati yung chicharon, mula 24 hanggang 25 na oras kasi sun-dry mo ito. Ngayon may mechanical dryer na. So, mas madali. So, siguro aabot lang ng 8 oras.
1: No? Mm-hmm. Alright. Talaga napakasarap po ng ginagawa po ninyong produkto mula po sa mga karne ng baboy, bakat iba pa. At mula po sa 30 kilo ng raw materials kada araw, umabot po kayo sa may 200 kilos. Ano po? At nag-import na rin kayo na mula sa ibang bansa. Paano nyo ba, sir, minamanage o na-manage ang mabilis na paglaki ng demand po sa buong Kamigin?
6: Sa simula, yun nga, dito lang tayo sa mga leftover. Hanggang sa may mga demands na buong Kamigin. So, yun nga, from 30 kilos, ngayon, nag-process na tayo ng 200 kilos a day.
1: Mm-hmm.
6: 200 kilos a day. And in order to do that, hindi naman pwede natin source out lahat ng mga karne dito sa locally. So, sinource out source out tayo ng supply. Ano? Sa pamamagitan ng partnership natin sa isang supplier na certified ng NMIS na kaning baboy sa labas, no? Bukod pa sa local na racer dito sa Kamigin, ito ang nagbibigay sa amin ng stable ligtas na supply, no? Lalo na noong nagkaroon ng ASF, no?
1: Dito,
6: kasabay sa bagong makinarya para mabilis at mas malaki ang aming makakayang iproseso araw-araw.
1: Alright. Sir, nasa phase 2 na po kayo ng setup kung saan po nagpoproseso na kayo ng FDA license to operate at product certification. Bakit ba mahalaga ang hakbang ito para sa inyong plano na mag-expand sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro at maging sa international market po?
6: Nakahalaga po ng FDA license, no? Malaki po ang may tutulong sa mga bagong gamitan natin.
1: Mm.
6: Ang kalikad, stainless na mga table cutter, ibabawas sa direktang paghawak ng kamay, kaya sa malinis.
1: Tama po.
6: Ang mechanical dehydrator naman ay controlled na temperature timer, kaya pari-pariho na ang texture, no? At tagal ng pagkatuyo sa mga para pang chicharon, no? may mga vacuum sealer. Now, nagpahalaga po ng FDA license natin to operate dahil ito ang magpapatunay na ligtas at di kalidad, no? Ang aming mga produkto sa aming bansang pamantayan. Kailangan po namin ito bago kami makapag-distribute na ng lehitimo sa labas ng kami, tulad ng Misamis Oriental, yan. Cagayan de Oro, at ito rin ang magiging pundasyon na namin kung sakaling mag-explore kami ng international market.
1: Tama po.
6: So, balang araw. Dahil ang certification ng ang magbibigay ng tiwala ang mga consumer at negosyanteng katutuwang.
1: Tama po, sir. Bukod po sa magbiliser ng produksyon, paano man nakatulong ang DOST S&T interventions sa pagpapanatili po ng lasa, shelf life ng iyong mga processed meat products?
6: Sa pamagitan ng pagbibigay nila ng mga makinarya sa pag-guide nila namin nila sa amin, mga produkto namin na nasa ayos na na increase na ang aming production.
1: Mm-hmm.
6: No? Patuloy kami nagpapaunlad sa aming production sa at kalidad at target naming lumawak sa aming market share dito sa Tamin habang hinahabol ang papalaking demand, no, para sa mga gustong bumili o mag-order.
1: Ayan. Alright, sir, pero bago po karaming kayo pakawalan, saan pwedeng bumang bumili o umorder ng Guarnel's Meat Shop products?
6: Yes, ang makikita po ang Guarnel's Meat Shop na mga produkto doon sa aming pwesto sa Palengke. May mga branches din kami sa Mahino, Katarman, Pinsilan, sa Gayo, and din ang ilang resort at karinderiya sa isla. Tumanggap din po kami ng online orders, delivery. Maaari po kaming tawagan o i-message sa aming social media page para sa mga katanong at reservasyon.
1: Alright. Sir Nerfer, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Baka may gusto pa kayong batiin at pasalamatan, nasa inyo pa pagkakataon.
6: Una sa lahat, salamat sa DST, sa kanilang programa at kami natulungan sa aming paglago sa aming negosyo.
1: Alright. Maraming salamat po, Ginoong Nelfer Katakuta, ng owner ng Guarnel's Meat Shop sa Mamadyo, Camiguin. Maraming salamat, sir.
6: Thank you, sir.
1: Hanggang sa susunod na pagkakataon. Batiin po natin din si PD Catherine Banaag, ang PD po ng DOST Camiguin. At kamustahin naman natin ang ating mga online viewers. Nais namin batiin ang ating mga taga-subaybay na nakikisa sa ating ngayon sa ating comment sections. Binabati namin si Geneva Joy Fantilanan, Dungan Dioza, Maria Fe Magat, Kit Tagam, JD Espino, Marcelino Magat Jr., at Mary Ann Tehol. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Samantala, bago tayo magtapos, ating alamin ang nagwagi sa ating hashtag Agamuba Trivia Question of the Week. Ang tanong, mga kakunek, hashtag Agamuba ang tawag sa mainit at mahalumigbig na hangin na nagmumula sa timog kanluran na nagdadala ng malalakas na ulan sa bansa tuwing tag-init at tag-ulan. Ang tamang sagot po ay hashtag DOSTV Habagat o Southwest Monsoon. Congratulations to Joem Nieves. Maraming salamat, Joem. Magdirekta lang ng mensahe sa DOSTV Facebook page. Kailangan pa yung pangalan, screenshot ng comment, GCash number at day kung kailan nanalo para maklaim ang iyong premyo. Samantala, oras na para atin namang alamin kung ano pa ang magiging kaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw, straight from the S&T Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusludum Jr. Sa susunod na linggo po ang Regional Science, Technology and Innovation Week ng Mimaropa at Bicol Region. Ang mga selebrasyon pong yan ay paunahan po ni Secretary Renato Yusludum Jr. Mga kakunag, yan po ang naging kamuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sa bandi makaparod sa TV Plus Channel 3 at Affordable Channels 45 to 49. At makapakinggan pa rin sa 104.3 FM. Makaparod niyo po kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas at DOSTV social media pages. Muli, ako po inyong kapatid sa Imbabuid, Onin Miranda, mula pa sa Department of Science and Technology para sa Agam na Radam. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pag-i-endorso para sa 2028 elections, masyado pang maaga ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-i-endorso siya ng kandidato para sa 2028 presidential elections. Gayunpaman sa kasalukuyan, hindi pa alam ng Pangulo kung sino ito at masyado pa anyang maaga para dito. Sa FOCA presidential luncheon, sinabi ng Pangulo na premature o masyado pang maaga upang desisyonan ang bagay na ito. Bukod dito, wala pa anya siyang kinakausap tungkol dito. Sabi ni Pangulo Marcos, marami pang mangyayari sa larangan ng politika sa bansa at iisang tao pa lamang din naman ang nagpahayag ng intensyong tumakbo para sa susunod na national elections. Hindi rin anya malayo makipag-alyansa ang kanilang partido sa iba pang mga partido. Ayon kay Pangulo Marcos, pipili sila ng pinakamahusay na posibleng kandidato na magpapatuloy sa mga nasimulan na ng Marcos administration. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Tourism at Department of Transportation nagsagawa ng isang pagpupulong para sa pagpapalakas ng tourism transportation sa bansa. May live report si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Omar, nagsagawa nga ng pagpupulong ang Department of Tourism at Department of Transportation para nga sa mga ilang inisyatiba na magpapalakas sa tourism transportation sa ating bansa. Kung saan napag-usapan ni Tourism Secretary Dita Angara Matay at ni Transportation Secretary Banoy Lopez ang ilang mga inisyatiba na mag-encourage sa mga local at international visitors na tangkilikin ang mga pinagmamalaking tourism sites at mas pinaigting na pagpapabilis ng sektor ng transportation sa mga ito. Kapwa nga nilang pinag-usapan ang mga ongoing at upcoming airport and seaport projects, kabilang nga ang Siargao Airport, Binoni Airport at ang Camiguin Island and Port of Hubang sa Dapa Siargao Island sa Surigao del Norte. Ang transportation ship ay nagkaroon ng inisyatiba at nangako na magpapaigtingin pa ang mga transportation sites sa mga tourism sites sa ating bansa. Nagpasalamat naman, Omar, si Tourism Secretary Angara Matay sa naging inisyatiba ng DOTR at nangakong palagi ang magsusuportahan ang dalawang ahensya. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Pagsilika, once in a lifetime opportunity para sa Pilipinas, ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Si Nympha Asuncion sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tinunto ni Senate President Sherwin Gatchalian na malaking oportunidad ang dulot ng Pagsilika Initiative para sa ekonomiya at employment ng Pilipinas. Sa pagdinig ng Senate Committee on Environment and Natural Resources and Climate Change, sinabi ni Gatchalian na isang once-in-a-lifetime opportunity para sa bansa ang Pagsilika Initiative. Binigyan din ng Senate President na kung hindi mapupunta sa Pilipinas ang inisyatibo, posibleng ang ibang bansa gaya ng Vietnam, Thailand o Indonesia ang makinabang dito. Anya, maaaring lumikha ang proyekto ng halos 200,000 direct jobs at hanggang 800,000 na trabaho sa construction phase. Maaari rin anyang umabot sa $70 billion ang investment na maidulot nito sa bansa. Dinagdag pa ni Gatchalian na maaaring maging mahalagang industry shift ang Pagsilika habang hinaharap ng bansa ang epekto ng artificial intelligence o AI sa mga tradisyonal na trabaho, kabilang na ang ilang entry-level at low-value jobs sa BPO sector. Gayunpaman, binigyang diin niyang may conditions at caveats ang kanyang suporta sa proyekto. Kabilang dito ang mahigpit na pagsunod sa saligang batas at mga lokal na batas, pagtugon sa malalaking kailangan ng tubig at kuryente at pagprotekta sa mga magsasaka at indigenous peoples laban sa displacement. Giniit ni Gatchalian na dapat makasabay ang mga safeguards sa economic opportunities na hatid ng Pagsilika para matiyak nakapakipakinabang ang proyekto sa bansa at sa mga Pilipino. mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
7: Kay lungkot nitong hating gabi.
6: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
7: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
6: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
7: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
6: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
10: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
9: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
11: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
9: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
12: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
9: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
11: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan, na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
16: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
17: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda.
18: At ako naman si Onin Miranda, narito lang ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
17: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordbox Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin, maulang hapon.
18: Magandang araw, Jel, at talagang maulan ng hapon na ito. Actually, hindi lang hapon, kundi...
17: Actually, ito mga nakaraang araw.
18: Mga nakaraang araw. Grabe. Pa ay talagang matipid sa ano. Matipid sa damit.
17: Okay. Bakit matipid?
18: Kasi hindi ka lagi maghuhubad dahil sa malamig ang panahon.
17: So, hindi ka na maliligo?
18: Hindi ka na maliligo.
17: Oya, maligo tayo lalo na yung mga sumusuong sa baha, naging Kapampangan na tuloy ako. Ayan, importante maghugas ng paa, magsabon
18: para hindi kumainom diyan maligo. Para talagang iwas tayo sa anumang sakit na maaaring idulot po ng mga pagbaha. Lalo na sa mga lugar na mababa. At
17: ang lugar, lalo na tayo dyan sa Cavite, nako po, ingat-ingat.
18: Dyan sa Bacoor, lalo na, mag-ingat po kayo mga kabayan. At nang sa ganoon tayo po maiwas sa anumang mga sakit at pangarib.
17: Yes.
18: Natin po
17: dang hanggang next week pa ito, Onin, 'di ba? Yes. Sabi ng pag-asa, kaya talaga asahan natin yung mga maulang araw panahon dito sa ating bansa. Samantala, narito na mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
0: Balitang DMW.
17: Pitong Pilipinong seafarers mula sa MV Emil ang ligtas na nakauwi sa Manila matapos tamaan ng drone strike ang kanilang barko sa Ukraine. Sinalubong sila ng DMW at OWA officials sa NAIA na agad nagbigay ng tulong pinansyal at medikal. Kasama rin ang kanilang manning agency upang tiyakin ang psychological checks at benepisyo para sa crew. Nagpasalamat naman ang mga marinong nakaligtas na nagsabing malaking aral ang kanilang karanasan sa panganib ng high-risk zones.
18: 50 Philcom leaders at dormitory coordinators sa Taipei ang sumailalim sa emergency preparedness training ng MWO at OWA. Layunin ng programang ito na palakasin ang kakayahan ng mga lider na tumugon sa mga hindi inaasang sitwasyon. Hinikayat ni Labor Attaché Attorney Alejandro Padain ang aktibong pagkikilahok at pagbabahagi ng karanasan ng mga kalahok. Mas tumibay naman ang kahandaan ng Filipino community sa Taiwan na sa kanilang sama-samang pagsasanay.
17: Samantala, binisita ni Migrant Worker Secretary Hans Leo J. Cacdac ang mga tripulanteng Pilipino na naapektuhan ng pag-atake sa Northern Black Sea upang personal na kumustahin ang kanilang kalagayan. Naghatid din ang DMW ng paunang tulong para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan kasama ang DFA at pamahalaan ng Turkey. Kasama sa pagbibigay ng agarang tulong ang Rapid Response Team at mga kinatawan ng Philippine Consulate General. Tiniyak ni Secretary Cacdac na hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga Pilipinong seafarers at patuloy na magbibigay ng suporta sa gitna ng krisis.
18: Kabuuang 45 seafarers mula sa MV Achaluz, MV Els, MV Christina B. at MV Asia ang ligtas na nakauwi sa Manila matapos maapektuhan ng drone strike sa Persian Gulf at Black Sea. Sinalubong sila ng DMW at OWA officials sa NAIA Terminal na agad nagbigay ng tulong pinansyal at medikal para sa kanilang agarang pangangailangan. Nagpasalamat naman ang mga marino sa mainit na pagsalubong na nagsabing ramdam nila ang pagmamalasakit ng DMW sa kanila. Kasama rin ang kanilang manning agencies para tiyakin ang psychological checks, debriefing sessions at lahat ng benepisyo na nararapat sa crew.
17: At para sa iba pang balitang DMW, patok sa mga OFW ang jewelry making workshop na isinagawa ng MWO Dubai bilang bahagi ng reintegration program ng DMW. 18 residente ng Migrant Workers Resource Center ang sumali, natuto ng bagong kasanayan at nakahanap ng alternatibong kabuhayan. Ayon kay volunteer trainer at bagong bayani awardee Cecilia Leoparte, nakatulong ang hands-on training para sa kumpiyansa at creativity ng mga kalahok. Patuloy ang DMW sa pagbibigay ng retooling at upskilling programs upang matulungan ang mga OFW sa kanilang muling pagsisimula.
18: At yan po ang mga balita sa linggo ito. Babalik po ang tahanan ng OFW. Ilang muna paalala.
0: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin,
21: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: The public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
27: High school life, oh my high school life, every memory.
1: ganda.
26: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
1: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
26: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
1: Till I met you.
26: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
1: I love you more each day.
26: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
25: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
2: Hi, Asek.
3: Humabol ako.
2: Welcome to the show. Magandang hapon.
3: Magandang hapon. Humabol ako. Ayan, nag-declare kanina kasi ng suspension
2: yes.
3: ng work. 10 a.m. nasa meeting kami, optimization meeting po ng Department of Migrant Workers, stakeholders consultation
2: yes.
3: para po sa optimization plan for ng ating gobyerno. Tapos sabi ko, sige, habol ako sa radyo.
2: Buti na lang.
3: Oh, yung habol ko na yan,
2: sakto.
3: Hindi nga sakto eh.
2: Nandiyan ka na, nag-intro
3: tayo. Medyo ano lang, kaya ano. So, andito po, ayan, magandang hapon po sa ating mga kababayan. At syempre, maulang hapon pa rin.
2: Yes.
3: Parang
2: yes,
3: more than a week na yata itong pag-uulan na ito. So, sana po ay kayo ay nananatiling safe, tuyo, di ba?
2: Hindi ka ba binaha?
3: Hindi naman binaha, pero yun nga, syempre mahirap. Kasi alam mo naman tayo sa office, di ba, sa DMW, kahit po may declaration ng work suspension,
2: tuloy-tuloy
3: po ang trabaho at ang serbisyo ng Department of Migrant Workers. Hindi nga ano eh, hindi na nga inuutos o minamandato pa na magsipasok, talagang nagsisipasok ang ating mga kasamahan sa ano sa tahanan, 'di ba, sa DMW. So full operations pa rin po, nandiyan pa rin po ang ating mga kasamahan, DMW NCR, and of course most of our regional offices din na may work suspension ay talaga namang tuloy-tuloy ang serbisyo.
2: Ayan,
3: speaking of tuloy-tuloy ang serbisyo, shout out sa ating mga kasamahan, of course. Araw kasi ng ano ngayon, San Jose City Day sa amin sa San Jose City, Nueva Ecija. May jobs fair po dyan. Ayan, may kasamang overseas jobs fair component po. So, andyan din po ang Department of Migrant Workers, Nueva Ecija office naman natin dyan sa ating City Day sa Nueva Ecija.
18: Talaga napakasipag ng DMW, sir.
2: Oo.
3: All around, all over.
2: Nagulat ako. Diba? Nasa meeting ngayon, nandito nagpo-programa na.
3: Nasa meeting kanina, nagpo-programa, nag-online. sabi ko, akala ko medyo maano tayo sa mga meeting-meeting. Oo, eh. Tuloy-tuloy, ayan. At ano, mga USEC saka ASEC, nasa office pa. Opo. Si SEC din kanina ay in-between meetings. Talagang tuloy-tuloy at patuloy ang mga activities. And speaking
2: actually,
3: of, no?
2: Yes, sir. Ay, meeting kasi, di ba budget hearing on Monday?
3: Kaya yes, mga iba-ibang mga budget session, iba't ibang mga ano natin, tuloy-tuloy lang, di ba? Tuloy-tuloy. At ang mga iba nating kasamahan ay nasa airport, di ba? Yes. Repatriation, ayan, tuloy-tuloy. Sila RDAs ng NCR ay kanina ay nasa kasama namin sa meeting, biglang sumingit sa isang peso event at ngayon naman ay nagre-ready para sa isang activity uli bukas.
18: Nako.
3: Ayan, so.
2: Hindi hadlang ang weather.
3: And speaking of regional offices natin, of course, Ms. Jels or Onin, eh, napakahalagang maihatid, of course, ang serbisyo ng Department of Migrant Workers, hindi lamang sa central office, kundi hanggang sa ating mga regional offices. At mas malapit, of course, syempre, kung yung MWO natin ay malapit sa mga OFW natin on-site, ang ating mga regional offices, syempre naman ay para mapalapit ang ating serbisyo sa mga pamilya ng OFW.
2: Tama ka dyan, Ase. Kaya po ngayong araw, aalamin natin ang mga programa, serbisyo at mga hakbang ng DMW Regional Office 10. Makakasama po natin via Zoom si DMW Regional Office Director Emmanuel Toledo. Hi, RD.
3: Naka-online na ba si RD Manin?
2: Hi, sir. Ayan, RD, naririnig mo na kami? Ayan, parang medyo ano
3: parang
2: pa?
3: Medyo
2: relax pa si RD.
3: Oo, na ano yata na naulanan din ang ating signal kaya medyo hindi pa nakaka-respond si RD Maning. Oo.
2: Hello po.
3: RD.
2: Ayan, habang
4: yes,
2: na ayan.
4: Yes po, magandang hapon po.
3: Na, narinig ko na si RD. Ayan, isa po sa mga pinakamatikas at pinakapogi naming regional director yan. Isa sa pinakamasipag. Nasa office ka ba ngayon, RD? Kasi parang kahapon yata o the other day yung nasa bukid nun. Tapos bigla akong nakita ay nasa Misamis Occidental naman. So, asa ka gayan de oro ka ba ngayon, RD?
2: Sir.
3: Nandiyan ka ba
4: yes
3: sa CBO?
4: Po, nasa regional office po natin ngayon,
3: ayan,
4: ASEC.
3: Nasa regional office. Ayan. So, kumustahin naman natin siya, Sir Onin, ang ano niya.
18: Opo. RD, nais naman namin kumustahin ang status po ng DMW Regional Office 10. At kamusta po ba ang pasilidad at ang staffing sa regional office po natin?
4: Sa kasalukuyan po, ang DMW Regional Office number 10 ay nakabase po dito sa YMCA Building, Julio Pacana Street, Cagayan de Oro City. Patuloy naming sinisikap na mapanatiling maayos, functional, at accessible po ang aming mga pasilidad para sa ating mga OFWs at kanila mga pamilya. Ginagawa rin po namin ang aming mga makakaya upang maging maayos at komportable ang serbisyo at proseso para sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya. Nananatili kaming nakatuon sa pagpatupad sa aming mga layunin at pagtugon sa pangangailangan ng ating mga OFWs. Higit sa lahat po, patuloy naming isinusulong ang pagbibigay ng mabilis, epesyente, maasahan, at makataong serbisyo sa bawat Pilipino migranting manggagawa na aming pinaglilingkuran po.
3: Ayan, hindi natin na itatanong Ms. Jel, Sir Onin. Eh ang 'di ba ang anong mga ano nga ang nasasakop ng ano ng DMW Regional Office 10 natin, RD Maning? Ano-anong mga probinsya nga?
4: DMW Regional Office number 10 po, ASEC, ay sumasakop sa 5 probinsya at 2 highly urbanized cities.
2: Okay.
4: Ang mga highly urbanized cities po ay ang Cagayan de Oro at Iligan cities. Ang 5 probinsya po ay ang Misamis Oriental, Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Camiguin po.
3: Ayan. And of course, yun nga sabi niya na itatanong, meron din silang concurrent na kumbaga jurisdiction sa kapagtulong sa mga kababayan naman natin, pati sa BARM, di ba? May mga clientele din tayo coming all the way from BARM. Anong areas ng BARM ito, RD Maning, ang naseserbisyohan natin ng madalas din coming from our regional office there?

0: Dating sa aspeto ng programa para sa reintegration, para sa ating mga OFWs na gusto nang manatiling ng permanente dito sa bansa, gaano po karami yung ating mga naserbisyuhan sa rehiyon?
1: As in terms of number of deployment po, nakatala po tayo ng mga 50,333 OFWs deployed in the previous year po. So ganun po ang karami po ang ating pinagsiservisyuhan at kanilang mga pamilya. Hindi pa po kasali doon noong yung mga na-deploy in 2024 po.
0: Mm-hmm.
1: In term po sa mga programa na sa dito sa DMW Region 10 po, naniniwala po tayo na matagumpay na reintegrasyon ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng financial assistance.
0: Yes.
1: Mas mahalaga na mabigyan natin ang ating mga returning OFWs ng kaalaman, skills at oportunidad upang magkaroon sila ng sustainable na kabuhayan at magiging produktibong bahagi muli ng ating komunidad.
2: Talaga naman, reintegration yung inuna niya. Bago daw yung reintegration, RD Manning, si Sir Onin daw eh, medyo interesado kasi napapadalas may mga operations din tayo dyan.
3: Tama
2: sa
3: po.
2: Protection eh, oo.
3: Mm-hmm. Kamusta po,
1: yes,
3: yung,
1: po.
3: Kamusta po yung anti-illegal recruitment at human trafficking, sir?
1: Pinaigting po natin ang ating kampanya, no, mm-hmm. sa anti-illegal recruitment at human trafficking in persons.
0: Mm-hmm.
1: In fact po, last year in 2025, nakapagtala po tayo ng 48 anti-illegal recruitment and trafficking in persons mm-hmm. campaign mm-hmm. activities. And these are seminars na umaabot po ng 4,049 participants po. Samantalang mm-hmm. this year po, nakapagsagawa na tayo ng 32 AIRTIP campaign activities na may kabuuhang 2,628 participants. So, uh-huh. pinapakita lang po ng mga bilang na ito ang patuloy nating pagsisikap na maabot at mabigyan ng tamang impormasyon ang ating mga kababayan tungkol sa mga panganib ng illegal recruitment at human trafficking po.
2: Mm-hmm. Yes. And we were discussing earlier kanina, natanong nga ni Ms. Jel kanina na yung sasabi ko nga Jel kanina, malawak kasi yung area,
0: yes,
2: geographic
0: sir.
2: Area. Marami rin tayong mga OFWs and OFW families mm-hmm. that are being served there. Anything, ano ba yung mga developments natin, RD, in terms of, syempre, the department is at the forefront of digital transformation,
0: yes.
2: When it comes to its services. Ano yung mga atin bang mga ginagawa in terms of para mas mapabilis yung serbisyo natin at mas maabot pa yung iba pang mga area within not only in Region 10 but mm-hmm. also OFWs who are based in Region 10 but are currently deployed. So how do we use ba technology and paano ba natin inaano ang ating ginagawang digital ang ating mga services?
1: Dito po sa Region 10 po, nakapag-develop tayo ng mga in-house IT systems, so, okay. upang mapabilis at mapahusay ang ating serbisyo at internal operations po. Kabilang dito po ang SENA application para sa monitoring ng client records at schedules. Itong SENA po para sa mga OFWs na nagre-request, no, ng request for assistance.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa po, mayroon tayong ginawang kabayan tracker para mm-hmm. sa mas mapilis na management at retrieval ng OFW deployment records.
0: Mm-hmm.
1: Pangatlo po, mayroon tayong supplies inventory systems para sa mas maayos na monitoring at accountability ng office supplies, at mayroon rin tayong client information system para sa mas madaling access sa DMW services, hotlines at digital CSM feedback. At mayroon po tayong data banking system para sa centralized OFW records na ginagamit sa monitoring, reporting, planning at program development.
0: Mm-hmm.
1: Sa pamamagitan ng mga sistemang ito, nababawasan ang manual processes, napapabilis ang retrieval ng information, napapahusay ang records management, at higit sa lahat na ibibigay natin ang mas mabilis at responsive na serbisyo sa ating mga OFWs at kanilang mga pamilya po.
0: Oo. So, RD, napaka-importante, Asik din, no? Yung technology talaga, mas pinaiiting natin yung digitalization. Kasi lahat, in just one click, nakukuha mo na yung mga information, di ba? So, yung mga lugar na ito, importante din na malakas sa internet sa inyo, RD. Kasi ang dami nating ginagamit na sistema na kailangan talaga ng connection.
2: Yes, but of course, syempre, mm-hmm. diba, parang not only with the partnership with DICT, pero ano yan eh, isa yan sa mga talagang pinagtutuunan ng pansin ng kasalukuyang administration. Of course, with the

0: The president himself ensuring and pushing really for connectivity.
1: Yes.
0: And nito ngang huli, parang nakita ko sa post ng ni Secretary Henry Aguda ng DICT. Shout out po kay Secretary Henry. Ayan. Yung talagang pagpunta sa mga communities, di ba? Yung connected na mga school, connected na mga regional offices. So it's really important eh, na meron yan. And lalo sa atin, sa mga kliyente natin na they're all over the world, different time zones, different ano, it's very important to have those systems and it's very important to have those innovations, di ba, na pinapasimulan di lamang ng central office, gaya nga na nabanggit ko, pati na rin ng ating mga regional offices.
2: Pero maitanong ko lang din kay RD, ASEC sir, gaano na ba karami yung mga lugar, probinsya na smart city na rin ngayon? Kasi alam ko merong isang probinsya dyan, Bukidnon man din, ang
1: itinuturing na
2: smart city sa ngayon.
0: Yeah, I mean, it's not only about digital smart city. Mm-hmm. Magandang connectivity dyan yan. Tama, so may bandang po. Cagayan de Oro, di ba? Medyo ayos-ayos ang connectivity dyan. Tama ba, RD Maning, ang ating services?
3: Yes po, ayos naman po. At saka... mabilis po ang ating ICT dito no, sa yung in terms of connectivity aspect po no. Mm-hmm. So halos lahat ng mga probinsya po mabilis naman po yung internet.
2: Ayun.
0: Okay. Kasi binanggit mo kanina, meron kayong yung e-hearings sa ating dispute resolution, dispute settlement. We already do that ba? Tama ba, RD? Isa yan sa mga naka-roll out sa Regional Office 10.
3: Yes po. Using our partners no, the local government units through our Public Employment Service Office po.
0: Oh, diba?
3: So mayroon na po tayo mga memorandum of agreements with different Public Employment Services offices na magtatalaga po sila ng OFW Help Desk na kung may mga hearing tayo, may mga request for assistance ng ating mga OFWs kanilang pamilya, hindi na po sila kailangan pumunta dito sa regional office. Mm-hmm. Pupunta lang po sila sa pinakamalapit na Public Employment Service Office at yung peso na po office ang magpaparating sa kanilang mga request for assistance or mga reklamo sa ating regional office.
1: Ayan. Pero kita, mabilis naman.
0: Mabilis yan, syempre. Mm-hmm. Kita mo yan, Ms. Jel, kasi naalala ko yan. Pre-pandemic, I was director of anti-illegal at that time for POEA. Nandiyan kami sa Cagayan de Oro. Ayan, Cagayan de Oro, ang naging local government partner natin around that time, mga 2019 if I'm not mistaken. At that time, ma-heavy pa on central office operations because it's POEA. But we already have a satellite office, mga dalawang tao lang yun, a satellite office in Cagayan de Oro at that time. So, hindi pa siya full na regional office. And of course, the Department of Migrant Workers we eventually evolved and was established. Ayan na, may regional office na tayo. At ngayon, yung binabanggit nga ni RD Maning, we have our provincial offices. And even dun sa mga wala tayong provincial office operations, the partnership itself with the local government unit, di ba? Mm-hmm. Ayan. Ayan ang natin.
2: Oh. Talagang napakasipag si Randy.
0: Yes, of course.
1: At importante yun, Onin, binabanggit nga ni ASEC na inilalapit talaga natin yung bawat serbisyo natin sa ating mga kababayan at napakahalaga ng papel ng non-government
2: organizations. Yes. At syempre, RD, maidagdag po namin dyan, non-government office at pribadong sektor sa pagsulong po ng ating mga tungkulin na maging malapit tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga OFW. At this point in time, gano'n po ba sila, paano po natin sinakakatulong sa paggawa nito, sir?
3: Ang napakahalaga po talaga ang papel ng ating mga local government units, mga non-government organizations at private sector at iba pang stakeholders sa pagsusulong ng mandato ng DMW.
1: Mm-mm.
3: Alam natin na natin kayang isulong ng mag-isa ang protection, ang welfare, reintegration at employment assistance para sa ating mga migrant workers. Kailangan din natin ang kanilang pakikipagtulungan upang mas maging malawak at responsive ang ating mga programa. Isa sa magandang halimbawa nito, ang pagtatag natin ng National Reintegration Network or NRN, kung saan pinagbubuklod natin ang iba't ibang government agencies, local government units, private sector, academe at iba pang partners upang mas maayos na matugunan ang pangangailangan ng mga returning OFWs at kanilang mga pamilya. Sa dito po sa Region 10 po, nakapag-conduct tayo o nakapag kasatayo ng dalawang NRN activities, no? Last year po, last November po, na nilalahukan po ng 27 NRN partners, both national government agencies, private institutions, academics, and non-governmental organizations. At mayroon tayong mga more than 1,000, no? 1,000 OFW, returning OFWs and their families who availed of the different services ng NRN natin. And for this year po, we were able to successfully conduct last May 19, our second NRN activity, no? Which is also participated by our 27 partners, and we cater to more than 1,000 OFWs and their families po.
0: Ayan, diba?
3: Sa nakita natin, no, sa pamamagitan ng ganitong convergence, mm-hmm, na pagsama-sama natin ang iba't ibang resources, expertise, employment opportunities, livelihood programs at assistance ng ating mga partner institutions. Mm-hmm. So dahil po dito, mas nagiging coordinated at accessible ang serbisyo para sa ating mga kababayang OFWs at kanilang mga pamilya po.
0: Ayan, di ba? Yung NRN nila nung April actually, yeah, as was actually kasabay nito, part ito ng Love for All program, mm-hmm, of course, mm-hmm, ng ating First Lady Liza Araneta Marcos. Magkakasabayan, nandun, mm-hmm, sila Admin PY, sila Secretary Hans, nung kanilang National Reintegration Network Activity, BBM-NRN, mm-hmm, last April. And recently, meron uli sila and we'll be conducting more, tama ba, Ardy Maning? We'll be conducting more BBM-NRN activities in Northern Mindanao. We have more slated. Tama ano, Ardy?
3: Yes po, as Kiko po, in fact, we already have initial negotiation, discussion with our provincial government in Bukidnon. So we will be conducting the NRN by October in Bukidnon po, as Kiko.
0: Oh, ayan, malapit na yun, malapit na, oo. And of course, Region 10 din kasi ang isa sa madalas na maraming interested sa reintegration programs in Region 10. In fact, Likhang Kababaihan, yes, we have several na from Region 10. Yung, mm-hmm, runner-up natin last year is from Bukidnon. Yan, yung runner-up
3: po,
0: natin
3: po,
0: from
3: last
0: year sa Bukidnon yon. And then also itong ano, you have, ayan, i-promote mo naman, Ardy Maning, meron ka ring kaalaman to Kabuhayan, K2K, di ba, upcoming, ito yata yung call center ba, contact center or virtual assistant, mga tech related, eh, ayan, oo,
3: ongoing po ngayon ang ating training, no, sa AI at saka virtual assistant, mm-hmm, no, in collaboration with TESDA po. So ongoing po ngayon, hopefully po matatapos this month yung training po ng ating mga returning OFWs.
0: And of course, yan po, hopefully ay marami pang mag-enroll, mm-hmm, dahil ang Kaalaman to Kabuhayan program in partnership with TESDA, OWA and DOLE, of course, hindi lang po ito pa-training, ha? Hindi lang ito pa-training, ang regional offices din po namin ay may kinokonduct na job matching at job fair immediately. Pag natapos yung training, meron po yan sa inyong graduation na job matching and job fair.
2: Tama po yun.
0: Ganyan natin kamahal ang ating OFWs, yes, at ang kanilang mga pamilya.
2: Kaya nga sila kung sinasabi, napakasipag talaga ng DMW.
1: Oo. At saka yung ano, yung serbisyo talaga. Totoo. Alam, yes, mo, mapapakinabangan. Oo,
0: mapapakinabangan.
1: Mm-hmm. Oo. And RD, nitong first week ng August, pwede nyo i-share sa amin itong koro na isinagawa ng inyong ng ating departamento. Koro, o yung ating ano to, Central Office,
0: Regional Office and Mid-Year Planning Assessment, yan, kasama sa planning, mm-hmm, exercise.
3: Oh, ang Koro for or CORO o Central Office Regional Office Consultation ay isang mahalagang pagtitipon ng Department of Migrant Workers, kung saan nagsama-sama ang mga opisyal ng Central Office at mga regional offices, mm-hmm, upang pag-uusapan ang mga programa, ang ating operation, hamon at mga kinakailangang hakbang para higit pang mapahusay ang serbisyo ng departamento sa ating mga kababayang OFWs. Mm-hmm. Sa isinasagawang koro noong first week ng Agosto, nagiging sintro ng ating talakayan yung financial at physical accomplishments ng bawat region, mga consolidated issues and concerns at mga kaukulang recommended actions, pati na rin yung ating direction towards ISO accreditation, pati ang ating optimization plan para sa mga regional operations. Mm-hmm. Mahalaga ang ganitong consultation dahil Hindi lamang ito tungkol sa pagbabahagi ng mga accomplishments, mas mahalaga rin ito sa itong pagkakataon sa central office na aktual, makita nila ang aktual na kalagayan, mga hamon ng mga regional offices at mga pangangailangan ng regional offices.
1: Mm-hmm.
3: Sa kabilang banda, nagkaroon din ng pagkakataon ang mga rehiyon na mas mauunawaan ang mga pulisiya, direksyon at mga priority na programa ng ating departamento po.
2: RD, sa pagtatapos po ng dalawang araw na event na ito, sir, nakatutok po sa ugnayan ng Central Office at Regional Offices. Paano nyo po ba i-assess ito? At ano yes. po mga takeaways ang nakamit, hindi lang sa Region 10, sir, bago sa lahat po ng rayon sa Coro?
3: Yes po, unang-una po is naayos po natin ang coordination, no? Yung coordination ng regional offices at mga bureaus ng ating central office po, no, para mas mabilis po, no, ang pag-response ng bureaus ng ating central offices sa pangangailangan ng ating mga regional offices po. So isa po 'yon, at saka naintindihan namin na papalakasin po ang regional operations po sa pagde-devolve ng lahat, halos lahat ng mga centrally managed functions po ng department, i-devolve na po, no, sa ating mga regional offices. Mm-hmm. So meaning po, i-empower na po ang mga regional offices, no, para po hindi na maghihintay pa ang regional offices kung ano yung mga desisyon ng ating sa ating central office sa operation po. So napakahalaga pong hakbang ito, no, because sa pagkakaalam po natin that in 2027 po i-review na po ang department, kung ang department ba ay nagampanan ba niya ang kanyang mga tungkulin po base po sa Republic Act 11641 po.
0: Ayan naman, syempre pabatiin muna natin at baka may mensahe ang isa sa ating pinakamasipag. Ayan, RD Maning, baka meron kang mensahe. Di lamang para sa ating mga kababayan dyan sa Region 10, but of course, ang ating mga OFWs in general. So baka may mensahe po kayo, RD.
3: So sa lahat po ng ating mga kababayan, lalo na sa ating mga katahanan, no, DMW, sa ating katahanan sa Region 10, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala at suporta sa Department of Migrant Workers.
1: Mm-hmm.
3: Nais ko pong ipabatid na patuloy kaming magsisikap na maibigay ang serbisyong nararapat para sa ating OFW at kanilang pamilya. Ano man po ang inyong pangangailangan o concern na may kinalaman sa ating mga serbisyo, bukas po ang ating tanggapan na makinig at tumulong. Patuloy din po nating palakasin ang ating mga programa para maprotektahan ang ating mga OFWs, lalo na laban sa illegal recruitment at iba pang mapanlinlang na gawain. At para po manatili kayong updated sa aming mga programa, serbisyo, repatriation assistance, livelihood opportunities, action plan, mga anunsyo at iba pang mahalagang impormasyon, inanyayahan ko po kayong ipalo ang aming official na Facebook page, DMW Region 10. Nandito po ang DMW Region 10 upang patuloy na maglingkod, makinig at tumulong. Maraming salamat po at mabuhay po ang ating mga OFWs.
0: Ayan naman, syempre nakasama po natin at ating narinig syempre Regional Director of DMW Region 10. Ayan, RD Emmanuel Toledo, si RD Maning.
1: Yes,
0: syempre napakasipag niyan.
1: Napakasipag
0: niyan. Yung ano, umulan, umaraw, mapagano. Yes. At syempre mabilis ano, mabilis utusan.
1: Totoo.
0: Mabilis utusan, mabilis ang aksyon.
1: Correct.
0: At it's quite a challenging region kasi very diverse siya. Malawak-lawak yung region na yon. But 'di ba? Naitaguyod, 'di ba? Naitataguyod. Syempre, shout out sa ating lahat ng mga ano diyan na mga kawani diyan sa DMW Region 10. Ayan, kay Miss Mary of course ng welfare and reintegration ng DMW Region 10. Of course, kay Attorney Araw. Ayan, matagal na namin kasama 'to si Attorney Araw of course ng protection naman ng DMW Region 10. At sa lahat of course ng ating mga katahanan diyan sa DMW Regional Region Office 10 in Cagayan de Oro.
2: So maganda 'yun ha. Katahanan.
1: Katahanan. Oo, maganda 'yun ha kasi 'di ba meron na tayong mga hindi ko na sasabihin.
2: Kompleto na kasi.
0: Kompleto na eh. Oo, kompleto na.
2: Katahanan na lang.
0: Katahanan na lang.
1: Sasabihin ko sana kasambahay. Kasama ayan, sa bahay.
0: Kasama natin ating katahanan.
1: In fairness. Right, at syempre, dumako na tayo sa ating Ikwento Mo, Kabayan.
4: Ikwento Mo, Kabayan.
1: Sa loob ng 14 na taon, nagtrabaho po siya bilang domestic helper sa Singapore para sa kanyang pamilya. Pero sa kanyang pag-uwi, isang bagong oportunidad ang nagbukas sa ating kababayan na makakausap natin maya-maya lamang. Oo. Dahil ASEC, habang na-establish natin yung ating connection, dahil meron pa tayong isa makakakwentuhan. Ito yung isa sa ating mga PIMS beneficiary.
0: Ah, yeah. So, sa beneficiary to, ng, yan po, yung binag-uusapan natin last week, di ba? Yung sa PIMS. Ang PIMS po, yung sa Pilipinas, ikaw ang ma'am at sir program natin. Isa to sa mga matatagumpay na reintegration programs ng ating pamahalaan. So, nasa 10 years na rin ito. But, yung support, actually, ay bumuhos magmula nung 2020. Nitignan ko yung numbers eh. When they showed me the numbers, gano'n nakarami to kako. And then sabi nila sa akin, ASEC, actually, more than dumoble since 2023, 2024, 2025, halos 6,000 former OFW. So, sa tatlong school year lang na yon plus this school year, more than 7,000 na. 7,000, 8,000.
1: Dati,
0: yes, almost ano yan eh, 6,000 as of last year, nagdagdag pa ng 2,000 na mahigit ngayong taon. So that's around 7,000-8,000 na yung total niya. Hinihintay lang namin yung final na number ng nag-assume po na ng positions nila ngayon. These are former OFWs.
1: Okay.
0: Na permanently ay nabigyan ng permanent item sa Department of Education natin. Nagtuturo na sila dito sa Pilipinas.
1: Sige nga
0: ngayon.
1: Sir, enlighten us please. Doon sa iba na hindi alam ang PIMS, pwede ka bang maging teacher kahit na hindi ka teacher nung umalis ka dito sa Pilipinas?
0: Yes, oo. Ang importante po dito ay dapat ay licensed teacher of course. Pasado, okay. 'Di ba? Pasado. Pasado siyang teacher. So marami dito ay pumasa sila noong nandoon sila sa ibang bansa.
1: Alright.
0: So, like nung ano, nung February, naimbitahan kami ni Secretary Hans, nandyan kami, kasama sila Admin PY, nandyan kami sa Hong Kong. With the partnership of DMW and PRC, kasama na rin ng OWA, nagpapa-special licensure exam sila sa iba't ibang mga bansa.
1: Uh-oh.
0: In Hong Kong, they had a special licensure exam last year. Ang swerte, Ma'am Jel, at talagang napakarami talaga yung pursigido, out of around 500 na nag-take, 500 plus na nag-take, 300 doon.
2: Pumasa.
0: Licensed teacher na sila. So, binibigyan namin sila ngayon ng libreng refresher course po para yung kahit na pasado na sila, syempre, dahil yung trabaho nila ay hindi aligned doon sa pagtuturo. Marami sa kanila kasi mga nanny, yung iba sa kanila, care workers, yung iba ay mga household help. So, binibigyan po namin ng libreng refresher course in partnership with Philippine National University and other state universities here in the Philippines para makapag ano rin sila, makapag kumbaga ma-update ang kanilang knowledge and skills sa pagtuturo. So yan, sila ay magiging kabahagi na ng SPIM sa kanilang pagbabalik.
1: Okay, ayan, habang ni-establish natin sir yung ating connection do sa ating bisita, meron tayong ipopromote yung sa CHED sir.
0: Oo nga pala, speaking of CHED, speaking of CHED, ano ko lang ipopromote ko lang. Naka-ready na ba sa ano natin? Oo.
1: Asan yung ating
0: ayan, oo. Meron pong programa ang OWA, ang CHED, at ang CHED, kasama na rin ang department, may mga ongoing po na orientation na kasi binabanggit mo Miss Jel kanina yung tungkol sa ano eh sa learning at kung paano natin natutulungan. May ongoing po na roadshow online virtual orientation ang OWA at ang CHED po tungkol po sa LEAP OFW, Lifelong Learning for Education Assistance Program for our OFWs. Libre pong pakolehyo, diba? Sa mga nagnanais makapagtapos po ng kanilang college degree, hatid po ito ng OWA. Ayan, hatid po ito ng OWA. Kabahagi po ng Alagang OWA Program. So, sa mga kababayan po natin sa Dubai, sa UAE at sa Saudi Arabia, may orientation po tonight. Ayan, tonight. Oo, may orientation. But this is the second orientation na actually. If you are enrolled currently in an ETIAP accredited institution, CHED accredited siya na nag-o-offer ng ETIAP course. Yun yung para mabigyan ng credits ang iyong current na work, and eventually makapag trabaho ka, makapag ano ka ng ano mo, makakuha ka ng credentials and matapos mo ang iyong college degree. Wow. So ang OWA po ay nagbibigay ng scholarship para diyan. So dati ang OWA scholarship para sa mga anak, ngayon po
1: sa worker na,
0: sa worker na mismo, yeah. Of course, sa pangunguna po ng ating mahal na pangulo, and he really gave us that push na talagang alagaan ng OFW at kanilang pamilya. Ito na po ang katuparan ng inyong pangarap na makapagtapos ng kolehiyo, ang LEAP program po ng OWA for lifelong learning naman, at matapos ang ETIAP.
2: Asek, ano po ba yung ETIAP?
0: Expanded tertiary education and accreditation program ito, para ito sa mga kumbaga yung course, yung actual work experience mo, yung units mo ay pwede mo nang mag-gain, di ba? Madami dito online ng modality. So pasok na pasok para sa ating mga OFW na enrolled, at gusto nilang matapos ang kolehiyo na, kasi minsan alam mo yun, sa kagustuhan natin na ano, nagtatrabaho na, hindi na nila ano, hindi na nila kumbaga isinasantabi yung pangarap para matupad ang pangarap din ng kanilang mga anak, ang kanilang mga kapatid. So, ito po ang kanila namang alay naman din namin para sa kanila, di ba?
1: Nakakatuwa yan. So, saan pwede makita sa, of course, sa CHED na Facebook page?
0: Yes, it's available on the CHED Facebook page and the OWA Facebook page po, para po sa orientation na iyan ng LEAP OFWs. Ongoing na po ito, ha. So, kung kayo po ay enrolled, magpatala lamang po kayo sa OWA, makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na migrant workers office. So,
1: wala bang ano yun, ano, Asek, parang limit sa age? I mean, kahit sino, basta ikaw ay OFW.
0: Actually, alam mo, yung question na yan, kanina umaga may interview ako, tinanong ako sa isang radio program din, ang sabi sa akin, Asek, paano naman yung mga OFW na pa-retire na? Pwede pa ba sila dyan sa mga programa ninyo? Ayun, sabi ko, lifelong learning. Ayan!
1: Napapalakpak ako.
0: Pero totoo yun, ha? Totoo yun. Isang bagong pirma pong batas, isang bagong pirma po na ano natin, na na batas na pinupush din po ng kasalukuyang pamahalaan, yung lifelong learning. Kasi syempre, di ba, wala namang limit, eh. Sa totoo lang, minsan natutuwa tayo dun sa gumagraduate, gumagraduate senior citizen, pumapasa ng mga board or bar exam, senior citizen na. Alam nyo, iba po yung pagsaludo namin dyan. Kasi yun nga, itinaguyod mo despite all the odds, the age, di ba? Kasi syempre, as we progress sa edad, medyo minsan nahihirap na tayo. Marami na ano. But yan po, supportado po namin yan. Yes. Sabi nga natin, supportado natin ang bawat pangarap ng OFW.
1: Nakakatawa kasi minsan, di ba, meron ako nakitang balita, Asek, magkaklase sila,
0: mag-ina, magkaklase. Tapos meron din yung sabay na nag-graduate, di ba? Sabay silang nag-graduate. Mother and daughter tandem din nag-graduate. And of course, meron din kami, may K2K program po. Ang K2K program, pinromote na namin dito. Tuloy-tuloy lamang po ang kaalaman tungo sa kabuhayan program ng Department of Migrant Workers. Katuwang naman natin dito ang TESDA. So, love na love talaga tayo ng ating mga ng ating mga education partners. CHED, of course, with the partnership with CHED kay sa ETIAP kanina, with Chair Shirley Agrupis, and of course TESDA, napakasipag ang katandem natin na isa pang K, si Secretary Kiko Benitez naman din ng TESDA. We're rolling out 3,000 slots, scholarships for OFWs and OFW families for NCR pa lang yan, Ms. Wow. Jel, Sir Onin. So, watch out po sa Facebook page ng Department of Migrant Workers, pati na rin po sa Facebook page ng DMW-NCR. Kami po ay magpapa-enroll na at sign up na po kayo para po sa kaalaman tungo sa kabuhayan. Additional stats po ito at sana po ay inyo pong samantalahin ng opportunity naman for those na nakabalik na OFW or yung next of kin po o yung family member naman ninyo, alay po namin sa inyo. Libre po lahat ng mga programa na ito. Yun lang po ang hinihintay lang namin kayo lang po ang aming hinihintay. Sign up na po kayo at ang K2K, nabanggit ko kanina, ang K2K kasi is after they learn, after they train, may certification. May job fair, may job matching. Ganon, kompleto si Ricardo. Oh, diba? Sa pakikipagtulungan naman siyempre ng Dol.
2: Parang sipag talaga siya ng DMW.
0: One stop tuloy-tuloy, jump pack. Ayun,
1: thank you Asek. Siyempre, sana next week ulit.
0: Oo nga, sana next week maisalang natin yung ano, yung kababayan natin na SPIMS beneficiary. Kasi mag-o-open na rin kasi si SPIMS at malapit na rin ang Teachers Month. Malapit na ang Teachers Month, September. So sana ay maisalang at kasama naman natin din dito sa ating programa.
1: Ayun, kabayan, nasaan ka man sa mundo, maging bahagi ng tahanan ng OFW, ibahagi sa amin ang inyong kwento, karanasan, tagumpay at mahalagang updates mula sa inyong bansa. Mag-comment, mag-message at i-share ang aming mga episodes upang mas marami pa tayong maabot na OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. At yan po, naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda.
2: Ako naman po si Olin Miranda, patuloy na maghatid sa inyo ng makabulang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW.
0: At naman po, ako po si Assistant Secretary Kiko D. Guzman naman po at samahan niyo po kami palagian sa ating mga kababayan pong OFW at ang kanilang pamilya. Handog po namin ang programang ito at ang mga serbisyo syempre ng Department of Migrant Workers at ng OWA. Sa ngalan po ng aming mahal na Secretary, Secretary Hanseo Caktac at ng iba pa pong mga opisyal ng Department of Migrant Workers, ito po ang tahanan ng OFW.
4: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 265 million pesos para sa infra at social development sa Cebu, ibinaba ng Malacañang. May ulat si Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bilang bahagi ng pagpapalakas sa mga lokal na pamahalaan, pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagbababa ng 265 million peso special allotment release order para sa Cebu. Mula ito sa local government support fund upang mapondohan ang mga kritikal na proyektong mayroong kinalaman sa kalusugan at farm to market roads. Sa kaganapan, ibinaba rin ang bagong Pilipinas initiative ng gobyerno kung saan pinangunahan ng kalihim ang distribution ng rice assistance para sa 3,200 beneficiaries. Kabilang na dito ang mga mangingisda, single solo parent at senior citizens. Ginamit rin ng kalihim ang pagkakataon upang hikayatin ang presidential scholars na mag-aral ng mabuti para sa kanilang pamilya at sa bansa. Ang mga ito ang beneficiaryo ng tig 20,000 pesos na susuporta sa kanilang mga gastusin sa pag-aaral. Ang pangako ni Recto, ang commitment ng administrasyon, bawat Pilipino ay makikinabang sa mga programa ng pamahalaan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Labis na pag-iigpit sa pahayag sa impeachment trial, maaaring magamit sa fake news at disinformation. si Kathleen Forbes sa detalye ng balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sa si House Prosecutor Terry Ridon ay hindi magiging sobrang higpit ang mga patakaran ng ilalatag ng Senate Impeachment Court sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko kaugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalaga maipaliwanag sa publiko ang takbo ng paglilitis at bawat ebidensyang inilalatag ng prosecution at defense. Gate niya, may public interest sa impeachment dahil isang halal na opisyal ng bayan ang nililitis. Sabi ni Ridon na dapat magkaroon ng sapat na luwag sa pagpaliwanag ng mga proceedings basta hindi ito mauuwi sa fake news, misinformation o disinformation. Babala niya kapag masyado hinigpitan ang official communication ng mga partido at ng korte, maaari magkaroon ng information vacuum. Maaari anya punuin ito ng mga maling impormasyon mula sa mga malisyosong individual na hindi makakabuti sa publiko.
8: I think when the Senate Impeachment Court lays out particular guidelines on public information objectives, dapat makita po nila ito, that the further we restrict official communications by the parties and the court, a vacuum will be created, and that is when malign actors might be able to fill it. And I don't think it serves any further interest, whether the parties or the public interest itself.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Kampo ng Vice Presidente humiling sa Quezon City Regional Trial Court na wag munang maglabas ng arrest warrant kaugnay sa kasong grave threats. May ulat si Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kinumpirma ng abogado ni Vice President Sara Duterte na naghain na ang kanilang kampo ng deferment of an arrest warrant o hiling na ipagpaliban muna ang paglabas ng warrant laban sa Vice Presidente. Sa isang press conference, sinabi ni Attorney Paul Lim, abogado ni VP Duterte para sa grave threats case, kasama umano ng kanilang motion to quash ang kanilang hiling na wag munang maglabas ng arrest warrant. Sagot ito ni Lim sa tanong kung maaari bang maaresto ang isang impeachable officer tulad ng Vice Presidente habang nakaupo ito sa pwesto. Ipinaliwanag din ni Lim na kung sakali man napayagan ng korte na matuloy ang kaso, ito amano ay magbubukas ng usaping legal hinggil sa impeachable officers. Giit ni Lim kung pwedeng kasuhan o ipaaresto miski ang impeachable officers, malinaw na ganito rin ang maaaring mangyari o maging basihan para kasuhan at arestuhin ang iba pang nakaupo na pwedeng ma-impeach. Matatandaan na base sa kanilang motion to quash na inihain sa Quezon City Regional Trial Court, nilinaw ng kampo ni VP Duterte na pwede lang tanggalin ang isang impeachable officer mula sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment at hindi sa pamamagitan ng kasong kriminal. Dati namang sinabi ng Department of Justice na niniwala silang bukod o independent ang criminal proceedings mula sa impeachment trial na nangyayari ngayon sa Senate Impeachment Court. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ladies here, titiyaking maririnig ang boses ng mga Bisaya sa Kongreso. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tiniyak ng Kamara na maririnig ang boses ng mga taga-Bisaya sa pagbuo ng mga panukalang batas. Ito ay nihayag nila Negros Oriental 2nd District Representative Maria Isabel Omaisa Sagarbaria at 3rd District Representative Janice Degamo sa ginanap na Visayas Leg ng Legis Here na ginanap sa Negros Oriental State University sa lungsod ng Dumaguete. Sinabi ni Sagarbaria ang paglulunsad ng Legis Here sa Visayas ay magpapatatag sa kakayahan ng mga mambabatas na katawanin ang kanilang mga nasasakupan sa Kongreso. Anya, mas nakakagawa ang mga mambabatas ng mas epektibong panukalang batas kapag nakikinig at nakikipag-usap sila sa kanilang mga nasasakupan sa maagang bahagi pa lamang ng proseso. Ayon naman kay Degamo, ang pagibigay ng pagkakataon sa mamamayan na pakinggan ng kanilang boses ay simula upang maging mas mabilis sumagot ang mga batas sa kanilang mga pangangailangan. Ang konsultasyon sa Dumaguete ang naghudyat ng pagsisimula ng Visayas Leg ng Legis Here, ang pambansang inisyatiba ng pampublikong konsultasyon ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino Bojie D. III. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. Singin mo na lang ang
12: may OPM na makaluma.
13: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
12: May OPM na rock.
13: Pinoy ako.
12: May OPM na rap.
13: What you know last night, yo, it was the best.
12: May OPM na mabagal.
13: Agad magaganda ang mga pinay.
12: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
13: Ang himig natin.
12: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
14: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
15: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
17: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
16: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
18: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
16: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
19: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
16: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
18: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Usapang budget natin.
24: Eto na
23: ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Oras sa Pilipinas, 8 minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon at magandang hapon po, maulang hapon po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, syempre po sa lahat po ng mga nakatutok, team live o replay man po kayo. At Budget Peeps, welcome po sa ating 124th na episode. Ngayon, 14th ng Agosto 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo nasan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
1: Magandang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday, no? Oras na po para sa isang makabuluhang talakayan. Ako naman po si Pau Borja Maravilla at welcome po dito sa
0: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
1: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Budget Peeps, habang pansamantalang hindi po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz dahil sumasailalim po ito sa maintenance at technical upgrades. Nasa FM band naman po tayo via DWFT 104.3 The Capital.
0: At syempre, napapanood din tayo sa TV, no? Sa mga gumagamit ng Free TV, Channel 3 po tayo. Sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, napapanood din po tayo sa website po ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at sa FB pages po. Tulad po ng Radyo Pilipinas DBM sa Department of Budget and Management page at sa Usapang Budget Natin page at syempre po sa page po ni Undersecretary Gades Hope Libiran.
1: Budget Peeps, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa kaya marami po kayong aabangan ngayong maulang hapon.
0: Tama, at Budget Peeps, no, ngayong Agosto nga po ating ipinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa. Talagang kailangan ganun, no, na nagpapahalaga po sa wikang Pilipino bilang bahagi po ng ating kultura, pagkakakilanlan at pagkakaisa po bilang mga Pilipino. Sa panahon ngayon, Pau, di ba, patuloy na nagbabago yung paraan ng pakikipagkomunikasyon natin.
1: Tama.
0: Nariyan yung social media, mga bagong salitang nauuso, sumisikat, at syempre maging ang artificial intelligence or AI.
1: Tama ka dyan, no? Ginoong Eric. No?
0: Naku po, Ginoong.
1: Kaya naman, syempre mahalagang pag-usapan kung paano mapapanatiling buhay, makabuluhan at gamit na gamit ang ating wika sa gitna ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya.
0: Yun, no? At syempre, mamaya samahan niyo po kami sa isang makabuluhang usapan tungkol po sa wikang patuloy nating ginagamit, minamahal at binibigyang buhay ang ating wikang Pilipino. Kasama ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Pilipino, Attorney Marites A. Barrios Taran.
1: Ayun, inyo pong abangan ang ating panauhin. Mamaya lamang po yan, Budget Peeps. Pero bago ang lahat, mamaya
0: balitang
1: na po yan.
0: Balitang DBM po muna tayo.
1: Nga, dahil narito na ang ating
0: Budget News.
2: Usapang budget natin. Budget News.
0: Oras sa Pilipinas, 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, pinangunahan po ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon at House Speaker Faustino Boji D. III ang formal po na pagpasa ng panukalang Fiscal Year 2027 National Budget sa House of Representatives noong 11 ng Agosto 2026. Tinalakay po at ibinahagi po mismo ni Acting Secretary De Leon ang mga pangunahing prioridad po ng pamahalaan sa ilalim po ng Fiscal Year 2027 NEP, partikular na ang mga pamumuhunan sa edukasyon, kalusugan, pangkabuhayan, infrastruktura, social protection, kapayapaan at seguridad at iba pang mga programang magpapalawak po ng mga oportunidad at mag-aangat po ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhin po ang mga benepisyong dala ng pag-unlad ng ekonomiya at mararamdaman ng bawat pamilya. Nasa puso po ng Fiscal Year 2027 NEP ang mamamayang Pilipino at ang layunin sa likod po ng bawat piso. Sa tema pong People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future, ang panukalang budget po ay idinisenyo upang maramdaman ang paggasta ng gobyerno kung saan ito pinakakailangan sa mas pinagandang silid-aralan at serbisyong pangkalusugan, mas maraming trabaho at oportunidad, mas pinalakas ng mga komunidad at mas ligtas at resilient na Pilipinas. Dumalo rin po sina DBM Undersecretaries Ryan S. Lita, Janet B. Abuel, Goddess Hope Libiran, Mary Ann Z. De La Vega at Wilford Will Wong, Assistant Secretaries Romeo Matthew Balangkit, Dante De Chavez, Gerald Handa, Andrea Celine Magtalas at Gerardo Maula. House Committee on Appropriations Chairperson Representative Micaela Angela Swansing at Senior Vice Chairperson Representative Albert Garcia, House Leaders at mga miyembro po ng 20th Congress at iba pa pong mga DBM officials.
1: Sa iba pa pong mga balita at sa kaugnay na rin na balita, formal na rin isinumite ng DBM sa pangunguna po ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang panukalang 7.2 trillion pesos na Fiscal Year 2027 National Expenditure Program or NEP sa Senado noong 11 ng Agosto. Tinanggap ni na Senate President Sherwin Gatchalian, Senate Finance Committee Chairperson Senator Joseph Victor Ejercito at Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang NEP kasabay ng pag-usad ng panukalang budget ng pamahalaan sa Senado para mapag-aralan ng lehislatura. Sa ilalim ng temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future, ang panukalang FY 2027 national budget ay tinatayang 21.7% ng GDP at nasa 6% na mas mataas kesa sa fiscal year 2026 budget. Ang pagsusumite ng NEP sa Kongreso at Senado ay marka ng pagsisimula ng pagkilatis ng Kongreso sa panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Ito ay isang plano na magsisigurong patuloy ang serbisyo ng pamahalaan, magampanan ang mga responsibilidad at maitutuon ang pondo ng bayan sa mga programang tunay na makapagbabago sa buhay ng mga Pilipino.
0: Oras sa Pilipinas, 15 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, ano, binigyang din po ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang mahalagang papel po ng DBM sa pagsasakatuparan po ng mga prioridad na inilatag po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya pong 5th State of the Nation address sa pamamagitan po ng Fiscal Year 2027 National Budget na sa ginanap po na 2026 Post-Sona Forum na inorganisa po ng Democracy Watch Philippines noong 31 ng Hulyo 2026. Bilang ahensyang nangangasiwa po sa paghahanda ng national budget, tinitiyak po ng DBM na ang bawat pisong inilalaan ay mapupunta po sa mga programang sumusuporta sa mga prioridad ng Pangulo, tumutugon po sa mahalagang pangangailangan ng bansa at nagdudulot po ng tunay na pagbabago sa buhay po ng mga Pilipino. Ayon po kay Acting Secretary De Leon, ang national budget ay hindi lamang basta isang financial document. Ito ang pangunahing instrumento ng pamahalaan upang maisakatuparan ang mga polisi at matiyak na ang mga dikain ng Pangulo ay nagiging konkretong programa at serbisyong nararamdaman ng bawat Pilipino. Samantala, ibinahagi naman ni DBM Undersecretary Wilford Will Wong ang mga naging hakbang at mahalagang tagumpay ng Pilipinas sa pagsusulong ng open government na naglalayong pong mas bukas at mas may pananagutan ang pamamahala sa bansa.
1: Budget piece balitang DBM Region naman tayo. Nagsanipersa ang Department of Budget and Management Regional Office 8 at Region 8 Association of Local Budget Officers Incorporated upang matipon ang 709 local budget practitioners mula sa 149 local government units sa Eastern Visayas para sa Regional Local Budget Forum on the preparation of the Fiscal Year 2027 Annual Budgets of Local Government Units noong Hulyo 13 to 14 at Hulyo 20 to 21, 2026 sa Tacloban City. Sa temang Open Government in Action, Preparing Inclusive, Transparent, and Accountable FY 2027 Local Budgets, ipinakita ng aktibidad ang patuloy na pagsusulong ng DBM sa ilalim ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon na palakasin ang mahusay na pamamahala sa pondo ng bayan, isulong ang bukas na pamahalaan at tulungan ang mga LGU na makabuo ng budget na tumutugon sa tunay na pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Sa pamamagitan ng nasabing forum, mas pinalawak po ng mga budget practitioners ang kanilang kaalaman sa mahalagang bahagi ng local budgeting kabilang na po ang public financial management, government devolution, budget preparation, staffing and personal services management, strategic procurement planning at ang paggamit ng FY 2027 Community-Based Monitoring System or CBMS Resource Allocation Tool upang masiguro ang pagbuo ng mga programa at proyekto ay nakabatay sa mga datos. Binigyang diin ni DBM Regional Office 8 Director Imelda Laceras na ang local budgets ay hindi lamang listahan ng mga gastusin. Ito po ay isang mahalagang kasangkapan para maisalin ang mga plano sa pagpapaunlad tungo sa mga programa at serbisyong may tunay na epekto sa buhay ng mga mamamayan. At yan po ang kabuuan ng matampok na balita sa ating Budget News.
0: Samantala po, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
24: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
24: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
24: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
27: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
25: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
28: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Ayon, nagbabalik po ang usapang budget natin, pero bago po tayo magpatuloy, no, batiin muna natin ang ating mga manonood sa ating Facebook Live.
0: Yes, hello po syempre sa mga kasamahan po natin, especially kasi lagi raw hindi na raw natin siya binabati, si Attorney Edward Hipe.
1: Attorney Edward, magandang hapon sa iyo.
0: Attorney Edward, wala, may magbe-birthday ba sa atin? Parang wala, no?
1: Wala, pero may gusto akong batiin, no? Congratulations pala sa underwater hockey team ng Pilipinas, ang wow. bansa, no, na sa pagwagi ng silver medal na ginanap sa 2026 SEAMAS Asian Underwater Hockey Championship. Yan po ay ginanap sa Indonesia at ako'y masaya dahil
0: Proud sister
1: dahil kasama dyan ang aking kapatid, si Makoy Borja.
0: Alam ko, magkakaroon ng pagkakataon na makakasama natin sila dito sa usapang budget natin.
1: At iimbitahin ang kanilang
0: team. Sure na yan, wala nga namang hindi yan pumayag, di ba?
1: Papayag yan. Yan.
0: Sige, congratulations sa inyo. Siyempre, hindi lang kayo nagdadala ng karangalan sa iyong pamilya, kundi pati sa bansa na din.
1: Ayun. No? Ayan nga pala ay post from Philippine Sports Commission.
0: Ang hirap na, underwater hockey.
1: True. Napakahirap. Dapat matibay yung swimming skills mo sa ilalim.
0: Yung ihinga ka pa lang nga sa sandali, di ba? So, congratulations sa inyo. At syempre sa Pilipinas, syempre, no? Sobrang karangalan talaga yan, no?

0: serbisyong publiko ang makikinabang.
1: Siyempre, no, nakaraan, isinabmit na yan sa Pangulo at siyempre ngayon sa Kongreso, sa Senado. Para sa episode 6 po ng ating masterclass tungkol po sa national budget, alamin mismo kay Department of Budget and Management Acting Secretary Robert Kim De Leon kung paano nilalatag po sa NEP hindi lamang ang budget para sa susunod na taon, kundi pati na rin po ang mga plano po sa mga susunod pang pangapatakaran sa paggamit at kapagkukunan po ng pondo. Tara! Let's ask! Alamin kay Sec. Kim!

0: Hello, Budget Tips! Welcome sa ASK, Alamin kay Sekim, kung saan pinapadali natin ang usapang budget para sa bawat Pilipino. Mga budget tips, kapag humihingi kayo ng baon o ng dagdag na pera, anong unang tanong ng mga magulang ninyo?
1: Ano ba gamitin ng pera?
0: Hindi pwedeng sabihin na,
1: basta, secret!
0: Kailangan niyong ipaliwanag kung bakit niyo kailangan, magkano ang gagastusin, at sulit ba talaga? Minsan nga, parang thesis defense pa. At alam ba ninyo, ganyan din ang ginagawa ng gobyerno bago humingi ng budget para sa susunod na taon. Taon-taon, naghahanda ang Department of Budget and Management o DBM ng panukalang national budget na isusumiti sa Pangulo bago ito dalhin sa Kongreso. Pero hindi sapat na sabihin lang namin na ito po ang budget. Kailangan naming ipaliwanag. Bakit kailangan ng budget? Saan ito mapupunta? At paano ito mapapakinabangan ng bawat Pilipino? Kung nasusubaybayan ninyo ang mga nakaraang episodes, alam nating dumadaan muna sa masusing pagsusuri ang mga panukalang programa at proyekto ng ating mga ahensya, mula technical budget hearings hanggang sa executive review board. Dito, tinitignan natin kung kailangan ba talaga ang programa. Handa ba itong ipatupad at karapat-dapat ba itong mapondohan? Kapag nakapasa na sa pagsusuri, saka pa lamang ito maaaring maisama sa tinatawag nating National Expenditure Program o NEP. Pero ano nga ba ang NEP? Akala ng iba, listahan lang ito ng mga gastusin ng gobyerno. Totoo ba? Well, hindi. Nakasaad dito kung magkano ang hinihinging budget ng bawat ahensya at kung aling mga programa at proyekto ang mapupondohan. Pero higit pa riyan, kasama rin dito ang mga kondisyon at patakaran kung paano dapat gamitin ang pondo. Sa madaling salita, ang NEP ay hindi lamang listahan ng mga numero. Isa rin itong komprehensibong plano kung paano gagamitin ang pamahalaan ng pera ng bayan upang maihatid ang mga serbisyong kailangan ng mamamayan. At ito nga ang nakakatuwa, budget tips. Alam ba ninyo na ang 2026 National Expenditure Program na isinumite noong nakaraang taon ay may kapal na humigit kumulang 7 pulgada at may bigat na 10.7 kilo. Parang hindi lang budget document, pwede rin pang workout. Pero seryoso, ipinapakita nito kung gaano karaming impormasyon ang kailangang ihanda at suriin bago pa makarating sa Kongreso ang panukalang budget. Nahahati ang NEP sa 3 volumes. Nakapaloob dito ang mga panukalang budget ng iba't ibang departamento, ahensya at tanggapan ng pamahalaan. May isang volume din na nakalaan para sa mga special purpose funds, kabilang ang ilang alokasyon para sa mga government-owned at controlled corporations, gayon din ang ating mga local government units. Lahat ng volume ay meron ding general provisions o mga patakaran at kondisyong gumagabay sa tamang paggamit ng hinihinging pondo. Kaya bago pa man isumite ang panukalang budget sa Kongreso, sinisiguro muna ng DBM na kompleto ang mga impormasyong kailangan upang maipaliwanag at mapanindigan ang bawat hinihinging halaga. Pero budget tips, hindi lang mga programa at proyekto ang kailangan pondohan. Kailangan din ng gobyerno ang mga taong magpapatupad ng mga ito. Dito pumapasok ang staffing summary. Sa staffing summary, nakalista ang bilang ng mga permanenteng posisyon sa national government na ating popondohan sa panukalang budget. Bakit ba ito mahalaga? Isipin ninyo, sa isang pampublikong ospital,

0: Maaaring may budget para sa gamot, medical equipment at bagong pasilidad, pero kung walang sapat na doktor, nurse, medical technologist at iba pang mga health workers, sino ang maghahatid ng serbisyo? Ganun din sa ating mga paaralan, hindi sapat na may classroom, libro at computer. Kailangan din ng mga guro at iba pang mga personnel na gagabay sa ating mga mag-aaral. Ibig sabihin, hindi lang sinasabi ng national budget kung anong gagawin ng gobyerno. Ipinapakita rin ito kung sino ang mga kakailanganing tao upang maipatupad ang mga programa at maihatid ang ating mga serbisyo. Kung ang NEP ang plano ng pamahalaan, ang staffing summary naman ang nagpapakita ng mga taong tutulong upang maisakatuparan ang planong ito. Dahil kahit gaano kaganda ang isang programa, hindi ito magiging matagumpay kung walang sapat at wastong mga taong magpapatupad nito. Kaya kapag narinig nyo ang National Expenditure Program, tandaan nyo, hindi ito simpleng listahan ng gastusin. Isa itong detalyadong plano kung paano gagamitin ang pera ng bayan para sa mga programa, proyekto, serbisyo at mga taong kinakailangan upang maihatid ang mga ito. Dahil dito sa DBM, bawat piso may batayan, bawat posisyon may gampanin, at sa bawat budget, dapat may serbisyong nararamdaman. Kung gusto ka pa bang malaman tungkol sa national budget, mga terminong masyadong technical o prosesong hindi malinaw sa'yo, i-comment mo na yan at baka yan na ang susunod nating tatalakayin. Muli, ako si DBM Secretary Kim De Leon at ito ang ASK, Alamin kay Sec Kim, kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito, dapat na iintindihan ng bawat Pilipino. See you next week, Budget Peeps!
1: Maraming salamat po, natunghayan po ninyo ang ASK, Alamin kay Sec Kim. Kung may pagkakataon po kayo no, na makapagtanong kay Sec Kim, ano kaya yung tanong nyo? At halimbawa tungkol sa national budget, ano pa yung gusto nyong malaman? Mm-hmm. Mag-comment lang po kayo, Budget Peeps. Baka ito na po yung tatalakayin sa susunod ni Secretary Kim.
2: Ayun, para po sa mga bago lamang nakatutok, pansamantalang hindi po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko 738 kHz, dahil nga ay sumasailalim po ito sa maintenance at technical upgrades. Pero nasa FM band naman po tayo via DWFT 104.3 The Capital.
1: At syempre sa mga bago lang din talaga nakatutok, no, sa PreTV naman po, napapanood tayo sa Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford Box. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at syempre po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko na may 2 million followers na, sa page po ng DBM, Usapang Budget Natin, at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
2: Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating Budget Page.
1: Ama ka dyan pao dahil oras na para sa ating Budget Matters.
3: Usapang Budget Natin, Budget Matters.
2: Ayun nga, sabi nga po natin kanina, ating ipinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa. Di ba, Ginoong Eric?
1: Sinabi ba natin?
2: Nabanggit natin yon.
1: Ginang pao?
2: Ginang na ako, oh my God. At tatalakayin natin ang tungkol sa wikang patuloy nating ginagamit, minamahal at minibigyang buhay ang wik. Ayun nga, ang wikang Filipino. Pero bago ang lahat, no, tanungin muna kita, Eric.
1: Naku,
2: ano
1: po
2: kaya ang nagulat yarn? Ayan. Ano kaya ang iyong...
1: Pwede pong mamaya lang natin pag-usapan yan after nito.
2: Pwede.
1: O para mas mahaba yung usapan
2: sige,
1: natin.
2: Sige, gusto ko yan.
1: Dahil kasama po natin live via Zoom. Naku po, paano?
2: Via Zoom.
1: Inisip ko tuloy bigla paano tatagalugin yung yung live via Zoom. Tatanungin natin siya. Ang tagapangulo po ng Komisyon sa Wikang Filipino, Attorney Marites A. Barrios Taran. Magandang hapon po sa inyo, Attorney.
2: Hello po, Attorney.
4: Magandang hapon. Magandang hapon, Sir Pao. At... ay, Ma'am Pao, Sir Eric, at lahat po ng mga nakasubaybay sa usapang budget natin dito sa Teleradyo. Maraming salamat po sa pag-aanyaya sa amin.
1: Attorney, ang ganda po nung background nyo, para po kayo may corona. Oh. Yung,
4: yan po ang ano.
2: Ang nagustuhan ko, Attorney, yung hikaw niya eh.
4: Yan po ang bagong tema natin para sa buwan ng wikang Sayang po yung tulay ng tungo sa impormasyon.
1: Mamaya po papaliwanag sa atin yan ni Attorney. Pero syempre bago po ang lahat, ano po ba ang para po sa kaalaman po ng lahat, para sa kabatiran po ng lahat? Tama po ba yung word na kabatiran? Kasi may may dati akong boss na ayaw niyang gumagamit ng mga ganon, yung kabatiran, mga ganon, kapulisan. Kasi hindi siya ano, tamang ano daw, no? Tama po ba? Attorney, mamaya sagutin po ninyo yan. Dami ko agad tanong, no? Ano po yung mandato po at tungkulin po ng komisyon sa wikang Filipino po, at gaano po kahalaga na meron po tayong isang ahensya na nagtataguyod po syempre sa ating wikang pambansa?
4: Ang pangunahing mandato po ng komisyon sa wikang Filipino, tama po kayo, maganda at wasto ang inyong pagkakabanggit sa aming ahensya. Karaniwan po kasi nagkakamali sila, ginagawa nila komisyon ng wikang Filipino. Ah. Pero tama po kayo, ang sa inyo. Komisyon sa wikang Filipino, ayon po iyan sa Batas Republika 7104, ay magsasagawa po kami ng pananaliksik at magbalangkas kami ng mga patakaran, plano at programa upang tiyakin ang patuloy na pagpapayabong, pagpapaunlad at preserbasyon ng wikang Filipino at mga katutubong wika dito sa Pilipinas. Napakahalaga po na mayroon tayong nakatalagang ahensya tulad ng KWF, sapagkat ang wika ang kaluluwa ng ating pagkatao at salamin ng pambansang pagkakakilanlan. Kung walang nangunguna sa pangangalaga at pagtataguyod nito, nanganganib na mapag-iiwanan o maglaho ang ating pamanang pangwika sa gitna ng mabilis na pagbabago ng panahon at ng mundo. Kung walang ahensyang magsusulong o mag-aalaga ng wika, ay mayroong posibilidad o pangamba na mawala ang interes ng mga mamamayan sa kanilang wikang kinalakhan at magkakaroon po ng panganib na mamatay ang mga wika. Kaya't nagpapasalamat po kami sa mga nagtataguyod po ng wikang Filipino at sumusuporta sa komisyon sa wikang Filipino.
2: Ayun, Attorney. Ano po ba yung tema natin ngayong taon? Tsaka ano po yung mensaheng nais nitong ipatating sa ating mga Pilipino?
4: Ang ating tema po ngayon, maraming salamat po at napansin ninyo. Opo. Ang aming poster ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Nais po nating iparating sa ating mga kababayan na sa gitna ng mabilis na pagpasok ng artificial intelligence o AI sa ating lipunan, edukasyon at komunikasyon, dapat manatiling buhay, ginagamit at hindi mapag-iiwanan ang wikang Filipino at mga katutubong wika. Nais din nating isulong ang mapanuri, critical, responsable at ethical na paggamit ng artificial intelligence bilang kasangkapan sa pananaliksik upang maging tulay sa kaalaman. Bagaman mayroon ng AI, hindi na ho natin maiwawaksiyan dito sa ating mundo ngayon at kahit nasa ibang panig po ng mundo ay mayroon na yan. Nais natin gawing tagubilin sa kabataan na gamitin lamang ito bilang kasangkapan, bilang instrumento na mapaunlad ang ating talino at hindi upang tayo ay maging tamad o kaya ay palaasa at maging mapurol. Kaya narito po ang Komisyon sa Wikang Filipino upang ipabatid sa lahat na ang Wikang Filipino at AI ay maaaring maging magkasama at magiging tulay po patungo sa yaman ng impormasyon at gamit ito at tulay rin sa pananaliksik, no?
1: Speaking po of AI, no, na syempre nasa bahagi na nga po tayo ng digital age, syempre. Tama. At ngayon po na nakakatuwa po na isinasama po natin ito sa ating tema, yung AI nga po, at kumbaga hindi lang natin binabaliwala yung ating wikang Pilipino, pero syempre po kung ginagamit po natin to sa pang-araw-araw na katulad po ngayon yung mga nasasanay na rin po yung iba, no, sa pananaw po ninyo, paano po ba natin masisiguro po na patuloy po na mapapahalagahan po at magagamit po ang wikang Pilipino sa panahon ng AI at iba pa pong mga makabagong teknolohiya?
4: Aalalahanin po natin na ang AI ay gumagamit po ng wika, kaya ganun na lamang kahalaga ang wika sa paggamit natin ng AI. Masisiguro natin na laging nariyan ang wikang Filipino sa pamamagitan ng patuloy natin na paggamit ng mismong ating wika sa digital space, ano, o sa digital na espasyo, sa pamamagitan po ng pagtulong sa amin sa pagbuo ng mga language corpora, sa pagpapatatag po ng ating digital presence. Gamitin po natin ito sa ating mga pagkokomento, pag-upload po ng mga sarili nating gawang tula, mga akda natin sa mga maikling kwento, at maging sa ating pong pakikipagtalastasan. Nang sa ganun, ay patuloy po nating napagyayaman ang mga sangguniang pangwika natin. At nariyan din naman po, at hindi nalalayo ang diksyonaryo, mga pagsasali natin at iba pang ating sanggunian upang magamit po ito ng kabataan. Lagi rin po nating tatandaan na ang prinsipyo po na nais ipaabot ng Komisyon sa Wikang Filipino na ang AI ay kasangkapan lamang at hindi po ito kapalit ng pag-iisip. Hindi rin po ito kapalit ng pagkamalikain at pananagutan ng tao. Ano po, ang AI po ay hindi pinapalitan ang mananaliksik. Kung hindi, ay mas nating ginagamit ang AI para ho lumago tayo, para umunlad tayo, para mas marami tayong mahanap na resources, na sanggunian, at hindi yung kung ano lamang ang narito at abot ng ating mga kamay sa ngayon po, kasi ay nariyan ang AI sa dulo ng ating mga daliri at kung noon ay kailangan pa nating kalapin ang napakaraming libro para lang sa isang ideya, ngayon po ay mari mo nang tanungin ito sa kanya, bigyan mo ako ng isang ideya, gusto ko sana ay makabuo ako ng isang tula. Ngunit hindi po natin dapat ito inuutos sa kanya na gawan mo ako ng tula. Sapagkat sa ganung paraan mo, umaasa ka na sa kanya. Ngunit kung ikaw ay nagpapaturo sa kanya, maaari mo siyang magamit para mas maging malikain ka, mas marami kang magawa kaysa sa yung dati na wala tayong access sa mga mga kaalaman na katulad nito. Kung gagamitin natin sa tamang paraan ang teknolohiya, lalo nating maitataguyod ang ating pag-unlad at mapapalaganap po natin ang ating wika, no? Nang sa gayon ay hindi po ito natatabunan, no? Kaya kailangan ang wika natin, wikang Filipino at mga katutubong wika, ay nakikipagsabayan din po sa pag-unlad ng teknolohiya. Yan po ang dahilan kung bakit namin ito isinali at itinanghal bilang tema para sa taong ito.
1: Tama po kayo dyan. Attorney, yung sinasabi nga po natin na hindi naman tayo papangunahan ng AI, kasi sino ba nag-feed sa AI? So kung ano man yung binigay natin, kung ano yung nilagay natin sa AI, yun yung alam din niya. So hindi niya mas, kumbaga hindi niya mas maarok yung utak ng tao, kasi kung ano lang yung in-upload mo or sinabi mo, ayun lang din yung isasagot niya sa'yo, kasi ano, wala nga namang nag-isip mag-isa yung AI.
2: Oo nga, Tony. Pero itong ang AI, no, malaking bagay po ito sa pagpapalaganap ng ating wika. Lalo na po ngayong buwan ng wika. Pero bukod po sa AI initiatives po, Attorney, ano pa po yung mga programa or inisyatiba po ng Komisyon sa Wikang Filipino para po mas mapalapit po yung wikang Filipino sa mga Pilipino, lalo na po sa mga kabataan at Gen Z?
4: Okay. Opo, salamat po. Ano, alam nyo talagang kami po ay lumalapit sa mga paaralan. Ano? Sa pamamagitan po iyan ng ating mga partner organizations, yung mga grupo, atin pong tinatap iyan, ang mga journalist, mga student journalist, atin pong kinakausap, kaya mayroon po kaming tinatawag na grupo ng kabataan para sa wikang Filipino, kung saan ang mga student journalist, ang mga pinuno ng mga student organizations ay kasama natin upang ibalita sa kanilang mga kasamang mga mag-aaral ang mga inisyatibang ginagawa natin, no? May mga programa po tayo, hindi po tayo nawawalan ng mga tertulya, mga pagsasanay, mga pagsasalin, no? At nais ko lang rin pong banggitin sa pagkakataong ito na ang Komisyon sa Wikang Filipino po ay nakikipagtulungan sa DOST para po kami ay makabuo ng 30 million tokens, no, o corpus para po ito ilalagay sa digital space para ang magamit po na wika ng AI ay may wikang Filipino at mga katutubong wika. Sa pagtatapos po ng mga inisyatibang ito ay mahigit 50 wika o languages po ang magiging incorporated, no, sa AI, at yan po ay isang malaking bagay para sa ating mga Pilipino sapagkat sa ngayon po ay aminin natin na napakakakaunti po ang laman ng Filipino, no, natin, no, sa digital space. Katunayan po ay kapag nagpasalin ka ngayon sa AI ay talagang wasak, mali, no? O kaya alam na alam ni teacher na nagpasalin ka sa AI, ano? Kasi walang puso, walang kultura, di alam ang kasaysayan. Sa pagkatama po kayo, Sir Eric, kung ano po ang inilagay natin doon, yun lang rin ang, yun no?
2: Alam
4: yun lang rin ang papaliguy-liguyin niya sapagkat wala naman siyang ibang alam, no?
1: Hindi naman po pwedeng magmarites lang na magmarites. Ano, attorney marites? Well, attorney, no?
4: Okay, gumagawa po siya ng halusinasyon.
1: Oo nga. Attorney.
4: Opo, gagawa siya ng mga panaginip.
1: Isa po sa mga serbisyong inaalok po ng KWF ay ang libreng serbisyong pagsasalin po. Paano po ba gumagana ito at sino-sino po yung mga maaaring gumamit po ng serbisyong ito?
2: Maganda to.
4: Oh, kami po ay mayroong sangay ng salin. Iyan po ay isa sa frontline service namin at may pwede po itong magawa sa pamamagitan po ng pagpunta rito sa amin. Natutulungan po namin ang mga ang publiko mismo, ang mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal at national at iba't ibang sektor, no, na nagpapasa ng kanilang mga akda para po isalin, no. Bukod po sa aming mga kawaninan na dito po sa Sangay ng Salin ay nais kong banggitin na mayroon po kaming 60 SUCs naka-partner dito. At lahat po ng mga SUCs na iyan ay mayroon po kaming direktor ng sentro ng wika at kultura na siyang tumutulong at nagiging arm o bisig namin para hutulungan kami at maabot namin yung pinakaliblib, no, na mga lugar at hindi na kailangang pumunta sa amin o hindi na kailangang mag-email sapagkat mayroon kami mga katuwang sa labas ng Malacañang, sa labas po ng Metro Manila at yan naman po ay biyayang ating pinapasalamatan. Mayroon din po kaming mga kasamang mga organisasyon ng mga guro, ng mga author, ng mga manunulat, ng mga professional na handa pong magbigay ng serbisyo nila para po maisalin ang mga gustong ispasalin ng ating mga mamamayan.
1: Ayun po.
2: Ayun, attorney. Ano-ano po ba yung mga dokumento or materialis na maaaring ipasalin or ipa-translate or ipa-validate sa KWF? Kasama rin po ba dito yung mga dokumentong ginagamit ng mga ahensya ng gobyerno para sa kanilang mga programs and services?
4: Ay, opo. Alam nyo, sa ilalim po kasi ng EO335, dapat po ang lahat ng mga komunikasyon natin ay nakasalin sa wikang Filipino, hindi po ba?
2: Yes,
4: at
2: po.
4: Kami po ay tumutulong ng pagkakaroon ng mga seminar para rito. Ngayon, nagtuturo rin po kami ng mga pagsasalin, ano, para mas madali po para sa mga lokal na pamahalaan natin. Ano-ano pa ba? Ang mga dokumento po nila, mga babasahin, mga impormasyon pampubliko, mga kontrata, maging ang mga materialis nila sa pananaliksik o sa edukasyon, mga batas, mga akdang pampanitikan, mga IEC materials, ay nagagawa po natin iyan ng salin, no? Magagawa lang ng request o kahingian o kahilingan sa COMFIL at kwf.gov.ph ang ating mga kababayan at o kaya ay bibisitahin nila kami doon sa aming website kwf.gov.ph o kaya kahit mag-message po sila sa ating Facebook na page, ano, Komisyon sa Wikang Filipino, ay mapaglilingkuran na po namin sila at ginagawa rin po namin ang hindi lamang pagsasalin, kung hindi maging ang pag-issue po ng sertipiko ng kawastuan ng kanilang mga salin. O yan po yung tinutukoy ninyong mga verification.
1: Dahil bukas po nga yung servisyong ito sa mga ahensya, institusyon, organisasyon at maging mga pribadong individual, paano po ba maaaring mag-request po, alimbawa, yung simple, libreng servisyong pagsasalin po? Mayroon po bang particular proseso po, requirements?
4: Opo, gagawa lang po sila ng kahilingan. No? Ipapadala lang po ang kahilingan kasama ng kanilang ipapasalin sa email na binanggit ko, comfil@kwf.gov.ph, o kaya po ay naroon din sa official na website namin, merong drop-down service doon po, at lalagay lang nila ang kanilang kahilingan para sa pagsasalin. kwf.gov.ph po ang pangalan ng aming website sa komisyon sa wikang Filipino. O kaya po ay Google lang nila at makikita rin nila yung webpage po namin.
1: Personal na tanong lang po, na kasi madalas po kami rin po kailangan po namin ng pagsasalin. Gaano po ba katagal o kabilis po, halimbawa, pag magpapatulong po kami sa inyo?
4: Yung iba po na makasama natin sa media, minsan ay nagtitext po sa amin o kaya nagbabiber, at yan naman po ay ating pinagbibigyan kaagad. Wag lamang po yung volume, you know, yung makakapal na mga kailangan ng mahabang panahon. Kunit kung isa, dalawang pahina lamang po yan, o mga isang talata o tatlong talata lamang, ay madali lang po yan. Ayun. Sir Eric Amampao.
1: Sige po. Noted po yan.
2: Buti nga meron na silang servisyong ganun, no? Nako, pero ako curious lang po ako, Attorney Marites, no? Kasi sa panahon po ngayon, marami na rin po yung mga gumagamit ng mga salitang hango po sa Ingles, mga internet slang, at iba pa pong mga bagong termino, lalo na po sa social media. Tulad po ng mga salitang awit, sana all, lodi, at flex. Yun po yung mga usong salita ngayon ng ating mga Gen Z, no? Problema po ba ito sa pagpapaunlad ng Filipino, or bahagi lamang po ito ng natural na evolusyon ng ating wika?
4: O hindi po namin ito tinuturing na problema. Sa katotohanan nga po ay ang flex ba, kay isang araw, nandoon na po yan sa aming diksyonaryong Filipino. Alam niyo. Sapagkat kinikilala po namin na ang wika kasi ay dumadaan talaga sa isang evolusyon, at talagang ito ay fluid o kaya ito ay dinamiko, no, na talagang laging umuunlad, no? Bahagi po ito sa nagpapasigla at nagpapayabong ating wika, kung hindi po ito sumasama o sumasabay sa panahon, eh di lahat na po ng magiging terminology natin o terminolohiya ay magiging parang makaluma. At alam nyo naman ang mga kabataan, ayaw po nila ng laging makalumang pamamaraan. At kailangan po natin makipagsabayan upang sa ngayon ay magamit ng ating kabataang Pilipino ang wikang wikang pambansa. At isa po yun sa aming hangarin na sana ay mailapit namin sa kabataan, ano, sapagkat sila po ang arkitekto ng mga susunod nating pagpamamahala at pagunlad rin. So kailangan po marunong tayong sumabay.
1: Pero Attorney, naisip ko rin habang naglalakad daw kanina, naisip ko kasi yung mga nag-iisip ako ng mga tanong kanina, pero kahit ano naman kasi mga bagong mga salita, bumabalik pa rin naman tayo. Kumbaga, yung mga nakikiuso lang, pero babalik ka pa rin dun sa talaga namang ginagamit nun. Ako, Attorney, pero alam ko po, marami pa kaming tanong, pero wala na po kasi tayong oras, no? Baka pwede lang po kayong magbigay po ng mensahe ngayong buwan ng wikang pambansa. At mayroon din po ba kayong mga paparating na programa o aktibidad po ng KWF na nais po ninyong ibahagi, syempre sa atin pong mga tagapakinig?
4: Opo, maraming salamat po, at sana po ay hindi ito ang huli nating pakikipaghuntahan. At nagpapasalamat po ako sa panahon na ibinigay niyo sa amin. Inaanyayahan ko po ang bawat Pilipino, lalo na po ang ating kabataan. Ipagdiwang natin ang wikang Filipino at mga katutubong wika. Hindi lamang po ngayong buwan ng Agosto, kung hindi gamitin po natin ito sa araw-araw na pamumuhay at pakikipagtalastasan sa paraang iyan po ay lalong mas uunlad ang ating wika at ang mga katutubong wika dito sa Pilipinas. Lagi po nating tandaan na ang AI, bagaman narito na, ay isang kasangkapan lamang, at katulad ng aking nabanggit, ang tao po ang ating makabansang pananaw at ang ating kultura pa rin ang dapat manguna at manatiling may control. Sa ating pong mga kababayan, hinihikayat ko po kayo na dalawin po ninyo ang ating web page at ang ating Facebook page, Komisyon sa Wikang Filipino po, at marami po kaming libreng tertulia at mga pagsasanay na gaganapin. Araw-araw po halos ay marami kaming binibigay na seminar, lalo na po sa araw ng sa buwang ito ng Agosto, at kahit na po pagkatapos nito ay tuloy-tuloy lang po ang mga seminar namin. At kahit nga po bukas ay meron din po ulit kaming libreng seminar na mayroon po itong mga sertipiko at magagamit ninyo sa inyong pag-apply sa trabaho, ano, bilang isang kasanayan. At nagpapasalamat po muli kami. Sana po ay bisitahin nyo kami sa aming Facebook page, compil.gov.ph at kwf.gov.ph. Maraming salamat po.
1: Attorney Marites Barrios Taran at tagapangulo po ng Komisyon sa Wikang Pilipino, maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo ng oras para po sa aming programa.
2: Maraming salamat po, Attorney Marites.
1: Attorney, thank you po.
2: Thank you po sa inyo.
4: Maraming salamat.
1: Nako, o yan. Sige, ngayon magtanungan na tayo. Sabi mo kanina, anong paborito mong salita?
2: Ulam, mamayang gabi.
1: Ulam. Ikaw, anong paborito mo?
2: Ah, ngayon, ang tanong ko sa'yo, ano talaga yung favorite Filipino word mo? Dahil buwan ng wika ngayon, di ba?
1: Filipino word, pautang. Hindi, siguro ano kasi ano na to eh. Do coined siya sa, ano, kinuha siya sa Spanish, di ba? Pero ginagamit na rin natin, kumusta. Napakahalaga, napakamakatao ng kumusta. Wag lang yung ano, diretso agad, kumusta, pautang. Hindi, pero pag sinabi kasing kumusta, parang syempre maraming mga tao na may mga pinagdaraanan, napakahalaga na bawat isa, kumustahin natin. Baka naman mamaya, sobra yung pinagdadaanan niya.
2: Mahalagang kamustahin mo ang isang tao.
1: Oo, hindi mo kinukumusta or something, tapos grabe na pala yung mga pinagdadaanan.
2: Pero ang kamusta ay spelled as kumusta.
1: Kumusta, pero pwede rin yung kamusta. So, walang problema sa kanya.
2: Ayun.
1: Ikaw?
2: Ako naman, nung ano, bata pa talaga ako, na ako ay namamangha na talaga sa salitang
1: namamangha.
2: Luningning.
1: Luningning. Oh, dahil,
2: kasi
1: bakit?
2: Kasi para siyang ano eh, liwanag siya sa gitna ng dilim.
1: Yun. Oh, siya, maganda yan, ha? Kasi parang ako may paborito. May nagkwento matatapos na. Kasi parang may paborito akong pelikula na sabi nung ganun, parang napunta kasi siya sa dilim. So parang, kumbaga, hindi na siya makaalis sa dilim, pero sabi niya dun sa kausap niya na pag napunta ka dun, sana daw may liwanag.
2: May liwanag.
1: Yakapin yung liwanag kasi mahirap talaga na nasa dilim ka. Kahit para sa buhay natin, no, minsan napupunta tayo sa dilim, sa kadiliman, sa mga pangyayari
2: sa
1: buhay natin, sa problema. Pero sana, syempre, piliin pa rin natin na mapunta sa liwanag. At iyon ang luningning. Ang galing. Ano ko, tatapos na. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Check po maya. Marami po kayong natutunan po sa ating pong mga pinag-usapan ngayong hapong to.
2: At samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa Intilan ng Radyo Pilipinas, na papanoodin sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas. Usapang budget natin, page ng DBM, at sa Facebook page ng DBM, Undersecretary Gades Hope Libiran.
1: At sa page din ng DBM, at tabayanan po ninyo ang susunod na programa at alamin ang mainit na balita sa bansa, dahil susunod na po ang Ulat Bayan muli. Sa ngalan po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
9: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
11: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
12: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Habagat nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa kung lalakas pa o hihina na ang mga pag-ulan ngayong weekend, tutukan! DPWH Secretary Vince Dizon, personal na ininspeksyon ang pagsasaayos ng kalsada sa Baliwag at ongoing flood control projects sa bahaing lugar sa Kalumpit, Bulacan. SSS, may alok na emergency loan sa mga aktibong miyembro na apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Senado at Kamara, tiniyak ang mas transparent na proseso ng pagbusisi sa 2027 proposed national budget. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay sa presidential luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP ang iba't ibang mahalagang issue sa politika at ugnayang panglabas ng bansa. Kung ano-ano yan, alamin! Pagawaan ng substandard at delikadong bakal sa Davao City, sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng PAOK at NBI. Halos 200 Pilipino na umunoy nagtatrabaho sa nasabing warehouse na iligtas ng mga otoridad. At silipin ang nagpapatuloy na pagdiriwang ng Kadayawan Festival sa Mindanao.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan tumambad kay DPWH Secretary Vince Dizon ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga residente sa Kalumpit, Bulacan na lubog sa baha.
1: Ayon sa kalihim, epekto ito ng mga hindi natapos na flood control projects na pinabayaan umano ng mga dating naumuno sa DPWH. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
2: Ikinadismaya at ikinalungkot ni Public Works Secretary Vince Dizon ang naabutan niyang sitwasyon sa ilang barangay sa Kalumpit, Bulacan. Sakay ng bangka, binagtas ni Secretary Dizon ang Pampanga River sa bahagi ng barangay Calizon, Bulusan at Frances. Mula sa ilog, makikita ang ilang kabahayan na lubog sa baha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa habagat.
3: Bayan, kasalukuyan po tayong nasa Kalumpit, Bulacan at pinuntahan nga po ni Secretary Vince Dizon yung ongoing flood control project dito sa Kalumpit, Bulacan. Kasalukuyan nakararanas ng pagbaha itong barangay Calizon.
2: Ayon kay Secretary Dizon, isa ito sa epekto ng mga natenggang proyekto sa lungsod na iniwan ng mga dating namumuno sa ahensya.
4: Hindi ko maiisip paano nila nasik mura yun. Ano ito, tagagang nakakadugo ng puso. So kailangan ng tagaga, ayusin na natin lahat ng mga binaboy nila dito.
2: Ang Pampanga River kasi nakadikit ng ilang barangay sa Kalumpit, Bulacan ay higit na apektado ng mataas na level ng tubig, kaya kinakailangan na taasan ang dike na humaharang sa tubig mula sa ilog, lalo na kung maulan.
4: I-correct natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard. Ayusin natin yon.
2: Nakausap naman ng kalihim ang ilang residente na matatamaan ng flood control project. Ayon sa ilang residente, suportado nila ang proyektong makababawas ng pagbaha sa kanilang lugar, pero ang tanging hiling nila ay magkaroon ng maayos na malilipatan.
4: Humingi na ako kay Secretary Banoy ng 100 unit para dito sa mga tatamaan ng project natin sa Bulusan, sa Calizon, tsaka sa Frances. Kahapon, ginabas na nila yung resolution ng Sanggunian para doon sa relocation. No? So, in the meantime, kung kailangan na nilang umalis, bibigyan muna natin sila ng pangrenta nila.
2: Inaasahan namang matatapos ang flood control project sa 3 barangay sa Marso sa susunod na taon, kasabay ng kompletion ng permanenteng pabahay para sa mga apektadong residente. Samantala, hindi rin pinalampas ni Secretary Dizon na puntahan ang kalsada sa daang Maharlika Highway sa Baliwag, Bulacan. Ayon sa kalihim, nanatiling sira ang kalsada noon habang may ibang proyektong pinondohan na anya'y wala namang sira ang kalsada. Gate ni Dizon, kailangan ng tapusin ang mga nakabinbin na proyekto na makatutulong sa ating mga kababayan, lalo na ngayong tag-ulan.
4: So, inodify natin yung proyekto para yung pera gagamitin dun sa sira, hindi gagamitin dun sa ayos. Diba? So, finally, naayos na and humingi na ako ng paumanin kay Mayor, tsaka kay Kong, tsaka sa mga tao dito. Yun ang naging saninong dili nito. So, pero finally, gagawin na natin to ng tama.
2: Tuloy-tuloy naman ang DPWH sa pagpapaigting ng mga proyekto kontra baha at pagpapabilis ng mga natenggang flood control project na makatutulong na mabawasan ang pagbaha sa bansa. J.M. Thompson, para sa Bayan.
0: Kamustahin naman natin ang lagay ng trapiko ngayong Payday Friday at panakanaka pa rin ang pag-ulan sa Metro Manila. Sa ulat ni Clazel Pardilla Live. Clazel.
5: North and sa Quezon City. At sa mga oras na ito, good news dahil yung mga motorista na biyahin pa southbound o yung patungo na Quezon Avenue Elliptical, Sandigan at Commonwealth ay makakaranas pa ng banayad na pag-usad ng mga sasakyan. Kung makikita mo nga ay mabilis pa yung takbo ng mga motorista. Pero ayos, kabaliktaran yung mararamdaman ng mga tsuper na biyahin northbound dahil marami ng mga sasakyan na nagkukumpulan dito sa bahagi ng North EDSA. Yan yung patungo naman ng Balintawak, Muñoz at Camanava area o Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. So expect nyo na po yung moderate to heavy traffic kung kayo ay biyahe ng northbound. Expected na yan, Ice, dahil nga ngayong araw ay payday Friday. Sinabayan pa ng rush hour at patuloy pa rin na nararamdaman yung epekto ng habagat na nagpapaulan dito sa Quezon City at iba pang dito sa Metro Manila. Itinaas na ng QCDRRMO ang heavy rainfall alert dito sa Quezon City, nang ibig sabihin ay maaari pa rin makaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na may banta ng pagbaha. Dahil nga dyan ay sinuspende na ng MMDA yung number coding ng mga sasakyan na nagtatapos sa plakang 9 at 0. At kinansela na rin ng Quezon City Local Government yung pasok o yung face-to-face classes sa mga estudyante sa mga child center, kindergarten at mga grade 1 hanggang grade 12 para matiyak na ligtas yung mga bata ngayong ang nararamdaman pa rin yung pabugso-bugso na pag-ulan. Una riyan ay inutusan naman ng Malacanang yung mga tanggapan ng pamahalaan na magpatupad ng alternative work arrangement para nga matiyak na patuloy pa rin yung serbisyo ng gobyerno kahit na nararamdaman itong masamang patahon. Epektibo yan ngayong araw ng Friday dito sa Metro Manila, pati na rin sa mga lalawigan ng Zambales, Bulacan, Pampanga at iba pang area dito sa Luzon. So again, ay sa mga oras na ito.
0: Maraming salamat, Clayzel Pardilia.
1: Hindi nagpapakampante ang Marikina LGU kahit walang naranasang pagbaha sa lungsod sa gitna ng patuloy na pag-ulang dala ng hanging habagat. Isa sa nakatulong para mapigilan ang pagbaha ay ang patuloy na dredging ng Marikina River. Pero ayon kay Marikina City Mayor Maan Teodoro, bahagi ng flood mitigation effort sa lungsod ang buong taong paglilinis at maintenance sa mga kanal at sapa habang pinalakas din doon ang drainage capacity. Pinuri naman ng LGU ang mga residenteng nakiisa sa mga hakbang na ito na pinananatili ang disiplina at lumahok sa disaster preparedness efforts ng lungsod.
0: Mahigpit pa rin ang pagbabantay ng Office of Civil Defense Cordillera sa epekto ng habagat sa rehiyon kasabay ng pagtutok sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha at landslide. Ayon sa OCDCAR, maulap at may mahina pa rin pag-ulan sa ilang bahagi ng Cordillera. Sa kabuang monitoring, 15 ang nasawi habang 14 ang injured at wala namang naitalang nawawala. Sa ngayon, 8 kalsada ang sarado, kabilang ang Cannon Road na patuloy na nililinis ng Department of Public Works and Highways. Samantala, patuloy ang pagkilos ng OCDCAR kasama ng LGU at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagresponde sa mga apektadong komunidad. Naka-preposition na rin ang food at non-food items para sa agarang maipamahagi kung kinakailangan.
6: Prioridad po natin lagi po yung ating safety. Sana po magplano tayo mabuti kung meron tayong mga ganito na threat. Meron po tayong ganito na panahon. Dapat po tayo ay tumalima sa mga advisories po gamit sa mga kinaukulan na ahensya ng gobyerno po natin.
1: Walang tigil ang ginagawang clearing operations ng Philippine National Police sa mga lugar na apektado ng mga pagbaha at pagguho ng lupa bunsod ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., may sapat na mga tauhan ang pambansang pulisya na ipinakalat sa iba't ibang lugar sa Luzon para alisin ang mga natumbang puno, tanggalin ang mga humarang na lupa at iba pang debris na naging sagabal sa mga kalsada. Tiniyak din ng PNP na mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Office of Civil Defense at iba pang ahensya ng pamahalaan para agarang mahatira ng tulong at serbisyo ang mga apektado nating kababayan. Inanunsyo ng SSS ang dagdag sa pensyon simula Setyembre para sa mga new pensioner na nakatanggap ng pensyon nitong June hanggang Agosto, habang may handog na emergency loan program ang SSS para sa mga aktibong miyembro na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
7: Bukas para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS ang Emergency Loan Program na maaaring mapagkuhanan ng dagdag na tulong pinansyal sa panahon ng pangangailangan, lalo na ang mga nasalanta ng mga bagyo at habagat. Maaaring makahiram ng halagang nasa 1,000 hanggang 20,000 piso ang mga kwalipikadong miyembro, depende sa kanilang average monthly salary credit. Kailangan lamang na mayroong hindi bababa sa 18 ang kontribusyon ng miyembro at may nakarehistrong valid Philippine address sa SSS.
8: Yun po yung isa pang maganda dito sa programa natin, 7% per annum po lamang ang ating interest rate. Tapos, mayroon po tayong 6-month moratorium na tinatawag kung saan wala pa pong babayaran na loan amortization sa loob ng 6 na buwan, mag-uumpisa lamang po sa 7th buwan ang pagbayad ng loan amortization.
7: Maaari pang mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro hanggang April 30, 2027 at inaasahang mailalabas ang loan proceeds sa loob ng 1 linggo sa pamamagitan ng electronic fund transfer kung may aktibong disbursement account ang miyembro. Samantala, magsisimula sa Setyembre ang dagdag sa pension ng mga bagong pensioner na nagsimulang tumanggap ng pension noong Hunyo, Hulyo at Agosto.
8: Kung kayo po ay retirement o disability pensioner na bago lang kayong pensioner ngayong June, July o August, 10% po ang itataas na inyong buwan ng pension.
9: Ayun.
8: Kung kayo po ay survivor pensioner, 5% po ang itataas ng inyong buwan ng pensyon.
7: Ayon sa SSS, makatutulong ang nasabing increase sa mga pensioner, lalo na sa mga nakararanas ng epekto ng mga nagdaang sama ng panahon. Pinag-iingat din ng mga miyembro laban sa mga peking anunsyo at scam. Paalala ng SSS, huwag magbibigay ng personal at pinansyal na impormasyon sa mga kahinahinalang text o email at laging beripikahin ang mga anunsyo sa opisyal na social media accounts at website ng ahensya.
8: Pinapaalalahanan po natin sa mga ating mga miyembro ng SSS, andiyan po ang mga pautang na programa na SSS, ang salary loan, ngayon emergency loan, pati sa mga pensioner natin, pension loan, meron pa rin po tayong programang ganyan. Pwede pong umutang sa SSS hanggang 300,000 pesos, depende po sa halaga ng kanilang buwan ng pensyon. At siyempre po, sa oras ng pangangailangan, kung tayo magkasakit, may sickness benefit, kung tayo po ay mabalda, may disability benefit, pasyalan lamang po ang mga social media accounts or website ng SSS para sa mga karagdagang impormasyon.
7: Jana Madrid, para sa Bayan.
1: Samantala, patuloy na hamon sa Pilipinas ang wastong pamahala ng basura kung saan tinatayang 61,000 hanggang 65,000 tons ng basura ang nalilikha araw-araw sa bansa. Ayon sa Environmental Management Bureau, hindi lahat ng basurang hindi nakokolekta ay otomatikong napupunta sa mga ilog, kalsada o iba pang lugar. May mga materials recovery facility sa mga barangay at may ilang barangay din na nagka-cluster para sa segregation at recycling. Sa ngayon, 63% na ng mga barangay sa bansa ang may access sa MRF. Mahalaga rin ang tamang segregation sa mga bahay para mabawasan ang mixed waste at ang pagkalat nito sa kapaligiran. Residual waste lamang na hindi hazardous ang dapat mapunta sa landfills. Kaugnay rin ito ang implementasyon ng Extended Producer Responsibility Law na naglalayong mas mapanagutan ng mga business establishment o producers of plastic packaging na kanilang ipinapasok sa merkado. Hindi lang sa paglikha ng produkto, kundi hanggang sa pamahala ng basura nito.
10: Po namin yung ating proper segregation ay reuse, recycle, at kung pwede po mag-reduce ng waste. Kung hindi naman kailangan na magdala ng plastic sa... Kung pwede po, yung mga containers na reusable ang ating dalhin. Pag halimbawa mag-grocery po, pupunta sa palengke para hindi po plastic ng plastic ng plastic yung ating daladala. At finally, yung proper disposal po. So kung sinabi po ng ating Pangulo, kailangan nga din merong facilities for this mga basura, for the proper solid waste management. So yung proper disposal din po ay importante.
0: Mahigit isang linggo na ang nararanasang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Sa kabila nito, mataas na heat index naman ang naitala sa Mindanao, partikular sa rehiyon ng Caraga, na umabot sa 42 degrees Celsius. Yan ang ulat ni Phil Goloran ng PTV Agusan del Sur.
9: Nakararanas na mataas na heat index o matinding init ang ilang probinsya sa Caraga Region. Ayon sa PAGASA Mindanao Regional Services Division, nasa 41 hanggang 44 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar sa rehiyon. Ngayong araw, 42 degrees Celsius ang heat index sa Agusan del Sur na nasa danger category. Babala ng mga eksperto, maaari magdulot ng heat stroke at iba pang sintomas ang matagal na pagbibilad sa matinding init. Kaugnay nito, naglabas ng advisory ang DepEd Agusan del Sur na nagbibigay ng gabay sa mga paaralan at kinaukulan para maprotektahan ang mga estudyante at guro laban sa matinding init. Simula Agosto 12, nagpatupad na rin ng half-day face-to-face classes ang San Francisco Pilot Central Elementary School kung saan hanggang alas 11 ng umaga lamang ang klase. Sa hapon, modular class na ang isasagawa para sa mga estudyante.
11: Wala namin naghulat o mo dako pa ang kuan problema, bali concern na mo ang health and safety sa mga bata.
9: Parehong dahilan ang naging batayan ng Agusan del Sur National High School sa pagpapatupad ng half-day classes simula kahapon Agosto 13. Sumunod na rin ang ilang paaralan sa iba pang bayan sa Agusan del Sur. Malaki naman ang pasasalamat ng mga magulang sa DepEd dahil nababahala sila sa kalusugan ng kanilang mga anak sa matinding init.
12: Luwi kayo mga bata, sir. Init kayo.
13: Init mangod kaayo. Oh, grabe gid ang kwan sa mga bata ba pag nasa room. Kanestiya, mapermiti dyan mabasa lang ihang ibutang ganin ako sa likod.
9: Nagbabala rin ang Provincial Health Office ng Agusan del Sur tungkol sa mga dapat gawin kapag nakaranas ng mga sintomas ng heat stroke. Kabilang dito, ang pagkapagod, pagkahilo, sakit ng ulo, matinding pagpapawis at pamumutla ng balat, pamumulikat ng mga braso, binti at tiyan. Maaari ring makaranas ng mabilis ang tibok ng puso, mataas ng temperatura ng katawan, matinding pagkauhaw at panghina.
14: So pwede na ito siya sa dadon sa mabugnaw na lugar, niya atong kuhaan ng iyakang suot, no? Kung nagdubli-dubli na siya t-shirt, and then pwede na itong butangan o bugnaw na cloth,
9: Phil Goloran ng PTV Agusan del Sur para sa bayan.
0: Para sa mga kababayan natin na kapagplano na for this payday weekend, mahalaga na alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ihatid sa atin yan ng PAG-ASA Weather Specialist Veronica Torres. Ms. Veronica?
15: Magandang gabi din po, Ms. Ice, at ating Matters Waybay sa PTV4. Ngayong araw nga ay patuloy pa rin yung epekto ng southwest monsoon sa Luzon, pati na rin sa may kanlurang bahagi ng Visayas. At dahil nga dyan, asahan natin na may malalakas pa rin mga pag-ulan sa may Zambales at Bataan. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon. So possible sa Zambales, Bataan, around 2,100 millimeters na mga pag-ulan. Sana naman natin sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calaborizon, Mimaropa, nalalabing bahagi ng Luzon at Antique, yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagpulog, dulot pa rin ng habagat sa nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat may bahay na ating bansa, pero ingat pa rin sa Papalao, sa Hilaga at sa lulang bahagi ng Luzon dahil posible nga patamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yun nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAG-ASA, Veronica Torres.
0: Hello, ma'am. Veronica?
15: Yes, po.
0: Yes, ma'am. Hanggang kailan po ba natin mararanasan itong weather condition na ganito sa Metro Manila? Hanggang weekend po ba o mararanasan muli natin ang malakas na habagat next week?
15: At least po dito sa may Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon and kanlurang bahagi ng Visayas. Patuloy pa nga rin yung maulang panahon na inaasahan natin dulot ng habagat. So at least in the next 3 to 5 days, maulan pa rin yung inaasahan natin. And then the rest of Visayas and Mindanao, posible nga yung particularly to cloudy skies, may ma-chance na mga thunderstorms. So, lalo na po by Sunday, ay posible nga mas lumakas pa yung epekto ng habagat at mas maging maulan sa kanlurang bahagi ng bansa, kabilang ng Metro Manila.
0: Alright, maraming salamat po. That was PAGASA Weather Specialist Veronica Torres. Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinalakay sa presidential luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP ang mahalagang isyu sa politika at ugnayang panlabas ng bansa.
1: At pagwaan ng substandard na bakal sa Davao City sinalakay ng pinag

PBBM at Work. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Education at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Sunny Angara. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.

0: Nagbabalik ang ulat, bayan. Nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtatrabaho. Ito ang iginiit ng Malacanang. Tugmaman o salungat ang mga numero sa mga survey sa tunay na pulso ng bayan. Ayon sa palasyo, anuman ang resulta ng mga survey ukol sa performance, trust rating at iba pang panukat sa Pangulo, hindi nito maapektuhan ang paglilingkod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nais ni Pangulong Marcos Jr. na maibsan ang mararanasang hirap ng ating mga kababayan. Base sa pinakauling SWS survey, 42% ng adult Filipinos ang nagsabing masaya sila sa performance ng Administrasyong Marcos Jr., habang 17% naman ang nagsabing hindi sila nasisiyahan.
1: Ang mga numero ay tumutugma sa katotohanan, pero may mga pagkakataon na yung numero ay hindi nagre-reflect ng katotohanan. Pero still, kahit ano pa mangyari dyan, ang Pangulo tutok.
2: Mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit sa pondo ng bayan. Ito ay tiniyak ng Department of Budget and Management, lalo na sa flood control projects ng DPWH kasunod ng pagpapasa ng 2027 National Expenditure Program sa Kamara. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.

0: Matapos maisumite sa Kamara ang 2027 National Expenditure Program, nangako ang Department of Budget and Management ng mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, ang pagtaas ng panukalang gastusin para sa 2027 ay dahil sa pagpapaigting ng mga programa at pagpapatupad ng mga pangako ng pamahalaan.
1: Bulk of the increase comes from mandatory requirements and existing fiscal obligations. These include higher national tax allotment for local government units, the fourth tranche of salary adjustment for civilian government employees under EO number 64, the corresponding salary adjustment for our military and uniformed personnel, and other fiscal obligations of our government.
0: Pinakamalaki sa proposed 2027 budget ang social services sector na may 2.4 trillion pesos. Sumunod ang economic services sa 1.8 trillion pesos, general public services sa 1.3 trillion pesos, fiscal obligations sa 1.1 trillion pesos, at defense sa mahigit 450 billion pesos. Naglaan ang BBM ng mahigit 100 bilyong piso para sa unprogrammed appropriations, na pinakamababang antas sa National Expenditure Program simula 2019 at pinakamababa rin kumpara sa kabuoang proposed NEP simula 1991. Nilinaw ni De Leon na hindi ito unaccounted funds dahil mailalabas lamang ang pondo kapag natugunan ang mga itinakdang rekisitos at kondisyon ng BBM.
1: And I want to make one point very clear. Unprogrammed does not mean unaccounted for. It is not a blank check and it's certainly not an unlimited spending authority. It has clear purposes and well-defined triggers prior to release.
0: Sa DPWH na may isa sa pinakamalaking proposed budget para sa susunod na taon, prioridad ang ongoing flood control at iba pang infrastructure projects. Tiniyak din ng kagawaran ang mas mahigpit na pagbabantay mula konstruksyon hanggang operasyon para maiwasan ang anomalya at mga ghost projects. Sa gitna ng mga issue sa transparency, hamon ngayon sa DBM at DPWH na patunayang ang bawat pisong inilalaan para sa mga infrastruktura ay tunay na mararamdaman at hindi mananatiling proyekto sa papel lamang. Elijah Fenlas para sa Bayan.
2: Nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng international media na walang epekto sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Sa FOCAP Forum, ipinaliwanag ng Pangulo na hindi kailangang humingi ng permiso sa China kapag may aktibidad ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo tulad ng supply mission. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
3: Iba't ibang usapin nakakaapekto sa bansa at sa ugnay nito sa ibang bansa ang sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng international media ngayong araw. Sa presidential luncheon na inorganisa ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, unang sinagot ng Pangulo ang provisional understanding ng Pilipinas at China. Kabilang sa mga tanong kung dapat pa bang panatilihin, baguhin o tapusin ang nasabing arrangement. Lalo na't may pagkakaiba ng posisyon ang Defense at Foreign Affairs Department. Ayon sa Pangulo, hindi dapat nakatuon lamang sa arrangement ang debate. Pangunahing layunin nito ang maiwasan ang miscalculation na maaaring humantong sa mas malalang tensyon o insidente. Mahalaga ito para mapanatili ang resupply missions ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre.
4: It is just an arrangement to inform not any specific country or group or vessel, but everyone who is in the West Philippine Sea, that the vessels from the Philippines are going to sail from this place to that place on this date, and that is all. So that there is no confusion that these are unidentified vessels and they have suddenly appeared out of nowhere.
3: Muli ring iginiit ng Pangulo na walang epekto sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang provisional understanding at hindi nito pinahihina ang mga karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS, ang paggamit ng sovereign rights o ang pagtatanggol sa ating mga teritoryo. Nilinaw rin ng punong ehekutibo na walang espesyal na arrangement na nangangahulugan na kailangan ng Pilipinas na humingi ng permiso bago maglayag o magsagawa ng anumang aktibidad.
4: there's no special arrangement that we somehow the implication is that we have to ask for permission or that we have to give up some kind of some of our rights. That's not the case at all. The case is very simple. Our ships are going, our vessels will sail, they will resupply or they will patrol or they will, and any time that they do sail, that notam is issued. And that's the extent of it.
3: Sa usapin naman ng joint oil and gas exploration sa pagitan ng Pilipinas at China, sinabi ng Pangulo na patuloy pa rin ang negosasyon ukol sa terms of reference upang makatulong sa energy supply ng bansa. Umaasa ang pamahalaan na magtatagumpay ang kasunduan kahit wala pa itong tiyak na timeline. Tahasan namang itinanggi ni Pangulong Marcos na papayagan ng Pilipinas ang militar ng Estados Unidos na gumamit ng mga base sa ating bansa para sa anumang pag-atake sa oras na magkaroon ng gera sa Taiwan. Dito ay binigyan din ng Pangulo na pangunahing layunin ng bansa na ipagtanggol ang sariling teritoryo at magpanatili ang kapayapaan sa rehiyon.
4: The Philippines does what we do again to defend our territory, to the continuation of the exercise of our sovereign rights of our, and the recognition of our sovereignty. What other countries choose to do is really not something that the Philippines has much influence on. So, again, what the United States, or for that matter, any other country chooses to do is really an internal matter for them and how they choose to handle their own foreign policy. When it involves the Philippines, again, we hew back to that policy where we are not interested in being a belligerent force. We are simply interested in the defense of the Republic, the continued exercise of our sovereign rights, and the recognition of our territorial imperatives.
3: Gab Milde Villegas, para sa bayan.
5: Nagpapatuloy ang development sa local drone program ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang tiniyak ni General Antonio Navarrete sa isinagawang deliberasyon kahapon ng Commission on Appointments kaugnay ng pagkakatalaga sa kanya bilang AFP Chief of Staff sa at sa iba pang na-promote na military official. Binigyang din kasi ni Senador Panfilo Lacson na mahalaga rin makasabay ang AFP sa teknolohiya para depensahan ang Pilipinas kung saan inihalintulad niya ang sitwasyon sa Ukraine. Kasunod ng testing stage sa drones, target na magkaroon ng integration sa unmanned systems na ginagamit ng AFP.
6: For now, it's at the general headquarters. We're coming up with a concept.
7: Yeah.
6: But at the levels of the major services, they're doing their own testing also, sir.
7: Glad to hear that. And if you have any budgetary requirements, kindly inform us. Kasi padating na yung budget sa Congress, actually transmitted na sa amin yung NEP. So bigyan nyo lang kami ng requirements ninyo with some specifications. Pag-justify natin.
2: Susundin ng House Prosecution Panel ang mga alituntunin sa public engagement ng prosecution at defense team. Ito ay kasunod ng inihaing manifestation ng Company Vice President Sara Duterte laban sa paglabag umano sa sub-judicial rule ni Attorney Armando Ligutan habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
8: Handang tumalima ang prosecution panel sa ilalabas na guidelines si Presiding Officer Francis Escudero sa public engagement ng prosecution at defense alinsunod sa Rule 18 ng Rules of the Senate Impeachment Procedures. Ito'y matapos maghain ng manifestation ang defense team ni Vice President Sara Duterte laban sa umano'y paglabag ni Attorney Virgil Ligutan sa sub-judicial rule dahil sa kanyang social media post habang kasalukuyang isinasagawa ang impeachment trial. Pero gate ng prosekusyon, hindi patas kung reklamo lang ng depensa ang pakikinggan. Dapat isama rin ang pag-insulto umano ng Vice Presidente sa impeachment court.
9: May mga nangyari po in the prior to that na kung tatanungin po ang taong bayan ay mukhang nagpapakita din ng hindi pagsunod doon sa mga sa sub-judicial rule. Unang-una, ang Vice Presidente, sabi niya, may bending of the rule. Ito ay, sa aming palagay, ito ay direktibang reference sa integrity at insulto sa integrity ng korte, ng impeachment court. Pero wala po tayong naririnig na kung paano po at least ma-admonish ang defense panel para pagsabihan ng respondent na huwag niyang iinsultuhin o huwag niyang magbibigay ng any statement that would weaken the integrity of the impeachment court.
10: Nakikita pa lamang po natin ng bending the law ay yung pag-liquidate po nila ng confidential fund. So other than that, wala na po tayong nakikita na bending the law.
8: Kabilang paaniya sa dapat bigyan pansin ng presiding officer ay ang pag-post ng isang senator judge ang umano'y misleading na splice video na pumapatama kay Representative Chel Diokno.
11: Siyempre, doon po sa mga senator judges, totoo naman ho, may napinsala naman po talagang house prosecutor, hindi po ba, when spliced video of him speaking was released. Kailangan lang po, dapat makita ho lahat ng Senate Impeachment Court, yung po mga instances, nung po nga tinindin ho namin, meron pong paglagpas dito po sa bagay po na ito.
8: Dagdag pa ni Ridon, kapag nilimitahan ang pagtalakay sa publiko tungkol sa impeachment trial, maaari umanong lumala ang pagkalat ng fake news. Ayon pa sa panel of prosecutors, kung ipagbabawal ang presko ng prosecution at defense, wala na silang planong magdagdag ng spokesperson matapos italaga sila Representative Z. Alonto Adyong, Rene Co. at dating Congressman Robert Ace Barbers. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Sinuportahan ng Malacanang ang pahayag ng Justice Department na walang makitang conflict o salungat sa paghahain ng grave threat case laban kay Vice President Sara Duterte habang nagpapatuloy ang kanyang impeachment trial. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
12: Gustong ipabasura ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kasong grave threats na inihain ng Department of Justice laban sa kanya. Kaugnay ito ng umano'y pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Giit kasi ng depensa ng bise, hindi ito pwede dahil nakapaloob din ang umano'y grave threats sa impeachment case. Maituturing din anila itong lack of jurisdiction. Hindi na sila nagbigay ng iba pang detalye hinggil sa inihaing motion to quash. Pero kinontra ito ng DOJ at sinabing magkaiba ang usapin ng impeachment trial sa magiging paglilitis ng kasong grave threats sa Senate Court at sa Regional Trial Court kung saan isinampa ang kaso.
13: Well, whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No, this is before the regional trial court. That's why we would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained, even if the accused in this case is an impeachable officer.
12: May 5 araw ang korte para magkomento sa motion to quash. Inihain ng DOJ ang kasong grave threats pero hindi ang one count of inciting to sedition na inirekomenda ng National Bureau of Investigation. Sabi sa Article 139 ng Revised Penal Code, ang sedition ay pag-aalsa ng hayag at magulo para makamit sa pamamagitan ng puwersa, pananakot o ibang paraang labas sa legal na proseso ang ilang tiyak na layunin. Kaya't sabi ng DOJ, iba ito sa naging pagbabanta ng bise, dahilan para isang pang criminal na kasong grave threats at hindi ang inciting to sedition. Nakasaad sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon na ang impeachment ay isang proseso ng paglilitis kung saan ang pinakamataas lamang na parusa ay pagpapatalsik sa pwesto at hindi pagpapahintulot na humawak ng kahit na anong posisyon sa gobyerno. Ang kriminal na kaso naman sa korte ay penal. Ibig sabihin, ang kaparusahan kung mapatutunayan ito ay pagkakakulong kaya't iginigit ng DOJ na walang anumang legal na provision na nagsasabing hindi pwedeng hainan ng kaso ang vice-presidente. Bagay na sinang-ayunan din ng Malacanang.
14: Halimbawa lang po na ito ay madismiss dahil sa kanyang mga kaalyado, hindi ibig sabihin na wala siyang ginawang krimen. Kasi ang elements of the crime ay nakasaad diyan sa Revised Penal Code. Kung lahat ng elemento ng crime ay present to convict her for committing grave threats, so pwede siyang maging liable for grave threats.
12: Nakasulat sa Article 282 ng Revised Penal Code na ang grave threats ay isang ordinaryong krimen na nililitis sa mga regular na hukuman katulad ng Quezon City RTC kung saan isinampa ang kasong ito laban sa bise. Pero depende ito sa pagbabantang ginawa, ang parusa, kulong at piyansa o multa. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Tiniyak ng Senate Committee on Finance na walang palulusating leadership fund sa 7.2 trillion pesos proposed national budget para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Bernard Perez.
15: Nangako sa Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito na hindi niya papayagang maisama ang Leadership Fund sa 7.2 trillion pesos proposed national budget para sa taong 2027.
16: Usap kami ni Sen. Win, dahil siya po ang si S.P. Win, siyang financier na aking susundan. As far as he is concerned, walang ganun, no? Nung mula nung siya ay finance chair. At pagpapatuloy yun, even the reforms that he has started.
15: Iginiit ni Hirsito na magpapatupad siya ng mga reforma para matiyak na ang pondo ng gobyerno ay mapupunta sa mga proyektong may malinaw na pakinabang sa publiko. Tinayak din ng senador na harangin niyang anumang last-minute insertions at amendments sa bicameral conference committee deliberations.
16: No more amendments or insertions during bicam. Mangyayari lang yung amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Pag meron hong pangangailangan, may kulang, tingin yung ahensya o mga local, do it on the floor.
15: Ipinangako rin ni Ejercito ang mas transparent na proseso sa pagbusisi ng national budget. Nilinaw din ni Ejercito na bahagi ng kanilang trabaho ang paghahain ng mga amendment. Gayunman, dapat anya mga ito ay nakatuon sa kapakanan ng publiko gaya ng pagpapalakas sa healthcare at iba pang mahalagang programa. Bate sa affidavit ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, 500 million kada distrito ang nakalaong pondo habang 120 million pesos naman sa bawat party list mula 2023 hanggang 2024 at tinaas sa 150 million pesos ng 2025.
11: Ito po mga detalye na ito, very important ho na bigyan ho ng further details no ni Secretary Bonoan kasi siya naman ho yung nagbulalas nito pong bagay na ito, not just for the House, but also for the Senate.
9: As to how the House prosecution, House of Representatives approached the budget into 2025, nakita na niyo mo po na nakalatag po yung live stream, yung ating pagbabudget. These are the reform that we have instituted para po mas klaro and mas transparent yung naging pagbabalangkas ng mga pondo ng ating taong bayan.
15: Samantala, hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isiniwalat ni Bonoan sa Sandigan Bayan na naglagak umano ang ahensya ng hindi bababa sa tig 500 milyong pisong leadership fund sa bawat senador hanggang 1 bilyong piso naman sa mga chairman ng mga pangunahing komite sa Senado na nakalaan sa paggawa ng mga proyektong pang-imprastruktura ng mga mababatas sa taong 2024 at 2025.
14: Kung alam ng Pangulo, hindi yung mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, gano'n lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
15: Pagtitiyak ng Malacanang, hindi na maulit ang pag-abuso sa pondo ng bayan.
14: No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs of the local and regional governments.
15: Bernard Ferret para sa Bayan.
5: Samantala, isasagawa ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig kaugnay sa issue ng preventive suspension ni Senador Rodante Marcoleta sa August 18. Kasunod ito, inaasahan naman ang pagsisimula ng bail hearing ng senador kasama sina dating Representative Mike Defensor at iba pa sa September 3 kaugnay sa kasong plunder. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
17: Itinakda sa September 3 ang pagsisimula ng bail hearing ni Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Mike Defensor at mga businessman na sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Ito ay kaugnay ng kinakaharap nilang kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division hinggil sa money natanggap ni Marcoleta na 75 million pesos na campaign donation mula sa tatlo. Kasama na rito ang hindi umalap pagdedeklara nito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Isasagawa tuwing Lunes at Huwebes ang nasabing bail hearings. Nakatakdang magpresenta ng 8 testigo ang prosecution para patunayan na malakas ang ebidensya laban sa mga ito. Inaasahan naman na matatapos ang pagdinig sa hiling na piyansa nila Marcoleta sa October 1. kasalukuyang nakakulong ang apat sa male dormitory ng Quezon City Jail. Isang linggo naman matapos ang bail hearing, sisimula na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang main trial para sa kasong plunder sa October 8. 13 testigo naman ang iaharap ni Marcoleta. Samantala, bago nito, magsasagawa ng pag-inig sa August 18 ng Sandigan Bayan 3rd Division patungkol sa issue ng preventive suspension. Nauna nang pinagpaliwanag ng korte si Marcoleta kung bakit hindi dapat siya masuspinde bilang senador. Samantala, nagkaroon naman ng tension matapos ang isinagawang pre-trial matapos na tila pigilan si defensor na makapanayam ng media.
18: Grumpes na kami ni Rayda ng BJMP.
17: Matapos ito, agad nang dinala ng mga tauhan ng BJMP si defensor paalis ng anti-graft court. Rod Lagusad, para sa bayan.
5: Sa iba pang balita, sinalakay ng pinagsanib na pwersa ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang paggawaan ng bakal sa Davao City. Bukod sa substandard umano ang mga bakal na diskubre na nagtataglay rin ito ng radioactive materials. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
19: Mag-aalas 10 kahapon ng salakayin ng mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang paggawaan ng substandard na bakal na Davao Mighty Steel Corporation sa Daang Maharlika Highway, Bunawan, Davao City. Bit-bit ang search warrant, pinasok ng mga otoridad ang warehouse. Dito tumambad ang milyong-milyong halaga ng substandard steel products na naka-imbak sa loob ng bodega. Nag-ugat ang operasyon matapos makatanggap ng sumbong ang PAOC at NBI hinggil sa operasyon ng kumpanya. Taong 2012 pa umano nang magsimula ang operasyon ng nabanggit na kumpanya. Bukod sa Mindanao, ibinibenta din ang mga substandard na bakal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Katunayan, nakita ang markings ng kumpanya sa ilang gusali at infrastruktura na nasira matapos ang nangyaring 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Sa nasabing operasyon, mahigit 170 na Pilipino na pawang nagtratrabaho sa warehouse ang na-rescue. Aabot naman sa 21, kabilang na ang 10 Chinese nationals ang sasampahan ng patong-patong na kaso, kabilang na dito ang paglabag sa Philippine National Nuclear Safety Energy Act.
20: What makes this case deeply concerning is that the danger we are dealing with is something that is ordinary people cannot see. PNRI testing confirmed radioactive elements in materials inside the facility, including steel bars and residual black sand. Radioactive findings were also recorded in other materials.
19: Sa isinagawang technical examinations, nakumpirma ang presensya ng radioactive isotopes, kabilang na ang uranium-238, thorium-228, thorium-232 at radium-226 sa area ng compound na lubhang delikado para sa mga nagtratrabaho sa lugar. Lumalabas pa na walang lisensya ang kumpanya na tumanggap, humawak, gumamit, mag-imbak at magbenta ng nuclear radioactive materials.
20: Hindi natin nakikita ang radiation. Hindi natin naamoy. Hindi natin agad naramdaman. And this is precisely why we cannot afford to ignore it.
5: Dahil sa mga naitalang paglabag, tigil operasyon na ang Davao Mighty Steel Corporation. Sinisilip na rin ng DENR ang kanilang ECC o yung Environmental Compliance Certificate. Ito na ang 5th kumpanya na sinalakay ng PAOC at ng NBI dahil sa radioactive materials. Pero tinitingnan na rin nila kung iisa lang ang nagpapatakbo sa likod ng mga kumpanyang nagpapakalat ng substandard steel sa bansa. Mula dito sa Davao City, Ryan Lesigues, para sa bayan.
2: Naniniwala ang Senado na malaki ang maitutulong ng panukalang Pax Silica Initiative sa paglikha ng trabaho sa mga Pilipino, gayon din sa paghihikaya sa investment. Pero dapat din anilang pagtuunan muna ang mga mahahalagang usapin sa bansa. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
15: Suportado ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang Pax Silica Initiative, pero ginit niya na dapat munang matugunan ang ilang mahalagang usapin. Kabilang dito ang pagsunod sa konstitusyon at mga batas, pangailangan sa tubig at kuryente at proteksyon sa mga indigenous peoples o IPs. Nakikita ang Pax Silica bilang isang artificial intelligence at advanced manufacturing hub sa New Clark City, Tarlac sa ilalim ng US-led initiative.
21: Unang-una, nakikita ko na ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity para sa ating bansa. Kung hindi ho ito papasok sa ating bansa, sigurado po ako papasok to sa Vietnam, papasok to sa Thailand, sa Indonesia, ibang bansa ho ay tatanggapin ho ito.
15: Iginit ni Gatchalian ang kahalagaan ng malinaw na technology transfer. Naniniwala si Gatchalian na malaki ang potensyal ng PAC-Silica na magbigay ng mga trabaho, makahikayat ng mga bagong investment at magtulak sa Pilipinas tungo sa high-value industry.
21: Isa po sa pinakamalaking kabutihan ho nito yung almost 200,000 na direct jobs na malilikha nitong initiative na ito. During the construction phase, almost mga 800,000 jobs ang pwede pong mabigyan dito po sa lugar na ito. Ang investments malaki rin, almost $70 billion ang investments.
15: Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Tumanggi muna ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na kumpirmahin kung irerekomenda nila ang muling pagpapaliba ng barangay at sangguniang kabataan elections. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
8: Barkit ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na makapaglabas ng committee report ngayong Agosto, kaugnay ng mga panukalang naglalayong ipagpaliban o i-reset ang barangay at sangguniang kabataan elections.
9: The country is now facing an energy crisis, no? Para po hindi magkaroon po ng ano, ng sinasabi po nilang election fatigue, because in the first place dito po sa region namin sa BARM magkakaroon din po ng BARM election, first regular BARM election. So definitely we're looking at coming up with a committee report on before the end of this month, no? But we are not confirming whether this committee report would really ought to postpone or to reset the election.
8: Mahigit 10 bersyon ng mga panukala ang nakabinbin sa komite na kailangan pag-isahin at suriin para matiyak na hindi lalabag sa makalintal ruling ng Supreme Court. Kabilang din sa kinukonsidera ng komite ay ang preparasyon para sa 2028 national and local elections na magsisimula sa susunod na taon.
0: Kung sakali po marireset ang barangay and SK election, magkano po ang kakailanganin ni COMELEC? Depende po sa kung anong taon ito marireset. Ang sa amin pong pakiusap ay wag lang po sana naman na lalampas sa kalaghatian ng next year, ng 2027. Kasi critical po sa amin ng June onwards, 2027, sapagkat yun po ay preparasyon para sa national and local election.
9: Isa po sa mga version na ang tinitingnan is after the 2028 presidential election, doon mag-conduct ng barangay and sangguniang kabataan elections.
8: Hinihikayat ng COMELEC ang Kongreso na mailabas na ang desisyon patungkol sa BSK elections reset o postponement sa pagtatapos ng Setyembre. Samantala, kabilang din sa dinidinig ng komite ay ang reforma sa party list system na layuning mas gawing inklusibo ang representasyon sa mga sektor, limitahan ang bilang ng mga nominees sa bawat party list at palakasin ang voters' education. Ayon kay Adyong, bubuo na ng technical working group para mas musisiin ang mga panukalang batas na inihain patungkol sa reforma sa party list system.
9: In-anticipate din po natin, malapit na po yung 2028, no? Ang problema din po ng COMELEC, kung hindi ho siya timely na ma-aproba, ay baka magka-problema sila doon sa pag-allow or pag-accept ng mga parties na magse-certify sa kanila to participate in the national election.
8: Kinukonsidera rin ang pagkakaroon ng transition period sa implementasyon nito. Target ng komite na maipasa ang committee report sa plenaryo bago matapos ang taon bilang bahagi ng LEDAC priority bills. Vel Custodio, para sa Bayan.
2: Dalawang araw na lang, masasaksihan na ang isa sa mga pinaka-inaabangang highlight ng King of All Festivals, na Kadayawan Festival 2026. Kabilang sa mga aktibidad nito ay ang Indak-Indak at Floral Float Parade. Yan ang ulit ni JC Aliponga ng PTV Davao.
1: Nakahanda na ngayon ang ilang mga lugar na pagdarausan ng Indak-Indak at Floral Float Parade bilang bahagi ng pagdiriwang ng Kadayawan Festival 2026 dito sa Davao City. Sa ngayon, sarado na ang ilang mga daan na bahagi ng ruta na dadaanan ng mga contingent na lalahok sa Indak-Indak sa Kadayawan at Floral Float Parade. Patuloy naman ang puspusang paghahanda ng mga contingent para sa Indak-Indak sa Kadayawan, kung saan pinapalakas nila ang kanilang mga ensayo bilang paghahanda sa inaabangang paligsahan. nakadeploy na rin ang ilang mga security personnel sa mga lugar na dinadayo ng mga turista at bisita bilang bahagi ng pinag-inting na seguridad sa lungsod sa panahon ng kadayawan. Samantala, bukas na rin ang ilang mga food at trade bazaar sa Davao City bilang bahagi ng Kadayawan Festival. Tampok dito ang iba't ibang pagkain at produkto at mga gamit na maaaring bilhin ng mga bisita. Karamihan ay mula sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs sa Davao City. Sa pamamagitan nito, nagbibigyan din ng pagkakataon ang mga lokal na negosyo at maipakilala at maibenta ang kanilang mga produkto sa mga Davaoenyo at turistang dumarayo sa lungsod. Sa Coastal Road, isa sa gawang indak-indak sa Kadayawan Grand Showdown. Patuloy ang pagpapatayo ng mga tent at stage na paggaganapan ng mga performance bilang bahagi ng huling paghahanda para sa malaking pagdiriwang. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
2: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH.
5: At yan po ang may init na balita ngayong Biyernes. Happy weekend! Sa ala ni Audrey Goriseta, ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Hanggang sa Lunes, ako naman po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
24: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
23: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
25: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
23: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
26: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
23: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
25: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
10: 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
3: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
11: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
3: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
12: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
3: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa dito lamang sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital. At syempre pa sa iba't ibang social media platform ng Radyo Pilipinas. Sa Facebook, 2 million na po tayo. Anyways, it's a Friday, 14th of August, 2026. Last day of the week. Talagang nairaos na naman po natin isang buong week. Actually, the second week of August. And hopefully, the following weekends would be very fruitful and negative positive to all of us. Huwag naman negative. Oo. At syempre pa, 'di ba? Pagkatapos ng August, papasok na ang bear months. Talagang ang bilis, no? Bear months na pinakahihintay ng actually karamihan. Oo, kasi yung mga kababayan natin talagang dito na naman sila bumabawi pagpasok ng bear months. Sabi nga nila, eto na yung panahon para kumita. Para naman sa mga kaibigan nating iba, ito naman yung panahon para gumastos. So sinasalo nung gustong kumita, nung gustong gumastos. 'Di ba? Anyway, sana lang ay maging mabuti, no, itong mga susunod na weeks sa atin. Nako, kanina nag-declare na naman ng ilang mga areas, eskwelahan, cities ng class suspension. Medyo tumaas nga yung kilay ng ilan dahil sabi nila, bakit naman nahuli yung announcement ng class suspension almost every day? Nangyayari na, pero nahuli pa rin. Anyway, ang importante is that yung sabi nila, yung mga bata nandun na daw sa eskwela. Alam niyo po, it's actually, as a parent also, it's very important na ika nga, sometimes, agahan, no? If not, talagang i-anticipate. Pero minsan, sobra naman yung anticipation dahil ika nga, alam mo yun? Yung parang, okay, sige, walang pasok. Kasi nga, may class suspension. Pero pag, ang ganda ng araw. Well, we do not know, syempre, no? Kaya nga sinabing forecast. Anyway, mamaya, tingnan natin, ha? Pero hindi naman maulan Oo, okay naman. Makulimlim pero hindi maulan. Anyways, eto na po ang ating mga headlines para sa ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: NBI sisilipin ang ginamit sisilipin kung ginamit sa flood control project sa Mindanao ang substandard at hazardous na bakal na nasabat sa Davao City. Lungsod ng Parañaque nakahanda sa posibleng pagbaha dahil sa sama ng panahon. Pangasinan Provincial LGU pinaigting ang ayuda sa mga nasalanta ng habagat. Higit 2 milyong kilo ng bigas mula sa Office of the President ipinamahagis ng Pangasinan Provincial LGU. DOH pinarangalan ang CHD Northern Mindanao at iba pang ahensya sa Healthy Workplace National Awards. Pagsasanay sa Basic Agricultural Extension Course para sa mga Agricultural Extension Worker, ginanap sa IPIL Zamboanga, Sibugay. Mahigit 700 PNP applicants na dating combatant ng MILF at MNLF pinulong ng OPA Peru. Higit 40 kabahayan na tupok sa sunog sa Barangay Sangali, Zamboanga City.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At eto na ang ating mga balita para sa detalye natin mga balita. NBI sisilipin kung ginamit sa flood control projects sa Mindanao ang substandard na hazardous na bakal na nasabat sa Davao City. Para sa detalye, alamin natin kay J. Mark Digala.
2: Radyo Pilipinas Report. Tinitingnan naman na ang mga otoridad kung may kaugnayan ang mga nauna ng sinalakay na steel plant na gumagawa ng mga hazardous at substandard na mga bakal sa Davao Mighty Steel Corporation sa Davao City. Ito ay ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ay dahil sa tila pare-pareho ang paraan ng paggawa, gayon din ang mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng bakal. Sa pulong balitaan dito sa Davao City ngayong araw, sinabi ni Matibag na ang sinalakay na pabrika ng bakal sa lungsod ay panglima na sa mga nauna na nilang sinalakay. Gaya na lamang ng Bonway Steel Plant sa San Simon, Pampanga, Chuanxing sa Magalang, Pampanga, isa sa Santa Maria, Bulacan, at ang Sanjia Steel Corporation sa Tagaloan, Misamis Oriental, kung saan nasa gitnaman ang may 64 na Chinese nationals na manggagawa nito. Sinabi ni Matibag na natuklasang galing sa sinalakay na planta ang mga substandard na bakal na ginamit sa mga gumuhong gusali ng tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong Hunyo. Kasunod nito, tinitingnan na rin kung posibleng nagamit din ba ang mga peligroso at substandard na bakal na ito sa mga flood control project ng pamahalaan sa rehiyon ng Mindanao. Ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
3: Madalahat siya, no? So, kung that's why we want to look at the documents, yung mga vouchers nila, yung mga sales receipt nila, yung mga purchase orders at pumasok. So, kasama sa tinitingnan natin yan, and we are not discounting that possibility dahil mura yung pagbenta nila ng bakal eh. So, it's likely, but we are not saying na meron na kaagad. We have to do our investigation para makuha natin.
2: Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, J. Mark Tagala. Samantala, DOH pinarangalan ng CHD Northern Mindanao at iba pang ahensya sa Healthy Workplace National Awards. Para sa detalye mula Mindanao, alamin natin kay Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: It's Dandy. Miss Dandy? Okay, babalikan natin yung balitang yan ni Miss Dandy Macarambon. Samantala, balikan naman natin ang Luzon kung saan Pangasinan Provincial LGU pinaikting ang ayuda sa mga nasalanta ng habagat. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
4: Pinaigding ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang paghahatid ng ayuda sa mga pamilyang apektado ng pagbaha dulot ng habagat. Batay sa ulat ng PDRRMO, 128,219 pamilya o tinatayang 447,425 individual sa 270 barangays ang naapektuhan ng pagbaha mula pa noong nakaraang linggo. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, patuloy ang pamamahagi ng food packs, hygiene kits at iba pang pangunahing pangangailangan sa evacuees sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Mahigit 100 pamilya ang personal na tinulungan ni Governor Ramon Gigo III sa Calasiao Sports Complex. Meron ding libreng hot meals, medical check-up at gamot sa evacuation centers. Patuloy naman ang 24 oras na monitoring ng PDRRMO sa mga bahain, ilog at level ng tubig sa mga dam kasama ang PAGASA, NPC at lokal na pamahalaan. Nakikipag-ugnayan din ang lalawigan sa DSWD Region 1 para madagdagan ng resources at matiyak ang agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred. Samantala, higit 2 milyong kilo ng bigas mula sa Office of the President ipinamahagi ng Pangasinan Provincial LGU. Para sa detalye, alamin natin kay Grace Acuar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Grace.
5: Umabot sa higit 2 milyong kilo ng bigas mula sa Office of the President ang ibinahagi ng pamahalang panlalawigan sa mga LGU sa buong probinsya sa ilalim ng Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program. Isa itong inisyatiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng Bayan Magikinabang Program katuwang ang DILG at mga lokal na pamahalaan. Layunin ng programa na labanan ang problema sa gutom, patatagin ang food security Security at suportahan ang mga vulnerable sector at mga magsasaka. Mahigit 120,000 residente mula sa indigent at vulnerable sectors ang nakatanggap ng tigdalawang sako ng 10 kilong bigas para sa first tranche ng programa. Sa pamumuno ni Governor Ramon Bigico III, patuloy ang pagsuporta ng pamahalang panlalawigan sa mga pambansang programa ng gobyerno para sa kapakanan ng bawat pamilyang Pangasinense. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Maraming salamat, Grace Acuar. Samantala, mahigit 700 PNP applicants na dating incumbent ng MILF at MNLF pinulong ng OPAPRU. Para sa detalye, nagbabalik Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dandy.
6: Pinulong ni Presidential Peace Advisor at OPAPRU Secretary Mel Senen Sarmiento kasama si Presidential Assistant for Bangsamoro, saklaw ng Office of the Presidential Peace Advisor Undersecretary USEC Noel Alvarez Baraceros ang 760 police applicants mula MILF at MNLF kahapon, Agosto at 13 sa loob ng headquarters ng Police Regional Office BAR sa Campidaton, Parang Maguindanao del Norte. Ayon kay Secretary Sarmiento, ang recruitment process ay bahagi ng napagkasundo ang prosesong pangkapayapaan na mabigyan ng pagkakataong maisama ang mga dating rebelde ng MILF at MNLF sa Philippine National Police, alinsunod sa mga itinakdang panuntunan. Nagsimula ang recruitment process taong 2022. Ayon sa kalihim testamento, ito na tumutupad ang pamahalaan na katuon sa pagtataguyod ng transformasyon o pagbabago sa mga miyembro ng MILF at MNLF sa ilalim ng prosesong pangkapayapaan ng Bangsamoro mula sa pagiging combatant tungo sa pagiging tagapamayapa. Sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law, bibigyan ng pagkakataong maisanib sa PNP ang mga dating combatants ng MI at MNLF sa pansamantalang appointment sa ranggong patrolman at patrolwoman na may kaukulang angkop na katangian. Sa nakaraang taon, pinahintulutan ng pamahalaang nasyonal ang NAPULCOM na payagan ang recruitment sa ilalim ng NAPULCOM Resolution Number 2025-0461. Mabigyan sila ng pagkakataong makapag-apply sa PNP hanggang Hunyo 8, 2027. Kasama ni na Secretary Sarmiento humarap sa mga aplikante, sina ProBar Regional Director Police Brigadier General Christopher M. Abesha at Deputy Regional Director for Administration at Chairman ng Recruitment Selection Committee Police Brigadier General Jimuel Siason. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Hey, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, sa Mindanao pa rin, pagsasanay sa Basic Agricultural Extension Course para sa mga Agricultural Extension Worker ginanap sa IPIL Zamboanga, Sibugay. Para sa detalye, alamin natin kay Leslie Cubol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Leslie.
7: Hey, sir, matagumpay na naisagawa ng Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI RTC 9, ang 5-day training on Basic Agricultural Training Extension Course o BAEC para sa mga Agricultural Extension Worker o AEW na ginanap sa ECII Eco Agri Tourism Farm sa Bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ayon sa Department of Agriculture Region 9, isang makabuluhang paglalakbay sa pagkatuto ang muling naganap sa kasagsagan ng pagsasanay habang pinapalakas na mga manggagawa sa pagpapalawak ng agrikultura sa rehiyon ang kanilang kaalaman, kasanayan at kakayahan sa pagpapaunlad at pagpapalago ng agrikultura. Habang patuloy ang pagsasanay, sinimula na rin ng mga extension worker ang kanilang 24 oras na community immersion sa munisipalidad ng Naga, Zamboanga, Sibugay. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, dinadala ng mga AAW ang kanilang natutunan sa labas ng silid-aralan at sa loob ng mga komunidad. Ang karanasang ito ay direktang ginagawa. Ay nagbibigay ng pagkakataon na makasalamuha ang mga magsasaka o sa mga magsasaka maunawaan ang kanilang tunay na sitwasyon at pangalagaan o ang at pangangailangan at pahalagahan ang mahalagang tungkulin ng mga extension worker sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Maraming salamat. Sa Zamboanga Peninsula pa rin, higit 40 kabahayan na tupok sa sunog sa barangay Sangali, Zamboanga City naman. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Justin. Aabot sa mahigit kumulang 40 kabahayan na gawa sa light materials ang natupok kung saan tinatiyang 50 pamilya ang nawala ng tahanan sa nangyaring sunog sa barangay Sangali, lungsod ng Zamboanga kaninang madaling araw. Batay sa ulat ng Bureau for Protection Zamboanga City Fire District, umakyat sa ikatlong alarma ang sunog habang tinatiyang aabot sa 1.4 million pesos ang natupok ng mga ari-arian. Pansamantala namang nanunuluyan sa covered court na naturang barangay ang mga epektadong pamilya habang nagpaabot ng agarang tulong at suporta ang lokal na pamahalaan. Nagsagawa naman ng profiling at assessment ang City Social Welfare and Development Office sa mga pamilyang naapektuhan ng nasabing insidente. Sa kasalukuyan, patuloy ang sinasagawa investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan ng sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Justin Bulanon.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:23 in the evening at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. But for the meantime ay magbibigay daan muna tayo sa ilang mga paalala. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan ilang paalala.
1: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
12: This is a public service announcement.

0: laban na namin, yun ang tutuklasin namin at i-re-audit namin sa UBIX. Sa UBIX, punta uli ang mga staff natin sa company.
1: Okay. So, sa mga ganitong pagkakataon, I know this is not the first time that the IDCP has pulled out their certification into certain products. Ito para malinaw lang, yung mga produkto na banggit is the Argentina beef loaf, yung regular, Argentina beef loaf, yung hot and spicy, 555 beef loaf, and Lucky 7 beef loaf. So, these are various products, no? Na pinull out ninyo yung certification ninyo dito sa mga produkto nito. And it so happened na itong mga product na ito ay pare-pareho. Although iba't iba yung brand nila, I don't know if they... Hindi, kasi parang iba kasi yung 555 at saka Lucky 7 eh. But anyways, parang yung produkto ay nasa hanay ng beef loaf. Ano po ang... ano po yung explanation dito? Bakit puro lahat ito beef loaf products?
0: Ang nangyari kasi, continuously ang pag-audit niyan pagkatapos, minomonitor yan every 2 days.
1: Okay.
0: With 2 days, pumupunta yung ating monitoring at sale.
1: Okay.
0: Sa production. However, yung product na we need to work namin, nalaman namin, pinoproduce siya sa ibang production site na hindi namin alam.
1: Okay, okay.
0: So, sumibayulist, yeah. So, mag-file kami ng demanda sa tuwan, sa kaso, sa sigado. Pero, kailangan natin masolve yung side ng consumers at saka sa UMA.
1: Okay. So, linawin lang natin na pag-alaman ninyo na ang mga companies behind these products are not fully disclosing yung proseso ng kanilang packaging or canning sa mga produkto nila na hindi ninyo alam.
0: Hindi lang pa, tama yung Brad, pero yung non-disclosure doon sa production line.
1: Production line, okay.
0: Oo, sa ibang production line, na iba yung address. Alam mo, itong... Hindi to kulang, hindi ngayon lang yan. Maraming company sa Pilipinas.
1: Yes.
0: Lalo na mga non-Muslim ng mga mayari.
1: Yes.
0: Hanggat maaari, tinatago nila sa amin yung look. So, hindi naman kami ang magsasabi sa kanila magka-certify. Sila naman ang magsasabi.
1: Mm.
0: However, pag marami na silang product, may mga sinisingit ng ibang produkto na hindi namin alam ang production.
1: Okay. Paglilinaw lang po para at least malinawan yung ating mga kababayan with regards dito, Attorney Linsag. Ito bang, gaya nga ng sabi nyo kanina, hindi naman kayo yung nanguna para ma-certify itong mga products na ito, kundi yung company ang lumapit sa inyo para sila ay ma-certify ninyo. So, with
0: opo,
1: that...
0: Opo. Lahat ng company na certified namin, sila yung sulat at lumapit namin.
1: So with that, do you require certain companies, so yung mga companies talaga, a full disclosure on the processing, on the ingredients, lahat na with regards
0: kasama
1: to
0: yung
1: editing, lahat talaga?
0: Yes, yes, kasama yun sa process.
1: So ito,
0: pag-apply pa lang, tapos na nila lahat ang kuhan, kanilang, yung kanilang raw materials, yung processing, yung mga iba pang mga pinanggalingan ng mga product, kung halal ba yung origin o supplier o hindi.
1: Okay. So, taliwas ito doon sa mga ilan na sinasabi sa social media na hindi kasi parang kung ano lang yung pwedeng i-disclose ng company ay yun lang yung pwedeng i-audit ng certifying body. Tama po ba yun?
0: Hindi po. Lahat ng in-apply nila, dapat i-disclose.
1: Okay.
0: Pagkatapos, pagdating ng audit, yung kanilang dinisclose, karamihan ng ating kuhan, auditor, yun ang kinukuha nila. Tinutukas nila rin sa factory.
1: Okay.
0: pag napuklas na roon, titingnan nila kung anong, kung ma-approve natin o hindi, recommend na nila kung tama. Ngayon, yung problema nga, yung raw materials, yung product na yan mismo, yung tinanggalan namin ng kuwan, certificate, ay hindi nga namin na-convidyan talaga ng kuwan kasi hindi nila sinasabi.
1: So, hindi sila nag-disclose na may bagong address na pala. Is it the canning process?
0: It is the process of not only canning.
1: Not only canning. Yung
0: manufacturing.
1: Pati yung manufacturing.
0: Process of manufacturing.
1: So, kumbaga parang...
0: Hindi naman may baboy yun. Kung hindi, na-contaminate lang.
1: Yun. Actually, yun yung nililinaw natin at na-explain din natin dito sa ating programa. It's not fully that the... Itong mga beef loaf na ito, kaya sila ito nasa linya ng beef loaf. Yung mostly na nahanapan ng cross-contamination... Dahil hindi ito yung may sangkap kundi nagkaroon ng contamination lang. Ngayon, ang sabi ng ilan at saka natuklasan din natin, kasi itong canning and this is the very reason bakit beef loaf products ang nasali dito. Dahil isa lang kasi yung mega facility and it's a shared facility on the process of canning itong mga produktong ito regardless whether they are coming from various companies. Ito ba hindi po nakikita ng IDCP na meron ba lang shared facility na kumbaga sabi nga nila sa umaga ay baboy tapos sa hapon ay beef ang nilalagay. Hindi nyo po ba ito nakita?
0: Hindi yung dito, Brad. Hindi ko. Hindi natin yung payagan yan.
1: Okay.
0: Hindi pwede yan.
1: So ever since na nag-certify po kayo, alam po ninyo na separate yung facility as much as possible, separate yung facility nitong canning nito. Tama po ba?
0: Hindi lang as much as possible. Requirement yun, Brad.
1: Mm-hmm.
0: Requirement talaga yun. Na hindi lang separate na facilities, ibang building pa at malayo sa production ng haram.
1: Okay.
0: Kung minsan, ang contamination, nandun sa... kung saan dinala yung ingredients o raw materials, halimbawa, nagkasalubong sila sa mga hallway, sa ibang ano, sa mga supplier, hindi doon sa manufacturing mismo.
1: Okay, kasi nakakapagtaka lang because lahat beef loaf products, yung na-cross-contaminate na mga produkto, kaya lumilitaw yung issue na baka isa yung canning at saka isa yung linya ng pagpapagawa. Kaya ito nangyari.
0: Hindi po. Ang production line yan, dedicated talaga na halal.
1: Okay.
0: Walang produce of the whole building, walang halal dyan.
1: Okay. So, ano po sa ngayon ang gagawin ng IDCP with regards dito? Ito ba yung liability ay nasa side ng IDCP o ipaglalaban niyo po sa Supreme Court na ito'y dapat liability ng company?
0: Liability talaga ng company, hindi naman namin.
1: Okay.
0: Kasi na-pine-out namin, mayroong non-disclosure.
1: Ah.
0: Mayroong non-disclosure.
1: So, doon kayo sa non-disclosure?
0: Non-disclosure, ibig sabihin, hindi sinabi na mayroong palang pinupulog doon sa... another line. Pero plant rin nila. Yun.
1: Okay.
0: Hindi naman pinag-iba-iba. Kaya lang. Dahil doon sa ibang plantation, ibang ano production line, hindi namin nasusubayba yan.
1: Okay.
0: Hindi namin nakakulitor.
1: So, kumbaga, on the side of IDCP, yung po yung... kumbaga inaamin ninyo na in some cases hindi na monitor itong mga produkto, paggawa, canning o proseso because of those non-disclosure ng company.
0: Hindi, o mga talon, nangyari dahil non-disclosure, hindi nila sinabi, hindi natin nasubaybayan.
1: Okay.
0: Ngayon, kung nasubaybayan yan, nalaman natin kung paano ang pagdala ng mga raw materials? Halimbawa, yung mga baka. Baka yan eh. Diplo. Saan galing yung baka? Galing yan sa Brazil o kaya Australia. Kasi wala naman tayong baka na may sa Pilipinas. pinakatay.
1: Oo, tama, tama. Kasi
0: so, hindi tayo pag, nakakatay. So, pagdating dito sa Pilipinas ng baka, may simplification na yan sa kuhan, sinanggalingan.
1: Mm-hmm.
0: Mayroong, mayroong slaughter certificate na sinumbalik talaga siya.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos sa factory, ano, meron silang certification. However, pag natin sa Pilipinas, nasa container van yan, tatanggalin ng company yan dyan, tatanggalin ng mga customs.
1: Okay.
0: Yun, nagkakahalo-halo kuminsan.
1: Ah, yun sa handling. Handling naman ito.
0: Handling.
1: Okay.
0: Sa handling. Kaya, hindi mo magkikita talaga yun.
1: Okay, okay. Sige. So, napaka-importante talagang even dun sa, kumbaga, transportation, sa handling, sa logistics, dapat may certification din na halal itong mga companies na ganito who's moving products na lalo pa't gagamitin sa mga produktong ganito. So, ang lagay kasi, Attorney Linsag, is this is not the first time that IDCP has withdrawn o kaya canceled the certification sa mga produkto. Na, naalala po natin na even yung CDO dati, winidraw din po ninyo yung ilan sa mga product ng CDO because of that na find out din na cross-contamination.
0: Ang CDO. Talagang hindi, delikado talaga ang CDO. Hindi namin na in-approve.
1: Ah, okay. So, sa mga instances na ganito, ano po ang mensahe natin? Dahil alam po natin ang tiwala ng Muslim Umma sa inyo being una at pinakamalaking halal certifying body, kung ano yung sinabi niyong halal, talagang sumusunod yung mga tao. But unfortunately, eto nga, kung hindi pa nahanap itong sa or hindi na cross-examine ng Brunei itong mga products na ito, hindi natin malalaman. Ano po ang mensahe natin sa kanila? At ano ang assurance natin sa mga kababayan natin na nananatili ang credibility ng Islamic Dawa Council of the Philippines?
0: Thank you, Brad. Thank you. Ang assurance po namin sa inyo na ginagawa natin ang lahat ng kaya namin na alam natin na protekta sa atin sa UMA.
1: Mm-hmm.
0: Regulation natin. At saka, we are responsible for our certification, not only to you, but to God.
1: Mm-hmm.
0: Because God is watching us every day and all our actions are recorded by the angels, you know.
1: Mm-hmm.
0: Na ngayon, you have to trust us because we are trying doing our best. In fact, nakikita natin ibang certifying body, maraming violation.
1: Mm-hmm.
0: So, tayong dahil sa ganyan ganoon, hindi rin namin tinatanggap yung kanilang certification.
1: Okay. Okay. Madagdag ko lang po Attorney Linsag, no. With this na nangyari na na tuklasan nga ng Brunei through their cross-examination na may poor contamination itong mga produkto na ito. Nakipag-ugnayan na po ba kayo sa Brunei government sa kanilang religious affairs o hindi na wala nang ginawa ang IDCP or may measures ba na dapat gawin rather?
0: Automatic yun, Brad. Automatic yan. Diretso kami nagipag-ugnayan sa kanila.
1: Okay.
0: At saka nagko-cooperate naman sila because sabi niya, pareho lang tayo. Partnership tayo. Ganon din ng sa ibang mga Muslim countries. Sa Qatar, kami lang yung acceptable sa Qatar.
1: Mm-hmm.
0: IDCP lang yung acceptable doon. Dahil maraming PK na Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Maraming talaga sa atin mahirap pagkatiwalaan. Napakahirap.
1: Okay. So, I think ang takeaway na lang natin dito sa ating pag-uusap, sa ating panayam sa inyo, being the president of IDCP, you are giving assurance to the Muslim Ummah here in the Philippines and across the world of the products that are coming here in the Philippines na gagawin niyo ang lahat para masiguro na yung inyong sinercertify ay tama at pwede sa Muslim Ummah?
0: Inshallah, brother. Inshallah, kinukumpirm natin yan na we are assuring the public that whatever IDCC certifies is the best. It is the most authentic certification.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ginagawa natin ang paraan. Hindi ka gaya ng iba na dire-diretso na.
1: Okay. Kung sakali man po na merong mag-question sa inyong credibility as IDCP on the halal certification, ano po ang mensahe niyo po sa kanila?
0: Kung mayroon kayong question po sa amin, direkto na lang.
1: Mm-hmm.
0: Si case to case pag-guha natin kung anong question niyo, magbibigay kami ng kaliwanagan.
1: Mm-hmm.
0: So direkto na lang, sumulat kayo sa amin, email, kaya tumawag na ganito. Mm-hmm. At mapag-usapan natin.
1: So handa naman ng IDCP para sagutin yung tanong ng ating mga kababayan, ating mga Muslim Ummah.
0: Opo, hindi lang sa pamamagitan ng radyo. We are connected to the whole world.
1: Yes.
0: Because IDCP is also the officials of the World Halal Council.
1: Yes. Okay. Bilang panghuli, may mensahe po ba kayo?
0: Okay, ang huli po na mensahe natin, papasalam tayo sa inyong cooperation. Kung makita kayo na mga naminiki sa ating certificate, huwag masyado unabi. Sumbong niyo sa amin para kami ang magtapol sa kanila. At nangunguhan ko sa final message, tayo mong Muslim, hanapin natin ang mga halal lang ipapatronize natin. Kasi ang nangyayari sa atin, kahit yung mga non-halal na mga Jollibee, wala nang certified yan sa Jollibee. Pagkatapos yung mga ibang mga fast food, wala po. Kaya huwag tayo magpa-tron sa kanila, magpadala.
1: Okay.
0: We have to upload our news clip. Salamu alaikum.
1: Maraming salamat po sa inyong oras at sa paglililaw ninyo. Asahan po sana ng Muslim Ummah na mananatili ang kredibilidad ng IDCP. Maraming salamat, our President CEO ng IDCP, Islamic Dawah Council of the Philippines, Attorney Abdulrahman Linsag.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Eh nakasama natin si Attorney Abdulrahman Linsag mula sa IDCP. 7:49 in the evening. Ihahatid muna namin sa inyo ang asaan para sa Aisha prayer at lang mapaalala mula sa ating himpilan.

0: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Maraming salamat ha, kay Attorney Abdulrahman Linsag, the President of the Islamic Dawah Council of the Philippines, kaugnay noong issue na lumabas, no, na wini-withdraw nila. So, ang yung certification ng certain products, yung Argentina Beef Loaf, 555 Beef Loaf, at yung Lucky 7 Beef Loaf. Yung po yung mga produkto na yun. No? We're mentioning it because awareness na din para sa ating mga kababayang Muslim na huwag nyo pong kainin yan because this halal certification of that certain products are withdrawn by the halal certifier. This is not to, kumbaga, to give yung bad impression o kaya ilagay sa alanganin yung mga produkto, no, yung mga produkto, but it's more of an obligation as a Muslim to share that information because in Islam, pag alam mo na ito'y pinagbabawal, dapat malaman ng inyong mga kapwa Muslim. But even though kung gusto niyo po ninyo na kumbaga marinig ang inyong panig, ay bukas po ang aming programa patungkol sa inyong mga gustong maiparating sa ating mga consumers.
1: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At para malinaw lamang, ang sabi nga po ni Attorney Linsag, di umano, ay nagsagawa sila ng investigation na kung saan napag-alaman nila na binago ang ilang mga, if I'm not mistaken, yung address daw, meaning yung mga facility kung saan pinoproseso at ginagawa yung canning at hindi sa kanila nasabi. So there's certain batches actually, no, na sinasabi nila na hindi na disclose sa kanila yung address kaya hindi nila na monitor yung proseso ng paggawa. And one din na sinasabi ni Attorney Linsag yung process of handling, no, yung mga produkto na possible din na naging sanhi ng cross contamination. So sabi nga po niya ay hindi po ito dahil sa merong mga pork ingredients yung mga naturang produkto kundi nagkaroon ng cross contamination. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Clearing operation ng DPWH sa mga nasirang kalsada sa Benguet, nagpapatuloy pa rin. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: DK.
3: Patuloy ang pagsusumigap ng Department of Public Works and Highway para mapakinabangan agad ng publiko ang mga nasirang kalsada dahil sa pagulan. Sa ngayon, puspusan ang clearing at pagsasaay sa nasirang bahagi ng Abatan Mancayan Cervantes Road sa Barangay Tabyong Mancayan Benguet matapos gumuhong bahagi ng kalsada dahil sa pagulan at landslide. Ayon kay DPWH Secretary Visdison, ito ay batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking agad mabubuksan ang mga kalsadang nasira dahil sa masamang epekto ng habagat at Bagyong Luis at Bagyong Maymay. Sa ngayon na niya ay nagpapatuloy din ang clearing operation sa iba pang sarado kalsada sa Cordillera Administrative Region, particular sa Benguet at Mountain Province. Layo ng clearing operation na mabuksan na sa publiko mga kalsada at matiyak ang ligtas na pagbiyahe ng mga motorista sa mga apektadong lugar. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat DK Zarate. Samantala, science-based solution at disiplina kailangan laban sa pagbaha ayon sa isang mambabatas. Para sa detalye mula kamera, alamin natin kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Kat. Nanawagan ng ilang mambabatas sa Ombudsman at maging sa Sandigan Bayan na siya Satin ang alegasyon tungkol sa umunay leadership fund sa Kongreso. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, dapat munang beripikahin kung meron talaga naturang pondo at kung mapapatunayan umiiral ito, alamin kung ano ang mga line item nito at kung paano ito ipinatupad. Kasunod ito ng salaysay ni dating Secretary Manny Bunuan hingil sa umunay leadership fund para sa mga mambabatas. Gate ni Ridon na dapat siya Satin kung ang mga pondo na kalaan sa mga proyekto ay aktwal na naipatupad at kung maayos ang implementasyon ng mga ito. Kabilang sa dapat tingnan ay yung posibilidad ng ghost projects o mga proyektong hindi sapat o substandard ang pagkakagawa.
5: Ito po mga detalye na ito, very important po na bigyan po ng further details, no, ni Secretary Bonoan kasi siya naman po yung nagbulala.
0: Yeah, maraming salamat to Kathleen Forbes. Samantala, Comelec, umaasang mabibigyan na ng linaw kung matutuloy o pagpapaliban ba ang barangay and SK elections 2026. Para sa detalye, nagbabalik DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: DK, umaasa ang komisyon ng eleksyon na mabibigyan na ng linaw kung matutuloy ba ang barangay Sangguniang Kabataan eleksyon sa November 2, 2026. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, patuloy ang mga ginagawang paghahanda na nakabatay sa kanilang schedule. Gayunman, bas may inam kung agad malalaman kung matutuloy ang halalan. Paniwalag ni Garcia, mahirap kasi niya kung sasapit ang naturang petsa nang wala pang mali na desisyon kung matutuloy o maantala ang halalan. Umaasa ang Comelec na ngayong Setyembre ay madidesisyonan na kung matutuloy ang nasabing eleksyon. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, balikan natin ang balita ni Kathleen kung saan science-based solutions at disiplina kailangan laban sa mabaha ayon sa isang mambabatas. Para sa detalye, nagbabalik, Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si Paranaque VP Senator Brian Yansuan ng paggamit ng science-based solutions at disiplina ng publiko upang matugunan ang paulit-ulit na pagbaha sa mga low-lying communities. Ayon kay Yansuan, maaaring gamitin ang mga backhoe, mobile pumping station at dredger bilang short-term solution. Pero kailangan ng science-based urban planning para sa pangmatagalang solusyon. Git niya din na dapat maghigpit sa pagpupatupad ng mga lokal na pamahalaan ng mga batas sa tamang pagtatapon at segregation ng basura. Sabi ni Yansuan, bagamat madaling sisihin yung mga taong illegal na nagtatapo ng basura sa mga kalsada, daluyan ng tubig, dapat din magpatupad ang mga lokal na pamahalaan ng mga programang magpapadali at magpapalapit sa mga residente sa tamang pagtatapo ng basura. Halimbawa, ang paglalagay ng basurahan na may hiwalay na lagayan para sa waste segregation sa mga estratehikong lugar na madaling puntahan ng mga residente. Dapat din anya ito samahan ng mahigpit na pagpupatupad ng mga parusa laban sa mga lalabag sa mga batas at lokal na ordinansa hinggil sa tamang pagtatapo ng basura. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, 144 na persons deprived of liberty sa Bucor nakapagtapos ng mga kurso sa Open University ng Universidad ng Pilipinas. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Luisa.
6: Nakatapos ng iba't ibang kurso sa Open University ng University of the Philippines ang 144 na mga persons deprived of liberty ng Bureau of Corrections sa ilalim ng Development Professional Growth Program. Ayon sa Bucor, sa ilalim ng programa, libre ang pag-aaral ng mga PDL bilang paghahanda sa kanilang pagbabalik sa komunidad sa oras na makatapos ng kanilang sintensya. Ang mga kursong tinapos naman ng mga PDL ay Programming with Scratch, Practical Applications of Permaculture Design Ethics and Principles, Bridge English for Functional Literacy at Business Concepts, Ideation at Business Plan. Nagkaroon naman ng culmination ceremony sa National Headquarters ng Bucor ang mga nagtapos na PDL at personal silang binigyang pagkilala ni Director General Gregorio Katapang Jr. Inimok naman ni Katapang ang mga PDL na gamitin sa pagpapaunlad ng sarili at komunidad ang natapos na kurso dahil ito ay hindi basta kurso lang kundi simbolo na magandang kinabukasan para sa bawat isa sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Luisa Irispe. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa pagtutok dito sa ating programa. Maraming salamat din sa mga lagi nating kaakibat. Engineer George Dimidan, Engineer Matet Segovia, Ms. Rose Ann Erno, at ang ating mga executive producers, si Ms. Sir Ice Adan, at Ms. Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba, Sarip Pauda, ako po niyo lingkod, Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo next week on a Monday. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:02, susunod na po, vloggers ng Bagong Pilipinas. Happy weekend, magandang gabi.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
11: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
10: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
12: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
10: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
13: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
10: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
12: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
15: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
17: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Oras po natin ay 8:09 na ng gabi.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: At maganda maulan na gabi po sa inyong lahat, mga kabagong Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, August 14, 2026. Ako po si Stephen Lee na maghahatid po sa inyo ng mga balitang makatotohanan at talagang nangyayari sa ating bayan. At syempre, kasama ko po ngayong gabi ang isa sa mga pinakasikat na political blogger ng bansa, si Tams Quiñolo. Partner, kamusta ka dyan sa inyong pamamahay?
20: Sobra ka naman sikat. Magandang araw po, magandang gabi po at saan man sulok ng Pilipinas at sa iba't ibang sa sakop ng mundo. Maligayang araw po sa inyo. Sana po ligtas po tayo dahil po tayo ay dumaranas ng sunod-sunod na pagbagyo.
19: And partner, tanong ko lang ha, bago tayo mag-proceed. Eh, dahil ganitong malamig ang panahon, naliligo ka pa ba?
20: Oh, actually, pasensya ka na kung late ako ha. Medyo naligo pa ako for the after 3 days.
19: Yun, at least nakatipid ka ng tubig, no? At pinapanood din pala tayo, partner, ng isa sa mga pinakasikat din at pinakamagaling na political vlogger, yung idol nating si Vlogger ng Bayan.
20: Shoutout sa Vlogger ng Bayan, ha? Shoutout sa'yo, shoutout.
19: Ayan, so ngayon, ang pag-uusapan natin, syempre, nasabi nga natin na ngayon ay bumabagyo. Pag-uusapan natin mamaya itong nangyayari sa ating kapaligiran o sa ating kalikasan. Pero syempre, bago tayo mag-proceed, nais muna natin i-promote, no? Kung saan tayo mapapanood, syempre. Ang Radyo Pilipinas ay napapanood via Facebook sa pamamagitan ng live streaming. Sa mga ano natin yan, social media accounts natin yan. Meron na kaming 2 million followers na, alam mo, last week, 1.9 pa lang yan. Partner, ngayon, 2 million followers na tayo.
20: Dahil siguro sa iyo yan.
19: Hindi naman. Collective effort yan sa buong Radyo Pilipinas team, syempre. At 50,000 followers naman tayo sa X. Sa mga may mga television naman, ay napapanood din tayo sa Free TV. Sa mga mayroong ABS-CBN TV Plus, nasa Channel 3. At kung kayo naman ay may GMA's Afford the Box, Channels 45 to 49. Tapos, pansamantalan din tayong napapakinggan sa 104.3 FM, The Capital, sa inyong talapihitan. O, yung ibig sabihin, yung ano, iniikot sa radio, yan.
20: Radio.
19: So ngayon, pag-uusapan natin siyempre yung mga efforts na ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. para dito sa una nating topic. Itong nagdaan na pananalanta ng mga bagyo at ng habagat. Ito, panoorin natin muna yung video, partner.
20: Go!

0: So ayan partner, oh, makikita natin yung effort ni PBBM.
1: Yes. Mm. Makikita natin 'yan, 'di ba? Nakita mo talaga yung pangulo, no?
0: Mm. Sa ano 'yan? Sa Las Piñas Evacuation Center sa Las Piñas.
1: Oh. Ibang klase talaga, hindi nagpapahinga yung pangulo, wala akong masabi.
0: Mm. Nakita natin na siya yung nagatid ng ano diyan, ng ayudang 10,000 pesos para sa mga nasalanta ng bagyo at ng habagat na kinakailangan lumisan sa kanilang mga tirahan dahil hindi nga safe. Tapos meron din mga hot meals, food packs at iba't ibang uri ng tulong. Ikaw partner, ano masasabi mo tungkol dito sa ginagawang ito ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.?
1: Alam mo, pare, tol, kaya kinabiliban ng ating pangulo, gaya nga po ng sinabi ko, ang pangulo po parang hindi po nagpapahinga kasi dire-diretso po siya sa pagtatrabaho, dire-diretso po siya sa pagtulong at kung meron po tayong kalamidad, hindi ka po magdadalawang isip na makikita mo ang pangulo doon, automatiko nasa sarili mo na makikita mo talaga ang pangulo nandoon na kagad. Ang bilis ng action ng pangulo at diyan nga ang kinatutuwa ng ating iba't ibang mga kababayan dahil ang ating pangulo ay napaka-aktibo sa pagtulong sa ating kapwa Pilipino. At saka madagdag ko lang para Stephen, etong nakaraan isang araw, grabe yung manghang-mangha po ang ating mga kababayan dahil nga ito pong natandaan mo yung trending na dagat ng basura.
0: Mm-hmm.
1: Ay nag-trending nga sa buong Pilipinas at sila ay kinagulat na agad-agad umaksyon ang ating Pangulo dito po sa problemang ito ng basura sa karagatan.
0: Yes, yun. Tama yan, partner. And syempre, bigyan din natin ng papuri, no, si DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakatuwang ng ating mahal na Pangulo na ayan, nagatid ng tulong dun sa mga nasalanta sa Las Piñas. Partner, alam mo yung isa sa mga larawan dyan, ito nag-trending din to sa social media eh. Siguro busy lang kayo kaya hindi nyo siguro pa ito natakil. Itong pamimigay ni Pangulo ng Stop Toy. Alam mo bang minasama ito ng mga ibang mga netizens na binatikos ang Pangulo? Alam nyo po kasi, ito ha, bibigyan ko kayo ng kasagutan tungkol dyan. Bilang isang ama na may mga anak. Alam nyo, itong nangyari kasi na kalamidad na ito, sa musmus nilang isipan, hindi pa nila mawari ito eh, kung ano yung nangyari sa kanila. Importante ang pera, importante ang gamot, importante ang mga pagkain, importante ang damit para sa pamilya ng mga nasalanta. Pero partner, yung Stop Toy na yan, yan yung magbibigay kaligayahan doon sa mga bata na nakareceive niyan. Yes. Kaya hindi dapat baliwalain yan. Napaka-insensitive ng mga iba natin mga kababayan. Sinasabi nila, hindi daw alam ng Pangulo ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Binigyan niya naman lahat eh. Binigyan niya ng pera, binigyan niya ng pagkain, binigyan niya ng damit. Diba? Lahat ng tulong, idinagdag niya lang ito dahil nakita niya sa mga evacuation center. May mga bata partner eh. Alam mo yung mga bata na yan, yung simpleng Stop Toy na yan, kahit sa panahon nitong kalamidad, pag nahawakan na nila yan, nayakap na nila yan, makakalimutan na nila yung kanilang pinagdaanan eh. Na itong ang bagyo, itong dilubyo.
1: Oh. Eh, alam mo, tamang-tama ka dyan, parang Stephen. Kasi, ang Pangulo po, saksi po kami ni Stephen, napakamahilig po sa bata. Ang puso po ng ating Pangulo, talagang inuuna niya po ng bata. Ngayon po, ito pong ginagawa ng Pangulo na pamimigay po ng mga staff toy po, ay, yan po ay nakakapagpasaya po sa mga munting kaisipan, munting mga puso ng mga bata, na para hindi po sila malungkot at maisip nila na sila ay para bang naglalaro lang ito sa kahit sa kabila ng kanilang naranasang unos at bagabag nitong pagyong ito. Mabait lang kailangan ng sagot dito eh para Stephen, kaya medyo mabait lang ang sagot ko. Pero madami pa.
0: Oh my, no? Akala ko nga, kakawala ka na nung nasabi mo yung mahilig sa bata.
1: Mabait lang eh.
0: Akala ko minaalala ka eh.
1: Minaalala talaga, gusto ko nung magkumpara kaso napakabait po natin. At Ito po ay magandang programa.
0: Tama.
1: Yan lang muna.
0: Oo, tama partner. Tsaka yung sa basura naman, yung sinasabi mo. Nakita rin natin na may mga netizens na nagalit. Diba? Alam mo, para sa akin na, ito yung opinion ko. Maganda na ang ating Pangulo, hinaharap talaga yung tunay na problema. Hindi niya ginagawa yung mga paraan na pagtatakpan niya kung ano mali. Diba? Tama. Ibig sabihin, katulad ng korupsyon, isiniwalat niya itong problema sa basura. Mind you mga kabagong Pilipinas, sa lahat ng mga Pilipinong nanonood ngayon, we are electing our president to be our leader, not to do all the work for us. Ibig sabihin, kailangan makibahagi din tayo sa problema ng ito. Suliranin ito ng lahat, kaya dapat kasama rin tayo ng solusyon. Because there is a saying that if you're not part of the solution, therefore, you are part of the problem. Diba?
1: Tama, napaka mahusay na paglilimbag ng mga salita, aking kaibigan. Pero tama yung sinabi ni Stephen, ha. Ano punta ka dito, ha? Susundan ko lang po yun. Sabihin na po natin, nagkaroon po tayo ng mga modernong flood control. Nagkaroon po tayo ng modernong flood control. Nagkaroon, na-initiate po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero po, ang mga kababayan natin ay sige ang pagtapon ng basura.
0: Tama.
1: Sige ang pagwalang ya sa kalikasan. Walang disiplina sa sarili. Walang disiplina sa pamilya. Wala po mangyayari dito. Ang tama nga po si Stephen na kung tayo po ay hindi po susunod sa mga magandang adikain, kahit di na lang po ng gobyerno, ng pansarili nating kabahayan, na ituro natin ang wastong pagtatapon ng basura. Ika nga ng ating mga great-great-grandfather, lolo't lola, ang basurang itinapon mo ay babalik sa'yo. Kaya hindi po natin kailangan itong baliwalain. Magsimula po tayo, mga kababayan. Inaayos po natin ang ating bansa. Sana po yung pag-uugali natin na maging responsableng mamamayan na lang para po sa pag-intindi ng ating sariling mga basura ay masagawa po natin.
0: Yes, tama po yun. It is the duty or the obligation of our government to have an efficient, effective flood control projects. But as Filipino citizens, we should also help the government. Diba? Yes. Hindi kaya ni Pangulo yan. Hindi kaya ng mga departamento niyang nakaatang ang responsibilidad na ito. Dapat tayo'y talaga magkaisa laban sa basura. Habang nilalabanan ng korupsyon, habang tinutukoy kung sino ba talaga yung mga tunay na nagnakaw ng pera ng bayan, tayo po ay makilahok dito sa pamamagitan nga ng sinabi ni partner niyo, Lona, sa pamilya na lang, kahit sa pamilya na lang natin, panatiliin natin yung tapat ko, linis ko, di ba? Linisin yung tapat mo, yung basura mo, siguraduhin mo na itatapon mo sa tamang tapunan. Kung nakikita mong wala pang magpipick up ng basura at medyo napupuno na yung halimbawa, yung pampublikong basura ninyo, wag mo na ilagay doon, dyan mo na sa bahay nyo, di ba?
1: Ako, parang Stephen, may kilala ako mga taong basura pero mabait tayo. Huwag na po natin sa mga susunod na programa na lang po. Kasi may mga kilala po talaga mga basura. Pero ayan, hindi po pwede ngayon dito.
0: Yan. So, ako po ay 10 ng aking mga kasama dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kami po ay humahanga talaga sa patuloy na paglilingkod sa bayan natin ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sana mga kababayan, itong mga efforts ni PBBM ay ma-appreciate po natin at tumutok po kasi tayo dun sa mga programa talaga, sa mga istasyon na talaga naghahatid ng katotohanan. Iwasan po natin yung mga naghahatid ng kasinungalingan kasi baka mamaya sa dami ng mga magagandang nangyayari sa ating bayan na kakaligtaan nyo na pala dahil nakatuto kayo dun sa mga negativities. Alam ko hindi perpekto ang gobyerno, hindi perpekto ang bansa, pero let's always look at the brighter side of life kasi kapag ganun yung mindset natin, mas nakikita natin kung paano tayo aangat.
1: Alam mo, totoo yan, ha? Madugtungan ko lang ng konti-konti lang. Alam nyo po, ito po mga ginagawa ng ating Pangulo ay para po sa ating lahat ito. Ang kagandahan lang po sa Pangulong ito ay hindi po siya more on, alam mo yun, yung pagpamamulitika. Mas okay po sa kanya ang pagbibigay tulong, pagbibigay hatid ng talagang hustisya, at pagbigay ng tamang hatol dito po sa nilalabanan nating korupsyon, doon po ako sumasaludo sa Pangulo natin eh. At hindi po siya natatakot po. Kahit sinong makaharap niya, talagang basta nag-agrabyado mo ang taong bayan, nag-agrabyado mo ang Pilipinas, mananagot ka. Hindi lang to sa mga pagtulong niya sa ating taong bayan, pati po sa larangan ng justisya, sa larangan po ng ating nasasakupan na Pilipinas, at sa mga iba't ibang bagay po, napaka maaasahan po ng Pangulong Bongbong Marcos.
0: Ayan, so, ayan po ah. Tutukan po natin ang mga ginagawa ng ating Pangulo na paglilingkod sa bayan at sigurado po na hindi po tayo maliligaw. Tumutok lang po kayo sa amin dahil ihatid po namin yung mga balita talaga na nagaganap, walang halong kasinungalingan. At bago po kami, bago po namin pag-usapan yung ikalawang topic ay magpapaalala po muna kami ni partner Nyolo. May mga ilang paalala lang po tayo. Magbabalik po kami dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
3: Kaalamang ASEAN.
2: Alam nyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libu-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga-Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay

0: magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no? Hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Oras po natin ay 8:27 na ng gabi. Ayan, so nandito pa rin po kami sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, yeah, ang boses ng Pangulo. Partner, bago tayo dumako sa ating ikalawang topic, ay nais ko lang batiin ng, ito idol natin to, bata pa lang tayo, idol na natin sa ano, pagpo-political vlogging, si Takero Miyamoto na dapat makakasama. Oh, shout out. Na dapat
3: shout out, Takero, magpagaling ka kapatid, yan, magpagaling ka kapatid.
2: Kasi dapat makakasama natin siya tonight, kaya lang medyo sinusubok yung kanyang internet connection. Kaya tayo na lang muna. So ayun, dito na tayo, dumako na tayo sa ikalawang topic natin. Ito sa, syempre ang topic natin palagi rito sa Radyo Pilipinas, sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, ay yung West Philippine Sea. Kasi para sa kaalaman nyo po mga kabagong Pilipinas, ako, si Nyolo, si Vlogger, yes, ng Bayan, si Takero Miyamoto, kami po ay mga WPS advocate. Kumbaga, yes, bukod po sa pagiging political vlogger po namin, ay talagang advocate po kami o isinusulong po namin ang advokasya natin pagdating sa usapin ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. So ngayon, may topic po kami pag-uusapan at bago po yan ay i-play muna natin ang video, no, ng isa sa mga pinakamagaling dito sa Radyo Pilipinas, ang ating hinahangana si Sir Alan Alinige. Play po natin yung video.
4: Naayon sa iba't ibang civic organizations, narito ang report ni Lawrence Tan Hoko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan si Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independensya Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na imbestigahan ng mga kabaong na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Goitia, dapat matukoy kung sino ang naglagay ng mga kabaong, kung magkakaugnay ang mga insidente at kung may nilabag na batas sa mga ito. Gayunman, sinabi ni Goitia na hindi dapat mawala ang, sa usapan ang ipinahihiwating na pangamba ng ilang Pinoy to sa pinang soberanya, teritorial na karapatan at seguridad ng bansa kaugnay ng China. Binanggit niya ang mga nagdaang tensyon sa West Philippine Sea, kabilang ang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga Pilipinong maing isda at mga sakyang pandagat ng bansa. Iginit ni Goitia na mahalagang pairali ng ebidensya at batas at iwasan ang pagbibintang ng sabuatan o pagkakasangkot ng mga anumang organisasyon nang walang sapat na patunay. Aniya, dapat papanagutin ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas, ngunit hindi dapat maisantabi ang karapatan ng mga Pinoy na magpahayag ng kanilang saloobin na mga usaping may kinalaman sa soberanya ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tan Hoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ayan, so tayo po yung nagpapasalamat kay Sir Alan Tanige, Alanige at kay ano po, Sir Lawrence Tan Hoko na rin na nagatid ng balita. Ayan po, po, si Chairman Emeritus po ng mga makabayang grupo na si Dr. Jose Antonio Goitia, eh siya po yung pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, tayong mga WPS advocate, siya talaga yung tinitingala natin dyan. So, yun nga, nagbigay siya ng pahayag tungkol dun sa ano eh. Nag-viral kasi to eh, partner. Nag-viral to nung nakaraang linggo. May mga kabaong na ikinalat kung saan-saan dito sa Metro Manila.
3: Tama, sa iba't iba, no?
2: Oo, lulan nito, o nakalagay dito yung larawan ng Chinese President, si Xi Jinping, at yung si Weigo, yung ano dito, ano ba yung ano niya dito, papel niya dito sa ating
3: ambassador.
2: Hindi, hindi ambassador eh. Nakalimutan ko parang
3: Chinese envoy
2: ba rin?
3: Envoy.
2: O, parang ganun, to China. Something like that.
3: Kasi Chinese envoy to China.
2: Chinese envoy to the Philippines. Ganun yata.
3: To the Philippines.
2: So, hindi, I'm not giving too much attention to this guy, no? Kasi time and time again, nakikipagsagutan yan patungkol dito sa issue ng West Philippine Sea. But that is my opinion, ha? Radyo Pilipinas has nothing to do with my opinion with regards to the envoy. Eh, yung sa akin lang, ayun nga, nagpahayag si Dr. Jose Antonio Goitia na imbestigahan. Marapat naman kasi talagang imbestigahan kung ano ba ito. Pero sa kabila ng usapin na ito,

0: dapat hindi rin mabaliwala kung ano ba ang posibleng sinisimbolo nito, partner. Kasi ako, para sa akin na ito ay maaaring simbolo ng pagkapuno na ng ilang mga kababayan natin. Dahil kumbaga hindi na biro ang nararanasan na panggigipit, lalo na para sa ating mga Pilipino mangisda, sa ating mga Philippine Coast Guard at sa ating mga Philippine Navy dyan sa teritoryo natin sa West Philippine Sea.
1: Alam mo ako, nag-aalo yung feelings ko eh. Feelings ko na masaya ako, na nalulungkot ako. Yung nalulungkot ako kasi nga, dahil nalulungkot ako kasi na bakit naman ngayon, hindi ko sa kinukonsente ha. Hindi ko rin kilala yung kung sino may mga gawa niyan. Hindi ko, nalulungkot kasi ako na ang dami na nangyari sa ating West Philippine Sea issue. Eh parang ang ating ibang mga kababayan, imbis na ipagtanggol, ay nakakalungkot na hindi nila talagang pinapansin ang mga ganitong issue. Lalong-lalo na po, ang una po dyan, binomba tayo. Kitang-kita po sa buong mundo kung paano po dinarag po ang ating sinasakyan dyan sa West Philippine Sea. Pangalawa po, ito po ay grabe po na pinutulan po tayo ng daliri nating, ng ating sundalo dyan. At pangatlo naman ay yung recent lang po na pinukpok po ang isang Pilipino at nagbukol nga po sa ulo. Hanggang sa lumabas na po itong mga iba't ibang kabaong na may laman po ng mga larawan ni Xi Jinping at yung Chinese envoy. Nalulungkot lang ako na napaka, alam nyo po kasi dapat noong 2016 pa po natin pinag-alab ang ating damdamin dito eh. Dahil noong 2016 po nakuha po natin ang arbitral ruling. At dito po, sana po, sabay-sabay po tayo, buong Pilipinas po. Tayo ay nag-celebrate dahil napanlalunan po natin ang arbitral ruling. Pero nakakalungkot man, yun po ay iniba po ang naratibo. At dahil nga pati yung dating presidente po ay hindi nga po gaano sinuportahan. Pero sana naman po, etong nangyari sa atin na ngayon, sa kabilang banda, nakikinatutuwa ko naman kasi po, kahit hindi po masyadong maganda yung pamamaraan na ganyan nga po, ikinatutuwa ko po na nabubuhay po ang espiritu ng ating pagka-patriotic at pagiging makabayan. Yan po kasi kailangan eh. Kami po nila Stephen at ang iba pong mga naming kasama at yan nga po, tinitingala namin na si Sir Gosia, Antonio Gosia po, tinitingala po namin yan. Kasi po, ang dami po mga programa na para po ipamulat sa ating mga kababayan na ang West Philippine Sea po ay sa atin. Kami rin po, nanggaling na rin po kami dyan sa Maynila. Meron po tayo dyan, kung gusto nyo pong matingnan, may larawan po tayo, isang magandang painting po ng mga rural volunteer. Oo, rural painting po ng mga volunteer ng pagsasalarawan po ng pagmamahal ng ating mga volunteer na yan sa ating West Philippine Sea. Tandaan po natin mga kababayan, mahalin po natin ang West Philippine Sea. Wala po magmamahal dyan kundi tayo dahil tayo po ang mga Pilipino dito. Huwag po tayong tumulad sa mga ibang mga tao na lantaran po ang pagkapisadayuhan.
0: Ayan. Oh, pero partner, huwag ka naman malungkot kasi di ba ayon nga sa pinakahuling survey, yes, siyam na sa bawat 10 Pilipino ang naniniwala na dapat ipaglaban natin ang West Philippine Sea at maari tayong kumampi sa mga bansang maaring makatulong sa atin. So kung meron man, mangilan-ngilan na lang yan yung mga naniniwala sa naratibo ng China. Alam mo, ang kagandahan niya nito, partner, may mga iba ako nakausap no na sa maraming bagay, hindi sila sumasang-ayon sa nangyayari sa ating pamahalaan ngayon. Pero one thing is for sure para sa kanila, they appreciate the effort of our president, his stand on the West Philippine Sea issue. Kaya nga, partner, kung maaalala mo noong SONA, hinuli ni Pangulo yan. Ako, tingin ko lang ito ha. Para sa akin kasi, ang pakikipaglaban o ang kanyang patuloy na paninindigan para sa ating soberanya, yan yung pinaka strength ng ating Pangulo. Kumbaga sa issue na yan, maraming kampi talaga sa kanya dyan eh. Dyan siya may pinakamaraming kakampi. Kasi sino ba naman ang Pilipinong matino, partner, kung hindi ka nababayaran? Sino ba naman ang iisipin na yung sarili nating teritoryo? Eh, dapat mapunta sa mga dayuhan, di ba? Bata pa lang tayo, ipinamulat na sa atin sa ating mga paaralan kung ano yung naging pagbubuhis ng buhay ng ating mga bayani. Makamtan lang ang ating kalayaan. Kaya partner, walang matinong ano, eh, Pilipino talaga eh. Yung maniniwala na ang West Philippine Sea ay hindi sa atin. At dapat sa ibang bansa yan o sa China, di ba? Hindi, walang matinong Pilipinong ganun, partner. Kung meron man siguro, yung mga ano yan, baka posibleng bayaran talaga ng ano yan, no, Chinese government para magkaroon ng ibang naratibo na sinusuportahan. Na pag-uusapan natin sa ating mga social media platforms, partner.
1: Alam mo, yung mga gumawa nito sa kalsada ay yun nga yung sinasabi ko, mixed emotion tayo. At natutuwa kami na alam naman namin na, ewan ko kung ang opinion naman po namin dito ay opinion namin. Hindi po ng bagong Pilipinas. Ako po, sa sarili ko, aminin ko na natutuwa na ako. Natutuwa ako kasi po, namumulat na po tayo eh. May mga tinatawag dyan na mga voluntaryo na nagigising po ang bawat diwa ng ating mga Pilipino. Kasi po, hindi po tayo ganito eh. Diba? Ipakita po natin, isigaw natin sa social media nyo. Kung hindi nyo kaya sa kalsada, sa social media nyo, sa mga iba't ibang mga event, magsagawa kayo. Kung gusto nyo mag-volunteer, mag-volunteer po tayo. Eh, wala pong ibang tutulong sa kapwa nating Pilipino at sa ating nasasakupan, kundi tayo. Huwag po na po natin iaampa na wala na pong matapakan na soberanya at pagkakakilala ng ating mga salinlahi. Tayo po dito, dan na tayo, nagawa natin yung party natin. Ngayon, sana po ipakita natin sa mga susunod na generasyon na tayo ay handang lumaban at sila ay handang ipagtanggol ang ating nasasakupan. Pero kung tayo po, mga kababayan, sa sarili natin ay napanghihinaan tayo ng loob, ano po ang gagawin ng mga susunod na henerasyon? Baka wala na po tayong Pilipinas na aapakan.
0: Yes, tama po yan. No? At ako, iniisip ko rin siguro yung kabaong sumisimbolo sa pilit na ginagawa ng Chinese government na patayin talaga yung naratibo natin eh, na napagtagumpayan na natin ang West Philippine Sea sa pamamagitan nga ng 2016 arbitral ruling. Kaya siguro
1: Stephen, nakakalungkot kasi yung ginagawa nila. Nakita mo naman, may arbitral ruling, lahat-lahat po ng ginagawa nilang biro mo yung pamumutol nila ng daliri ng ating sundalo. Ito po yung resin po, pinukpok po. Tapos, ang masakit pa, binabaligtad nila yung naratibo na parang ang Pilipinas pa ang talagang gawa ng masama. Lantaran po kasi, lantaran panluloko at pang hindi pala pwede, basta ganun, bawal pala eh.
0: Ayan, salamat partner at lagi kang aware.
1: Aware ako.
0: Dapat restricted lang ang ating masasabihin, syempre. Lalo na kasi ang Radyo Pilipinas po, ito po ay ang boses ng Pangulo. Kaya tama. Kami po ay inilalabas lang po namin ang saloobin namin bilang mga West Philippine Sea Advocate. Na dapat naman bilang isang Pilipino, kaya ako panawagan ko po sa lahat ng mga makakapanood nito, ay patuloy po nating panindigan ang West Philippine Sea. Patuloy po natin ito ipaglaban. Napakarami pong paraan na magagawa natin kahit hindi po tayo maging PCG, hindi tayo maging sundalo. Sapat na suportahan natin pag nakakita tayo, pag nakita nyo kami na Ninyolo, share nyo. Pag kinokontent namin yung West Philippine Sea. Kasi sa pamamagitan ng pag-share nyo, mas marami pa kaming maaabot na mga kababayan natin na maaring kung sa ngayon ay natutulog pa ang kanilang diwa ng pagiging makabayan, ay gisingin natin hanggang 2028. Gisingin natin kasi ako, I believe that the West Philippine Sea issue will play a vital role in choosing the next leader of our country. Na sana ang magiging kapalit ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay magkakaroon ng katulad na paninindigan pagdating sa West Philippine Sea. Kasi yun talagang importante. Maaring sinasabi ng iba, hanggang social media lang daw tayo, hanggang pag-angkin lang daw tayo sa pamamagitan ng arbitral ruling. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, napakalaki na po ng ating tagumpay sa laban na yan. Kasi sino ba ang naniniwala sa China na sa kanila ang teritoryo na yan? Hindi ba kundi sarili lang nila? Samantalang tayo, may 14 na bansa na sumusuporta sa atin. Ibig sabihin, sa naratibo, panalo tayo pagdating sa usapin na yan dahil mas maraming bansa ang kumakatig sa atin. So, wag po nating babaliwalain yan. At soon po, masasama na rin yan sa curriculum ng ating mga mag-aaral. Kaya naniniwala ako na ang issue ng West Philippine Sea ay mas magiging importante sa hinaharap.
1: Alam nyo, mga kababayan, tama yung sinabi ni Stephen, na hindi po kailangan ng pera-pera dito. Hindi po kailangan na personal kayong pupunta sa West Philippine Sea. Pwede nyo pong gamitin ang inyong mga, ang modern way po na social media. Ipahayag nyo ang damdamin nyo. Sa mga ganyang paraan po ay makakatulong po ito sa pagbibigay po ng muwang sa ating mga kababayan na ang West Philippine Sea po ay importante at kailangan nating ipagtanggol. At ito pa po mga kababayan, ang iba't ibang lahi po ay ang iba't ibang lahi po sumusuporta po sa iba't sa West Philippine Sea. Ibang lahi po 'yon. Yes. Naniniwala sila na ang West Philippine Sea ay nararapat lamang para sa Pilipino at sa Pilipinas. Kung yung ibang lahi po, ganun po ang kanilang sentimiento, ganun po ang kanilang pananaw, ganun po kanila ang diskurso, sana rin po mga kababayan, tayo mismong lahing Pilipino, tayo po mismo ang sumigaw, itaas, itaguyod, na ang West Philippine Sea po, walang ibang pwedeng kumamkam kundi ang mga Pilipino. Yan po ay may katunayan na sa arbitral ruling. Yan po ay pinaglaban po ng ating sariling gobyerno. Kaya huwag nating panghinayangan na ipagtanggol ang West Philippine Sea. At eto nga, syempre, Stephen, eto po ang diskurso at iba't ibang mga komento. Paano yan kung kagayaan tayo ng China? Mga kababayan, kung anuman mangyari, hindi po tayo nananakot dito. Sino po ba gusto nyo magtanggol sa Pilipino? Kahit gaano tayo kaliit, wala tayong magagawa. Kung ating, sabi nga ni Sipet, kung ating mga bayani po na pagtanggol sa pamamagitan ng isip, sa pamamagitan ng pisikal, etong modernong panahon, wala tayong magagawa, kundi tayo rin po ang mismong magtanggol sa ating mga, ang ating bansa. Dahil nandito po ang ating saring lahi. Andito po ang ating bayang kinagisnan. Huwag po nating baliwalain ang ating pagiging makabayan. Ang kalulungkot lang kasi ngayon, parang isipin na babawasan na po dahil sa impluensya ng iba't ibang banyaga ang pagiging patriotic ng mga Pilipino. Mga kababayan, huwag po nating ugaliin yan. Ibalik natin ang pusong Pinoy. Ibalik natin ang ating espiritong pagiging makabayan, makabansa, mapagmahal sa bayan. Yan po ang kultura. Huwag natin baguhin. Huwag po tayong ganyan, mga kababayan. Nandyan po ang impluensya ng banyaga, mga pagkain banyaga, pelikulang banyaga. Pero in the end of the day, mga kababayan, espiritong Pilipino, dugot, Pilipino po tayo. Huwag po tayong pababulag sa dayuhan, lalong-layo na po dyan, sa masamang China.
0: Yes, yun po ang sabi rin po ni Dr. Jose Antonio Goycia na dapat po imbestigahan po ito ng ating Philippine National Police at alamin kung mayroong mga paglabag na nangyari. And with the interest of time, hindi na po tayo magbi-break. Itutuloy na po natin ito sa ating third topic. At bago po yan, i-play po natin itong video ng ating mga bayaning Philippine National Police.
1: Yun!
0: And partner, ito yung efforts ng ating mga kapulisan.
1: Itong nagdaang bagyo.
0: Itong mga nagdaang bagyo at habagat. Kasi ang ating mga kapulisan naman ay hindi lang natin maaasahan pagdating sa pagsugpo ng kriminalidad. Sila rin ang magliligtas sa atin pagdating dito sa mga sakuna.
1: Oo.
0: Ayan.
1: Alam mo, ito ah. Total, ito. Diretso na natin habang nagpa-play yung video. Dahil nga po, ito. Sa pangunguna ni General Narutates, alam niyo po, ang feeling ko dito sa mga kapulisan, naging para silang kaibigan eh. Alam mo yun? Ang bilis po nilang i-approach. Kaya nga, pag binablog ko to, ang PNP po at ang kapulisan, naging transform po sa biglaang parang immediate na kaibigan mo na maaasahan mo sa oras ng kagipitan. Kasi po, ito nangyari. Ito pong, tingnan nyo po, ang kapulisan po dati, hindi ko na po sasabihin kung ano, dating administrasyon, hindi ko na sabihin, baka ano po eh. Nakikita nyo po, kinatatakutan po sila. Di ba? Kinatatakutan pag nakakita po ng kapulisan, talagang hindi po nila alam ang gagawin, natataranta. Pero ngayon po, pag nakakita ka ng kapulisan, hindi po, wala ka po makikita, kundi tulong, proteksyon, ha? Pag-asa po talaga na may masusulusyon ng problema para sa iyo. Yan po ang naging imahe netong kapulisan. Ito nga po sa pamumuno po ni General Nartates. At gusto ko rin magpasalamat na personal kasi kaya ako po masasabi ito dahil nga po namatayan po tayo ng ibang kasamaan po, namatayan po tayo ng kasamaan. At ang kapulisan po natin sa pangunguna po ni General Nartates, halos wala pa pong isang linggo, binigyan niya po ng solusyon ng problema naming mga vlogger ukol po sa nawala naming kaibigan. Kaya po, nasasabi ko po ito ng taos sa puso sa inyo, Stephen.
0: Ayan, kasi ganun naman po talaga ang PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong yes, mabilis, serbisyong nararamdaman. At yan po ay siyempre sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos at sa liderato ng ating PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Ngayon na, kasi pag bagyo partner, medyo mababa talaga ang crime rate. Kasi siyempre, ultimo yung mga masasamang elemento. Ayaw din nila mabahaan sila kasi baka mamaya, kunwari lang, nang hold up sila ng bangko, yung pala, dadaanan nila, ba? O di ba? Magbabagal sila doon, di ba?
1: Stranded sila, pre.
0: Oo, mamaya, sila'y makipagbuno sa kung sino-sinong gagawa nila ng krimen, masugatan sila. Tapos pag napunta sila sa baha, leptospirosis. Yes, salamat naman kung may mga ganun na hindi po kayo lumalabas. Pero kung ako, sana wag na po talaga lumabas no yung may mga masasamang hangarin sa ating kapwa.
1: Magbago
0: na kayo. Pero kung hindi man kayo magbabago, nandyan ang Philippine National Police sa pangunguna o sa direksyon ng liderato ni PNP Chief Jose Melencio Nartates na talagang siguradong huhuli magkukulong sa inyo. Pero ngayon nga, panahon ng sakuna ay nakita po natin ang mga ginawa po ng ating kapulisan. Sila po ay tumulong sa mga rescue, sa mga relief operations. Kahit ngayon mga pagpuputol ng mga nakahambalang mga puno, partner, ginawa nila yan. Ganun lang ang ating mga pulis. Kumbaga nagluto rin, may mga nagluto rin sa kanila para sa mga ipamimigin nilang pagkain. So hindi lang nila talaga focus yung seguridad eh. Kasi yun na nga dahil mababa ang crime rate kapag meron mga ganito na sakuna ay andyan pa rin sila, magpa-function pa rin sila, maglilingkod pa rin sila para sa ating mga Pilipino.
1: Oo, kaya nga gusto namin pasalamatan ang ating PNP dahil po kayo po ay nagiging isang instrumento po ngayon ng lalong-lalo na po sa dinaranas natin ng bagyo na kayo po ang immediate respondent po dito po sa pag-rescue ng ating mga kababayan dahil kahit sa halos 2 linggo po pag-ulan ay grabe po talaga ang dinaranas na pagbaha ng ating mga kababayan at hindi po nagdadalawang isip itong mga ating mga kapulisan na mag-deploy po ng iba't ibang mga ating iba't ibang mga tutulong para po sa mga iba't ibang mga lugar na nasalanta nitong bagyo na to. At gusto lang po namin sabihin sa inyo, sir, na mag-ingat din po kayo na sa mga bawat pupuntahan ng ating mga pulisan dahil minsan halos hindi na sila umuwi. 2 to 3 days nandiyan. Kakain lang, aalis uli. Maraming salamat po talaga at sa pangunguna ni General Nartates talaga. Mabuhay kayo General Nartates at salamat din po sa pagtulong niyo sa mga vlogger na katulad namin.
0: Yes, at syempre ang ating Philippine National Police ay talagang tutulong yan sa lahat ng mga pwede nilang tulungan, matulungan. Basta nasa oras tayo na pangangailangan, matitiyak natin na isa sila sa mga unang re-responde talaga para tayo matulungan. Ako, partner, dating anak ako ng police eh. Kaya alam ko yung sakripisyo nila. Kaya yun nga, ipagdasal natin yung kanila ring kaligtasan. Siyempre, nagre-responde sila, tumutulong sila sa mga nabaan. Siyempre, hindi din natin alam, may mga iba't ibang sakit din. sa ano, ako naranasan ko 'yun nung buhay pa yung ano ko, yung tatay ko sa Camp Crami General Hospital. Naka-confine siya noon para sa kanyang sakit na diabetes. May mga ibang mga pulis doon, may mga nasawi pa nga eh kasi na leptospirosis sila dahil doon sa pagtulong sa baha. May mga ibang mga nakaligtas. Pero doon mo lang makikita, partner, na kung ano man yung sinampuang tungkulin nila, handa nila itong gampanan kahit buhay man nilang maging kapalit. Kaya sana ako, pakiusap ko sa mga kababayan natin na nakakapanood ngayon, kung may mga nababalitaan kayo, halimbawa yung mga paglaganap ng krimen, kasi minsan sensationalized po. Hindi po natin binabaliwala yan, ha? Hindi natin minamaliit. Pero minsan talaga may mga tao na sinasadya nila na ang mapupukusan ng mga tao ay yung mga nagaganap na krimen, hindi yung mga achievements. Kapag may mga nahuli na mga, halimbawa, illegal na smuggled goods, mga illegal na droga, hindi naman nila kinakalat, di ba? Hindi na naman nila kinakalat para malaman ng ating mga kababayan na talagang naglilingkod din ang ating mga kapulisan. So sana po, maging responsable po tayo sa paggamit ng social media. Kung kayo po, halimbawa, nasishare nyo yung mga ganong balita, eh maging patas po kayo. I-share nyo lang pag may nakita kayong achievements ng ating kapulisan. Kaya kung ako po sa inyo, ay i-follow nyo po ang official page ng Philippine National Police. Dahil makikita nyo po doon ang napakarami nilang achievements. Hindi man yan nag-iingay sa social media dahil hindi yan kadramahan, hindi yan kasinungalingan, hindi yan intriga, pero yan ay makatotohanan. Kaya yan ang dapat nating tutukan.
1: Oo, oh, sama ka doon, ha. Tsaka eto nga lang eh, di ba nakita natin yung mga nababalita na kahit ano, may mga nagsabi mo nga kanina, meron pa rin nagtatangka masasamang loob, talagang di sila umubra dahil nga ang kapulisan ngayon ay talagang kitang-kita natin yung visibility.
0: Yes, heightened alert sila niyan palagi, partner.
1: Ayun ang importante yan eh. Kaya maraming salamat po sa ating kapulisan sa lagi niyong pag-antabay, mabilis na responde, mabilis na tulong. Dito po, hindi lang po regarding sa proteksyon ng sa mga masasamang loob, pati rin po sa proteksyon sa mga nasasalanta at ngayon pong panahon ng bagyo, Stephen.
0: Yan. At dahil po tayo malapit na magtapos, partner, bibigay ko muna sa iyo ang ano, ang pagkakataon na batiin ang lahat ng dapat mong batiin bago ako.
1: Oh, ayan. Maraming salamat po sa inyo. Huwag po nating kalimutan suportahan ang Radyo Pilipinas. Ito po, dahil dito po natin malalaman ang mga tunay na mga balita na ginagawa ng ating gobyerno at pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. Huwag niyo pong kalimutan din po na suportahan ang aming mga social media tulad po ng aking po si Nyolo, at mag-like na po kayo at mag-subscribe. Shoutout po sa aking BMB family.
0: Ayan. Sa mga karayuma mo.
1: Sa ating mga karayuma, shoutout po sa inyo.
0: Shoutout. Ayan. O, ako naman po, syempre.
1: Thank you rin, Stephen. Thank you.
0: O, maraming salamat sa iyo, partner. Always a pleasure to do the news with you. At alam kong lalo ng extra effort ka kasi nagpapakabait ka whenever ako yung kasama mo eh.
1: Hindi, ito nga. May ano ako dito, may pinipisil ako. Therapy.
0: So ako po ay sa aking asawa at sa aking mga anak. Oh, buti hindi ko na pagbaliktad ng mga asawa. Sa aking asawa at sa aking mga anak na nanonood, no, tinututukan nila.
1: Hello.
0: Amarito, maraming salamat sa pamilya din ni Nyolo, sa pamilya ni Takeru Miyamoto na sana nanonood pa rin ng ating idol, at si idol din natin si vlogger ng bayan. Ayan, ha. Oh, next week naman, kayo naman ang makakasum ko dito, ha. Pag medyo okay na yung ano, yung mga signal ninyo. So, at siyempre,
1: kahit ano, next week ako, walang problema, sabihan mo lang.
0: Sige, eto, wag natin kakalimutan siyempre ang technical team natin na laging sumusuporta sa atin. Na kung hindi dahil sa kanila ay hindi tayo makakapaghatid ng ganitong mga balita na talagang...
1: Ay, sabi ng technical team kanina, sir, kayo ba yung Nyolo? Parang mas pogi daw ako, ganito.
0: Ganyan. dapat minsan pumunta ka rito personal, dalan mo sila ng ano, pizza.
1: dadalang ko yan. E pogi, dadalang ko yan.
0: So, ayun po mga kababayan, lagi lang po tayo magdasal na sana malagpasan natin ang mga nangyayaring hindi maganda sa ating bayan. Katulad nitong walang ano, tigil na pag-uulan. Sana umaraw na, para makapasok yung ating mga estudyante no na maayos, makapagtrabaho yung ating mga manggagawa na maayos, maiwasan natin yung mga sakit na dulot ng ano ganitong panahon, masamang panahon. At syempre, yun nga, magdasal po tayo palagi para sa ating bayan na sana malagpasan natin lahat ng mga problema. At alam ko naman malalagpasan talaga natin yan dahil tayo mga Pilipino, problema lang yan. Magandang gabi po sa inyo at sa susunod po, abangan nyo po kami ulit ng aking partner na si Nyolo at ang mga iba ko pang partners dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, ang Boses ng Pangulo.
1: Ng Pangulo. Salamat!
0: Bye-bye po!
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 00-64790, Jomari Refarial, ECE 00-70984, Rachel Joy Timidan, ECT 00-23775, Maria Teresa Segovia, ECT 00-26682, at Marvin Toledana, ECT 00-19489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, clearing operations ng Philippine National Police at ibang ahensya ng pamahalaan bunso ng nagdaang bagyo at habagat nagpapatuloy.
0: Headlines.
3: DNR nagkasana ng cleanup activities sa mga daluyan ng tubig na puno ng basura.
0: Headlines.
3: DTI naglabas na ng updated na listahan ng mga lugar na nagpapatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin.
0: Headlines.
3: SSS muling nagpaalala sa pag-avail ng emergency loan program.
0: Headlines.
3: 12 pesos kada litro na fuel subsidy para sa mga chopper at operator ng Jeep at UV Express. Epektibo na ngayong araw.
0: Headlines.
3: Polisiya ng pamahalaan hindi basta-basta mababago dahil lamang sa resulta ng survey o pag-aaral. Ayon yan kay Pangulong Marcos.
0: Headlines.
3: Executive Secretary Ralph Recto tiniyak na hindi maabuso ang flood control program budget allocation para sa taong 2027.
0: Headlines.
3: NBI tinitignan ang koneksyon ng Davao Mighty Steel Corporation sa iba pang paggawaan ng bakal na may substandard na produkto.
0: Headlines.
3: Kagutuman sa mga benepisyaryo ng walang gutom program bumaba.
0: Headlines.
3: Atas presyo sa produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay August 15, 2026, araw ng Sabado. Makasama niyo ngayong umaga. Ako si Efraim Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Puspusan ang clearing operations ng Philippine National Police o PNP, partikular na sa mga lugar na apektado ng mga pagbaha dulot ng masamang panahong dala ng habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., may sapat silang mga tauhan na ipinakalat para tanggalin ang natumbang mga puno, alisin ang pakalat na putik at iyo pang debris na magdudulot ng panganib at sagabal sa daan. Mahigpit anya ang kanilang pagkipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Office of Civil Defense at iba pang ahensya para sa agarang pagtugon upang hindi mabalam ang paghahatid ng tulong at kinakailangang serbisyo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, naglagay ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ng 196 na trash trap sa National Capital Region para makatulong sa paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ginagamit ng trash trap para mahuli at makolekta ang mga basura na lumulutang sa mga ilog at waterway. Pinakilos din ng DNR ang nasa 1,500 Estero Rangers at River Warriors, habang may Adopt an Estero program din ang kagawaran na nilahukan ng 20 private organizations.
4: Kukonduct po ang DENR, ang Environmental Monitoring Officers, ng daily monitoring of unclean sites.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, walang pati ng pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa buong bansa. kinumpirma ni Social Welfare Secretary Rex Gatchaldia na nakapagpadala na ang kanyang ahensya ng 800,000 family food packs sa iba't ibang rehiyon. Anya lang ihandang tumulong ang DSWD bagamat hindi naman ito ang first responder sa mga gitong uri ng kalamidad dahil trabaho ito ng mga lokal na pamahalaan. Iginit din ni Gatchaldia na mabilis din naman ang naging pagtugon ng mga local government units dahil agad naabot ang mga lugar na kailangan ng tulong. Dagdagang kalihim, mabilis ding natukoy kung kailan ba o kailangan ba ng mga LGU ng karagdagang family food packs.
5: We've already released 800,000 family food packs. Mabilis yung talon. Kasi nga, we are ready naman. We just need them to pick it up and then start the distribution. So, I think we should be finished with all of these, but hopefully by the weekend. Para lahat ng nangangailangan this past few days na hindi napupuntahan, eh, mapuntahan na ng mga local government units. Kung matatandaan nyo, ang disaster response naman sa LGU, kami augmentation lamang kami.
3: Yan ang pahayag ni Social Welfare Secretary Rex Gatchaldian.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang patid ang ipinaabot na tulong ng Philippine Red Cross sa mga lugar na labis na naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyo. Patuloy kasi ang sinasagawang repacking ng relief goods ng mga volunteer ng Red Cross. Pinuri ni PRC Chairman at CEO Richard Gordon ang nasabing hakba. Ayon kay Gordon, tuloy-tuloy ang natatanggap nilang volunteer requests mula sa iba't ibang pamayanan at universidad na piniling tumulong sa halip na manatili sa kanilang mga tahanan o paaralan. Ang diwaan niya ng volunteerism ang nagpapanatili sa Red Cross. Paniwalaan ng PRC Chairman, ang bawat kahon na pinaproseso nila ngayon ay nagpapadala ng mensahe sa bawat pamilya na hindi sila nag-iisa. Nakatakdang ipamahagi ng PRC ang paunang 2,800 na relief boxes na naglalaman ng bigas, mga dilata, noodles at kape sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pak, nakalaan ang mga relief pack para sa mga pamilyang paalis na ng evacuation centers at pauwi na sa kanikanilang tahanan upang may magamit silang pantawid gutom. Samantala, patuloy naman ang pamimigay ng hot meals sa mga nananatili pa sa mga evacuation centers.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: So, mampana sa 689.66 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng masamang panahon sa agrikultura dulot ng mga nagdaang bagyo gayon din ng habagat. Batay ito sa ulat ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center o DADRRMOC buwat sa 6 na rehiyon sa bansa. Kabilang dito ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Abot naman sa 21,115 na mga magsasaka habang nasa 19,634 na hektaryang lupang sakahan ang apektado ng nagresulta naman sa pagkasira ng may 70,527 metriko toneladang mga pananim. Partikular na sa mga naapektuhan ng masamang panahon ay ang palay, mais, cassava, high value crops, livestock at poultry. Naapektuhan din ang iba pang agricultural infrastructure gayon din ang mga makinaryang gamit sa pagsasaka. Ayon sa Agriculture Department, asahan ang tataas pa ang naturang bilang habang patuloy nilang natatanggap ang mga ulat mula sa mga apektadong rehiyon sa bansa. Gayunman, tiniyak ng kagawaran na may nakalaan silang pondo bilang tulong sa mga magsasakang apektado ng masamang panahon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 11,000 magsasaka sa Ilocos Region tinamaan ng bagyo at habagat. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Kokya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Umabot na sa 11,316 magsasaka ang naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at Habagat sa Ilocos Region ayon sa huling ulat ng DA Regional Field Office 1 DRRM Operations Center. Pinakamalaking bilang ng naapektuhan mula sa sektor ng palay na 6,556 magsasaka. Sinundan ng infrastructure 1,916, irrigasyon 1,103, high value crops 1,194, mais 440, agri machineries 17, cassava 1 at 89 na iba pa sa livestock and poultry. Kabuuan 5,323.02 hectares ng sakahan ang nasira na nagresulta sa tinatayang 3,720 metric tons na production loss. Samantala, umabot na sa 244.81 million pesos ang kabuuan pinsala sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Pinakamalaki sa palay ay sinundan ng high value crops, irrigasyon, infrastructure, mais, livestock and poultry, machineries at kasaba. para sa Bagong Pilipinas. Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras sa Bagong Pilipinas, 6:11 ng umaga, kabuuang 235.586 million pesos ang kakailanganing pondo ng Department of Education para sa pagresponde para sa response at recovery efforts nito kasunod ng pananalasa ng mga bagyo at habagat. 34.355 million pesos sa pondo ay gagamitin para sa cleanup at clearing operations sa 1,195 na nasirang eskwelahan, habang ang 201.586 million pesos ay para sa minor repairs ng 4,114 classrooms. Batay sa pinakuling dato, 6,861 na silid-aralan ang nasira, gayon din ang 16,220 learning materials, 538 information and communication technology equipment, at 11,173 chairs. Samantala, hiniling ni Education Secretary Sunny Angara sa Malacanang na palawakin ang emergency labor assistance sa ilalim ng tupad program ng DOLE para mapabilis ang cleanup at pagbangon ng mga apektadong eskwelahan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pa pang unang balita, naglabas ng panibagong listahan ng Department of Trade and Industry o DTI ng mga lugar na may ipinatutupad na price freeze sa mga pangunahing bilihin. Ito nga ay ang dahil sa pagdeklara ng mga lugar ng state of calamity dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat, pati na rin ng bagyong Inday at Maymay. Base sa abiso ng DTI, kasama sa price freeze ang buong lalawigan ng Capiz mula noong August 10 hanggang October 9, 2026. May price freeze na rin sa ilang lugar sa Bulacan tulad ng munisipalidad ng Kalumpit na mula August 10 hanggang October 9 at munisipalidad ng Hagonoy mula August 13 hanggang October 12. Nakasama na rin sa price freeze ang munisipalidad ng Imus sa Cavite mula naman August 10 hanggang October 9. Magtatagal ang price freeze sa loob ng 60 araw o halos 3 buwan. Layunin naman ito na mapanatiling stable ang presyo ng mga bilihin na hindi magpapahirap sa mga residenteng apektado ng masamang panahon o kalamidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakapagbigay na ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng initial na 20 million pesos na insurance claim sa mga magsasaka na apektado ng kalamidad. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PCIC Vice President Melba Manalo na may git 169 million pesos ang halaga ng pagkalugi ng mga magsasaka mula sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Aniya, inaasahan namang magdadagdagan pa ang mabibigyan ng tulong sa mga rehistradong magsasaka lalo't nagpapatuloy ang epekto ng habagat.
7: Actually, we have 7 regions na tinamaan po ng Typhoon Maymay, Habagat at Luis. So, ang estimated losses po namin is more than 169 million at number of farmers affected is more than 30,000 farmers. Around 2,000 is for Pampanga only.
3: Si Philippine Crop Insurance Corporation Vice President Melba Manalo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaalala naman ng Social Security System o SSS na nananatiling bukas para sa lahat ng kanilang miyembro ang Emergency Loan Program, lalo na sa mga labis na hinagupit ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa parem ng mark-in, mark-out kay SSS Vice President Carlo Villacorta, bukas at maaaring mag-avail ng Emergency Loan Program ang mga miyembrong may hindi bababa sa 18 buwan ng kontribusyon at valid na Philippine address na nakarehistro sa SSS. Papalo sa 1,000 hanggang 20,000 piso ang maaaring mahiram na halaga, depende sa kwalifikasyon ng mga miyembro. Pagdating sa loan term ay may 7% annual interest rate ito at 6-month payment moratorium kung saan magsisimula ang pagbabayad sa 7th buwan. Maaaring mag-apply para sa emergency loan program ng SSS hanggang April 30, 2027.
8: Sa kulang-kulang po sa 1 linggo lamang po, kailangan po kapag nag-apply online, may naka-enroll na rin po silang disbursement account na tinatawag. Iyan po kasi pinapadala ng SSS ang benepisyo. Matagal na po tayong hindi nagbabayad ng cheque. Diretso na po through electronic fund transfer ang benepisyo ng SSS sa mga miyembro.
3: Yan ang pahayag ni SSS Vice President Carlo Villacorta.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, dismayado ang Department of Labor and Employment o DOLE matapos muling pigilan ng korte ang pagpapatupad ng 85 pesos na taas sahod sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, kaisa sila ng mga manggagawa. Anya, gagawin ng kagawaran ng lahat ng legal na paraan para labanan at maipawalang bisang desisyon ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152. Sinabi ng kalihim na hindi lang taas sa sahod ang pinigilan ng korte, kundi pati na rin ang karapatan ng mga manggagawa na kahit papaano ay gumaan ang buhay. Anya, sa panahon ngayon na mahalaga ang kada piso, ipinagkakait ng korte ang dagdag na sahod para sa 1 milyong Pilipino sa Metro Manila at ang kanilang pamilya. Naninindigan si Tolentino na patuloy na ipagtatanggol ng DOLE ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, voluntary namang ipinatupad ng maliliit na negosyo ang 85 pesos na wage hike para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ito ay kahit pansamantalang sinuspindi ang dagdag sahod noong July 30 kasunod na inilabas sa temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court. Kabilang sa mga nagpatupad ng dagdag na sahod sa kabila ng mga temporary suspension ay isang distributor sa LPG industry, isang casual dining restaurant sa Caloocan City at ilang food stands sa Metro Manila. Pinuri naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang nasabing mga establishmento na nagsabing nararapat ang patas na sahod at suporta sa mga manggagawa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, mapapakinabangan na simula ngayong araw na mga driver at operator ng jeepney at UV Express ang 12 peso per liter na fuel subsidy. Mula sa kasalukuyang 10 peso per liter na fuel subsidy ay ginawa na itong 12 pesos para matulungan pa ang transport sector na apektado ng nagpapatuloy na Middle East crisis. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasa 1,800 pesos kada linggo ang posibleng matipid ng kwalipikadong benepisyaryo sa naturang diskwento. Mahigit 3,100 accredited na gasolinahan naman ang kasalukuyang nagbibigay ng fuel subsidy na pakikinabangan ng mahigit ang 93,000 unique PUV plate numbers.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:18 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ratsyada ng mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:19 ng umaga, hindi basta-basta nagpapalit ng pulisiya ang pamahalaan batay lamang sa mga lumalabas na resulta ng mga survey o pag-aaral. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa presidential luncheon ng grupong FOCAP o Foreign Correspondents Association of the Philippines. Sinabi ng Pangulo na ang mga desisyon ng administrasyon ay palaging nakabatay sa kung ano ang tama at kung ano ang pinakamabuti para sa mga Pilipino. Ani ang mga survey ay hindi naman sumasalamin sa kung tama o mali ang mga nakbang ng gobyerno. Ay sa punong ekotibo, hindi rin naman ito nangangahulugan na wala siyang pakialam sa resulta ng mga survey. Sinisilip niya rin aniya ang mga nilalaman o resulta nito, lalo't kasama ito sa buhay politika. Dagdag ng Pangulo, hindi siya nagbababad o masyadong nagpapa-apekto sa mga survey at agad din siya bumabalik sa trabaho, paborman o hindi ang resulta ng mga lumalabas na survey.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pa ang pangunahing balita, tiniyak ni Executive Secretary Ralph Recto na hindi na maabuso at hindi-hindi na rin maibubulsa pa ang inilaang pondo para sa flood control programs na nagpapaloob sa panukalang 7.2 trillion peso national budget. Binigyang diin ni Recto na naglaan ng 100 billion peso sa ilalim ng proposed budget ng Department of Public Works and Highways para sa pagsasakatuparan ng mga flood control program. Matatandaan na noong 2026 national budget, inalis at ginawang zero budget ang lahat ng proyektong may kaugnayan sa flood control project. Ito'y bunsod ng pagkakabunyag ng napakalaking anomalya rito na labis na tinutukan at inaksyonan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mahalaga ngayon, ani Recto, ay hindi tumitigil si Public Works and Highway Secretary Vince Dison sa paglilinis sa ahensya. Dagdag na Executive Secretary, may mas malinaw na direksyon ang DPWA sa pagpapatupad ng mga flood control program bunsod ng binubuong flood control master plan.
9: We have a Secretary of Justice there. And medyo naaayosan natin yung problema. And now, meron tayong master plan para sa flood control. So for next year, of the total budget of 7.2 trillion pesos, ang DPWH may 640 billion pesos, 100 billion yan, mapupunta sa flood control program. But we need the master plan now of the national government.
3: Yan ang payag ng Executive Secretary Ralph Recto.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Blanco si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umano'y 24 billion pesos na leadership fund na inilaan sa mga senador para sa kanilang pet infrastructure projects sa ilalim ng 2025 budget ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi alam ng Pangulo ang tungkol sa nasabing leadership fund. Anya, kung alam niya ito ay sana ay napigilan o hindi nangyari ang paggamit ng nasabing pondo. Una na rin tiniyak ng Malacanang na walang leadership fund sa panukalang 2027 national budget at nakabase ito sa pangangailangan ng local at regional governments.
4: Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
3: Samantala, hinamon ng Malacanang ang mga kritiko ng panukalang 2027 national budget na pag-aralan muna ang spending plan ng gobyerno bago sabihin puro ayuda lang o anti-poor ito. Una nang sinabi ni Caloocan Representative Edgar Erice na masyadong nakatuon ang government spending sa ayuda at kulang sa infrastruktura. Sinabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na anti-poor ang budget dahil nabawasan ang social services ngunit nalagdagan ang pondo para sa depensa at infrastruktura. Dinepensahan naman ni Castro ang panukalang pondo kung saan prioridad niya ang edukasyon, infrastruktura, disaster resilience at social protection na anya'y hindi dapat tingnan ng hiwa-hiwalay.
4: Yung budget po, nandyan po ang purpose, definitely, ang manguna dyan ay edukasyon. Ang edukasyon ay hindi po ito proper, sabi niya? Diba? Ang pagpapalago ng edukasyon, ang pagbibigay ng scholarship, proper, ang pagpapatayo ng mga bridge, ng mga kalsada, proper, yung pagbibigay ngayon ng budget na malaki para sa DSWD, katulad nitong walang gutom project. Ano ito? Proper? Hindi pwede natin i-isolate lang or isa-isahin lang.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, tiniyak ni Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito na hindi niya papayagan ang pagkakaroon ng tinatawag na leadership fund o budget allocable sa ilalim ng kanyang pamumuno sa komite. Ayon kay Ejercito, ipagpapatuloy niya ang polisiya ni Senate President Sherwin Gatchalyat na dating namuno sa Senate Finance Committee. Ginit din ng senador na wala silang tatanggapin na last minute budget insertions lalo na sa bicameral conference committee. Sa lips, sinabi ni Ejercito na anumang amendments o insertions na sa national budget ay dapat gawin lang sa plenary deliberations na bukas sa publiko. Anya, wala nang dapat mangyaring secret bicam o tinatawag na small bicam. Samantala, sinabi ni Ehersito na hindi lahat ng budget insertions ay masama pero kailangang tiyakin ang transparency sa proseso.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, nanawagan ng ilang mamabatas sa ombudsman at maging sa Sandigan Bayan na siyasatin ang alegasyon tungkol sa umano'y leadership fund sa Kongreso. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, dapat munang beripikahin kung mayroon talagang naturang pondo. Anya, kung mapatunayang umiiral ito, alamin kung ano ang mga line item nito at kung paano ito ipinatupad. Kasunod ito ng mga salaysay ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan hinggil sa umano'y leadership fund para sa mga mambabatas. Iginit din ni Ridon na dapat siyasatin kung ang mga pondong nakalaan sa mga proyekto ay aktwal na naipatupad at kung maayos ang implementasyon ng mga ito.
10: Ito po mga detalye na ito, very important po na bigyan po ng further details no ni Secretary Bonoan kasi siya naman ho yung nagbulalas nito pong bagay na ito, not just for the House but also for the Senate no. So ibig sabihin, again, it's going to be the same flow naman po eh, that whether the Ombudsman or the Sandigan Bayan should look into una confirm whether there is a leadership fund no. If there is, what are these particular line items no, and if you see the line items, was it implemented? No.
3: Si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nais ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na personal na kumprontahin at tanungin si Caloocan Representative Edgar Erice. Ito'y dahil sa naging basehan ng kanyang pahayag na optics o pakitang tao lang umano ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malapit na magsampa ng kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa anumalyang flood control projects. Ayon sa palace official, hindi dapat magsalita si Erice na mga bagay na walang basehan, lalo na kung hindi naman ito direktang nakausap ang Pangulo. Nagmatanong naman si Castro sa timeline ng paghahain ng mga kaso laban kay Romualdez, sinabi nitong naniniwala si Pangulong Marcos na dapat isampa ang kaso kung may sapat na ebidensya.
4: So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad dito si Congressman Erice. Kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ang alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin na ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon nyo po yan.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, Vice President Sara Duterte binatikos dahil sumipot sa kaso ng kapatid sa gitna ng patuloy na pag-absent naman sa sarili nitong paglilitis. May report si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Binatikos ng House Prosecution Team si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang hindi pagdalo sa mga sarili niyang kaso habang nagawa nitong samahan ang kanyang kapatid na si Davao Representative Paulo Duterte sa pagdinig ng kaso nito sa korte. Ngayon ang prosecution panel dapat ding harapin ng pangalawang pangulo ang mga paratang at proseso ng pananagutan laban sa kanya sa impeachment trial. Base sa report, sinamahan ni VP Sara ang kanyang kapatid na si Paulo Duterte noong August 13 sa arraignment nito sa Regional Trial Court Branch 52 sa lungsod ng Davao ukol sa kasong grave threats na inihain ng isang negosyante. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang pagdalo ng Vice Presidente sa kaso ng kanyang kapatid sa kabila ng hindi niya pagdalo sa kanyang sariling kaso o pagdinig ay nagdudulot ng katanungan kung paano niya pinahalagahan ng kasong impeachment. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
10: Very interesting po yung fact na the Vice President went to appear in the grave threats proceeding of Congressman Paulo Duterte yesterday. But she does not have any plans, I think, to attend her own proceedings, which includes grave threats. No, natapos na yung grave threats at lahat, hindi pa rin po nagpakita ang pangalawang pangulo, and it speaks to the manner by which he actually treats the impeachment case itself, no? And
11: para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kulang ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng death threat nito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at iba pa. Ito'y ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Batay sa kanyang personal na opinion bilang abogado, sinabi ni Castro na may element ng inciting to sedition sa payag ng Vice Presidente. Gayunman, hindi niya anya sasalungatin ng Department of Justice na nauna nang naghain ng kasong grave threats laban kay Duterte kaugnay ng Cybercrime Prevention Act.
4: As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threat. Personally, my opinion.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na balibalik na rin man ang testimonya at pahayag ng depensa ay hindi pa rin nagamit sa stated purpose nito ang confidential funds na ipinagkaloob kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging pahayag ni Ridon kasunod ng naging testimonya ng mga auditor mula COA Ikfao. Kabilang sa mga pangunahing hignoba sa testimonya ni COA Ikfao Auditor Celine Del Campo na ginamit di umano ang mga confidential funds ng Office of the Vice President o OVP para sa kanilang Christmas party noong taong 2022.
10: Babalik pa rin ho tayo sa punto na hindi ginamit yung confidential funds para sa yung pong stated purpose ng pong funds na binabanggit, no? Again, nakalagay doon sa listahan ginamit sa Christmas party yung pong confidential funds na ito. And again, we will reiterate na kung gusto nyo mag-Christmas party, huwag nyo gamitin yung confidential funds. Gamitin yung pera nyo para mag-Christmas party, bumili ng crispy pata para sa inyong pong mga happy-happy sa opisina at sa kung...
3: Si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, pinag-aaralan at inaasikaso na ng Department of Justice at ang mga dokumentong natangga mula sa Department of Foreign Affairs. Ito'y kaugnay ng extradition request sa United States government para kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy at dalawa pang individual.

0: treaty with the United States, we have to ensure the presence of several key elements. Number one is the identity of the person or persons to be extradited. We have to confirm that Apollo Kibuloy they are looking for is the one na nandito nga sa atin. And then we have to also validate and confirm the principle of dual criminality, in which the offense that the United States government is seeking Mr. Kibuloy and the other respondents for have the same underlying act here in the Philippines.
1: Yan ang payag ni Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:35 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi malamahal ang bigas ngayon. Eh, pag gano'n na nakakakuha, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Eh, pagbili namin ng bigas, bigay na lang namin sa pampaon ng mga bata at pagbili ng gulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:37 ng umaga. Bineberipika na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang napaulat na pag-aresto sa 100 Pilipino sa China. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, ay ipag-ugnayan na sila sa Philippine Embassy sa Beijing at Consulates General sa China para tukuyin ang eksaktong bilang at sitwasyon ng mga naaresto. Magpapaabot naman ang consular assistance ng DFA kung kinakailangan, kasabay ng pagtiyak sa due process para sa mga naaresto. Gate ni Ratonel, nirerespeto nila ang karapatan ng China na magpatupad ng immigration laws basta't naaayon sa due process at illegal o at legal na proseso. Hiniling naman nito sa Chinese authorities na tiyakin ang kalagayan ng mga naarestong Pilipino at agad ipaalam sa mga kinatawan ng Pilipinas ang kanilang pag-aresto at pagkakakulong alinsunod sa mga kasunduang internasyonal at sa kasunduan ng Pilipinas at China.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pangingikil at pananakot ang napaulat na immigration actions ng China laban sa 100 Pilipino na umano'y illegal na nagtatrabaho at naninirahan sa Macau at Hong Kong. Batay sa mga ulat, ang aksyon ng China laban sa mga Pilipino ay maaaring resulta ng pagiging mahigpit ni Teodoro, kabilang ang pag-aresto noong Mayo sa ilang Chinese nationals dahil sa umano'y paghawak ng hazardous materials. Gate naman ni Teodoro, inaresto ang Chinese nationals dahil may legal na search warrant mula sa korte at sila ang pangunahing nagpapatakbo ng mga illegal na negosyo. Anya, sa halip na pag-usapan ng Chinese authorities kung illegal ang ginawa ng mga dayuhan, bigyan diin pa nila na ang problema sa work visa at passport ang mga banyaga. Ayon sa Defense Secretary, lumalabas na inaamin din ng China na illegal ang ginawa ng Chinese nationals sangayon sa batas ng Pilipinas. Para kay Teodoro, walang intensyon at kakayahan ng mga Pilipino sa China na gumawa ng malalaking illegal na gawain tulad ng sinasabing ginawa ng ilang Chinese nationals sa Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tinitingnan na ng mga otoridad kung may kaugnayan

0: mga nauna ng sinalakay na steel plant na gumagawa ng mga hazardous at substandard na mga bakal sa Davao Mighty Steel Corporation sa Davao City. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Batibag, ito'y dahil sa tila pare-pareho ang paraan ng paggawa, gayon din ang mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng bakal. Sa Pulong Balita sa Davao City, sinabi ni Batibag na ang pabrika ng bakal sa lungsod na ang ikalimang pabrika na sinalakay ng mga otoridad. Una rito, sinalakay ng mga otoridad ang Bondway Steel Plant sa San Simon, Pampanga, Chuan Xing sa Magalang, Pampanga, isa sa Santa Maria, Bulacan, at ang Sanja Steel Corporation sa Tagoloan, Misamis Oriental, kung saan nasagip ang may 64 na Chinese nationals na manggagawa nito. Ayon sa NBI Director, natuklas ang galing sa mga sinalakay na planta ang mga substandard na bakal na ginamit sa mga gumuhong gusali na tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao nitong Hunyo. Kasunod nito, tinitingnan na ng mga otoridad kung posibleng magamit din ang mga peligroso at substandard na bakal na ito sa mga flood control project ng pamahalaan sa rehiyon ng Mindanao.
1: That's why we want to look at the documents, yung mga vouchers sila, yung mga sales receipt nila, yung mga purchase orders at pumasok. So kasama sa tinitingnan natin yan, and we are not discounting that possibility dahil mura yung pagbenta nila ng bakal eh. So it is likely, but we are not saying na meron na kaagad. We have to do our investigation para makuha natin.
0: Si NBI Director Attorney Melvin Matiba.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaasahan ng Commission on Elections na magdedesisyon na ang Kamara sa Setyembre kaugnay sa hihinat na ng Barangay at Sangguni ang Kabataan Elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, ito'y para sa agarang pagpapatupad ng kaukulang adjustments at mapigilan ang pagsasayang ng government resources. Anya, handa naman ang poll body na isagawa ang eleksyon sa November 2, subalit kung ipagpapaliban ay dapat itakda sa hindi lalampas sa June 2027. Sinabi ni Garcia na ang mahalaga ang panahon mula June 2027 pataas bilang paghahanda naman sa susunod na national at local elections. Una nang hiniling na ilang mambabatas na ipagpaliban sa November elections dahil sa epekto na nagpapatuloy na Middle East crisis.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Target ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na makapagpalabas ng committee report bago matapos ang buwan ng Agosto kung na mga panukalang naglalayong ipagpaliban o i-reset ang Barangay at Sangguni ang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay Committee Chair Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adiong, may 10 bersyon ng mga panukala ang nakabinbin sa komite na kailangang pag-isahin at suriin upang matiyak na hindi lalabag sa mga itinakda ng Supreme Court sa Makalintal ruling. Anya, kabilang sa mga pinag-aaralan ng komite, ang posibilidad na idaos ang susunod na BSKE matapos ang 2028 presidential elections. Ito ay upang maiwasang magsabay-sabay ang paghahanda ng COMELEC para sa barangay elections at sa 2028 national at local elections.
3: We're looking at coming up with a committee report on before the end of this month. No, but we are not confirming whether this committee report would really ought to postpone or to reset the election. Kasi magkaiba po yung ibig sabihin yung postponement and resetting and fixing. Kaya nga po pinag-uusapan natin dito sa committee ay yung mga possible na legal na po pwedeng ma-violate niya as to the Makalintal ruling para maiwasan po natin in how to properly address the intention to reschedule the barangay election without necessarily violating any rules.
0: Yan ang payag ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chair at Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adiong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Siniguro ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na masasampulan ang mga nagpapakalat ng peking video o larawan sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Kumalat kasi sa social media ang ilang video at larawan na digitally altered o kinuha pa sa mga nagdaang bagyo o masamang panahon. Binabaluktot ng ganitong post ang totoong sitwasyon kung saan malilito ang publiko sa kung ano ang tunay at nababala at aksyon ng gobyerno at kung ano ang maling impormasyon. Sa programang Boses, sinukay ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang isang individual na malapit ng masampulan dahil sa pagpapakalat ng fake news.
4: Nandiyan naman ang CICC at saka ang PNP, Anti-Cybercrime Group, para humarap sa kanila at aksyonan ang kanilang mga ginagawa. Pero ito yung mga tao talagang wala na sigurong may iba to sa ating gobyerno. They are resorting to fake news. Walang pinagkaiba yan sa mga nag-criticize ng L-shaped barrier na locate na namin yung tao dito sa bahay niya sa Pasay. Siya ay nakabase sa Japan. E di tingnan natin kung anong gagawin niya pag lumabas ang warrant niya.
0: Si MMDA on Undersecretary at General Manager Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinangako ni Public Works and Highway Secretary Vince Diso na ganitong tututukan ng pagsasaayos ng Maysan Road sa Valenzuela oras na humupa na ang baha. Ginawa ni Diso ng payag matapos inspeksyonin ang nasabing kalsada. Anya kalunos-lunos na kalagayan na ang sinasapit ng Maysan Road. Ayon sa kalihim, nakahanda na ang pondo para sa rehabilitasyon ng kalsada. Target matapos ang pagkukumpuli ng kalsada sa loob ng 6 na buwan. Tiniyak pa ni Dison kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian na dekalidad ang mga gagawing pagsasaayos ng DPWH sa Maysan Road upang maibsan ang paghihirap ng mga residente at motorista at makaiwas sila sa mga aksidente.
5: Pinondohan natin ngayong 2026 and dapat nag-umpisa na tayo, kaya gan walang tigil yung ulan. Pero pinangako ko kay Mayor na once na huminto ng konti ito, magmobilize na tayo, magsisimula na tayo. And nagbigay ng timeline sa akin yung mga district engineer. Sabi nga, 8 to 10 months. Sabi ko masyado matagal. Kasi ang tagal na pag ang hindi ginagawa ito ng district. No? So, hopefully in 6 months matatapos na natin. So, pero ang importante, makontrol lang natin yung baha. Hindi mabilis masisira yung mga kalye. Kasi yung tubig, yan ang kaaway talaga ng mga kalye.
0: Harry Vince Dison.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bumaba ng 6.7 percentage points ang bilang ng mga benepisyaryo ng walang gutom program na nakararanas ng gutom sa loob ng 3 buwan. Ito'y batay sa resulta ng unang round ng survey ng social weather stations na isinagawa mula February 24 hanggang March 8, habang ang ikalawang round ay isinagawa mula June 22 hanggang July 1. Ayon kay SWS Vice President Jason Doval, bumaba ang hunger prevalence sa mga benepisyaryo mula 33.6% sa unang round ng survey patungong 26.9% sa ikalawang round. Samantala, bumaba rin ang food security. Ang food security mula 94% patungong 89.3% o 4.7 points. Bagya namang bumaba ang food poverty mula 79% patungong 77.6% o 1.4 points. Nilinaw ng DSWD na ang Globe Telecom ang nagkomisyon ng nasabing survey.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy pang palalakasin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapatupad ng walang gutom program. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magdaragdag pa ng 150,000 households na benepisyaryo sa programa. Sa ilalim ng walang gutom program, tumatanggap ng 3,000 pesos ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng electronic benefit transfer cards na ginagamit sa pagbili ng pagkain.
6: This year, the remaining 150,000 to form the entire 750,000 food poor families. Kasi matatanda natin, ang target nito food poor families. Ayon sa PSA, may 750,000 tayo na rated na food poor families. Ay maipapasok na natin.
0: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, inumpisahan na ng Dumaguete City sa Negros Oriental ang pamamahagi ng bigas para sa mga benepisyaryo sa ilalim ng bawat bayan barangay makikinabang program. Ayon kay Negros Oriental Governor Manuel Chaco sa Garbaria, malaking tulong ang pondong ito sa mga residente na nangangailangan ng dagdag na pagkain sa kanilang hapag. Bahagi pa rin ito ng layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabilis na maipaabot sa bawat barangay ang suporta ng pamahalaan. Sa bayan na rin, ibibigay ang LGSF bigas para sa iba pang barangay upang mas maraming residente ang maabot nito.
7: It will also be the launching sa ato ang LGSF. We're gonna start with barangay 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Among the Quinta, they're gonna be around 1,500, 1,600. Wala magunding masiya, so hindi ko kapagusto imitar. So it's gonna be here, Aguna, ang barangay captain, should be in the convention, ang distribution sa LGSF, rice distribution, will be in the North Sul Gym.
0: Yan ang payag ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magna Carta of Women, 17 taon nang isinusulong ang karapatan ng kababaihan. May report si Jared Moreno mula Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Ipinagdiriwang nitong Biyernes, August 14, ang 17th anibersaryo ng Magna Carta of Women na naglalayong protektahan at itaguyod ang karapatan ng kababaihan at gender equality sa bansa. Ayon sa Philippine Commission on Women o PCW, nagsisilbing umbrella law ang Republic Act No. 9710 na naging daan sa pagbuo ng mahigit 100 batas para sa karapatan at pantay na oportunidad ng kababaihan sa iba't ibang sektor. Sa panayam ng Radyo Magazine kay PCW Chairperson Emerlita Valdiabilia, binigyan din niya naging ambag ng Magna Carta of Women sa pagbibigay ng puwang at pagkilala sa kababaihan sa mga larangan tulad ng edukasyon, kalusugan, seguridad at iba pa.
9: Inayos po nito ang governance for gender equality and women's empowerment. We are also able to teach the women about their rights na hindi okay na minamaltrato sila sapagkat may mga karapatan sila sa ilalim ng batas.
8: Bagamat malayo na ang narating, patuloy pa rin isinusulong ng PCW ang karapatan ng kababaihan. Nila, responsibilidad ito ng lahat, hindi lamang ang isang ahensya kundi ng bawat Pilipino anuman ang kasarian. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, bibisita sa Pilipinas ang 600 strong delegation ng international investors, industry leaders, project developers at government officials sa susunod na buwan. Ito'y para tingnan ang mga oportunidad sa Luzon Economic Corridor o LEC mula Metro Manila hanggang Batangas kabilang ang Clark at Subic. Ang kanilang pagbisita ay bahagi ng inaugural LEC Investment Forum sa September 10 at 11. Tampok sa forum ang investment opportunities sa advanced manufacturing, digital connectivity, energy, transportation, at logistics, gayon din ang private capital at financing. Bukod sa Pilipinas, Japan, at Estados Unidos, talawak din sa forum ang ibang partners mula sa Australia, Canada, Denmark, France, Italy, South Korea, Sweden, at United Kingdom.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagkaloob ang National Home Mortgage Finance Corporation o NHMFC ng isang buwang loan moratorium para sa pagbabayad ng housing loans ng kanilang mga miyembro. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni NHMFC Loans Management Department Officer in Charge Ana Maria Yalong na papalo sa mahigit 20,000 housing loan borrower na apektado ng nagdaang bagyo at habagat ang makikinabang sa nasabing payment relief program. Pasok sa coverage period ng nasabing housing loan payment moratorium ang petsa mula August 5 hanggang September 4, 2026. Pagdating naman sa aplikasyon ng nasabing moratorium, sinabi ni Yalong na hindi na dapat mangamba ang housing loan borrowers. Anya, automatiko na itong may apply sa apektadong borrowers dahil na-identify naman na sila ng NHMFC system. Dagdag pa ng opisyal, walang matcha-charge na anumang penalty o interest sa housing loans habang gumagana ang housing loan payment moratorium.
10: Ito po ay yung mga nasa lanta po ng ating bagyong Maymay at yung pinalakas na hangin abagat po natin sa mga lugar ng National Capital Region, sa probinsya po ng Benguet, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro po. Ngayon po, paano po tayo mag-apply ng moratorium po natin? Ito po ay automatic, Sir Alan. Automatic po na kailangan mag-apply ang ating mga borrowers. Ito po ay nasa system na po natin agad yung mga nabanggit ko mga lugar na apektado po ng bagyong Maymay at nalakas na habagat.
0: Si National Home Mortgage Finance Corporation Loans Management Department Officer in Charge, Ana Maria Yalong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan ng taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa ulat, posibleng maglaro sa 3 pesos and 75 centavos hanggang 4 pesos and 25 centavos kada litro ang dagdag singil sa diesel. Sa gasolina, inaasahang nasa 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 piso kada litro ang taas presyo. Ang nakaambang oil price hike ay dahil sa tumataas na presyo ng langis sa world market dahil sa malabong peace deal at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipatutupad na simula bukas, August 16, ang Level 12 fuel surcharge na dating nasa Level 13 ayon sa Civil Aeronautics Board. Sa ilalim ng Level 12, maglalaro lang sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights. Nasa 1,284 pesos naman and 80 centavos hanggang 9,550 pesos ang 13 centavos naman para sa international destinations depende sa layo. Ang fuel surcharge ay dagdag bayad na hiwalay sa base fare para mabayaran ng airlines ang pagtaas at pabagwagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Epektibo ang fuel surcharge hanggang Agosto 31.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bureau of Internal Revenue nagbigay ng dagdag na palugit sa tax deadline sa mga naapektuhan ng habagat. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Pinalawig pa ng Bureau of Internal Revenue ang tax deadline hanggang Agosto 18 para sa mga taxpayer na apektado ng habagat at ng technical issues sa EBIR forms. Inilabas ng BIR ang Revenue Memorandum Circular Number 95-2026 para sa karagdagang palugit. Sakop nito ang piling tax filing, payment remittance, registration at iba pa ang submission requirements na dapat sanay mula Agosto 10 hanggang 16. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin ng extension na mabigyan ng sapat na panahon ang mga apektadong taxpayer nang walang multa. Inatasan na rin ang mga authorized agent banks na tumanggap ng mga sakop na tax return at bayarin hanggang Agosto 18. Hindi kasama sa extension ang mga taxpayer na gumagamit ng EFPS at hindi sakop ng naunang circular. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nasabat ang higit 6 na milyong pisong shabu na itinago bilang water pressure equipment. Detalye sa ulat ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nasabat ng Bureau of Customs o BOC, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs ang mahigit 6.29 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na itinago sa loob ng water pressure equipment mula sa isang shipment na galing sa Estados Unidos. Ayon sa BOC, nadiskubre ang illegal na droga matapos makitaan ng kahinahinalang laman ang kargamento sa isinigawang pagsusuri ng X-ray Inspection Project o XIP sa Port of Clark. Dahil dito, agad itong isinailalim sa masusing physical examination ng mga otoridad. Patuloy pa ang verifikasyon at pagsusuri sa shipment upang matukoy ang kabuuang detalye ng insidente at mga posibleng sangkot sa tangkang pagpupuslit ng illegal na droga sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, China itinanggi ang mga aligasyong espionage sa New Zealand. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J. Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Mariing itinanggi ng China ang aligasyon ng New Zealand na nagsasagawa ito ng malawakang espionage o paninitik sa loob ng kanilang bansa. Ayon sa Embahada ng China sa Wellington, walang batayan at gawa-gawa lamang ang paratang na layong sirain ang relasyon ng dalawang bansa. Tinawag din itong Cold War mentality ang akusasyon. Ginawa ng Embahada ang pahayag makaraang ilabas ng New Zealand Security Intelligence Service ang Security Threat Environment 2026 na nagsasabing isang China-based Chinese firm ang nagtangkang maglagay ng satellite tracking infrastructure sa kanilang bansa. Samantala, iginiit naman ng Beijing na ang normal na ugnayan, pagpapalitan at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi dapat ituring na paninig o pangingialam. Sinabi rin ng China na nakabatay sa mutual benefit ang kanilang relasyon sa New Zealand kabilang ang kalakalan, trabaho at iba pang kooperasyon. Hinimok din ng Beijing ang Wellington na palakasin ang tiwala sa isa't isa at ang kanilang bilateral cooperation. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, August 15, 2026. Sa kalat po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Mark Buqueron, at Engineers Arnel Villamor. Gayun din sa ating PBS News Division, sa katauhan naman ni Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto bago ang alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
14: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
14: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
14: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
14: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
15: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
19: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission. Iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
20: Muli, maraming salamat at welcome sa ating lingguhang Philippine Sports Commission R dito lamang sa DCSR Sports Radio 918. Tayo po ay nasa Sports Radio live streaming, nakashare sa ating Philippine Sports Commission, nasa 918 kHz sa ating AM band at ganun din po sa ating PBS receiver app. Yes, pwede kayo mag-tune in dyan. Just download via App Store o kaya naman via Google Play para kahit saan, kahit kailan, nagkakarinigan tayo. So, isa na naman pong interesting edition ng ating programa para sa araw na ito. Ito po ay parating handog ng ating National Sports Agency, PSC, at syempre ng Presidential Broadcasting Service sa pamagitan nga po ng DZSR Sports Radio. So, sa araw na ito, muli nating babalikan ang mga karangalan, tagumpay na ibinigay ng mga Pilipinong atleta para sa ating inang bayan. Ganun din po ang mahalagang proyekto at programa ng ating Philippine Sports Commission. Yan ay sa pamagitan ng PSC update ni IC Almasan ng ating Integrated Communications and Events section po ng ating National Sports Agency. Atin po magiging panauhin, bahagi po ng aming nakalap na panayam sa isa sa mga atleta na nagbigay ng mataas na karangalan, World Champion muli sa Jiu-Jitsu. Itong si Kimberly Custodio, nakapanayam yan ng Sports Radio. At dito po sa ating programa, muli naming ibabahagi sa inyo. Plus, we'll be having, diba team, si Commissioner Fritz Gaston. So, ito po yung ating mga panauhin. Si Com Fritz Gaston ang magtatalakay naman sa pagpapatuloy ng Indigenous Peoples Games. And then, idagtong pa natin yung paparating na ROTC Games at syempre pa bilang isa rin pong miyembro ng board ng ating PSC, parating kasama ni Chairman Patrick Gregorio sa iba-ibang mga lakad pagbisita sa mga local government units. Ang mga memorandum of agreement na napapagkasunduan na ayan naman ang ating matutunghayan sa aming panayam kay Commissioner Fritz Gaston. So samahan nyo kami ha, mahigit isang oras na kwentuhan, talakayan dito lamang po sa ating Philippine Sports Commission R.
19: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
21: Isang maulan na hapon nga po sa inyong lahat. Muli po ako si IC Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghahatid ng mga latest updates from our agency and as well as our Team Philippines. At para nga po sa unang bahagi no ng ating PSC updates, ay meron po tayong roster po no ng ating mga athletes achievements. Unang-una nga po no sa ating listahan ay ang ating Philippine National Arnis team who ruled the global stage at the 18th World Eskrima Kali Arnis Federation or WECAF World Championships in New Delhi, India, bring home a spectacular haul of 19 golds, 4 silvers and 1 bronze medals. Our athletes have once again proven that the heart of the Filipino martial arts burns brightest at the world stage. Dito nga po no, ay nakapagkamit ng mga gold medals ang ating mga atleta. Meron po tayong mga iilang atleta no, na panay gold nga po ang naiuwi. Yan nga po ay si Ross Ashley Monville. Siya po ay nakapagwagi ng 3 golds. No? Isa nga po dito ay ang padded point. Another is knife point and for the single stick. Maliban nga po kay Monville ay si Dexler Bulambao naman po ay nakapag-uwi rin ng 3 gold medals muli po sa single live stick, double live stick and bangkaw. And hindi rin papahuli si June Bert Bacor and Nawawi Pamaloy. And for Crisamel Delphin naman po, no, ay siya'y nakapag-uwi ng 2 golds and 1 silver for padded point, knife point, and non-traditional single weapon. And for Mary Aline Aldeguer, siya po ay nakapag-uwi rin ng 2 golds and 1 silver. Likewise rin po, no, kay Maria Crystal Jane Sapio, who as well won 2 golds and 1 silver. Ang nakapaghakot nga po, no, across all 3 podiums ay si Bryce Daniel Manaytay. Siya po ay nakapagpanalo ng 1 gold, 1 silver, and 1 bronze medal. Again, congratulations nga po, no, sa ating modern day warriors for raising the flag high. And for volleyball naman po, we have here the Alas Pilipinas Women's National Volleyball Team who concluded a historic campaign at the 2026 SEA Volleyball Cup Leg 2, taking home a breakthrough silver medal, the nation's highest placement since the tournament's inauguration in 2019. The Philippines pulled off a massive historic upset by defeating the regional powerhouse Vietnam in 4 sets. This monumental victory snapped a 15-game, 7-year losing streak against the Vietnamese squad. In their final match nga po, the Alas outlasted Indonesia in a thrilling 4-set marathon, and they survived the 8th dramatic set points in the 4th frame to close out the match and lock in the silver medal. Patungo naman po Sepak Takraw, our Philippine Sepak Takraw national team concluded their impressive run at the ISTAF World Sepak Takraw Championship, 39th Thai Kings Cup 2026 in Bangkok, Thailand. The men's Regu team, led by Jason Huerte, Jom Larry Rafael, Reynaldo Asilom Jr., Roncited Gabayeron, Grindel Fori, Grendel Ilogon, and Joel Carbonilla secured the silver medal in the Regu event. Meanwhile naman po, our women's team brought home the bronze medal in the quadrant event, driven by the resilience and effort of Christine Lapsit, Mary Ann Lopez, Rachel Palomar, Rhea Mail De La Cruz, Nieva Jane Salon, Harth Makiling, Reggie Resnan Pabriga, and Emmanuel Escote. Again, congratulations po, no, sa ating Philippine Sepak Takraw national team. Last but not least po, no, sa ating roster, our Philippine underwater hockey team clinched the silver medals in both the men's and women's elite categories at the 2026 CMAS Asian Underwater Hockey Championship in Bogor, Indonesia. Both squads staged a massive redemption arc, roaring back from their 4th place heartbreaks at the 2024 Singapore Games. At yun na po, no, ating updates from our Team Philippines. At para nga po masubaybayan ang kanilang mga achievements, ay patuloy naman po i-monitor ang aming mga social media pages for updates on those. Para naman po sa previous engagements po, no, ng ating komisyon, for the Siargao trip nga po ni Chairman Gregorio the past week, along with all the preparations nga po, no, for the WSL Championship Tour, Philippines Pro at Cloud 9, isa pa nga pong tinitingnan ng ating komisyon ay ang welfare, of course, of our national athletes, especially po, no, the water sports team in Siargao. PSC Chairman Gregorio met with the United Philippine Surfing Association or UPSA national team at Harana Surf Resort in General Luna, Surigao del Norte to discuss concerns regarding training equipment for their preparation for surfing competitions, including the WSL Series, the Asian Games, and the ISA World Surfing Games. The output of our national team on the international stage has been terrific after Jomari Ebeza finished 3rd place in the men's longboard division at the Lexus US Open of Surfing in Huntington Beach, California, along with 9th placer J.R. Esquivel Jr. Our surfing team also secured 4 qualification slots for the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 to be held in Japan. The national team is currently based in Siargao alongside athletes from other water sports including rowing and dragon boat. In partnership with the Municipality of General Luna, the PSC is developing the Regional Training Center for Water Sports as a dedicated training ground and home base for our national water sports athletes. Noong nakaraang Friday naman po, the PSC, led of course by Chairman Gregorio, together with Commissioner Olivia Bongku, met with Deputy Minister of Culture, Sports and Tourism, Huang Dao Kuang, International Cooperation Department Deputy Director Tran Hai Van, and Ms. Pham Thi Huyen Tram, and Mr. Dinh Viet Hai of the Embassy of Vietnam in the Philippines to explore ways to deepen sports cooperation between the two countries during a meeting nga po, no, at the PSC House. Discussion centered on the proposed Memorandum of Understanding on Sports Cooperation, with both sides identifying opportunities in arnis, vovinam, boxing, gymnastics, basketball, rowing and shooting, as well as athlete exchanges and international sporting events. The two sides also explored potential friendly games, co-hosting opportunities, and future collaboration in major international sporting events, further strengthening the sports partnerships between the Philippines and Vietnam. And nito nga rin pong Friday, no, the wait is over. Gulaman, the official booking app for the Philippine Golf Tourism, has officially been launched. Ito nga po ay developed by the Korean-led company PGRR, or the Philippine Golf Resort Reservations. Ang Gulaman nga po aims to connect golfers from Korea, Japan, Malaysia, Singapore, Taiwan, and the Middle East and beyond with the world-class golf experiences waiting in the Philippines. More than simply a booking platform for tea times, Gulaman aims to build an ecosystem where the growth of golf tourism directly contributes to the growth and development of Philippine golf. This platform nga po seeks to bring more international golfers sa bansa while also creating greater opportunities for local courses and the sport as a whole. This initiative is supported by the National Golf Association of the Philippines, the PSC, the Department of Tourism, the Tourism Promotions Board, and among those who graced nga po the launch were of course PSC Chairman Gregorio together with TPB COO Marga Nograles, NGAP President Al Panlilio, and NGAP Secretary General Bones Floro. Sa app nga po na ito ay meron ng available na 120 golf facilities across the country, and more courses are expected to join nga po the platform. This Saturday naman, the Philippine Eskrima Cali Arnis Federation National Battle of Champions commenced at the Rizal Memorial Coliseum in Malate, featuring 358 aspiring competitors from across the country to compete in the national level. Bumisita nga po dito ang ating Chairman Gregorio, joined by PECAF President and National Chairperson Senator Juan Miguel Zubiri, Department of Education Secretary Sonny Angara, and Manila Sports Council Director Dale Evangelista, representing Manila Mayor Esco Moreno at the opening ceremony. The biennial event, which hosted young and talented Arnis practitioners, also opened a window of opportunity for top performers to gain a slot in the Philippine National Arnis Team Training Pool. And for Tuesday's update, we have here covering all bases for baseball in the country, the PSC and the Philippine Amateur Baseball Association inspected the ongoing rehabilitation of the Rizal Memorial Baseball Stadium. PSC Chairman Gregorio together with PABA Secretary General Mike Asuncion and PSC Executive Director Attorney Guillermo Iroy together with Chief of Staff Lou J. Sonido personally inspected the venue, which is set to be completed by October this year, just in time nga po, no, sa paparating na East Asia Baseball Cup happening this November 24 to December 6. Ang rehabilitation nga po ay nag-i-aim na i-upgrade ang ating venue with planned field construction among others, while also retaining nga po noon yung historic feel ng ating stadium with the iconic Wall of Fame. And last for our updates nga po, no, this Wednesday nga po, no, the continuing progress of the sports tourism campaign of the Philippine Sports Commission, backed of course by the Department of Tourism, has been a success after hosting major sporting events in the country. PSC Chairman Gregorio met with DOT officials led by Chief of Staff and Assistant Secretary Attorney Francis Carlos Cagiwa, Office of the Secretary, Executive Assistant Attorney Sienna Marcadesh, Assistant Secretary Gisela Marie Romualdez Cusimbing, Director Lyle Fernando Uy and Branding and Marketing Communications Chief Tiz Estrada to strengthen ties in terms of hosting local and international sports tourism events. This collaboration will pave the way for the preparation of the National Sporting Agency in terms of highlighting sports and exposing our very own national team. At yun nga po no, ating updates mula sa ating komisyon and our Team Philippines, muli po on behalf of our PSC Executive Board, led of course by Chairman Gregorio and our commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik no, sa aming mga programa and events. At para nga po, on the loop kayo sa mga kaganapan ng ating ahensya, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with the blue check. For Instagram, that's @phil.sportscommission. For our X account, that's @psc_gov. For our YouTube, we have their A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for our official updates and announcements, posted po yan sa ating official website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Stay safe.
1: Yeah, everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
20: Thank you very much, IZ Almazan mula po sa Integrated Communications and Events ng Philippine Sports Commission. Kukunti lang naman ano, mga ganap sa ating commission. Punong-puno ng mga announcement, ano, ang mga nilakad, inasikaso ng mga programa, proyekto. At syempre, kasama na rin po doon yung pagsaludo sa ilan sa mga atleta natin na nagbigay ng karangalan para sa Pilipinas. At marami pa, bumibilang pa tayo dahil ang dami mga atleta ang nasa labas ng bansa at meron pang papaalis para lumahok sa mga competition. Bahagi ng kanilang build-up para sa Asian Games 20th edition. Sa Japan, 36 days to go before the Asian Games. At isa nga po sa mga aasahan natin come the Asian Games mula sa mixed martial arts, mula sa jiu-jitsu, si Kimberly Custodio, ang nakapanayam syempre ng Sports Radio. Yan po yung aming ibabahagi matapos ang ilang paalala. Diba, babalik tayo with Kim Custodio sa panayam ni Arian Maliare.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
23: Maging panatag Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM. PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
20: Kimberly Custodio. Hi Miss Kim, welcome to the program.
24: Hi! Hello!
20: Yes, congratulations ang ating queen, si Queen Kim. So, syempre ma'am, no, gaano kakasaya na nagbalik bansa?
24: Eto, sobrang saya and very grateful. Pero honestly, ayun, sobrang proud ko ako sa sarili ko kasi 4-time world champion na ako ngayon. And every title, you know, comes with a different challenge kasi. So, hindi siya madaling ulitin. So, I'm really, really happy na nagawa ko ulit and pang-apat na. Challenging talaga in a different way. Pero I think this one yung pinaka-special kasi I really had a title to defend. Tapos, kasi kapag when you're reigning champion, everybody wants to beat you. You're not the underdog anymore, so the pressure is different. And, yeah, alam mo yun, you really have to prove every time na you still belong at the top. So, sobrang hirap. Pero sobrang, alam mo yun, sobrang fulfilling siya after.
4: Kinailangan mong ipanalo yung 4 matches na yun. Dun sa 4 na yun, ano yung masasabi mong pinakamahirap, pinaka naging challenging para sa'yo?
24: Yung pinaka-challenging, actually, yung pang-second kasi siya yung isa sa pinakamagaling and then grabe, siya yung second match ko. Tapos nakalaban ko na siya before nung 2022. Pero alam ko kasi kaya ko din siyang talunin, pero alam ko mas mabilis siya kasi mas bata. And also same with yung finals ko, same with din sa UAE, sobrang hirap din nila. As in, sobrang pinaka-challenging din kasi yun nga, mas bata, mas mabilis. Pero syempre, ako mas ma-experience, ako yung mas experience, siguro luck na lang, eh, hindi naman siguro luck, no? Kasi 4 beses ko nang din silang natalo. Yun yung kay Mariam, yung sa last, tapos golden score kasi yun. So parang kailangan ko talagang makipagbardagulan sa kanila. Pero yung game plan ko din naman kasi sa kanila, ito take down ko sila. And then during first to score or yung golden score challenge, sabi ko, as in, ibibigay ko lahat, patay kung patay. Iti-take down ko talaga siya. Mabigyan niya lang ako ng konting distance at saka tamang timing. Mahuli ko siya sa timing. Alam ko, mapapanalo ko talaga. So, ayun, nung nag-try ako yung first attempt ko ng takedown, nakuha ko yung leg niya and yun nga, sabi ni Coach John Bailon, hindi ko nabibitawan. Ayun, hanggang sa na-takedown ko siya, naging successful yung game plan ko dun sa kanila pareho.
4: Coming from Oton, Iloilo, gano'ng kahalaga sa'yo na lagi mong nire-represent, syempre yung buong Pilipinas at syempre yung hometown mo? Ano ang meaning sa'yo na to, ma'am?
24: Syempre, sobrang proud kasi ako. Kasi, alam mo yun, galing ako, hindi, at least na-prove ko na hindi ko kailangan manggaling sa malaking city para para manalo. As in, it depends talaga sa iyo. And then sobrang proud ako kasi every time na nag-compete ako, hindi lang yung Philippines sa likod ko yung nire-represent ko, and nire-represent ko din yung pangalan ko, yung ka-hometown ko, yung mga teachers ko, yung pamilya ko, alam mo yon. So ayun, sobrang proud ako.
4: Anong pakiramdam noon na talagang waging-wagi ang ating mga Pinay Jiu-Jitsu athletes?
24: Eh, ayun, sobrang, syempre, sobrang proud ako lagi na parang, na may kasama ka, may kasama ka lagi sa podium kapag winabagayway yung Pilipinas on top of the podium. Iba kasi talaga yung feeling. So, alam mo yun, hindi lang ako, kundi kami ni Annie. Actually, halos lahat ng babaeng nag-compete this time, nag-medal eh. So, sobrang nakaka-proud kasi, alam mo yun, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sobrang dami namin na nagtagumpay this year. So, sobrang nakaka-proud talaga.
4: Yes, of course, after this World Championship, what will be next for Miss Kim?
24: Siyempre, dun tayo sa pinaka-biggest event this year, yung Asian Games. Sobrang excited. Kaya nga, ngayon, nag-celebrate ako konti, pero today, naggaling na akong training, nag-train na ulit, back to the drawing board again, as in, back to working hard again. Kasi, yun nga, in 2 months, may Asian Games pa. So, dun talaga din yung target ko eh. Yun kailangan kong ipanalo din talaga ng gold. Kasi first Asian Games ko yun. And sobrang excited ako. Sobrang excited ako mag-train. Excited akong tingnan ulit yung mga mistakes ko ngayong World Championship and i-address yun. Excited ako sa bagong challenges.
4: So, ano to? Women's minus 45 kilogram pa din? Same division?
24: Okay. Mag-move up ako ng weight division tulad ng SEA Games. So yun ulit, magiging challenge ulit yung weight. So this time, hindi ako magka-cut ng weight, mag-gain ako ng weight this time kasi mas malalaki yung kalaban ko. So yun, excited ako actually kung paano nila i-address yung game ko, kung paano ko i-represent yung sarili ko na mas bigger at saka mas stronger yung mga kalaban. So, excited ako sa challenges.
4: Biggest lesson mo, I mean, on and off the mat, ano yung parang lesson na gusto mong ma-share din para sa lahat?
24: Ayun, walang secret. You really have to work hard. You have to dream big. Stay disciplined and don't be in a hurry. You know, lahat tayo, sobrang may sarili tayong time. For sure, merong pagkatalo, may mga setbacks. And minsan may days talaga na questionin mo yung sarili mo na parang tama ba to? Kasi lalo, nung na-injure ako, ganyan lagi, tinatanong ko lang yung sarili ko, tama pa ba tong ginagawa ko? But then you have to keep going. And you know, you always have to remember, talent can get you noticed, pero yung consistency talaga will keep you there. Na, alam mo yun, wala, kailangan mo lang din talaga mag-work hard every day. Kahit walang nanonood, kahit may masakit, alam mo yun, you really have to push yourself. You really have to, kailangan ano mo talaga yung limit mo, exceed mo yung limit mo. Dapat wala kang limit, limitless ka.
4: Parting message, of course, hindi naman kita papakawalan kung hindi mo rin ma-acknowledge yung mga taong patuloy na sumusuporta sa'yo.
24: Ayun, yung maraming salamat kay Myro number one na sobrang binibigyan niya ako ng lahat ng time, sobrang sinishare niya lahat ng knowledge niya sa akin, sa mga student namin sa Carpe Diem Manila. Maraming salamat also sa patuloy na pagsusuporta sa akin sa pagising araw-araw, gising ng umaga, train ng hapon. Alam mo yon, ina-adjust nila yung buhay nila para sa akin. Tapos Hyperfly also na pino-provide nila sa akin all the time. Sa PSC and then sa JJFP, sa yun nga, binibigyan nila ako ng chance to represent the country. Also kay Senator Bongo, yun nga sa mga fund na binibigyan niya sa akin. Ayun, maraming salamat sa mga ka-hometown ko. Sobrang ang sarap sa pakiramdam na alam mo yun, yung mga taga-Oton lagi. O, hindi pa tapos yung match ko, may nagko-congratulations na sa akin. So, sobrang nakakatawa. Nakakatuwa, tapos naglalagay sila ng pressure, pero sobrang nakakatuwa na nafe-feel ko talaga na sinusubaybayan nila ako, nagpa-pray sila sa akin, nagpa-pray sila na magtagumpay. Ayun, thank you so much for supporting me.
5: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
6: This is a public service announcement.
7: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Radio 918 AM. Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo.
8: BSC Hour sa Sports Radio 918.
10: Mm-hmm. Maraming salamat. Magandang araw po muli. This is the program Philippine Sports Commission R. Dito lamang sa DCSR Sports Radio. We're happy to have here with us again Commissioner Fritz Gaston. Hi sir, kumusta na po?
11: Hello, magandang araw. Kailang magandang araw, good day.
10: Good day po.
11: Judith, and to all our listeners and viewers also Sports Radio. Ayun, kumusta? Kaya tinatanong mo lang ako, kagagaling lang namin sa Baguio. Last week, we had a Lanco tournament doon ng golf. Ako ang pina-representative ni Chairman. Hindi siya maka-attend. He was in another
10: event.
11: Event that he had to go. Alam mo, mahirap sundan si Chairman. Kaya sabi niya, I will be in this. He was out of town. So sabi niya, pwede bang ikaw? Anyway, okay naman doon, alam mo sa Baguio at this time last year we were there, that in fact that was the first time na kilala namin si Chairman, so meeting kami doon, immediately he introduced himself there, and umuulan yon. Eh ngayon pagtapos noon last week pagbaba dito, and we just found out from Mayong Magalong in na sila maraming napinsan.

0: Actually, last week pa ito, hindi po ba apektado ang Rizal Memorial Sports Complex o kaya naman ang PhilSports sa Pasig sa mga operation na nangyayari dyan?
1: Wala naman sa awan ng
0: Good.
1: Diyos. Hindi binaha, 'di ba? Just the other day tinawagan ko si Elias dito kasi dito siya nag-stay. Sabi niya, "Sir, wala naman unlike nung last year, 'di ba? Nagkaroon tayo ng relay, this was all flooded, nasira, napinsala yung ating Rizal Memorial, iconic Rizal. Eh ngayon, ang medyo nababaha lang dito, pag tinitingnan ko galing sa bintana ko, yung ating baseball field.
0: Yes.
1: Eh, rinerenovate. So talagang binungkal lahat ng mga ating mga field dito sa baseball at rinerenovate. Alam mo naman, pag si chairman ang nagpapagawa, pati bleachers and all of that, yung grandstand, eh ngayon talagang totally dismantled and it's being repaired. And then ang challenge na, I think for October or before the end of this year, definitely. I don't even want to say end of October, pero pag si chairman nagbigay ng date na ganyan, tapos to. Kaya 24 by 7 ang trabaho dito, Ma'am Judith. Nakita
0: Ayun.
1: nyo ang mga resulta, di ba? Na
0: Yes.
1: meron na tayong PH house dito, ay yung PSC house. Marami na tayong meeting na naka-attend ho kayo dyan. So marami ng mga magagandang mga ano dito, development sa Rizal. At ang isang pinakamaganda, eh, hindi naman binaha. Kanina lang, dumaan ako sa bangko, nakita ko yung mga atleta ng mga baseball. Sabi ko, saan na kayo nagpra-practice? Sa UP ho kami ngayon nagpra-practice.
0: Okay,
1: And
0: okay.
1: some of the, ano natin, ating mga field, alam mo naman, nag-tie up tayo with UP, linagay natin doon some of our, ang ating sand, ang ating volleyball, ano doon, linalagay na natin yung beach volley natin doon ng mga sand and other developments. Yon.
0: Yes, nice. Okay, so marami pang mga magagandang establishment at syempre renovation na makikita within this year before the year ends, lalo na meron tayong malaking hosting ng baseball, yung Baseball Federation Asia. Kaya hintayin lang natin yan. Pero, yes?
1: Judith, sa, ano, natanong mo rin sa Ultra, okay din tayo din sa Ultra. Wala rin, may pinakita lang si chairman na photo na may ginagawa rin isang parang abandoned building na doon. Diba? So, rinerepair yun. But I haven't really seen it there in Ultra. Pero ang isa nga doon na naayos natin since last year, diba? Because of futsal, ay yung tinatawag natin ngayon doon, villa or bahay na bato, which was totally dilapidated na building ngayon. It's turned out to be a parang a villa where we can host, we can guest yung mga foreigners that would come, we would meet there. Oo. Yon.
0: Yes, okay. So, ang dami. Di na nga
1: Yes.
0: natin mabilang. Anyway, we go to your projects. Unang-una na ang Indigenous Peoples Games. Resumption na ito. This coming week na ito, Surigao del Sur. So, ano po ang latest dito? Baka mamaya apektado sila ng malakas na ulan doon. Ano bang huling update mula po sa Surigao?
1: Actually, hindi. Nung bagyo, kasalukuyang nagbabagyo the other day, nandun ho kami. No, lumipad kami on that day na dito, eh, bagyo was going towards the north. In fact, naabot namin sa airport ni Roma, yung team ng PBL naman na papunta sila doon, maglalaro yung daughter ko who plays for Capital One, papunta sila. We were both in the airport, kasama ng PBL, no, sila Ricky Paloy and all. Tapos na-cancel yung kanila because of the typhoon. Kinancel, they could not go there to fly. Kami naman, opposite side, going to the south kami. So, nakalipad kami. So, pagdating doon, it was all sunny, no? Ang place. And we, yes, so we met for IP and also for our swimming, open water swimming. Also, nasabay na yung meeting namin. Pero we're all set for IP doon. In fact, just before tayo ngayon, Ma'am Judith, nag-meeting kami ngayon for, Zoom meeting kami to finalize, to firm up everything, no? Yung mga kings, just before a kick-off namin next week. So, all systems go ho doon. No? Ang isang na-mention kanina, may volleyball sila, which we have not seen in IP. Di ba? Kasi most of our games in IP, alam niyo naman, di ba, yung mga indigenous natin na mga games, di ba? We have mga pagpilak, gutgutan, fire making, pagpilak is spear throwing, gutgutan, fire making, binogkutay is tug of war, tapos kadang-kadang, which is the more popular among all our IPs, di ba? Yung mga sa stilts yon. Tapos yun, the usual, meron tayong pana, may bangkaw, no? These are the general sports. And the ones that I mentioned are the the more common ones, no?